0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para

0: Available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ang aga, tuptoblas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes ang aga. Para si inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Headache, stress cost causing headache kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero ini tanan nga mga pagsakit sang ulo kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang

0: O sang headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskasyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa Platon mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
1: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure. Nagapangaduha ang stroke nga may 30%, coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
2: No?
1: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
2: like lifestyle, no?
1: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
1: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taasang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali, Dok Ramil, nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
1: Ti ang DTX 500 kag Mighty C, kampiyon na sa mga nagajita. Bangod sa charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita, kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di indi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
1: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
0: Siyempre, hindi man mag-inom. Inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil.
1: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadla. Pero may gid wala.
0: May wala.
1: Pinaka-importante sa tanan, dapat kumplito ang tulog. Amo na akong paborito ya.
0: No?
1: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol.
0: Oh.
1: Mga tambok nga nami limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik. Inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty si bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag hayblaron. Halungan ang lawas magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty si indi ginaton paglipatan.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Mm-hmm. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
1: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
0: Oh.
1: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkugakaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gituag DTX 500 Mighty C Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo? Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
5: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? Mm. So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O ba, ayugid, wala.
1: Oh, okay. Okasyon lang, okasyon.
5: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
1: Kag makaregenerate.
5: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muning natawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Maamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
1: Ako sir boy pala inom ko.
6: Tubig.
1: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya,
6: no?
1: Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo, tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo, bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo-im noon, DTX 500 lang kag Mighty C before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilatong
8: score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
11: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
5: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
12: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Kapi, nga naghatag sa aton sang matindlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy, DTX sa Coffee Mix.
5: Correct, no? DTX Coffee Mix, no? Amo yung klanan, maligo, adlaw-adlaw, mag-Santo Plus Herbal Soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX Coffee Mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
1: Especially kung, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
5: Nan.
1: May stroke ka bi, diabetes ka bi, pa sir boy, may cancer ka. Mas, ginarecommend mo ang gitawag, DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy. At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Plant sugar, sir boy. Ang manang nami da.
12: Natural.
5: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
1: Plus.
5: Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka dito bayo, ay kampiyon.
1: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
5: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka dito bayo. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain. Lain niya.
1: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
5: Extend.
12: Muna si Kalito ng engineer.
5: Hindi na yung high blood, fast blood.
6: Tapos na palapi, gapamasahe din siya. Ay, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Tanang kalawas, masahe.
6: Taol E.
5: Ang payday, engineer, ha? Kabibo si maari mo, ay.
0: Magpamasahe si engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
6: Santon Plus Herbal Oil.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
13: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tunanta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167. That's 11% total
0: every
1: date.
0: Year.
1: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year. Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
5: Or para.
1: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke. So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries. Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy. Number one, exercise. Hindi magpatambok. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
5: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3 Bio. Ang iba niya, wala na mo. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad niya magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
5: Oy, wow.
1: No, di ba? Di ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy. No?
5: Amo na ila immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
5: Mayanaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
5: Abi naton ang D3 Bio, gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3 Bio kontra sang pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok, Sam?
12: Yes, kore kung naka-D3 Bio, kakadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kaga mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga ara, Sir Boy. No,
6: kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, Duksa mo,
12: yes?
6: Ang mga magnesium,
12: oh,
6: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga, malikawan nila ang gitawag pagka-high blood nga, amo ng rason nga magka-ischemic stroke.
12: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka-stroke ka kung nag-D3 Bio ka. No, tungkol sa magnesium, Sir Boy, nga gina-absorb niya. Kag hindi lang yun na, Sir Boy, mineral nga potassium. Ginapanami man ang isang absorption kung naka-D3 Bio kita, Sir Boy. Kaya nga man, ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka-high blood eh. No? So, makabulig mo na siya para hindi magatinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension. No? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka-D3 Bio, kag napanami niya ang absorption. Sina, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, Sir Boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag abokado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3 bio, no? Makabulig man, Sir Boy, sa pagpatay sa mga viruses. Kaangay sa ginatuwag varicella zoster virus, ini ginatuwag HIV virus, cytomegalo virus. Amo ning mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, Sir Boy.
5: Kaya kamo ipastokon sa HIV bisan sa VCV or varicella zoster virus, no? Init na nang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3 bio, no? Ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke. Ginapasulod man ni D3 bio sa aton lawas magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang D3 bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid ginimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid ya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
6: Layo, Sir Boy, sa blood clots? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
5: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara. Correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na your probiotics is capable of producing folic acid. Ginatawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga-D3 bio adlaw-adlaw.
14: D3 bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio with Visio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3 bio. Ang D3 bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang My TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa My TC, epektibo.
14: My TC, mapalis sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
6: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klaseng stroke or even hypertension, tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
1: Capsule.
6: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
12: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ini ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditri bayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa ang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Animal, buhay-buhay ka dyan lakat ni DJ Nilo?
2: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may arad da, nag-aarangkada, Earl John Liva. Ato na, ha?
1: Haba! Animal, dako ginigurong bayad siya ni Earl John Liva sa Barangay Puso, La Castellana?
2: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang, ha? Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso, wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya, ah.
1: Hala! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon, may ibalita ka naman ay.
0: Boss, you know mo na, you see you pa.
1: Why? Yoga, Boy Ramon eh.
0: Boss, doon nagalupok naman ang Senado.
1: Ano naman ang naglupok? Ano nagtiruhay naman, Boy Ramon? Nag-ilinaway naman ang mga senador.
0: Wala, boss, ah.
1: Di ano man gali, ha?
0: Amo ning plastada, boss, oh. Nagadibatihay sila, boss.
1: Mm.
0: Oh. Man sa sobra nila kadibati, boss.
1: Mm.
0: Doon may naaway na sila mo.
1: Hindi na sila mag-away, Boy Ramon.
0: Ha? Nga man, boss, oh.
1: Sigurado ko nga hindi na sila mag-away.
0: Nga man gani, boss.
1: Damo, daya managtambag sa Senado. Ang iba na gani daw, abi mo daw matapungulay na gahed. Kay may gatambag mong. Pero kung wala na may gatambag, mga talawan man, ha?
0: Meaning, boss daw mga bata, gali. Gapapugong-pugong pa?
1: Oo, kung punggan mo, abi mo daw makasagid bla.
0: Pero kung buyan, bi boss?
1: Hindi man mag-away, kay ti mo, yan sila mong naka-live daan tanan sa mga media kag sa mga Facebook.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Pakita lang na nila nga isog sila.
0: Pero may aragid na guro, isog, boss, ah.
1: Palariyo lang na sila.
0: Ay, hindi, boss, ah. Isog niyang naka-agigira sa pelikula nga Miss Tabla.
1: Mm-hmm.
0: Kag si Leon Guerrero, nagapamihak blas ang bala.
1: Ay, galit ka.
0: Oo, boss. Ipusipo sa naslito lapid, pero matilaw na ya, boss.
1: Si Robin Panilyaya.
0: Ah, matilaw man, boss, ah. Bato sa gani gira sa mista, ah. Sa mga senador pa. Ang isa to, boss, matilaw man to tani. Atong napriso na bla. Si Jinggoy bla, matilaw man to.
1: Matilaw ano?
0: Matilaw sa flood control project. Kita mo, ah, sa sobra ya katilaw, ah, natilawa niya man ang mapriso.
1: Ati sadya sa jain ho.

0: animal nga buong sansaw ay? Sansaw gid matuod ang iya pagsurbe. Ngaya sa iban nga mga surveyor, kaghalos kalabanan pa, nagnubo ang trust ratings ko. Tapos saya, taas ko, sa dini siya nga surveya man, sa dalong taytay sang magsungay. Dapat ang surbe ni Bung Sansaw, amo ang sundon sang iban. Gasurbe nga, gasurbe siya nga daw, suli yahaw. Kanuguna sang bayad ko kay Bung Sansaw nga, kulukaron ang iban nga mga surbiyor. Ginano ilang kwarta ko, ha? Ginkwarta yagid? Pila na to ka malita ang ginatag ko sa iya. Tapos amula ni resulta. Sa iya lang kung takasurbe nagdaog. Sa iba niya kag, sa iba niya nga legit nga manugsurbe. Lapa-lapa ko. Oh, animal. Ano ni ang obra ni Bung Sansaw man? Hindi ni dapat matabo sa akon. Dapat ako yang mangibabaw sang tanan. Hindi nga ako pa yang perde. Kanugon sang malita nga suhol ko, perde pa ko. Subo-subuin, no?
1: I work.

0: Hello, hello dyan, ang laba-laba.
1: Hay mantoto, dako, bot,
0: Oo.
1: kon.
0: Daw, daw makulbaan man ko kung anong isugpon mo ba? Abi ko, kung masala ka naman sa isugpon mo.
1: Hindi ah. Kulokar ako na eh.
0: Basi ba na magsala ka? O sagit ang writer kag director eh. Ayo kali nang toto a toto Erjan nagdamgok mala.
1: Ara naman ta.
0: Kag hindi ka magsiling nga ikaw nagdamgo ka man na.
1: Gadamgo ka gani ako pa? Natural lang nga madamgo ko. Kay gatulog man ko mo.
0: Sige ah. Sugot lang ko ah.
1: Sige be. Sugirin ako sang damgo mo. Kay sugiran tamang kasang damgo ko.
0: Hindi na. Kasi hindi ka magyapon magpabirde.
1: Depende sa damgo mo ah. Ito to dako botkon. Anong damgo mo?
0: Nagdamgo ko nga kaya kuno ko nga hakwaton ang isa ka tricycle.
1: Sus! Ano na nadam ko mo? Hakwaton mong tricycle? Pigaw eh!
0: nga napigaw ang kapayaw!
1: Ako ya? Nagdam ko ko ya? Nga kaya ko hakwaton ang isa ka jeep?
0: Yuga mo eh!
1: Tood niya!
0: Ako gani nagdamgo ko nga kaya ko kuno ang kwarto ng isa ka bus.
1: Ako ya? Nagdamgo ko ya nga kaya ko kato ng tricycle, jeep kag bus, tapos gasakay ka pa na.
0: Tinikal na gid niyang imo ya.
1: Tuod na ya. Pati ko gani siyang imo. Dapat na pati ka man sa akong damgo eh.
0: Sadya, sadya, you know?

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Mahalaga Advance na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga, kitang-kita.
12: Ganado kaya malusog.
0: Kitang-kita.
12: Timbang ay mabigat.
2: Mula batok hanggang pinke.
0: Kitang-kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Magugulat hoy. Yes, may kabong ko. Ready na agad kuya para buwas kay Lunes na. Masunday school naman to.
1: Ako yung may greeting ready na kuya. Ambot ko si Manburak tayo ready naman na.
0: Ready ko rin magay?
1: Oo, makita naman ni mamang iyang mga estudyante nga mga tagas ang IQ. Di ba lang eh?
0: Amokin magay?
1: Pabilibonto naman si mamiga. Wala labot sa mga assignment ta. Ilabin agad sa mga activity ta.
0: Ano pa ba, Meg? Sansaw na yun sa ato.
1: Oo man. Anong may Meg para may balon tabo sa Sunday school? Makatuta ka rin sa patio, Meg. Madiskarte naman na ito pang balon-balon lang na ito na.
0: Nice idea, Meg.
1: Oo, Meg. Madiskarte naman na ito, Diyos kag-burger, Meg.
0: Ano yung maunta, Meg?
1: Ati dating gawin, Meg, eh. Mm. Ibe-ibe, ah. Kono abe, pamilya. Hindi gani, kilala tagid ang ilubong.
0: Basi maparot naman ta, Meg.
1: Ay, hindi ah. Antes na mag-ibe, Meg. Manilag tanay, eh, para safety.
0: Pwede, get Meg,
1: ah. Oo, Meg, ah. Wala mo na napinsaran, ha, oh. Taas ta IQ.
0: Napinsaran, Meg, ah. Nalipat lang ko.
1: Balibad!
0: Sa-sa-sa-say, no?

0: Mads, are you here?
1: Mads, unahan ta na kangadaan ha. Nagkadto ko di, hindi agud mangutang, kag hindi mangayo sa imo suhol, ah.
2: Aba,
1: advance ba? Ay, Mads, nagkadto ko diya, agud makig-istorya sa imo.
0: Istorya lang, Mads, wala ni

0: Okay, Sir Norbing di Malunhaw.
1: Ah, yes, nurse.
0: Beri, di na, ha?
1: Ay, nga ba, nurse?
0: Magwa ka na karoon sa hapon.
2: Ako yan, nurse. Wala ko na yan nadala.
0: Ay! Hoy! Nalawagan ang ngalan mo o kung wala?
2: Wala, nurse.
0: So, meaning, wala ka nadala, eh.
2: Di mano ko di yan, nurse.
0: Mano ka di? Manimuron ka nalang di samtang wala ka pa yan nagbayad.
1: Ano, eh? Eh, batian man to guro ni mo, Jaguar?
2: Mas Norbeng, ligi mo ko ay.
1: Kung makadaog lang ko sa loto, ah.
2: Paano di kung di ka kadaog, boss?
1: At di wala ta sa may mahibo, eh.
0: Hoy, Jaguar! Ay, muno ka na lang, di ah! Anong tanaya kayo wala ka sa pamilya nga mabayad sa bill mo dito sa hospital?
2: Boss, buligi man ko ay. Maluwi ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss, imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko di ah. Tanan mo nga iso ko, boss. Patihon ko, boss.
1: Ah, sige. Patihon mo ko basta, ha?
2: Oo, boss.
1: Pahimuyong ka de. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
2: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: Sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kan sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
2: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:03 na sang aga.
4: K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
6: Isa naman ka-edisyon sang pumbahanay ang inyong mabatian. Kaupo ng inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sang tigog ang mga isyo nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan.

Bueno mga bian, isa na naman kamayad-ayad nga aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad. The second day of our program. Galing kita sang Lones mga ka-K5. Subong Martes na naman kita. Kada siglang kagdaw ginahunos lang mga ka-K5 ang aton nga ang aton nga inadlaw. Pizza 11 na kita sa bulan sang Agosto, ikawalo nga bulan sang tuig 2025. Sa gyapon ari kita mga ka-K5, ari kita sa bulan sang Tiempos Muertos o kon bulan sang Tigkiriwi. Sira ang galing diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ginakilala Sugar Bowl o Sugar Bowl of the Philippines, no? Wala subong galingay mga ka-K5 sang kalamay. Di isa ini kadako nga pagpanghangkat sa aton nga mga Negrosanon. Way labot kay tiway ka naman ipagaling nga kalamay or tubo kay inutot naman tanan sang buisit halit nga RSSI. Mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Isa na naman ka mayong adlaw sa inyo tanan mga suod naton nga mga tagpalamati. Dira sa syudad sang San Carlos, Calatrava, Toboso, Don Salvador Benedicto, Minapasok, Minautok, Barangay Marcelo, Barangay Bugang, mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Sudad sang Escalante, Sagay, we are broadcasting live sa pagi sa aton main office sa 89.7 MHz. Malamutan man kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 via K5 News FM Cadiz Digital. O, nagapamati ka mo mga ka-K5 sa mga pipila ka mga kabarangayan sa Nabukid, Gabahin, sang Cadiz. Nagapamati ka mo via 89.7. Kumusta ka mo karon mga utod naton kag mga kabiyanan? Kumusta ang aton nga mga ka-K5? Mauluinit karon nga panahon. O, ang iban sa aton diri sa syudad sang Cadiz nakapang sikay-sikay, nakapang kisay-kisay. Tungod ng iban sa aton mga ka-K5, nakabato na sang ayuda gikan sa DSWD, and the record is from the Sugar Regulatory Administration kag Department of Agriculture.

Mayadaid na nga aga sa inyo tanan-tanan, especially diri sa aton sa Segundo Distrito. Kamusta kamo karon mga ka-K5? Kadamo na sa mga nagahangla sa aton, dugay-dugay. Pitik-pitikan ta. Pitik-pitikan aton mga ka-K5. Ining ahagla karon nga postponement sa barangay kag SK election. Damo na gid sa may mga naga. Damo na gid biya sang may nagahawa-hawa ay. Oh, damo na gid sa mga nagahawa-hawa mga ka-K5. Kadamo na gid sa mga nagahawa-hawa sining barangay and SK election. Sige, anong aton nga ano ang aton nga mga balita karon nga adlaw mga ka-K5? Sa aton na mga pangulong dinalan. Sa aton mga pangulong dinalan mga ka-K5, balikan tato karon ang yadtong ginskambala nga isa ka manog libod isda or nagabaligya isda dito iya sa may banwasang Tuboso. Balikan tato karon ang istorya with ka-K5 Ariel Apas. Kumusta? Nadakpa na ang nagapanghalit nga scammer. Yadtong sutab kag lagulo nga scammer nga nagpakuno-kuno vlogger. Balikan tato liwat ang istorya and basi mayara nakita updates from the PNP mga ka-K5 kay indi lamang among ining una nga pagpanginto sang sining nagapakuno-kuno nga sutab nga vlogger. Tutukan tala karon mga ka-K5. Diri man sa aton sa siyudad sang Cadiz, nadula na ang prime mover. Di na malakpak kita kay nakasiling kita kampyon. Wala nang prime mover. Nagbulos na ang Hiraya Water Corporation. Justa gintistingan naton. No, pila na ka adlaw, pila na kasimana. I think 1 week already. 1 week na mga ka-K5. Or shall I say, pila na kaadlaw, mga more than 5 days na, or himuunta lang bi 1 week, amo manggyapon, daw pariyogin sa ngalan nila nga Hiraya, hindi Hiraya, kundi Hinaya. Tutukan tala karon mga ka-K5, may ari man o, ginaligar dira sa may syudad sang Sagay, ha? Tutok-tutokan tani kag habuy-habuyan sang pipila naton ka mga komentaryo. May ari din nagpadulong sa aton nga mga nagaobra sa isa ka call center mga ka-K5 nga American base or US base dira sa may syudad sang Sagay. Kag may ara nagpadulong sa aton as a labor advocate kag ginakampanya naton nga pamalabagan kag pamatukan ang mga employer nga nagapanunto sa ilang mga nagapanunto sa ilang mga empleyado. May nagpadulong sa aton or nagpalapit sa aton mga ka-K5 nga mga empleyado sang isa ka call center nga ara dira namtang sa syudad sang Sagay nga gin illegal dismissal sila. Hala nyo call center, gusto nyo i-mensyonar kamo dinamon if ever kay may mga documents kami di nga ginauyatan kun ako sa inyo. Agod nga hindi na magdalom inang kaso dira or isyo may kaangtanan sa call center dira nga US base nga ang inyo transaksyonanay kag ang inyo operation paagi sa Telegram by rin nyo na hindi amo na kapos magpalintawo. Hindi amo na kapos magpalintawo nga nanrabaho sa imo sang sobra isa katuig and then palinon mo lang nga wala sang mihay kag mihoy kag wala may makwa. Siguro kung nag-resign siya, kung nag-resign ng isa ka-empleyado, posible pa, why siya sang may makwa ganyan ang nag-resign eh. Ang nag-resign ganyan, may makwa ganyan nga back pay. Di karon palinon mo lang ang tao that is considered as illegal dismissal, mga ka-K5. May ara dira sa syudad sa Sagay. Iban pa ang mga balita karon aton tutukan. Kaga arimano ang pag-welcome sang Sagay City Government, kaga DepEd, mga ka-K5 sang nagkampyon bala? Nagkampyon mga ka-K5 kanami ni. Nagkampyon mga ka-K5 sa softball ining Pony International. Mainiton nga pag saga sugalaw sa ila sang LGU. Sagay sa mga nagkampyon
nga nagkampyon sa softball ining Pony International. Sige, iban pa, ina, kag iban pa mga balita, tututukan, dirigidamang sa aton nga pagpanglagad sa Bomba na Isa Norte.

0: tao na ang balita with ka K5 Ariel Apas. Please stand by ka K5 Ariel. Kwaon ta ining balita niya nga pag welcome sang Sagay LGU dira sa mga nagkampyon sa softball mga ka K5 ining Pony International. Kwaon tang balita with ka K5 Ariel. Kagdalas na sonta na lang dayon ang balita ya may kangtanan mga ka K5 sa yadtong mangingisda or I mean nagabaligya isda nga ginscam sang nagpakilala nga vlogger. Di ka lang ay sina mga ka K5 nga kita dapat mga buwi kita sang insakto, mga buwi kita sang patas. Hindi kayang panunto sa isig ka pa rin yun aton, amo yung aton. Oh, kanami isi mo pakdulon kag inuno sa asin la, ikaw nga scammer ka nga vlogger ka, kanami isi mo inuno sa asin. Kaya mo ning advice naton sa aton mga kauturan, especially sa mga senior citizen. Oh, pareho kagapon may nagtawag sa akon ining old style of scamming ba before takwaon si K5 Ariel. May nagtawag kapon sa akon nga nagdaog ko kuno sa raffle sa isa ka kape o amalonta na lang ah, hindi man endorsement, nagdaog ko kuno sa kopika nga kape. Yes sir, nagdaog ka, ako si attorney Malinaw, nagdaog ka 700,000 pesos. Pero bago mo po makuha yung pera mo, magpapadala ka dito muna ng pera para processing fee. Di sinabi ko sa kanya, makusera yung tuno ko, blan, tuno ko na Tagalog pero Ilunggo yung tuno. Sabi ko sa kanya, sir, magkano ang napanalunan ko? Yes, sagot niya, 700,000 pesos, sir. Sige, sir, may pera naman ako dyan, igasto mo ng 200,000 o 300,000. 400,000 na lang limpyo sa akin, sir. Kagimang muna, inang nagdaog ka kuno sa mga whatsoever nga mga raffle, pagkatapos sinagli, ikaw piya pa bayron sa processing fee, siling ta, mas mayo na nga may kwarta man tala, kundi ibuhin mo lang na sa daog ko. Tiyan mo ning iban nga mga pag-type of scamming, until now, may mga pamagi naman sang scamming karon sa GCash, pagi sa chat sa messenger, mapakuno-kuno nga vlogger, mapakuno-kuno nga kana nga maipadala sa package, ara na sa ara na sa customs na ka problema dapat bayran to, mga muna nga mga style of scamming. Pamatian tablang report ng K5 Ariel Apas. Balikan tang istorya sining taga barangay taga Toboso nga isa ka nagabaligya isda nga ginscam mga ka K5 sang nagpakilala haslo sutab nga vlogger. May kampyon nga balita sa K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Ariel.
2: Yes, K5 Bomba, may ngaga. Ari ta karon sa may Sagay National High School, K5 Bomba kay nag-welcome sa nag-champion sa nga Pony International Softball World Series 2026 K5 Bomba. Pero bueno, K5 Bomba sa piyakabahin, kining gi-scam kani humduman kani nilabay nga semana K5 Bomba. Kung nga sariin masulubon K5 Bomba bangod nag-libog ini sa nga pagbayad liwat pala sa yang inangkat o kung kinkuha nga isda nga gin-scam mga sobra 10 mil ka pesos ka K5 Bomba. Kining si ang nakakuha na biktima kining si Placido kaga residente iniya sa may barangay Bandela lungsod sa nga Toboso ka K5 Bomba.
0: Ti ano na ganing plastada to K5 Bomba? Ilang kwarta ya ginalsada ilan no? Or ginkuhan niya lang balayran niya pa to no? Balayran niya pa to no?
2: Yes, K5 Bomba. Kaya ang style ni K5 Bomba, ang kining panimalay ni Placido, higad bye-bye ini K5 Bomba. Kung sa diin ang iya panimalay, light materials na iya balay ka K5 Bomba. Tapos ang inang ginahulat lang niya, kining mga mangingisda pala K5 Bomba, kag iya alsadahon, kag ibaligya man sa kada balay-balay K5 Bomba. Ang inginan siya, amun lang na iya K5 Bomba ngayon nagbakal, agwakagi na gasto man sa pag-i-paiskwila sa mga kabataan K5 Bomba.
0: Di meaning to say K5 Ariel, ka problema pa niya sa inugbayad ni sa iyagin pang alsada ng isda eh, no?
2: Oo, K5 Bomba.
0: Ti sa aton pinagi silang tagani, pinagi sa K5 News FM, wala man kita nagapasaligid kung pila ang aton nga mabulig, why kita nagakwangin sa kung pila ang amount, ang punto, tadi at least makashare-share tabla kag makadamot-damot ha. Di, base ka K5 Ariel, kung makahatag man kita sambulig sa ilabisan paano, pero hindi lang kita magpasalig, no? Kay kabay kong tani, mabuligan taman to sila. Kay tiklo, oy man to guru K5 Ariel?
2: Oo. kanay man kay Pabumba.
0: Mm-hmm.
2: Amo na nga nagapanawagan kita kay Bumba sa may mga sulok-sobra das mga puluan natin kusoon. Na kung tani, mabuligan na tanin si tatay, basing pila-pila lang kay Pabumba, kay maluoy man ta may arat at kontak siya kay Pabumba.
0: Mm-hmm.
2: Kung may arat, magkit nga maghatag, bulig siya.
0: At sige, mas mayo na kung may arat kay Pabariel, obrahan ta kwan ng digital post bala, post sa Facebook,
2: uh-huh.
0: And then pangayoon ta tong ila Gcash, bahala na sila to nga digto nila isend rekta sa kay tatay ah. Kay tatay plus ito. Kaya mo ni silingka sa aton nga mga KSS da, nagapanawagan man ta, basi kung makadamot-damot kita sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga kauturan, nagapanukto kami sa inyo, nga buligan tato si Tatay Placido kay naglibog to ang ulo ya sa mga balayran sa alsada ya sa isda, kay ginscam siya sa nagpakunukuno nga vlogger. Oh. Kung gusto nyo maghatag personal, mga ka-K5, pwede ka mo kapadulong, kung mga taga-sagay ka mo, pwede ka mo kapadulong sa DYJO Sagay, likod sa blood check, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Or kung diri sa Cadiz, no? Chat lang ka mo sa page namon, K5 News FM Cadiz Digital, kay pati kayo nun ta, nga makabulig-bulig man ta to. Pero kinaklaro, ta K5 Baril, hindi lang ta magpasalig, kay base bla,
2: yes.
0: Hindi man ta katipon, pero importante, na nagbulig ta bla, nagbulig ta panawagan. Kaya kung kapati, K5 Baril, may mahatag niya, bisan paano ah.
2: Correct, kay kabalo ko kayo mumba, ang kaning nga labi na taga sa Cadiz, kay taga sa Gay, nga andaman magbulig sa mga tao nga mangayo sa bulig, labi ng buliganan kay Pai Bumba.
0: Sige.
2: Yes, buhay na kay Pai Bumba sa pagkabahin, grabe ang mainiton nga pagtanggap o kung pag-welcome sa mga nag-campion sa nga kining nga Pune International Softball World Series 2026 kaki Pai Bumba. Kininya ato nakit-an kagina. Halin sila nagasugod sa may Bondi Rigid sa siyudad sa Cadiz kag sa siyudad sa Sagay. Pinapakaraban ang mga kampyonato kaki Pai Bumba. Halin sa FI, kung sing FI pagkadto sa nga option going to division aga City Hall pagkadto sa nga OCB Poy Elementary School kag diri ang amin sa Sagay National High School kaki Pai Bumba. Kag grabe ang pagdawat ni Honorable Leo Rafael B. Bukweba kag si Narciso Vice Mayor Narciso Guapo Habilosa kaki Pai Bumba. Grabe ang higyaw kag dapat pasalamat kag kalipay nga nasiratian sa mga estudyante, mga manunudlo kag mga pamuloyo kaki Pai Bumba.
0: K5 Ariel, ano ni sila? Secondary or elementary? Ang mga nag-
2: secondary, kaya nag-elementary, yan ang harus kaya Pai Bumba, naghakot sa gold medal sa International Softball World Series kaya Pai Bumba.
0: Grabe ka K5 Ariel. Kampyon, grabe ka K5 Ariel. Particularmente, ano ni nga mga school sa elementary kaya sa high school?
2: Kining Husi Bipoy Elementary School kag Sagay National High School kag Pai Bumba ang nanghakot sang gold medal sa International Softball kag Pai Bumba.
0: Amo ni siling tabla kag K5 Ariel kun sa mga kinalye nga pulong magamo ni nga sports basta taga Sagay pwede mo pangutangan mo. Kasiling ka nga why na nadaog na daw mapabuga sa K5 Ariel kay in terms of softball, baseball ang mga taga Sagay hindi mo ya ma hindi mo ya maasi-asi mga ka K5, di ba? Hindi mo ya mapirdi dali-dali kag naga-excel, naga-kampyon internationally K5 Ariel.
2: Correct kay Bumba. Amo na naghambal basta Sagay noon. Kampyon ka K5 Bumba.
0: Kampyon gid. Ti dako ni nga dungog K5 Ariel ang ning nagkampyon both elementary and secondary sa Pony International Softball. Hamak mo ya mga kano kag kana natong imo kontrato. Oh?
2: Oo. Mga lagba ilong.
0: Oh, way labot lagba ilong mga tagas pag ito yung mga tawo.
2: Oo. Pero mo na, nagpakita lang gid ang Pinoy kag K5 Bumba nga way galantaw sang tagkaragkuon, katagason, ang importante abilidad, dedikasyon kag mataas ang stamina, kag grabe maalam panahon naman sa labi na sa sport kag K5 Bumba.
0: Grabe ang Sagay K5 Ariel. Job well done, Sagay National High School. Congratulations, Jose, ano ito na ang elementary?
2: Jose Bipoy Elementary School.
0: Grabe, K5 Ariel. Makuan mo ya, makasiling ka blakon do tinikal nam lagi sila, mapustahan to yung amon ng mga players. Kaya tingin na-exile internationally mo. Pareho man di sa amon, K5 Ariel, ang badminton amon, pwede mo man pangutangan, bisan ipahampang mo sa bilog ng Pilipinas, pwede mo man pangutangan. Bisa ni pampang mo sa international, ga-excel man ang amon badminton di. Kung dira sa inyo softball, diri sa Cadiz badminton.
2: Yes, kaki Pai Bumba. So, amon lang kaki Pai Bumba. So, proso kong padayon dyan po ng among programa sa pag-welcome sa mga nag-campyon kaki Pai Bumba. Kaya amo na subong ang update kay Kakipay Bomba kalabot ni ning pag-welcome sang lokal na kuluan sa siyudad sang Sagay sa nagkampiyon sang Puni International Softball World Series 2026 kay Kakipay Bomba. Kag ini nga balita kay Kakipay Bomba ginadulong sa details pa banay extend full supplement for men detox ko pa sa kanan naka detox ka pa. Para sa Bombahanay sa Norte ini si Kakipay Adela pas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. Kakipay Joseph M.
1: K5 News FM Live Report.
0: So there you have it mga ka-K5. Ang balita with ka-K5 Ariel Apas. Pagsiling ni ka-K5 Ariel Apas nga both elementary and secondary nagpalanindog ang balahibo. Kuti kaya mo mula nang mapabugal ta sa patag sang sports mga ka-K5. Sa patag sang sports ang syudad sang Sagay pagsiling mo softball, baseball makasiling ka bala daw tinambay nga pulong mapustahan mo yamo. Oh? Mapustahan mo yamo. Mapustahan mo yama ka K5. Oh? Mapustahan mo ang ano ni? Mapustahan mo mga ka K5 ang mga taga Sagay in terms of softball kag baseball. By the way, upod nga nagapamati sa aton si Jomarie Idol. Duke Campo. Manugdaog nga kagawad sa Barangay Luna. May nga udto na. May shout out na taga El Parats. Nagapamati gid sa imo. Ang monitor mo kuno sa radyo wala ga... Ay, sige. Basi hindi na mo nga kwan meg. Lisua lang sa 89.7. No? Hindi guro na... hindi guro amo na ang ginapamatian mo da. Lisua sa 89.7 na kagawad. No? Tawagon ta na ni kagawad... Jomarie Idol Joe Campo. Kag amigo ko Rodilio Rosadio araman daw always man yung follower naton kag si Michael Dinaga maing agada kag kay Hernando Nunong Basiya manugdaog man nga kagawad sa may Barangay Luna siyudad sang Cadiz maing agada sa inyo Idol Jomarie Idol maing agada di mo na siling tama kay K5 in terms of sports. Ang aton nga mga taga second district of Negros Occidental, why man kag why gid nagapaulihi ti in terms of softball both elementary and secondary nagpakita sang kakampyon nga performance sa Pony International Softball mga ka-K5. Yeah, makumakontra mo to yung mga different races na lain-lain nga mga rasa mga ka-K5, no? Sari-sari nga mga rasa, sari-sari nga mga nationalities ang tawo, ang imo makontra. Di pero napakita mo ang kakampyon, kagkapag-on, kag ang puwerte bala nga performance nga amo ang nagdulong pakadto sa kampyonato mga katifan. Di diri man sa amon sa siyudad sang Cadiz, oh, ang badminton na amon, di puwerte man, hindi mo man yung mga karakara, hindi mo man yung mga karakara ang amo di badminton, kay naga-excel man even sa palarong pambansa sa bilog ng Pilipinas, gaigsel man ang amon di Jaguar Badminton Academy. Bisan sa mga international game, nag-igsel ang badminton sang syudad sang Cadiz. Kaya mo man bala sa syudad sang Bago, magsiling ka Bago, boxing eh. Ga-igsel man sila in terms of boxing mga ka-K5. Kaya kada banwa kag probinsya, kag mga syudad, may mga ginafokusan kag may mga sports bala nga ilagi diabla. May mga sports gidiabla nga ilagid mga ka-K5. Di sige, lisuan tani kay dugay-dugay may istorya ta politika kay ti sa subong madayon gidiang eleksyon mo. Madayon gidiang eleksyon tungod nga suno sa Commission on Election, madayon gidiang eleksyon sa November 2, 2026 sa rason nga wala pa man sang laying nga napasar sa postponement sa barangay kag SK eleksyon. Kung may ara gid man, puros palang tanan hagna, puros palang tanan bill, hindi papasado nga mangin laye. Pero for the meantime, diri kita nay. Oras may ka-K5, alas 10:27 na sang aga. Oras gandulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasinik kag alkaline nga vitamin C. Diri kita mga ka-K5, sa prime water. Nalipay kita kung tani, kay wala na sang prime water di sa aton. Kay may pangako ni sila mo. May ara sila sang kasugtanan nga within 5 years. Supposed to be, kay uhon na nila ang mga pump, mga machine pump, mga water pump, mga tubo nga ginagyan sang tubig It's because nga ang aton nga mga tubo is designed only sang sadtong tinion pa nga mga nagliligad yung mga tinuig, sadtong danida pa bla. Sadtong ginhatag pa or iya pa ka Danish government, mga ka-K5. Now, ang tubo wala ginsang pinagbag-o. Like for example, I cannot mention gin approximately kung pila sadto ang para sa mga concessionaire. Like for example, ang sangunang nga disenyo sang aton mga tubo nga ginagyan is para lang sa 1,000 ubutang tabi sa 1,500. Di subong nagdamo ng tawo more than 5,000, 7,000 concessionaires na. Meaning to say, kung ang imo tubo sa Gyapon gindisin nyo para lang sa 1,000 ka mga konsumidor, kag subong mga tinion in the present time, ang nagakinahanglan sang tubig ara na sa 5,000 to 6,000 nga mga konsumidores, ti hindi na angay kag hindi na dapat ang imo tubo, dapat islan mo na. Nagamo ina ang isa ka pangako sa aton sang prime water, mga KK5. Oh, within 5 years improve nila, di ba? Improve nila kay ti sana siling tana ang mga tubo sa karon gindisin nyo pa nasa sadtong madugay na nga mga tinion. Like for example, approximately sa liwat, ining tubo gindisin nyo lamang para sa 1,000 nga mga konsumidores sadto. Now, pagkaligad sang panahon, nagligad ang mga dinagon, hasta karon mga KK5, nagdamo ang mga konsumidor. Like for example, ara na sa 5,000, masubra 5,000 ka mga konsumidores, pero ang tubo nga ginagyan sang tubig, para lang Gyapon sa 1,000 nga mga konsumidores. Meaning to say, hindi na appropriate ang tubo para sa mga nagakinahanglan, mga KK5, nga mga konsumidores, mga KK5. Diway giginislan sang prime water Cadiz, no, man takakita nga ng ilis ni sa tubo. May ara kita nakita nga nag-improve ang ilang mga water pump from busak-busak spring water from the source of water. Pero daw wala makita nakakita, di nga nang ilis sila tubo. Wala makita nakakita, di nga nag-improve within 5 years. Kay amo sina ang pangako nila, nga pangako, hindi kita iwan. Di ba, nangako sila within 5 years. Nga may improve na nila ang serbisyo sa tubig diri sa siyudad sang Cadiz, not only here in Cadiz but sa bilog na Pilipinas nga ginkontratahan nila sining joint venture agreement, mga KK5. Karon kay nagabot ang punto nga daw isuka na gin sila sang pumuluyo, hindi nakasaho ang pumuluyo sang serbisyo nga nagulo. Karon ginistaylan nyo naman kami nga mga pumuluyo kag mga konsumidores. Abi tagani, nag-ilis na ni, naglayas ng prime water, yun di kakakagwan port, ngalan ng liginislan nyo. Bisan anhon pada ninyo ang ngalan, bisan himuon nyo pada Heaven's Water Corporation, why kami pakida sa ngalan kung islan nyo? What we are praying and hoping and requesting to the company is that a better and a good service for the consumer members. Ang naming nga servisyo ang gusto namon niya, hindi ang naming nga ngalan. Di karon mga KK5, abi tagani, malayas na ni sila sa aton sa siyudad sang Cadiz. Nag-i-turn over na nila sa Cadiz City Water District, mga KK5. Di nag-change name lang sila gani, oh. Ang owner, nagbago, si Losyoko, mga KK5. Losyoko, mga KK5, ang ngalan sang owner. Daw sila ni sa mga pure gold nga company, bla. Di mo malanitan ng hingyo ta. Igin pa nila gantas ang pinakadlaw. Kung bala may improvement, it's because nga nagnami ang ngalan. Kanami sa ngalan mo, Hiraya Water Corporation. When we say Hiraya, according sa ato nga pagpanalawsaw, imahinasyon. May imahinasyon, palananawon. Di ano ning aton palananawon ni? Ano ning aton palananawon ni? Bala may ma-improve gid sa aton nga serbisyo sa tubig, Hiraya. Basikon hinaya ni, hindi ni Hiraya. Ang amon malanditani mo ni mo bilang konsumidor, sa ngalan sa mga konsumidor, ang gusto namon, hindi niya islan ng angalan. islan gidyatani ang serbisyo nyo. Ang kinahanglan din namo niya prime water, oh. Mayo kay na dula kay ti allergic man tong tao pag siling mo prime water daw gakatol tong ilang mga bisan ako daw gakatol lang akon ilok. Makabati ko sa ngalan nga prime water ti karon ginislan matuod from prime water to Hiraya Water Corporation. Again. Bahala kamo kun anong ingalan nyo da sa inyo nga mga sa inyo nga water company da. Ang amon lang ya is that mga ka-K5. Ang amon lang ya nga mangin maayo ang inyo serbisyo. Ang amon lang ya serbisyo ang ginapangayo namon, hindi ya ang panamit namin ngalan ah. Basic ngalan lang ning namin sa inyo ni. Ang serbisyo tabla basic kon alang-alang pamanay mga ka-K5. Pamatud inyo sa amon kay gusto namon tani kung may mga legal man nga mga pagsulundan, kung pwede pa lang nga maglayas kamo di o maghalidagid kamo di totally kag ipa-turnover sa Kadi City Water District, yatag na lang na kung pwede legally. Kuha man talaga ambal sa inyo nga amula na kadali nga maglayas kamo, magalin kamo, hindi man tanawon ta sa legalidad kung pwede. Kung pwede kamo makahalin. Pero I think kadamo sang ginlapas nyo sa inyo kasugtanan mo sa agreement or sa memorandum of agreement mga ka-K5 sa inyo nga GVA or joint venture agreement, may ginpasalig kamo sa mga konsumidor sang Cadiz nga wala nyo gidya matuman within 5 years. Ti I think that is already violation sa kasugtanan. Di kung pwede palang istorya inabugado nga i-utdo na ang kontrata, utdo na lang, i-turnover na lang sa Cadiz City Water District. Karon mga ka-K5, nadula na ang ngalan nga prime water. Ari na naman, no? Ari na naman mga ka-K5, Hiraya na naman. Tino, sa pagpanilag ta, ngalan mo lang nagbago. Oh! Servisyo nyo mo mangyapon. Huwag ka mo yung maluoy sa pumuluyo. Nga nagaantos ang pumuluyo, tapos nagabayad man sa tsakto. Hiraya. Damo gyapon reklamo sa inyo. Mas maayo na gid lang ni tani mo. Mas maayo na gid lang ni tani ibalik na gid lang sa Cadiz City Water District. Mas maayo na at least kung magreklamong tao diri lang sa lokal. Taga Water District na lang sang Cadiz ang reklamuhan nila, at least kabalo kami sang dalagana namon kung sino nga mon reklamuhan. Kay ti ang mga tao nga ari diri, like for example ang mga board of directors sang Cadiz City Water District, taga Cadiz gidya. Mga Cadiz non gidya. Di kabalo ta kun sa diin ta madalagan. Kag sa diin ta mareklamo. Di ba? Di ari way takbalo ni mga Hiraya Water Corporation kan kanday sino ning mga manager nila di? Sino mga top management nila kay ti centralized man gyapon ang ila operation? Sundon ta tani mga ka-K5. Tanawon ta bala ang syudad sang Sagay. May mga time gid man nga wala nagatubod sa pipila ka porsyon sang Sagay. Pero ti inoras, way asiling nga nagasinimana, binulan, isa kadlaw, no? Dira sa may poblasyon uno, magkadto ko na sa station, gasinagawak lang tanada ang kwan. Gasagawak tanada ang tubig. Magbukas kesang gripo mo yung gasagawak na yan mo. Diri sa aton sa syudad sang Cadiz, sang ginuyatan sang prime water, kag sa karon Hiraya na, ayan bot, ah, Diyos ka. Daw makuan ka, daw maagunto ka, daw magwaang imo nga... Kung may ano ka bla, may bughat ka daw, mabughat ka naman lang. Sang inugtas mga ka-K5, oh. Diyan mo ni silingta, Hiraya, tani hindi ka mo pariyos. Pila pa malang, mga 1 week pa malang, tani Hiraya, hindi ka mo pariyos sa prime water nga Lagulo. Tani hindi ka mo pariyos sa prime water nga Lagulo. Kaya ting aton di punto, gusto namon sang maayo nga serbisyo sa tubig. Toto JM, kampanyero tayo Sir Bomba Galanog, ditingog mo sa Kalaor, aday lang. Sa Kalaor Agri Farm sa Sitio Bunker, Barangay Marcelo. Bao daghang salamat dira sa inyo. Toto JM, kampanyero tayo, daghang salamat dira sa inyo. Good morning, Meg. Monitor lang kami di sa Purok Nyo, Binangkaan. Greet ko lang da ang Amon Panday. Jan Pedronio, Al Simanya, Amboy Simanya, Nainli Simanya, Michelle Gonzalez, Alfred Simanya, J-Boy Puentes Acacio. Sir Bomba, Sir Bomba Galanog, ditingog mo sa Kalaor. Agree, salamat kin. Pasorbe da sa mga linyada para makita ang mga losses. Bao na lang yun. Christian Puloang, Kagawad Emilia Osorio. San o panima, bag-o ang tubig ka prime motor sang kadisman. Bag-o na kuno ang tubig sang prime motor. Ay ngalan lang li nagbag-o. Tsakto na tuod. Tsakto na tuod, mga kakifan. Ngalan lang yan nagbag-o. Ngalan lang yan nagbag-o, mga kakifan. Sige, oras mga kakifan, balas 10.38. Damo, nagid bala subong ang naga... Abang-abang kun madayon ang barangay kag SK election. No, kadamo sang nagaabang-abang mga K5 kay ti may mga pipila na ka mga hagna ang aton gobernador, aton yung mga congressman kag aton senador may Senate bill na ganing agin pasar. Pero ining namfrel mga K5, ining namfrel pamalabag. Nagapamalabag mga ka-K5 ining the National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL, nagpabutyag sila sang ila panindugan. Nagapamatok sila sa House Bill number 10376 nga ginfiled sang August 1, 2026 kag formally gin-introduce na sa floor sang House of Representatives sa tung Agosto 3 mga ka-K5 nga nagahingyo kag nagaplano nga i-postpone ang synchronized barangay kag SK election. Ako niya tanaw amo niya. Sorry to say this. This is our point of view. This is our opinion. Ang mga congressman niya nga nagaduso sining mga duso sining pag-postpone sa barangay SK election. Amo niya mga congressman nga nahadlok pangayuan sa mga barangay officials. Ang mga congressman niya nga nagaduso, mga kakifive, amo ni sila ya, mga congressman, nga nahadlok pangayuan sang ilang mga tawo. O, di ba? Amo niya, mga kakifive, pila na ni sila kabilog ang mga congressman nga nag-file. Nag-file sang postponement sang BSKA. Kadamo na sa ila. Aton niya tanaw sa ila, muni mo. Tani, kay nakapanirbisyo naman, ginatanaw nilang rason da permi. Ang rason permi, kapigaduhon tungod nga krisis. May krisis, may eleksyon kag wala ari man lang niya ang krisis. Sang sano pa nagmangarano ng Pilipinas, aw? Kung tanaw ta, pamatyagan ta ni siya. Pamatyagan ta sa mga congressman nga hadlok kag gusto nila i-postpone. Nahadlok ni sila ya. Hindi niya sila niya nga tungod sa krisis ipaiway tang ang eleksyon, barangay kag SK eleksyon. Ang kinawatay na dani sa flood control among imbestigaran nyo para mabalik ang kwarta sang pumuluyo nga ginkawat sa kaban sang gobyerno. Hindi kay 64 na total of 64 congressmen filed the primary bill seeking to postpone the barangay and SK election. Pamatyagan ko ya, ako niya pananaw. Abala, kamuna akong i-bash naman ko. Ang mga congressman niya nga gusto mag-file kag nag-file sang bill sang hagna nga i-postpone ang barangay and SK election, amo ni sila ang mga congressman nga hadlok pangayuan sang ilang mga constituents, sang ilang mga barangay officials kung madayon ang eleksyon. Irason lang permi, mga kakifive, irason lang ati. Ari ta sa krisis. Ari ta sa krisis. Economic strain. Tungod nga may ang global fuel prices naton nagsaka, ang global energy crisis naton nga gina-estimate pa na aton nga apila man ka bilyon, 19 billion man ang aton nga budgeton para sa barangay NSK election kay tibayad tani sa mga teacher nga mga ma-serve sa Commission on Election nga gastuhon. Pero akong tanaw, aton nga opinion, may election kag wala ang krisis, arim lang niya. Dapat taning tutukan nyo, agod nga mabalik tong pundo sang ginpangawat sang mga lagba kuko kag mga buayan nyo ng mga kopdanan sa kongreso sa flood control, dapat na muna yung investigaran nyo. Hindi kay ang pagpaiway kag ang pag-exercise ang kinamatarong sa right to suffrage, amo man yung hagad nyo yung kasuporta. Bo, inigid ang congressman nga taga 3rd district ko. Ang congressman nga taga 3rd district sang Negros Occidental, isa gid sa mga nagduso, Negrosanon! Gahana pa ni Madlagan, gobernador. O, butuhon nyo pa na eh? Ay, sos! Kung ako, ya? amo ni sahit nga congressman nga nagfile-file to sa nga hindi siya pabor sa eleksyon, ipakita naman siya ang pagkadismaya. Sa maabot nga 2028 kay nagaplano ini siya nga madalagan pagkagobernador, ipakita naman siya nga hindi tapabor sa iya. Ang kadamaan nga mga pumuluyo, ang kadamaan nga negrosano nagasinggitan, nga dayunon ang barangay kay kaske eleksyon, pumuluyo yung nagasinggitan. May ara ginmanda nagasinggitan mga ka-K5 nga hindi ba dayon ang eleksyon pero kalabanan ang mga barangay officials nga nahadlok basi mapirdi sa eleksyon. Kay tikon, barangay officials ka nga naghimo ka sang imo trabaho, kag nag-perform ka sang imo trabaho, and then preparado ka, may eleksyon man o kung wala, huwag ka nadlokan. Ang mga nagasinggitan lang nga hindi pabor sa barangay kag SK eleksyon, yadtong mga barangay officials nga hindi preparado, kag nagapati nga maperdi sila. Di mo ni bala silingta, daw dismayado kita nga may isa ka congressman diri sa Negros Occidental, halin sa 3rd District, no? 3rd District, halin Victoria, sto Murcia, siya pa yung nag-file, tinigrosanon, ang singgit sang kadamaan sang negrosanon nga madayon ang barangay kay SK eleksyon. Ti karon may isa ya ka congressman from Negros Occidental from 3rd District nga siya gidyang naghana tong ama file to sang i-postpone ti sugot kamo taga Negros nga may isa ka congressman di sato, no, si Congressman Javi Benitez, nag-file to ya sang postponement to, may bill siya nga gin paduso nga ipapostpone ang barangay kay SK eleksyon. Ti sa mga taga Negros sugot kamo da. Kita nga mga negrosanon, sugot ka mo nga may congressman tariya sa Negros Occidental from 3rd District. Siya yang nag mayor-mayor nga iduso to nga ipostpone. Amo niya mga congressman nga nahadlok pangayuan sang ilang ang mga barangay official. Hindi na bati-bati, tagagwa pangalan, madalagan ni gobernador. Mag-amunisahe ng singgitan sang masa, singgitan sang pumuluyo. Hindi mo man kaya tindugan, hindi ka ngayon mag-gobernador. Gahana pa ni madalagan gobernador sa 2028. Di karo, no? Nadismaya na ang singgitan sang negrosano, dayunon ang eleksyon mo. Kahit ti konstitusyon ta niya nga, dayunon ang eleksyon, ti karon iduso na naman nila, ipospon na naman nila, hala, postpone. Ano na hadlo ka mo nga pangayuan sang inyong mga constituents? Dayunon ang eleksyon. Kahit diri nagapakita ang pag-exercise ang right to suffrage sang aton ng mga pumuluyo. Kung bala, kung ikaw barangay officials ka, nagkakaangay ka pa nga re-elect. Nagkakaangay ka pa nga papungkoon liwat or pwede ka na islan. Oh, tiki na matarong ni tani isang mga tao, isang pumuluyo. Di kita nga mga taga Negros, especially kita nga mga Negrosano, doon na dismaya kita. Kay may taga Negros pa yung nga congressman yang among nagduso tuya sang file nga i-postpone ng barangay kag SK election. This is entitled na ni sila tanan, a total of 64 ka mga congressmen nga nag-filed sang pag-postpone. Dapat na yun nun gidiyang barangay kag SK election. Anong sila mga gulugasto-gasto? Ginakawat man ang isang mga involved sa flood control da. Kung kaysa, hindi nyo na mapapati ang mga pumuluyo. Ang mayuriya sa Pilipino, hindi nyo mapapati ang irason nyo, i-postpone nyo. Kaya ari kita sa krisis. Ginakawat man ang ganita. Ginapalapaw man ang ganita sa mga flood control project da. Until now, wala mangyapon sang may napreso nga prime suspect nga involbado sa flood control project kag pinalapaway na sang pundo. Case kadamo sa mga source naton yung mga senador, congressman, former senator, former Senate president nga ini nga budget mga ka-K5, amuning pinakahigko nga budget sang Pilipinas. Ang pagpinalapaway sa flood control. Hindi mo ni siling tama ka-K5. Gayun ninyo pagdayunon ng eleksyon, ano man? Di naturalmente, isa sa mga nakita, tading rason, kung hindi pagdayunon ng barangay kag-SK eleksyon, kundi hindi man makagasto mga congressman ta. Di mo lang niya, taga Negros, may-ari ni congressman sa 3rd District ko, siya ganyang nag-mayor-mayor nga mag-file sang bill nga i-postpone ng barangay kag-SK eleksyon, tinanamian ka muna sa iya, imbes tani nga kita nga mga pumuluyo makabutar, paano pata makabutar kay tiyo siya gid ga mayor-mayor gaplano po ni madlagan gobernur. Ibilin ko sinyong desisyon ha, kagkabalo ko dismayado ka mo tungod nga may taga Negros nga congressman sa 3rd District mga ka-K5 nga nagfile sang hagna nga ipospon ang barangay kag SK election. madlagan pa mana pagobernador. Ay, Sos Diyos ta. Ay, Diyos ta. Magamumula ni dismayado ang taga Negros sa imo, congressman sa 3rd District, Javey Benitez. Kaya ti dapat ikaw tani iya ang kamutani iyang ang inyo tani amligan yang singgitan sa pumuluyo. Kamuya ti ang inyo lang niya gusto amuman ang matuman. Tanigin pa matian yung mananay ang pumuluyo especially sa Negros. Kaya ti inipangadaan may mga huring-huring mahana dagan gobernador. Ti mag-amo sining aplastada dismayado ang mga taga-Negros. Kaya ti siyang nag-mayor-mayor tuduso sang hagna nga ipospon ang barangay kag SK election. Speaking about barangay and SK election, kung madayon gidman, masadya ang away mga ka-K5. Suliton taliwat, masadya ang away sang eleksyon. Kung madayon gidman abi ang barangay kag SK election, masadya mga ka-K5 dira sa may barangay Celestino Villasin, masadya mo. Kung madayon gidman ang barangay kag SK election, mabungguan ay dira si former barangay kapitan Maning Verbo versus Ronnie Santillan. Di sa pagpanalawsaw, takapaglibot-libot. As of this moment, kung subong hiwato ng eleksyon, masadya mo? Masadya kay pareho sila may puwersa. Ang puwersa ni Ronnie Santillan, kagawad Ronnie Santillan sa Celestino Villasin, diri sa proper, halos ang mga taga-proper, da, mga pamilya, yagali, pariente sang asawa, ya, pariente, ya. Kay ti isang una, pirmi man kita dira nagakulukadto-kadto, nagalibot-libot, kay ti may upod kita dira anay mo. Ang aton HR nga si Ma'am Nezzy Delphine. Mayong pagpamati lang nagali sa family Delphine. Nalipat ko sa ngalan sa mama ni Ma'am Nezzy, ang amon HR sang una, HRA. Ara da sila kapamati. Kaga sa mga Delphine family da. Kaga amon to JT bla. Always man na nagapamati sa aton sa mga Delphine family dira sa may barangay Celestino Villasin. Di mo na si Lingta, si Arnel, no? Arnel Bidayos Delphine, nagapamati na sila kag si mama yan. Di mo na si Lingta, naglibot-libot kita mga ka-K5 dira sa may Celestino Villasin. Mabakod gali si kagawad Ronnie Santillan dira sa may proper and then sa sityo Alimatok. O, mabakod siya. Tingpa naman ko tanon gani, I do not know kung digto sa may sityo Manara, sino ang ila i-duso ng mangin kapitan? Ayan, si kagawad Ronnie Santillan o kung si former barangay captain Maning Verbo. Kadamo sa mga naga ati, I do not know kung diin ang kausa kag ang tipyok sang mayoriya sa mga kauturan naton dira ng mga ata sa tribu ata ata tribe. Kay sako pa na sa Celestino Villasin mo. Diri man sa may barangay Magsaysay, manaog naog kita sa barangay Magsaysay, Cadiz City. Galupok manda ang huring-huring mga ka-K5. Di ang incumbent na naturalmente, ang incumbent na si Kapitan Saldivia Diding, sa Kapitan Diding, Heidi Diding Lames Saldivia. Kapitan Heidi Diding Saldivia Lames. Kapitan Diding da. Sa may barangay Magsaysay, amo nang incumbent na. Kagtingaton nga pagpanalawsaw, maupod ang suporta ni Cap Arthur Lames, ang suporta ni Cap Dundon Lames, ang suporta ni Art Lames, ara gid kay Cap Diding. Di buo ang ilang buo ang pamilya Lames sa pagpadalaga ni Kapitan or pagpare-elect ni Kapitan Diding Lames kung madayon ang barangay kag SK election. Pero may mga inuring-huring nga may makontra. Di mo ni siling tagani, we're living in a democratic country. Kinamatarong man niya kung may kontra. In the person of SK Chairman Flores, bla? SK Chairman Flores, dira sa may barangay Magsaysay, nalipat ko sang iyang ngalan, ni kagabi ko pa nagiging napaminsar mo. Ang SK Chairman sang barangay Magsaysay. Di isa man sa mga naghahanap da kapitan. Di iangayan man. May kinamatarong man kita mga magpadalagan. Bisan sino may kinamatarong man yung pagpadalagan. Di anong qualification taman? Able to read and write mo lang? Tagti as long as gatagadira kita. Diba? Muna ang mga inuring-uring dira sa may barangay Magsaysay. Nalipat lagi ko ni sa ngalan ni SK Chairman Flores da sa may barangay Magsaysay. Isa sa mga huring-huring mga ka-K5 nga amo ining mabunggo. Vincent, gali, Vincent. Amo ining mabunggo kay Kapitan Diding Lames Saldivia, ti iya man na right ya. ASK chairman kung madalagan sa ti iya man na right. Subject for confirmation and verification pa man. Kung malama da yun, gid, ining si ASK chairman Vincent Flores, madalagan pagkakapitan sa barangay Magsaysay. Nagapamati, mada sa aton si Kagawad LV Tingson, kag sa mga Tingson family da. Mabalik man si Kagawad LV Tingson ha. Kag mga mariseller sila sa aton ng mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dugay-dugay, ara na da, may produkto na kita sa may barangay Magsaysay. Dira lang kamo pangitaon nyo lang si former barangay Kagawad LV Tingson. Dira sa may barangay Magsaysay. Migo ta uloy lamis ha. Sa ilo ta din naog-naog ta sa barangay Jerusalem. Wala sang kontra sa barangay Jerusalem, amo man sa BF Gustilo. Sa barangay Kabawag ay dunatno kon may makontra, pero ti ara dang mga amigo ta mga kagawad. Si Kagawad Joel Gregorio. Wad ga pamati kada wad. Kagawad Joel Gregorio may nga pagpamati da. Si Migo ta Dodge sa Riglado, ti amo ni mga nagahana kagawad da. Si Ma'am Mary Grace Rickrick, inday Rickrick ni Menso. Nagahana man sa pagkakagawad. Sa may barangay Poblasyon 1, siyudad sang Sagay, di kadamo da sa mga nagahalana nga mangin kagawad. Hugot gid sa Gyapon, si Kapitan Idni Magno, diyang posible ang makuntra, tatlo man kabilog, si Kagawad Joey Masculino, at Kagawad Dante Iras. Ati, pero ang mahuhilay kalabanan sa mayoriya aragid kay Kapitan Idni Magno. Kag mabakod nga kapitan sa may barangay Poblasyon 1, si Kapitan Idni Magno. Ang mga posible ang amangin kagawad ni Kapitan Idni Magno, mga kakifay. Ang posible ang amangin kagawad ya sa idalom sang Yabunghay, amok anday Ronel Kanyal, amuning madalagan sa pagkakagawad mo na. Ronel Kanyal, Doroteo Lo, Nestor Ortiga, Danilo Pineda, Georgin Sincero, Shirley Yap. Ano mga posible nga magdalalagan man kagawad? Ang Phil Boy Guapo, si Lischal. Ano na madalagan man kagawad sa may barangay Poblasyon 1? Iti tanawon tani kung madayon ng barangay kagaske election tara sa may barangay Old Sagay. Sadya man na may away man, may kontrahanay man. May kontrahanay man, may kontra si Kapsayam. Si in the person of Katalbas, wala ko pa nabalaan kung sino ang first name. Si may Katalbas nga madalagan kapitan sa barangay Old Sagay. May retired colonel man nga madalagan sa Old Sagay. May ara man former city councilor. Di masulusad diay ever four cornered fight ang away dira sa may barangay Old Sagay sa pagkakapitan. Sa mga kagawad wala pa kita sang ngalan kung kanay sino madinalagan dira. Sa Lupisay na may mga hinuring-huring may mabunggo kay incumbent barangay captain Jocelyn Bernas. In the person ni Sir Libuon, I do not know kung anong first name ni Sir Libuon. Tidepende na iya sa pumulo yung Lopez Haina kung sino ang ilang paboran. Isa barangay Rizal, wala pakita sang information, pero I think na wala sang kontra. Dira sa lugar ni Kagawad, Kagawad Emily Orocio, bla? Sa may barangay Andres Bonifacio, siyudad sang Sagay, may ara gidya makontra. Mga nagalupok dira mga ka-K5, si between ang away sini kun madayon ang barangay SK and SK election, Garcia versus Esperancilla. O kun hindi magdayon si Esperancilla, basi palang madalagan man si Kagawad Eric Escala. May kontra gidira sa may barangay Andres Bonifacio Sagay. Tatlo, kaysa mga hinuring-huring kagsang singgitan sa pumuloyo, daw gusto man nila itumok kag pabalikon si kapitan, former barangay kapitan Esperancilla, nga mong mabunggo sa mga pamilya Garcia. Tula na yung blang barangay, blang anay, ang barangay bla sa kasagay nga nagkala suspended bla to. Tungod sa ano to, ano to ganing ilang mga suspension to, anong mga rason nalipat ko sa mga in-file sa ila. Basta na suspended na sila. Di may mabunggo, may kontra dira sa may barangay barangay Andres Bonifacio Sagay. nagatululuhaw ni nga mga ngalan nga posible madalagan Kapitan Eric Escala kag si Kapitan Esperancilla. Depende na sa pumuluyo man sa Barangay Andres Bonifacio kung sino ang ila itumo itibong. Sa may Barangay Poblasyon 2, nagagwa ang ngalan sang pamilya ni Kapitan Dira Incumbent. May pamilya si Kapitan nga Incumbent nga indurso. Kaga may mga huring-huring at may mga nagagwa nga istorya nga madalagan man sa pagkakapitan si Migota Junjun Oichat. Ti preparado man. I do not know kung sino nga pamilya o may related ang Barangay Kapitan nga Incumbent nga makontra magka K5 or madalagan kag itibong sa incumbent nga Barangay Kapitan nga I think last term na siya or sorry kung hindi ko nakuha ang exact na information. Pero may itibong siya suno sa mga ulo istorya naton sa palibot nila sa Barangay Poblasyon 2. Kag nagagawa man ang ngalan ni ni Sir Junjun Oichat. Diri sa may paraiso, may posible man nga makontra kay Kapitan Aster Lopez. Kay ti si Kapitan Aster Lopez, amo ni sa ang nagbulos sa kay sa

0: Tingson. Migo Taoloy Lames, ah. Ala lang si Migo Taoloy Lames. Meg! Pati lawaman tas ang RSSI mo, be. Si Migo, kunin mo. Naka-ahok sa Galigapo, naka-baton man sa ang RSSI. Galigi daw, lain pa ang alan. Bariyo ang alan sa Yepro daw, lain to ang beneficiary. Congratulations man, ah. Kagtidako man nga bulig man para sa aton yung mga kauturan. Ang mga small planters na to, nakabaton sa tag gismil kapesos. Ang mga apektado, bala, sa RSSI. Nga may ara, sa duta nga 5 ka hektarya padalom. Di ka damo kahapon sa mga nakabaton. May pagpamati na kay Cap Dondon Lames. Ngayong aga na si mo. Kapitan Lucien Olvido. Ngayong aga. Magdag-alani sa tiyon. Agkagawad Luel Olvido, Gary Dios Reyes Sayam. May aga gidra sa inyo. Aga upod gi sila pamati sa ato. Maninoy Arnel Nene Heronga. LC Lumawa.
1: K5 News FM.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500
1: K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:01 sa aga.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
4: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subongan law pizza 11 ni kita sa bulan sang Agosto, ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pagmabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si K5 Jean Paul Cagnetti. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman.

0: Sevilla ang akon nga elder nga utod Edmond, brother Edmond Alejo. Mayong aga sa imo da kag sa inyo nga store, brother Edmond. Ruth Valero, Merlita Malbas, Annabel Santisteban, Lisnat.
1: Green, green, it's green they say on the far side of the hill.
0: Why na? Balik-balik na lang ang mga ngalan. Ara, si Mila Palma. Ang customer niya kuno sa studio, ga-enjoy man mamati. Economy! Gapauwang kadagali, Mamila Palma, sa imong studio. Tinami na kon gapatukar kadasang 11 Mbps. Kay samtang ginapicturan mo ang mga couple, hindi ka na magsagay hambal nga yuhom. Kay sila na ang nag-smile. Kay nanamian sila sa mga joke ta. Kay si Mamila, kabalo ka mo, may pinakatahom ni siyang photo studio. Nga kon magpa-picture ka to, ha, magpa-picture ka, masulod ka to sa booth, kag picturean ka sa mga kanami yang pang photographya. The best! Nga, bisan lawai ka, pagwa mo sa picture, guwapo. Ikaw yung pamangkuton. Ano hasta ang level sang binutig ngay mo onta sa picture mo?
2: Grabe po.
0: May amun iya. Mangkutong kasang photographer. Ano, nya nami ang kuha ko ni sir sa picture, sir kampyon. Tiang balon kasang photographer ni Mamila Palma. Depende sa imo gusto nga pangbutig. Kung gusto mo nga 100% nga butigon, kung gusto mo mangin 100% butigon, di gwapo-gwapo ka after ah. Pero kung mambal ka bing mga 70% lang ang binutig, tiang imo ilong sir nga hungag, medyo pa taason talang gamay, ay pagkahungag manggapon pero hindi tamaan. Ya kon libat ko ya be. Ya te depende na pwede ta man tadlongon ng imo nga mata. Pero hindi na ikaw. Te? So muna, pero kon daw pong gudon kabi kagang imo binga guyabi daw gaspang gibi nga daw kinangla nagi jaliha. Siling niya, mahamis pang guya ko. Ya pwede man. Pwede man. Pwede taman mahamis ang guya mo, pero yawan guru edit sa Photoshop.
2: Tinunto ito.
3: Grabe po.
0: Ayo, joke lang ah. Pero kung gusto niya, kampyon gidya nga litrato, kampyon gidya nga picture, dito ka mo sa studio ni Ma'am Mila Palma. Ha? Mayong aga kay si Saryo Abitong, kay Pari Kuya, kay Kenneth Chongko, mayong aga. Tony Brillias, Tuto JM, kampanyero tayo. Julie Nibuya Inubia Lumugdang, Ruchi Sibala, Kindy Weeks Cross. Rosami Milagros Bernales and Gina Purano. Nainom nyo na ang inyong DTX 500? Ambal ni Paris Cesar, silingan naka-tune in gyapon gamit ang car stereo. Lain ka na gidya kuya Paris Cesar abitong ya. May car ka na ya. May car na, may car stereo. But silingo may car stereo, may car e.
3: Grabe po.
0: Bakon na ginangakon nga kumpare ya. Siling ni Kindy Wix, ya duwayagat gulang akon nga idol Hubin. Siyempre, DTX 500 ang nagapahubin sa aton. Hag dapat pirmi kaya happy. Ang happiness, kwa niya, is a state of mind. Oo, dipindi niya si mo kung gusto mo yan mangin buringot ka ti buringot. Ang akon nga idol pagid, si Doc J. Logo. Ah, amuning akon nga amigo nga pulis. Doc J., kamusta ka ba? Nami tani si Muya Doc J. Sa akadem ka na yan. Or nami tani sa RTC kanila ginbutang Doc J. No? Para blang kwan niya maka-impart kaya sang imong kinaadman sa akadem. O kay kwan siya mo PhD. pulis pero may PhD si Kuya Doc J. Logo. O, namigo ko ni kay nagligad ni nakitanay kami. Pulis ni siya, active PNP member, pero may doctorate. May doctorate. Good morning sa imo, Doc J. Kuya Doc J. Logo. Kay Figuidero, mayong aga sa imo. Sige. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500 para nga again dugay kamo magtigulang. Gahubin ang itsura kag dugay magwanggo. Dugay magwanggo. Dugay magwangga.
2: Sinunto ito.
4: Grabe po. Ano mo ba
0: din? Ha? Dugay magwanggo. Dugay magwangga. Tambal ni Doc J. Logol, yan ma-optional. Oo, baladok. Ako, baladok, eskwila. Ko subong man, kay plano ko man nga mag-proceed man ko, ana. Makatudlo-tudlo, mantas kulihiyo, ha. Nami yung teaching. Oo. Kay para hindi boring, no? Teaching para hindi boring.
2: Grabe po.
0: Sige. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining adlaw. G Mercado. Ano ning G Mercado? Ginansya sa merkado?
2: Grabe po.
0: G Mercado igalunsar sa bakulon.
2: Grabe po.
0: Ting pamangkot, ano ni ang G sa merkado? G as in ginansya, merkado? Ari ang gamay nga ideya. Kay ining G Mercado, ang tinutuyo sini nga pahagan-haganon ang food waste sa merkado. Ara, kay nakita sang syudad sang Bacolod nga ang mga gabaligya sa merkado guru taramhak. Taramhak nga ang mga pagkaon nga mga food ginapangaboy lang. Di gusto nila nga mahagan-hagan ang food waste. Kaya nabot mo silingon, sirang himbis nga ginahimbisan sa isda, prituhon ta. Butangan ta, hindi ta pagyaboy ang himbis, butangan ta rin, nakagimuontur ta. Hindi man guro, hindi man guro. Ano po't silingon ang hasang i-adubuhon ta? Magbakal ka bang Ross sila ang gatinlo mo? Sila ang gatinlo sang bangros. Titapos nila tinlo sina ang mga hasang ginakuha na. Kaya naman hindi pagyaboy adubuhon tang hasang. Ang mga may dunot ng mga kamatis, kihadon talang ang porsyon nga dunot. Gamiton tapa ang iban. Ma'am Bebing Disinal Burdan sa Israel, mayong aga si mo ng Bebing. Wala usik, gusto na wala usik. Ang lanit-lanit sang baboy, kwaon tapa kag ibutang sa munggo. Ang siki sang manok. Ang sungo, kwan? Pangimuslan ta pa? Amo ta naman nagsulod sa ulo ni nga ilabdan pagid ang mga food waste. Waste na gani. Ang waste na gani. Oh. Nisikya, base pa lang amo ni nga ano man, anong buta silingon? Hindi ta magabaan kay way ta ginahaboy ang food?
2: Grabe po.
0: Kung magamunan lang na, pati na lang karinderya, dalaan nyo. Pati na lang karinderya. Parang mga bilin nga mumho sa nagkaon, tipunon ta, kagkalukaluhon.
2: Grabe po. Grabe po.
0: Ibaloon ta ni Karon kung ano ang matabo, no? Anong matabo sa sining G Mercado. Lang taon ta kung ano ang binipisyo sinistawo? Paano masolusyonan nga mahagan-hagan ang food waste sa merkado? Kasadya ni karong atopiko. Aha! Ara na si Ma'am Nanilin Dicinal Shiflet. Di kamusta na to sa Ma'am Nani?
2: Ah, grabe po.
0: Okay na to siya? Nakantahan siya? Nakantahan?
2: Ah, grabe po.
0: Okay na to siya? O dito siya gapon sa Pigado?
2: Grabe po.
0: Na ginapakigbato niya. Nga ako no lain ang Pigado nga na in love. Hindi man ah. Hindi ah, wala amo na ah.
2: Grabe po.
5: Sinag to, ito.
4: Paano masabi?
0: Mabal ni Mami Esperanza Insulina, hindi may bahaw di, pwede ni makalokalo.
2: Ha? Grabe po.
0: Ato yung mga pang-priming lang to. Pang-priming lang to. Gina-arouse ko lang ang inyong interest para pamatian tang very first report karon ni Wilson. Oh, para nga ma-incindihan tas ang bugos karon ining G Mercado.
2: Grabe po.
0: Ang balina ni Lindsay, daw okay naman to siya.
2: Grabe po.
0: Ano, Ma'am Nanilin? Sexy siya kung ma-uniform?
2: Grabe po.
0: Masiksi gani kung ano? Masiksi kung ano ang ginambal ko ng?
2: Grabe po.
0: Silingya may big screen ko di sa studio. And dira kami ga-watch via YouTube. Oh, ekonomi! May big screen sa studio. Hello! Hello da sa mga customer ni Ma'am Mila Palma sa kampyo niya nga photo booth dira sa studio sa Bago City. Kapinang lantaw sila subong. Makita nyo gigiliang akon nga kasiksihan? Oo, abi nyo bala akong magpa-picture ka mo. Like may mga event ka mo. Kasal, abi, prenuptial. Ang prenuptial, pwede na ya. Kaysa prenuptial, yati, wala pa mang kasal mo. Anytime ya, pwede ka lang ka pa prenuptial photoshoot. Ang delikado, gidya ang kasal. Kay once naging kasal na mo, hindi na naya maliwat. Kaga ang gastuhan na isa isa ka kasal, ya may isang kaguro, 500,000 to 1 million. Ang ingrandi nga kasal. Pa mga so-so lang gali, so-so lang kahit ko na ingrandi at nagpila niya ka milyonis. Mga so-so lang nga kasal, mga 1 million. Tiyama mga kon mo ya karon ko nag-arkila ka to, nagkuha ka to, nag-hire ka to sa mga pagutpot ka mga sugaw-sugaw yung mga photographer. Ay, nagkala-erase ka, nagkala-lauay ang inyong mga footages. Hindi na namaliwat ang kasal. So kung gusto mo ya di kalidad ka kampiyon, sigurado! Nagwapa ka sa kuha sang litrato mo. Dito ka kay Mila Palma. Ara, i-send, ikuan sa bla, i-search sa Facebook.
2: Grabe po.
0: Ang pulis magapadayon sa Gyapon sa pagpangita sang ginikanan na nag-abandona to sa newborn baby boy to bla sa San Carlos kapon. Oh, amo to ang aton karon nga i-update. Ay kaluoy to sang bata bla. Daw ang tanan nga mga posibles medyos posibles daw ginhikot gitsang langit nga hindi siya maano. Oh, kadamo sa mga what ifs. What if wala siya makita sa mga kabataan? What if nga naadlawan to sa kagnaugtuhan nga tagiti ang init, ikamatay na sa bata. Oo, sobra ka kwan ka init, may heat stroke. What if may ido nga nakalabay? What if may magkal nga ra to? What if may ilaga nga nakakagat siya nga may leptospirosis? What if kon nalapakan sa isang traktura? Ay kadamo ya. Pero what if nag-inulan todo kag wala klase? Nagdeklarar ang Bacolod nga wala klase kay perting ulan. Wala sang kabataan nga maga-linakat sa dalan. Wala may makabati sang hibi niya. Kag abaw, tima tumuto sa tubig. What if kung nagbaha dayon to sa kampo? Nagtaas ang tubig kag nalumusa. Kadamo sa mga what if. Pero when God intervene, kagusto gid sang Ginoo yang mabuhi yang bata mabuhi gid. Why ta kabalo ba si pila kadlaw presidente pa na? Foundling. Ah, di ba la brother Michael Sibirino? Ari masaligan man nga negosyante kay Porting iya sini nga mga ubra nga mga office forms. Tara nga mga form ang hindi lang pwede ang inyong form nga imuon nga ano na nga sinumar. Ay dito mo gini kwaon sa statistics office.
2: Grabe po.
0: Ano niya, bali na nilin niya, lain man to ang kilala kong Bibi.
2: Grabe po.
0: Ay, importante na nilin, hindi Bibi bulaga.
2: Grabe po.
0: Hindi Bibi, Bibi nga bulag. Dapat sanag ang mata.
2: Grabe po.
0: Na makita iya ang mga true guwapo.
2: Grabe po.
5: Sino to? Ito?
0: Hari pa. 106 ka mga bata sa Kabangkalan nakabaton sang measles rubella vaccine kag vitamins. Halin ini sa measles rubella vaccine kag vitamins. Ah, tinami na kay pang-injeksyonan. Beg, sang gamay ka na injeksyonan kasi ni? Beg, sang gamay ka na injeksyonan kasi ni Beg? O ikaw ang kapang-injeksyon subong?
5: Tinunto ito.
0: May pa-injeksyonan ko, guro, di ay. Pwede ni guro sa dlag ko. Dlag ko ulo.
2: Ah, grabe po.
5: Tinunto, ito.
0: Bala, isang mag-asawa sa Silay, bawagin tupok sang kalayo. Dito ni sa Purok, Somil, siyudad sang Silay. Ibaloon tang update karon. Tag mga small planters sa Cadiz nga apektado sang RSSI nakabato na sang ayuda nga tag 10,000. Di dalag ko gid.
2: Grabe po.
0: Tag welcome sang LGU sa Sagaynon Athletes nga nagkampyon sa Pony International Softball World Series 2026. Bugal ta ini. Tigin welcome sila sang Sagay LGU. Kanami. Sige. Kaya mo ni mga kinanglan nun ta mga kampyonato sa ibang nga lugar. Johnny Ohano, Lorna Munton, good morning. Dre na kita sa aton. Ara na si Ruda ang ilis night.
2: Grabe po.
0: Ara na si Ruda. Natagban espirito.
2: Grabe po.
0: Rods, natagban ka kuno espirito. Nakabugtaw timprano. Ahay kapuy ginibla si Mamang sang sagay ka pangita to ka mga manog apply sa ila agency man. Why ka ni gidya tupa iro dya?
2: Grabe po.
0: Kun ari ko sa Bukulod, ara kas Dumagiti. Nag-apas ko sa Dumagiti, naging agaw kabalik sa Bukulod. Ari naman ko sa Bukulod, ara ka naman sa Dumagiti.
2: Grabe po.
0: Ay na, nuning akon friend ni man. Kon ato ko to, wala ka to. Kon ari ko di, wala ka di. Good morning, Alita. Alita. Nora Simbahon Gania. Marlene Parkon. Lady G. Kanyiti Panlaan. Dili na ta sa balita ni Kwanoa. Ni Wilson. Stand by, Wilson.

0: Makita mo sa magadto ka sa mga market subong. Damo ka mga food waste nga makita. O? Damo nga mga waste nga mga food. Tiambot anong gusto sang syudad? Kay do nagimo sila sang G Mercado. Ano ning G Mercado nga giyaw? Ano gid bilang tinutuyo sini sa G Mercado? Ara naka standby si Wilson kay tun-an ta ining dulod G Mercado ani. Para sa eksplikasyon sang G Mercado. Ang gido ka ginansya, no? Ginansya sa merkado. Titi Manguro, ha? Kasi G as in good, good merkado, go merkado, ano pa naman? G. Gido ka G. Do ka G, G simo. Do ka go, go. Dito sa go, go merkado. Ano ini? Wilson, i-explicar mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
2: K5GP, ang G-Mercado, kumbaga, kung tanahin natin.
0: Ay, papadala ko. Hambal ni Romar Durano, G as in, gahod merkado. Normal. Or pwede man sa Burgos, pang, pwede man sa Burgos, kwan, ang G-da, gatulo nga merkado. Gatulo nga merkado. Kag gabaha nga merkado. Gabaha. Tichakto gid G Mercado. Gabaha nga merkado. Gabinaho nga merkado. Gapinangsot nga merkado. Ah, kaya ano na ko nung G pang?
2: Ang G Mercado kay 5GP. Kumbaga.
0: Hindi, ang G. Are, talagin pala. Are si Ruda. Kaya ginadefine tang G. Aban ni Ruda. G as in grabe nga merkado.
2: Wow.
0: Ano ni explicar ni Bing G ni?
2: Ang G Mercado kay 5GP daw nagaserve ini siya na payong kaysa italom sa
0: G. Payong! May payong! May payong ang Mercado! Sa bagay kay Gatulo, ginmanta sa Burgos.
2: Umbrella program.
0: Umbrella program. Okay.
2: Dalon kay 5GP, may mga magagmay pag isa nga program ni G Mercado.
0: Dudamo, gali ka programahay ni. Halin sa dako pag atos gagmay.
2: Yes, halin sa para sa merkado, ini tanang kay 5GP. Kag inlunsar, ini siya sa Sabado. So una, diri nga programa under sa G Mercado is ang G Timbangan. O kung nang kinalaman natin, kasi naibaluan natin nga timbangan ng bayan kay 5GP. So that's one. Isa naman diri, dugang diri ang G Cares. Kag iling G Cares naman kay 5GP, kumbaga mag-serve man ini siya nga kwan nga palakatuan sa mga nagapatulong sa merkado, mga manugbaligya kay 5GP. Kung sa diin, pwede din sila makapalapit kung makapamangkot sila, kung ma-check up pala, galain nila pa ma-check sa nagapamerkado sa
0: kay 5GP. Ay, kadamo, galisang damo, galisang mga kwan, kadamo, galisang mga kaayuhan. Una, makapacheck up ka da. Makapacheck up ka. Makapacheck up ka kung ginanervyos ka sa mga presyo. Sa balaklon mo, makapacheck up ka to. Kung ginanervyos ka nga daw kulang ang kwarta mo kay nagminahal na tanan. Oo. Or ginervyos ka kay ang ginbakal mo nga baboy ba si may ESF?
2: Hindi kita JP, ginervyos ka kaya ginkita mo may pilas imo PL kaya nakatapak ka sa bahay.
0: So ara na may automatic check-up? May tiyo check-up? Okay, ano pag may check-up pa? And then, ang mga kiluhan. Bawa, bi mo bla nagligad bla Wilson bla may malain nga bad experience ko. Malain na notice mo malain nga bad experience. Ano ning malain nga bad experience? Nagbakal ko sang bangros, bukatanda gito sang bayi mo siguro tagpila day ang kilo. Sige tag 120. Silingkot sa isdaan sang Libertad. Silingkot eh, pwede kayo. 180 lang. Ya, yeah, pwede ah. Pagkwaya mo na oh. Ginbutang ito ang... Kundi may kiluhan sa digital. Binutang ito ang iyang yahong stainless. Upod ang isda. Ang butang niya. Yan ti harawan kilo, sir. Butang niya. Anang ti ang kilo tong abligaya 180, ang bilido mga nag 205. Ya sir, sobra 1 kilo ah. 200-205. Ikot yung pwede ah. Butangin sa plastic. Bayaan ko lang sa nai. Bayaan ko lang sa butangin sa plastic. Ah, bayaran nai na kami. Before ko magbayad, siling ko dahi, na-notice ko dahi daw wala mo to gintarahan, guro, ang kwan mo, ang imong nga sulodlan mo.
2: Mm.
0: Siling niya, hindi sira. Ah, 205-2. Tarahib lang, nai siling ko. Tarahib lang. Oh, i-zero na blang imong kiluhan o ibutang na biyang isda bi nga wala kwan bi. Nga wala sang ginsudlan mo tong ano na nga aluminum nga stainless. Pagbutang niya ay ambot. Cinto o cintay city lang. Siling ko te. Ang imo to nga gintongtong to nga ginsudlan sang isda, nadalas kilo to, nadalas kilo.
2: Ang presyo sobra 30 pa.
0: Gani ang kabugaton ti abi mo ka mga tuntugid kun makalusot lang sila. Makalusot sila tapat ka gitstarahan. Nga ah. Kun digital amo nang style gali nila da, so digital. Ang ilan na nga yahong, ang ilan nga yahong dra ni butang imong isda, andi ni kilo na datong yahong. Ti papangu ay ni matarahan. Pag abot sa balay mo, kung may kiluhan ka to, hindi mo man ma-check. Kay kalabanan nga kiluhan ta sa balay, spring-loaded man. Ang ginalantaw niya is number of grams. Tiya toya kay digital, yawan ka? Oo. Oh, tiya muna, be careful ka mo sa mga digital. Dapat, tarahan, gid. Tarahan, gid. Han. Ti may ara na sa G-Mart. So, ang G-timbangan nga... kadto kato kag ipa-check mo.
2: Hindi ni siya guba nga timbangan.
0: Ano man ang G?
2: G timbangan ni siya kag ini mag-secure nga ate ang ginabakal to sa merkado ang hostable ang kilo niya kay 5GP.
0: Usually kaya, mag-check na sila. Usually timbangan. Mag-check na sila, may ara na sila 1 kilogram nga daw dala nga tester. Nga ibutang nila to sa kiloan, mag 1 kilo man to sa kiloan ti check to na. Kay 1 kilong bugat siya na mo, pagbutang to nila, nan, sige. So kanami, gali, kanami, gali. Ano pagit ang iban nga binipisyo sang G-Merkado nga ni?
2: Ari kay 5GP, ginsugdan man ini ang pilot man na 3 months pa nga testing, may free wifi na sa tatlo ka mga merkado sa Bacolod.
0: Buto, ay abaw, may ara pa free wifi. Di kanami, kanami, gali. Kanami, gali kay may free wifi. So meaning, pwede ka nakatulo TikTok, TikTok. Oo, samtang gaulat-ulat. Di, pwede man ka-scatter. Pwede man ka-scatter kag panahor sa online sabong ang ibanda. Oo, kung may aras ang wifi da kag sinugal-sugal, das letig, ang jiggly na gambling merkado. Hindi man guro, hindi man ah. Hindi man ah.
2: Hindi man
0: ah. Hindi man ah. Hindi man, hindi man ah. So nami, may wifi. So ano pagid? Ano pagid, Wilson?
2: Second to the last, anay, paulihin ko ng isa niyo. Second to the last kay Pajip, ang G Thursday naman. G Thursday po silingon, no plastic Thursday. Pero ama pa ni...
0: Ay, tira naman yan. Bala, kasabad bala na yan mo. Kasabad, Wilson. Wilson! Kasabad ng amuha mo na. Nga-schedulon lang Thursday lang ang wala plastic. Sa anom, sa pito kadlaw sa isang kasimana, isa lang yan kadlaw ang wala plastik. Kasabad pa na Wilson sa schedule, schedule. Dapat, ano kung wala plastik? Wala plastik!
2: Wala plastik.
0: Hindi kayo nga ang isa lang kadlaw. Karon ang matabo mo niho. Hindi ka magdala plastik, hindi ka magdala suludlan. Oh, naanad ka nang hindi magdala suludlan kiti Monday to Friday to Wednesday, may plastic ang kada bakal mo. Pag-abot sa Wibis, karon nalipat ka nga Wibis, galiway kagyapon nagdala suludlan, timano ka to? Dani, kung magambal nga no plastic, no plastic na lang tanan nga adlaw. Hindi kayo may ara lang yan. Anong mabulig sa isang adlaw nga wala plastik na yaw? Di ba? Dapat tani, kung wala plastic, wala na lang plastic kitanan. Oy.
3: Grabe po.
0: Once a day, once a week lang tayo gali.
2: Every sige. Every Thursday.
0: Ay, ang bot! Ay mo, ano gani na? 1 week, gani? 1 week na lang naman lang. Oo.
2: Arin na, sadya na.
0: Ano na, ara na. So, why ko to? Ang Isa isa unta bla kay ma check kag wrong ko. Sige.
2: May
0: ano to? Ano to gani una gito? Ano gito gani? Ano to sa Jim Mercado?
2: Timbangan.
0: Kanami. Check suportado. Ha?
2: G-Cares.
0: Ano nang G-Cares?
2: So amo na sa may check up, may BP.
0: Wow, palakpak. Palakpakan tara, palakpakan. Ano pang dason?
2: Free wifi.
0: Wow! Kadami! Birigod. Ano pa gid?
2: No plastic on Thursday.
0: I am bot. Naimbir na ko. Nga isa lang kadlaw sa isa ka semana. Wrong. Ayoko. Okay. Next. So,
2: aray, isa pa kay Felipe. Last na lang gini siya.
0: Oh?
2: Ang isa under man sa Jim Mercado. Gapon. Amo ini ang GSRP. So, nang butsilingon.
0: Ano nang GSRP?
2: Social Responsibility Program. Nga ginsuportahan naman sa isa sinig. Government organization ang Sagup Negros,
0: okay.
2: Ang Food Waste Mitigation Initiative no sa mga pamatan-on man diri sa Negros kay
0: Okay. Okay.
2: Suportado man ini sa opisina sa City Administrator's Office. So ano bala ang GSRP o kon ang G Social Responsibility Program.
0: Mm.
2: So sa italong sini kay JP tinutuyo sini nga kolektahon ang mga food waste no kon ang mga utan
0: padapat. Ang mga utan pa kolektahon nyo kaganhon?
2: Utan nga mga pwede pa mapuslan i-donate kay JP sa community pantry kung sa din pwede makuha sa mga
0: oy kadili ka dumana man. Meaning ini mga utan nga inoghaboy?
2: Inugaboy, pero kaya ang may ara kita the interview kaya sa gigi, tanawag sa kung ano.
0: Oh, sige, i-play ang interview, be. I-play ang interview.
2: I-plastar ko, anay, ang kuhan.
0: Ano man? May i-plastar ka, anay? Sige. May i-plastar.
2: Aside na kaya sa gigi, isang pag pwede nila makuha na platal on sa Lives and Mercado, pakado sa community pantry, ginagamit man isang sa group na Gross No Food Waste Mitigation Initiative nga panakot man kay 5GP sa ila si tingin kinapakaon sa community man kay 5GP no pero na misunderstood gali ini ko no kay 5GP
0: nga ginapakaon sila sang damog nga ginapakaon sila sa mga throw away
2: nakibot ini ang sa merkado man kay 5GP along with the NGO ni nga ang mga ano gali ang mga manugbaligya da mga vendors ni 5GP willing nga gali maghatag ni 5GP sa sulo supra gidya sa ila ginabaligya
0: kundi ka nami
2: hindi na sa hindi na sa subong kudway sa kunang mga inuhaboy na bala hindi na amo nang kinakulek ni 5GP na bali ang natabo subong naghahatag na every Saturday ili mga every Saturday
0: ay ka nami
2: ang mga sulusubra sa mga vendors bala like
0: holo ka nami dali gid lang kanami kay ang mga ginagmay nga mga negosyo da gahatag yung sa tawo ya ilagi jaya pang hindi sila go hindi sila kasaho yang ang mga waste na lang yatag nila atag sa isang nami gid nga mga utan ko nami ting mayor ta kapangatag bansang sobranya ha kapangatag ani ang mga pigado ang mga mayor ya gatag bansang sobranila
2: Itlog pa ko noong ginapanghatag, mga miswa.
0: Ekonomi, itlog, miswa pa, ekonomi, ekonomi. May ugada. Bi, siling yara, dalaan nyo ng isa kakahono. Siling sang manog baboy, siling yang. Siling yang dila, sang baboy, kag-iko, ginyo na. Yara bang...
2: Kung ginadahan makuha,
0: ito dito. Ho-ho, kanami, siling sang mga manog biligya, manok, siling yara, ang tilao ko, kwa ah. Oh. Yan. ang tilaok kag tarong sang manok dalan nyo. Ha?
2: Balon-balunan.
0: Muna. Yang balon-balunan sang manok kag ang bulo kag ang parong ko ah. Ay, ambal ni Romar Duran, no? Ambal ni Romar Duran. Ang G Mercado ko no, as in Greg. Amo nang butsilingon, Greg Mercado.
2: Hindi, natakabalo niya. Makukama kayo, huwag man na natungda sa kung mo na busilingon kay Fertipe, basta mo na, G-Mercado.
0: Di ko magbulos naman ang lain niya, Mayor, abi. Muniko naman din mag-Mayor, M-Mercado naman. Ikasabad, maniya nga mga letter-letter pa naman. Huwag na lang na imuha nga, Mercado. Ha? So tanan galing nga mga mag-amuni, tanan galing nga mga programa sa syudad, may mga G na tanan, G-Baha. G-Baha, G-Mercado, G-Basura, G-Hospital. Amo na? Hindi guro, hindi guro, no? Hindi guro.
2: Hindi maguro.
0: Hindi maguro, hindi maguro. Oo, kasabad ah. Hindi man guro.
2: May interview kita dira kay Attorney Mark Mayo, kay Pa JP, ang City Administrator to ho, sinisang...
0: Okay, sige pa matian ta. Kay nanamian ko sining programa, sige pa matian ta.
2: Sa City Government of Bacolo,
3: ang G-Mercado, that's an umbrella program ni Mayor Greg.
0: Okay.
3: For the public markets, no? And now it also covers ang mga programs, projects and activities naton sa aton ng mga vendors. But ultimately, ang G-Mercado amunisa ang nag comprising programa naton sa sulod sang merkado, for example ang G-Timbangan or Gabay Timbangan, amo naman niya ang pag-set up dira sang kilohan kasi makagiya sa insakto nga pag baligyaan ay abi sa sulod, no, especially in terms of issues sa presyo. And then may ara makita dira G-Cares.
0: Okay.
3: May desk kita sa tatlo ka merkado in which amo ini ang mga personnel naton nga trained nga makahatag first aid upon ng mga emergency responders bala.
0: Okay.
3: At mga concerns sa aton nga sa aton vendors.
0: Okay, no? Namian ko na
3: BP check, no, sa blood pressure, and then may oximeter.
0: Uh-oh.
3: And then all other things.
0: Yes.
3: No, pwede nila dira mapalantaw. And then
0: G, good.
3: May mga sari-sari or nahari-sari. Makita ng mga programa. For example, may ara kita donation drive sa Libertad.
0: Okay.
3: And then sa Burgos, may ara kita G Thursday or No Plastic Thursday.
0: Ara daw layo to.
3: Subong naman, nagasugod ang aton simulation or pilot testing naton
0: sang
3: free wifi
0: sa
3: ating tatlo ka mga public market. Okay.
0: Tapos ang imong speed din na hinay.
3: Pilot testing, and then we will see and assess kung effective siya or kung necessary siya sa ating mga merkado.
0: Okay.
3: And then we can look for the permanente abing a program
0: relation
3: to that. Of course, subject sa availability sa aton nga
0: return.
2: Attorney, ini bala ang pag-collect naton sa mga waste na bala nga pwede pa magamit? Ano ini siya yung parts ng G-Mercado, Attorney?
0: Garbage. G as in garbage part.
3: Sa good progress. Actually, that's a misconception kung ginalantaw natin nga the food waste na gin siya bala.
0: Oo, doon ka garbage
3: actually,
0: na.
3: G. Ang natabo tira ang mga vendors natin, it turned out nga they're also very much willing na mag-donate sang even atong mga baligya nila nga bag-ogid bala.
0: Mga
3: sobra nila nga mga baligya.
0: Na...
3: So may isa dira ka area or spot sa Libertad na every weekend dira nila ibutang ang ilang mga baligya nga luyan nila idonar.
0: A
3: tray of eggs, mga bihon, tawsyam, subak, then ining partner naton sa Group Negros,
0: they
3: will collect it. Tapos lutuon nila na
0: ipangatag,
3: so, and then ihatag na libre
0: sa
3: ila community pantry.
0: Okay.
3: So ang programa naton sinasabi ng Mercado SRP.
0: Oo. Kanami gali ah, nami ah. Nami pang nami.
2: Ano to ang meaning sa G to siling Romano, no to?
0: Ah, nag-suggest ni si Romar Durano nga ang G ko, no? Greg Mercado, as in G Mercado.
2: Ang last mo lang sa JP sa adults na putway, ano to, sa waste.
0: Ah, G as in garbage Mercado. Si Kindy Wicks, si Kindy Wicks to ang nagkwan. Si Kindy Wicks to ang nagano ni.
2: Na... tala ka mo da. Basta wala kay
0: Kuya Jay. Ayan, but ang... Oh, basta ay, importante na may mga gapulo... Para ko nung abi, may gapulo paminsar man sila. Ah. Oh, nami, nani, nami. Na, ako, goods ko to. Goods ko to. Oh. Actually, ito ka-timely man siya ngalan. Gabaha. G as in gabaha ng merkado. G as in gabinaho ng merkado. G as in gadanlog ng merkado. Oh, damo, G ah. Okay. Tapos kung magbulos naman bago nga mayor, M na abiti, Monico naman, M, Mercado. Oo. Kung lain na kung si Itan na mag-mayor kay E. Mercado.
2: Electronic na panang.
0: Oo. Pero, ario, G. Mercado. G. Mercado, subong. Pagka-eleksyon, G. Cash. Subong G Mercado. Pero kung lapit na eleksyon, G Cash.
2: Padulungan sinasang kabuhi sa kita.
0: Okay. Dito ano si mo batunon tani, okay ni?
2: Ah, okay na.
0: Okay man ko diya. Okay ko diya. Alright.
2: Sige, Pajete. Kaya mo na nga ito, sinunong mga balita. Gikan sa Bacolod City Government Center. Yan ginagulong sa inyo sa Kalwan sa MyTC, D3 Bio, kaga GTX, Coffee Mix. Sino si Kaya
0: Pajete? Importante bang? Wang, Wens? Importante nag-okay ta. Importante nag-okay ta. Sige. Higi ko ako si Rubik na yun.
2: Oh, sige. Para sa kampiyon nga balita.
0: So, Rovic, anay. Rovic.
2: K5 News.
0: Mara na. Okay ah. Ti, as in G ko to ah. Ti, okay ko to. Okay ko to sa G ah. As in, go, Mercado. Go. Ayyo. Nami man ang agaplo paminsan man sila sang kaayuhan ah. Importante na may mga kaayuhan. Okay. Dili lang kay dirita si Liso sa kabangkalan no. Kay may gin pang bakunahan, may gin pang bakunahan ng mga kabataan. Are you check ta ni bisang kumpleto sa bakuna nga si Rubik oh. I-check ta ang kumpleto sa bakuna nga si Rubik. Ah, jong karon ka lang jong kay panamitan pasaburan tang imo ah. G as in Ario G mani. G as in Ginging Rovic. G Rovic as in Ginging Rovic. K5 News mo.
4: K5 News FM live report.
0: G Rovic.
2: Ging.
0: Ano ganyan gusto mo yan ako? Gay? Gay Rovic? Gay?
2: Doga pinagusto na lang ibigay mo yung pamitang
0: sa mga ngalan. Hindi, akin nag-uso to gani. G gani. Sa bakulod gani. Kaya nung namiyan, ano yan gani? Si Miranda gani? Ano gani? Benji ya? Ha? Si Miranda ya? B yan o? B? Timo niya mada B Mercado eh. B Mercado as in Benji Mercado. Ti timing gina kay baha Mercado. B as in B. Oo. Ti ano to? Ano to ang ginapang? Ti ikaw ya pang anong gusto mo sa G? Kung butangan ta ka G Rovic, ano yang mangin G?
2: Anong G sa pamantagan mong nami aw?
0: Gay?
2: Araw-araw.
0: Sorry lang. ti anong GB? Ging-ging na lang. Ging-ging Rovic. GG.
2: Ging-ging.
0: Hala kayong gusto yung ganyan. M niya.
2: Pag inugaya. Para ka na naman. Unta-tina na.
0: Yeah, gusto mo kaya M and R.
2: Unta-tina na.
0: Di sige, marikta to sa kwan. Ano itong ipang bakunahan, Big? Hoy, dali lang bala. Ari si grabe kaya si Ruda. Mag-grab. Ano? Grabe si Ruda. Si imo because yung ito, galadlad. G as in galadlad. galadlad ka kuno, Vic. Galadlad, Rovic. Buso, grabe naman yan si Ruda.
2: Grabe. Grabe na git na iya.
0: Hindi na iya. Birasa ko na sa program mo, Vic. Sige, anyway. Sige, go ahead na, Vic. Ano to? Ano tong ginpang bakunahan, Vic?
2: So, actually, ka K5 po call, no? May 106 ka mga kabataan, no? Ang natigayon nga nabakunahan. Sining measles ba lang?
0: Ano bing measles, Vic? Anong measles, how? Anong measles, how? Rovic, anong measles, how?
2: Dotido, amuni gurong sangunan niya. Babala nga doon, tipdas.
0: Kaya muna eh. Anong dauman? Amuna, o tipdas. Oo. So, ginpang diba? Bakunahan si ECA Alan Tapakan. Nambut ko na bakunahan ni Pang.
2: ako ya sa pagkatanda ko na bakunahan. Hindi ko ya.
0: Nabakunahan ka o may ginabakunahan ka? Kasi ya. Okay na rin na kwan ko lang na-remember ko lang si Alan Tapakan kasi maging bakunahan man biya ni isang una.
2: At sa bakunahaya. Hindi ta na pag-i-question ang bakunahaya.
0: Amo ni isang kilala mo to nga nagalin na. Asab mo to mang bakuna.
2: Basta wala ko yung kabalo.
0: Anyway, sige, ti ano nigin bang bakunahan sila sang anti-tipdas kag ano to may vitamin A pa?
2: May ara pagit sila sang ipatigay ng vitamin A campaign, no? Konsoli ang itigay ni kahapon sa K5 Paul, dili sa may barangay Hilamunan, no? Siyudad sa Kabangkalan, kati ang tuyo sini at least maprotektahan balang aton ng mga kabataan, kati ma-address, no? Ang vitamin A deficiency, kagati makabulig man para sa immune system sa aton ng mga kabataan ka K5 Paul. Isa sa mga programa no sa aton nga gobyerno or sa lokal nga pangulan sa siyudad sa Kabangkalan ining magtigayon sa pangbakuna sa aton ng mga kabataan na ka K5 Paul. Siyempre yung nangin eligible nga mga mabakunahan ang 6 to 59 months no makareceive sang sining bakuna kag ining vitamin A supplementation no nga ti amoning padayon nga ginapatigayon nga efforts sang aton nga syudad at least a good para sa ikaayong lawas sang aton nga mga kabataan ka K5 Paul kag ati syempre ang ining national or nutritional ma-address ang nutritional deficiencies naton para sa aton nga mga kabataan ka K5 Paul. Kasi amo to gintambungan ni Kapo ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda ang aton nga programa kag ti upod ang aton nga city.
0: Tanigin gin ngalanan yung tubig Bek. Aton nga barangay sa siyudad. Bek. Hambala sa bala nga nagsuggest naton si Kuya mo Jean Paul hindi pwede mo na lang to nga bakuna. B bakuna as in Benji bakuna.
5: Tinunto ito.
0: Oo, pa yung mamon, di ba sa amon? Bala, tanan na lang ang mga program, may G.
5: Grabe po.
0: Oo, hindi lang sa naton magamit na yung G sa dira. Kaya karoon masalaan pa naginan siya. Oo.
2: Naglain ka
0: kayo. Anyway, mayo manabik ng kabataan ta nagpabakuna. Ang mga Iloy, bala, nagsugot ng bakuna. Kaya sang una, bala, may ginatawag kita nga bakuna scare. Dumduman mo to nga naglinagaw to ang mga fake news nga makahalalit kuno ang kwan makahalalit kuno ang bakuna sa ano ni sa against COVID that's why wa ina to nagpinababakuna ang mga kabataan pero subong namin kinabalik ang ilang trust and confidence sa bakuna.
2: Yes. Kaga ipatigayon ini ka K5 Paul sa mga kabarangayan nato no sa may siyudad sang Kabangkalan. A good maproteksyonan ang aton kabataan regarding
0: sa
2: fitness.
0: Tibek. Bek. Nang ano ginagamit mo nga kun mang bakuna karinggilya?
5: Grabe po.
6: Anong dapat gigiliaw para magtusok sa imong panit? Siyempre ringgilya. Inara pa
0: may, iba now. May ringgilya ka da? Anong gusto mga ring... Eh, ano man, ikaw gabakuna o ikaw ang ginabakunahan?
6: Ano ang ginagamit mo?
0: Yo, sinilala ko mag-inilala ko sa kita. Ay, hoy, bay, Bik! Bay, inabalabik ang mga... Ano man niya, Mon? Kusulo... Bik! Hindi, straight reporting lang tabalabik ba na? Riman niya nga. Kamu ba na ginabiran yung si Rubik? Wala ah.
6: Okay.
0: Wala ah, wala. Bik, wala kaya hilig sa bakuna. Haya, balugi ko na iya. Wala iya. Wala na iya GG ah. Wala na iya G ah. Wala, amo na lang iya. Wala na lang iya. M na lang. M na lang. Bik. Ahe. Huwag ka na nalipat ah. Wala na lang bang M. Bang, M na lang. Block anong M? Block anong M?
6: Para na naman
0: ka. Eh di ah. Ano? kay nga aga magambal magambal bala M doon doon ginakibang kagi ko magambal ko M lain niya nga M niya
6: wala man
0: ara bala ko na nung M
6: ano naman ng M
0: Miss ano? Rovic ah Miss Rovic okay ka na Miss Rovic doon natahap kagi sa M why na ko bang oras bang bye bye okay oras alas 11:55
7: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others call it the complete food. Amo ining avocado. Kaupod sa nakarong nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
8: Madamo nga health benefits ang hatag sang avocado sa aton lawas or GP. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sang monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sang vitamina kag minerals. Mm-hmm. Balo ka, Sir GP, kung paano ma-maximize ang healing powers ng avocado?
0: Uh-huh.
8: Dapat ipares ini sa super ipares. Antioxidant na combination sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Mm-hmm.
8: May good fats ka na sang avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan halin sa Mighty C. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500 Mighty C kag gakaon pagika-avocado.
0: Of course, mm-hmm. Ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subo man sang riboflavin, niacin, folate, patothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? Mm. May ara man sa magnesium kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
8: Ang naming epekto sa good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sa imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Agud mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adlaw-adlaw gainom ka DTX 500 kag Mighty C, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
0: Wow! Ang tunga pa lang sang avocado, Dr. Ramil, mayara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Doc, pamahaw mo avocado goods na. Kay may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, mayara ka na mga 320. Ina nga food fat, ang essential sa kada cellula sang lawas. Iniman ang nagapanami sang panit kay nag-enhance sang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K.
8: Mm.
0: Kag iniman ang nag-enhance sang imo immune system.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
8: Ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag nila nga beta-sitosterol. Mm-hmm. Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kao na kamo avocado agun magnubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag may TC para nami ang epekto.
0: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr.
8: Correct,
0: Ramil.
8: Because of lutein.
0: Oo, bangod sang lutein kag zeaxanthin.
8: Pero kung butangan pag mo DTX, super antioxidant plus lutein, sige nang mata.
0: Duha ka mga phytochemicals nga yara makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agud nga matagan amaganhagan ang damage sa mata, especially lin sa radiation, sa mga cellphones kag computer screens.
8: Sikon problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy. Gani kung nagainom ka DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw, nya kaunan mo pagid avocado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination, avocado plus DTX 500 kag mighty si or pure C.
0: Nagapabakod man sang mga tul-an ang avocado, Dr. Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
8: Ari ang gusto ko staran nga health benefits ang avocado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa avocado ang nagaprevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-MITC ka or PureC, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag sulid ang imo protection batok sa ginatawag

0: Pangulo na mga pangunahing balita ngayong tanghali. Habis isinailalim sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Unang 100 araw ng PRO2 Director ginugo sa mas pinalakas na police operations. At LGU Bacong Negros Oriental, sinimulan na ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Capiz isinailalim na sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Sa buong detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa epekto sa mga pananim na tubo at iba pang mga halaman ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Napagalaman na base sa datos mula sa Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa mahigit 3,000 hektarya ng tubuhan ang naapektuhan ng naturang peste. Mahigit naman 1,800 mga sugarcane planters sa mga bayan sa lalawigan ang nakapagtala ng pinsala sa kanilang tubuhan. Ayon kay Capiz Governor Ferdinand Castro, mahalaga ang pagdeklarar ng state of calamity upang mapabilis at mapalawak pang pagresponde ng mga ahensya ng gobyerno upang maproteksyonan ang kabuhayan ng mga planters at iba pa na nakasalalay sa naturang industriya ang hanap buhay.
3: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, unang 100 araw ng PRO2 Director ginugo sa mas pinalakas na police operations. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Ipinagdiwang ng Police Regional Office 2 o PRO2 ang unang 100 araw ng pamumuno ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez sa pamamagitan ng mas pinalakas na kampanya laban sa kriminalidad, pinahusay na operasyon at mas malapit na pagkikipag-ugnayan sa komunidad sa buong Cagayan Valley. Mula Mayo 1, 2026, pinagtunan ng nasa 10,001 tauhan ng PRO2 na may police to population ratio na 1:643 ang pagbibigay ng mabilis, tapat at ramdam na serbisyo sa larangan ng operasyon. Pinaigting ng PRO2 ang huli sa illegal na droga, loose firearms at iba pang krimen kung saan nakasamsam ng 12.38 milyong pisong halaga ng kontrabando sa 226 drug operations at naaresto ang 281 individual. Nakakumpiska rin ang pulisya ng 515 na baril, timbog ang top 1 at top 2 most wanted persons sa rehiyon at nasamsam ang 82.7 milyong illicit cigarettes. Bukod dito, formal ding na ideklara ang Region 2 bilang insurgency free at nasa ilalim na ng state of stable internal peace and security. Upang mapalakas ang kakayahan ng mga frontline units, tiniyak ng PRO2 ang mabilis na paglalaan ng pondo mula sa LCAC, PADS at ISO funds, gayon din ang pagpapatayo ng mga bagong gusali ng pulisya sa Santiago City, Gamu at Iligan City. Sa usapin naman ng disiplina at integridad, nakapagtala ang rehiyon ng 100% case resolution efficiency matapos maresolba ang 35 administrative cases laban sa 47 tauhan ng walang backlog. Bukod pa sa pagpapanatili ng status nito bilang drug-free workplace, binigyang din ang moral at kapakanan ng mga tauhan sa pamamagitan ng paggawad ng 178,623 medals at awards, pagbibigay ng educational assistance sa 65 dependents at promotion sa 338 na pulis. Pinasalamatan ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at ang komunidad sa kanilang suporta sa bigkit na ipagpapatuloy ng PRO2 ang responsive, accountable at people-centered policing sa ilalim ng layuning bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
5: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At LGU Bacong sinimula ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Sinimula na ng local government unit ang Bacong ang pamahagi.

0: Inang bigas sa bilang tulong sa mga kwalipikadong individual at pamilyang kabilang sa sektor ng mga kabuspalad kong indigent. Sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program, naglaan ang pambansang pamahalaan ng 5 million para sa pagpatupad ng All Rice Distribution Project, habang naglaan naman ng LDU ng bakong ng counterpart fund na nakakalaga ng 5.5 million mula sa lokasyon nito para sa financial assistance to local government units para sa Fiscal Year 2026. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat kwalipikadong individual o pamilyang kapuspalad ay makakatanggap ng 10 kilong bigas upang makatulong sa pagtugon sa kailang pangunahing pangailangan sa pagkain. Hinihikayat ang mga residente na hindi pa nakatanggap ng kailang tulong ng bigas na magtungo sa Office of the Mayor o sa Municipal Social Welfare and Development upang verifikahin ang kailang kwalipikasyon at kunin ang nakalaang tulong. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, siya na Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Network News. YGC Network News.
2: Samantala, bagong silang na sanggol, inabandona ng sariling ina sa oras sa Eastern Samar. Balita hatid sa atin, naga K5 Carlo Arisgado.
3: Nanawagan ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng oras Eastern Samar sa publiko upang matuntun ang ina ng isang bagong silang na sanggol na natagpo ang inabandona sa mga hagdanan sa Barangay Tawagan kahapon ng Agosto 10. Ayon sa MSWDO, humihiling din sila ng tulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng isang batang babae na nasa edad 15 hanggang 17 taong gulang na unang nakita na may dalang bagong panganak na sanggol sa mga oras na iyon. Batay sa paunang pagsusuri ng ahensya, posibleng wala pang 24 oras na naisilang ang sanggol nang matagpuan ito dahil may mga bahid pa ng dugo ang katawan nito nang makuha ng mga otoridad. Agad namang dinala ang sanggol sa Municipal Health Office upang sumailalim sa kaukulang pagsusuri at mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Nanawagan naman ang MSWDO na sino mang may nalalamang impormasyon na agad magkipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang makatulong sa investigasyon at sa kaligtasan ng bata. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Network News. YGC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 anyos na estudyante nakuhana ng marijuana sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balita hatid sa atin, naga K5 Jojen Morillo.
4: Humigit kumulang 10 gramo ng pinaghihinalang tuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 2,000 pesos ang nasamsam mula sa isang estudyante bandang alauna 18 ng hapon, Agosto 10, sa barangay San Angel, San Jose, Antique. Ang subject persona ay kinilalang si alias Neil na itinuturing na street level individual, residente ng Iloilo City, ngunit pansamantalang naninirahan sa barangay Funda Daripe, San Jose, Antique. Isinigawang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng San Jose MPS SDET, katuwangan Antique PPO Pideo at Pideo Antique Provincial Office. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng dahon ng marijuana na buy-bust item, isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang dahon ng marijuana sa kanyang posesyon, 500 pesos na marked money at isang itim na coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS ang subject person na estudyante para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: Gayun din 1.12 million na halaga ng di umanoy smuggled cigarettes na samsam sa Iligan City. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Na-intercept ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1.12 million pesos sa isinagawang operasyon sa National Highway Purok 5, Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Hinarang ng ICPO, CIUCSOU, RID 10 at Task Force Iligan ang isang berdeng Isuzu Forward aluminum van sa inspeksyon na diskubre ang mga kahon ng Green Hill Cigarettes. Sakay ng van ang tatlong lalaki, isang 26 anyos na driver, 21 anyos na pasahero at 20 anyos na truckman, pawang residente ng San Francisco, Agusan del Sur. Walang naipakitang importation documents, BOC clearance, tax stamps o proof of payment, kaya agad na kinumpiska ang kargamento. Nakarehistro ang sasakyan sa isang individual mula Upper Calarian sa Buanga City. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang nasamsam na kontrabando. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, subjects of bypass operation sa Aklan, pupusasan na nakatakas pa. Balita hatid sa ate, nega K5 Leonard Veray.
6: Patuloy na tinutugis ng Buruanga PNP ang lalaking subjects sa ikinasang drug bypass operation sa may barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Kinilala ang nakatakas na subject person na si alias Noknok, 34 anyos, mangingisda na residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Machon Sabado, hepe ng Buruanga PNP, nagpumiglas di umano ang subject ng pusasan na ito ng pulis matapos na mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Kumaripas ng takbo ang suspect nang makawala at nakipaghabulan pa ito sa mga operatiba, ngunit hindi na nabutan dahil maputik at madilim ang lugar dahil sa nangyaring brownout. Ayon pa kay Sabado, isang street level individual ang suspect na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Dati na rin itong nasangkot sa kaparehong kaso sa Pasay Metro Manila at nakapag-avail lang ng pre-bargaining. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng otoridad at kung sakaling hindi ito mahuli, ay sasampahan pa rin ito ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At 2 most wanted na nahaharap sa kasong rape, arestado sa El Nido, Balawan. Balita hatid sa ate ni K5 Gilbert Basho.
7: Arestado ang 2 most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng Palawan Police Provincial Office sa El Nido nitong araw ng Lunes, Agosto 10 kasalukuyan. Unang nadakip dakong alas 11:30 ng umaga ang rank number 10 most wanted person sa regional level na si alias Ricky, 19 anyos, isang fishbowl vendor at residente ng barangay Pasadena. Nahaharap ito sa kasong rape by sexual assault na mayroong inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Dakong alas 12:15 naman ng tanghali, na aresto si Aljazia, 19 anyos, residente ng barangay Kurung-Kurung at provincial rank number 4 most wanted person. Nahaharap siya sa kasong rape by carnal knowledge na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang dalawa ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At 8 mga kooperatiba ng BMJTA nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko. Detalye ng balita hatid ng K5 Sunshine Lacson.
8: Nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko ang 8 kooperatiba ng Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o BMJTA dahil hindi umano nakabayad sa amortization. Kabilang sa 8 cooperatives ay ang mga sumusunod: Churet Corporation, AXPD Lines Corporation, RSI Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMU and OI Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation at Cebu People's Multipurpose Cooperative. Dahil sa foreclosure order, posibleng hindi na makapagbiyahe ang maraming modernized jeepney sa Bacolod City. Naniniwala si Bacolod City Mayor Greg Sataya na may malaking epekto sa publiko, commuters at transportasyon sa lungsod ng Bacolod kung sakaling matutuloy ang foreclosure order. Umaasa naman ang alkalde na makakahanap ng solusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa problema ng mga kooperatiba sa transportation sector. Sa pakikipagpanayam naman ng K5 News FM Bacolod kay LTFRB Regional Director Attorney Jerry Liena, sinabi nito na nakahanda ang henhsya na tugunan ang problema ng mga kooperatiba at handa rin umano sila na kausapin ang bangko at humingi ng palugit sa amortization upang makapagpatuloy sa kanilang operasyon ang mga apektadong kooperatiba. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Mga K5 sa detalye ng ating balita abroad. Umakyat na sa 111 na individual ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 at alindo sa kanlurang Colombia kamakailan. Samantala, abot naman sa mahigit 80 ang sugatan habang nagpapatuloy ang rescue operations para sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gusali. Ito naman ang unang malaking krisis na kinakaharap ng bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Espriella na nagdeklara ng national state of emergency at nagutos ng agarang rescue at relief operations.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Olongga po, antabayana ng pagbabalik ng K5 Aileen Cuevas Sanchez sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
1: 101.5 K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 18 minutos na kaligan sa takbang alas 12 sangod to. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, ang inyong anchor man.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo.
0: Pagklinika D3 Bio. Importante ini nga pangontra sa mga kagaw kaganuman nga nagasulod sa lawas nyo. Virus, bacteria, yeast. Ano pa dang ang mga microorganism nga makasulod sa lawas ang makapose threat sa inyong health, causing infections? Dapat naga D3 Bio ka. Humalin sa hubag, pakadto sa sore throat, lung infection, liver infection, kidney infection, UTI. Imnin yung blasang D3 Bio. Mapilas ka, mabagnod ang kamot mo, nagasgasan, na paaso. Pusa ang D3 Bio kag ihamlit. Nami ini kay may ara sang aktibong ingrediente nga antiviral, antibacterial, antifungal, anti-yeast pa. Klinika D3 Bio. Very natural. Wala niya sang isang ma-develop nga ano ni atawagin ni Nas Kagaw man. Inang hindi masabla mapatay kay bangod kwa na inang nag-mutate na siya. O, wala ka na may ma-develop. Amunya kay ang Clinica D3 Bio is made from natural ingredients. Ang yasin ni Power, halingid sa VCO, Virgin Coconut Oil, T-Extra Virgin Coconut Oil ni. Manami kay puno ini isang medium chain triglyceride. Kang isang lauric acid. Kag mangin monolaurin sa ulihi. Capric acid nga mangin monocaprilin. Kag ini tanan lunsay mga epektibo nga pamatay sa kagaw nga nagasulod sa lawas. So kung ginaubuhi lang at sipon katarot ng kaso, gusto mo dali mag-ayo, mag D3 Bio. Maylita Malvas, Leonardo Rilos, Bornales, Goles Gems, mayong ugto sa inyo. Kag ginatamyaw ko lang dira sa may Bamsi, si Mama Ting. Mama Ting, paayo na Mama Ting ah. Paayo na kay lawig-lawig na biyada. Oo, galantaw subong si Mama Ting. Sanchez, upod kay Sharon Celina. O Mama Ting, mayo lang ang pagpamati. Puli na, himos na ta, puli na. Kag dito na magpaayo-ayo sa balay ah. And makasimba ka na liwat sa Central Church. Oh, God bless you, Mama. Praying for your fast recovery. Everybody. Green, green, it's green they say on the far side of the hill. Balikan ta ining report kahapon ni Jong about sining isa ka foundling. Isa ka baby boy nga nasapuan dito sa isa ka barangay sa siyudad sang San Carlos mga agasang Lunes sang makalabay ining pila ka mga estudyante nga mga kabataan kag nakabati sila sang hibi sang bata dalan nga rough road hindi man simentado dirt road. Pero sa tuo sina, halin sa ila to arko sang ilang lugar, the welcome to barangay, blah, blah, blah, mo nabi. Pinala ka metro sa halin sa arko, mga, siguro pinala ka dupa halin sa dalan, may kampo nga mga gagmay pablang tubo, may ara sang isa ka bag. Nga dito, nabutang ang lapsag. Ang tiil yang arasagwa, ang ulo rasulod. Buhi. Bagong tawo, inuras pa lang kuno kag natawo ini. Ginpilak sang iloy. Why pagyapon makilalaan kisuno ning iloy nga nagpilak? Suning so, yawan on nga pila nga iloy nga ginpabay-an niya lang bata niya, ipilak niya. Didto kag sa nagibi ang bata timing paglabay sa mga estudyante nangin curious sila din nagalin ang ilang pagibi ilang agin palapitan ining isa ka bag daw eco bag blah eco bag Sang ilang impalapitan ba nakibuot sila nga may bata sa sulod lapsag? Bagong tawo. Gila yun, ini nga ginrescue kagindala sa ilang facilities ang LGU. Dito kag natatapan, di ang mga ginpag-describe ta kahapon, what are the needs of a newborn? Kag ang mga what ifs. Imaginable kadamo sang mga pwede matabuos bata. Una, what if wala sang bata nga nakalabay? Or what if paglabay sa mga estudyante, tulog siya, wala sa nagibi? Oh, definitely, after pila ka oras, mag-alas 10, init-init na kayong kampo, ikamatay sang bata ang sobra nga kainit. Diba, kung muuga, hublas ang bata, plus ikubag lang ang puto sa iya, ano bla kainit na dasos kung maalabutan ka alas 10, alas 11, alas 12, gutom ang bata, dehydrated. Plus nga grabing init, ikamatay isang bata. Di mayo na lang kay paglabay sa bata, nagibi siya nga tudo. Gibi siya nga tudo. So meaning ginbuligan sa Ginoo. Ano pa? Ang pwede matabo siya, what if may ido nga gutom? What if may ido nga gutom nga aspen o pu, ano ni, asong gala? Kag nakalabay kag pinangit siya, kay kahamot diya sa bata. Oh, what if pinangit sa sang ido? What if may kuring na nakalabay kaging karos-karos sa sang kuring? Di may lalako na rakas bukid kay kag may mga amo. Kay do amo nang story ni Tarzan, dumduman yung story ni Tarzan. It's a legend. Kag why man ka maturan pero ang istorya ni Tarzan amo na nasapuan sa sang mga unggoy, nasapuan sa mga gorilya, sa mga chimpanzee. That's why dito siya nagdako sa lasang. Ha, nagdako siya nga, biya mo siya. Kabit sa balagon, uwang-uwang. Mayo ko na muna ang makasapo. Ti, karon niya kay kuring abing makasapo. Kinagat, bada siya. O, ang subay. What if damo-damo subay kag nearby ang subay kag ikanon kag tonsas ang subay? Pulihan kakagat sang subay. What if may magkal? What if may manog? Kay kagats kaon kay mo isang manog, tigamay nga bata dan eh. Siguro may dobutkon ka dako nga manog, tapat na yung bata. What if may aras ang traktura sa unahan? What if ang traktura nag-andar? Ginpalakat sang driver, kay ang driver mo. Iya na to tani araduhon tong part pero somehow naka-decide siya nga niya karon na da. Unahon ko nang iban nga portion, tilan tawa bala. What makes the driver decide nga hindi ito pag-araduhon ang porsyon kundi ng arang bata? Kay in the eyes of the driver sang traktura, nga gapang-arado, tibag lang man to. Kag minano kahibi sang bata ang andar sang traktura, kagahod, di mo na embatian. Nga may gahibi, galing nga bata. Ang lain pa matabunan sa mga dahon sang tubo, hindi agad niya makita nga may bata to nga may bag. O pwede malapak kag malasak sang traktura. Kadamo sang mga what ifs, kadamo sa mga pwede matabo sa bata, what if man kung nag-ulan? Tudu-tudu nga ulan, ti kunara kada sa iras sang kampo, na tuon kada sa luhob-luhob, magpunong ang tubig, magdamo ang tubig, nga daw ara sa kalambot stiil sang tawo. Kahit iway, madagwaan ang tubig, isa mapunong-punong, da malumos ang bata, hindi man niya kagiyos, kiti gamay pa. Ano man ang pwersa sang lapsag man? What if kung pagtupa ito, naghahapa siya, sudlan tubig, ikamatay sang bata? Basta kadamo, mapatay sa tugnaw. Oo, oh, mapatay sa tugnaw. Those are the mga kabudlayan nga na-survive sang bata. And of all miracles, na-rescue siya kagkaroon, na pabayuan, na padidi, was taken care of, nabutangan sang ointment ang mataya to avoid as prophylaxis sa pwede mangin bakterya nga masulod sa mata nga ikabulag niya, na injikan sa vitamin K para sa iyang immune system kag sa clotting, na dressingan ang yasini nga pusod, and he is now a happy little infant. Days old. Lang taon ta ang update sini. Kung kamusta na magkikilala na blang ini ka na. Kaya ang pulis ko nusubong, they are searching for the identity of the mother. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: K5GP, hindi lang kita dugay antes natapos, no? Nag-upod sa WCPD kaysa CSWD diri sa San Carlos nga nagbisita sa apat ka mga barangay diri sa siyudad San Carlos. Agud nga usisaon ang record sa sinibalang mga nagbulusong nga mga kababaihan diri sa ining apat ka mga prospected nga mga barangays. Una diri ang ginkatuan isang ining barangay Guadalupe kita GP kag dito kay Inanay Baluan nga sa 12 tanan ka mga nagbulusong sa tong kinalikdan nga bulan sang Hulyo. So sila tanan nagbalata naman ka kita GP kasi literal nga nagbata diya. Next na ginkatuan isang barangay Buluangan which is adjacent barangay ni siya sa barangay Guadalupe. According dito sa
0: amo ni jong ang mga lugar jong akwan jong aw amo ning mga lugar nga lapit sa sinang nakita siya. Ang isa guro ka tracing imo nila sino ang nakita sa mga pumuluyot ang nagabusong nga subong way na nagbusong nga tapan ng tiyan.
2: Isa man
0: akipa mambal sila guro si mayari ka mo ding nga nakita na talupangdan nga nagabusong kag subong gamay ng tiyan nagkupos na. Kupos. Kay pamangkuto na dayon di na ni siya kag pagaboto di na tong ginabusong mo nga ang kupos ng tiyan mo di na anong bata nan
2: isa na sa gin pamangkot kay nanti ang sabat sang mga health workers sa apat ni mo una barangay Guadalupe next na gikantuan namo isang barangay Buluangan kag dasun ang hatag nga instruction ni COP Kanha isang diri sa barangay 5 kag ang sa barangay 6 ang ilang mga sabat ni PGP, tanan nila ng mga nagabusong mga babae, strictly monitored din nila tanan ng super, wala man sila sa may nadiskitahan nga nakapa-record sa ila sini nga opisina nga previously nagabusong, kag dasun gulpi lang wala na nagbalik, kag wala na nila makuan, wala na nila mga subaybayan. Kag liban sina, according sa ila, kung ara gid man, may ara gid na yamanugid kay PGP. May manugid din niya sa ilang barangay. Wala pa man sila sa may nabaton nga kaangay sila nga impormasyon. Now, angot sini, nagapanawagan subong ang talatapan sa San Carlos City PNP na kung sino man ang Iloy, sining baby boy nga temporarily gin pangalanan na naisubong nga si Earl Agustin nga kung mahimo magpakita no, diri sa may talatapan sa San Carlos City PNP kag sabto nang iya sining obligasyon kay Kiva GP nga ginhimo yan eh ang paghaboy sa iya ni abi nga bano bagubunag nga bata kag ang pinakawas kay ginbilin niya padri sa may higad sang kampo diri sa may sakop sang barangay Guadalupe kag kay na interview mo naton ang inibalang in charge sang CSWD ang sining mga ginpangabandonar ng mga kabataan si Mama May Diaz namangkot kita sa iya kung ano na ang status subong sa bata ko di siya stable na pero ginpaidalom sa gihapon sa medikasyon diri sa may San Carlos City Hospital kay ang plastada abi ka kita GP daw hindi kayo kwan ang si baby daw hindi kayo bala responsive
0: balo ka Jong may mga prophylaxis na ngayon ang mga doktor ang mga pediatrics no. Una siguro i-blood works na siya. Lantawon ang iyang blood kung may pagtaas ang iyang mga neutrophils siya da. Ang iyang immune system mabalaan mo na sa blood works na makita mo na sa sa CBC. Complete blood count makita da kung nagtaas iyang white blood cells no indicating infection. Why labot siya na lantawon man siguro ang iyang urine kung may infection siya. Oo, damo na nga mga blood works ang imuon. So, unresponsive. When you say unresponsive, nga kung itikol siya, may mga test pa na bidok mo, jong pagkatao sa bata, jong mo. Lang tao ng iyang gag reflex, plantar reflex. O ginausisa na, may screening na actually nga ginaubra, jong, ang mga doktor. Kabalo na sila sa, as early as an infancy, mabalaan nila na kung may problema ang bata. Through screening. Nan.
2: Oh.
0: So when you say unresponsive, anong gin pamangkot mo sila? Anong what do they mean nga unresponsive?
2: Nga balang daw gatulog lang per me kagita
0: ibla. I think ay kapoy guro mo tong stress nga na ang kunya. Ang bata bidyo mas suli na sila ya. Ang mga adults, will have around 16 hours of activity and 8 hours of sleeping time. Daamon yang adult. Ang bata ay suli na. Jutay lang ay ang periods and hours nga awake sila. More na sila sa hours nga tulog.
2: Tulog.
0: Oo.
2: Diba siya mo to siguro.
0: Oo.
2: Si, oo. Kung ano pa sumong.
0: Gin sa sumong aras sa health center?
2: Kaginaobserbahan. Come again?
0: Aras sa health center?
2: Wala, aras sa hospital.
0: Hospital, gid? Ding hospital.
2: There is sa San Carlos City Hospital.
0: Kita so, dito. Pwede na ga-imbitar sila nga kung ikaw ang nanay da, pwede ka to kanto?
2: Hindi, dili pwede. Namangkot kita.
0: Ngaman, kay, ngaman.
2: Sa mga media.
0: Pero mangkot ko, Bijong, hindi ito ikaw ang tatay, Jong?
2: Hindi.
0: Aw, basip lang yan.
2: Oh. Kapangita ko yung gani, isang bata mo, nasun, ni pila ko yako niya.
0: Oh. Hindi man ikaw bing nagbata. But anyway, ano ko no, hindi pwede makarikta tong iloy ka mag-claim? Yari ding ang bata ko, ako ng iloy?
2: Hindi. Ang hindi ba lang mga gusto nga mag-adapt? Kaya may proseso
0: na. Pero I mean, may proseso na yan, Jong. May proseso na yan. We have a Republic Act that deals with it, no? Ay ining tawag naton blang adoption, no? May proseso na. Kag nga may proseso, Jong. It is because to prevent in the future legal battles sa claim. Kailan tawag blang in unfair na, Jong mo? Kung ikaw karon ang ginika, ay kung ikaw ang nag-adopt sina. Ikaw ang poster parent. Gin-adopt nyo, pinaskwila nyo, nagprofesional na. Or bisang kaskwila pa lang high school. What if makadtong original nga iloy kag ikwaon niya na? May panatani kung above 12 years old kay may legal kwa na. May legal age na to decide. Oh, what if mga less than 12 years old? Kagambalo niya to, yan nga, kung nanay mo upod kasakon, ti unfair man sa inyo. Unfair man sa inyo. That's why, ginabutang na sa insakto kagusto nga pamaagi nga may pirmahan na da adoption papers para nga waay sang anyone nga makaklaim sina kagkwaon lang basta-basta ang bata nyo. Pwede mo na niya ma-charge kidnapping, gani guro?
3: Ah, grabe po.
4: Paano masabi?
0: Kung kwaon bata mo, kwaon ang imugin adapt, di ba?
2: Oo. Kag ang kwan, ang nag-sistema nagabantay subong sa iya to, ang isa sa mga nakakaroon.
0: Pero kung ako yung bata, Jung ha, kung ako yabi ang bata sa ulihi, kag maklaim ang iloy ko sa akon nga may buot na ko abi mambal siya nga akong iloy mo nang buli sa balay mamba kuya hindi ko pasensya gid yes kilalahon ta ka nga iloy ta ka pero hindi ko guro makupod si mo nanay nabatas mo ko sa una nga amon mo ko na
2: yeah boy dibla
0: what if napatay ko dibla kilalahon ta ka nga iloy but you failed to function your role as a provider and as a parent. Biological mother, yes. Pwede gid. That's the fact. And you can't deny it. Nga, ikaw yung akon, Iloy, biologically. But silingon, ikaw ang naghimo sa akon kag kung sino to nga papa ko. Pero, you failed to become my parent and provider. Diri kuya sa nag-atipan sa akon, nagbatiti sa akon, nagpulaw sa akon samtang ginakapoy ko kag ginatuyo nagbulig sa akon samtang ginagilasan ako nagilis ang diaper ko nagsupot para may ibakal gatas may ibakal diaper magpaatipan sa akon kung kinanglanan ko love nila kag care kag nagpaeskwela sa akon ako na ko ang bata sa uli ha amo niya ang akon Jong.
2: Oh, gani. Ti ang amo ni gani nga kay kahapon sa KPFGP ang aton sini nga WCPD kag ang CSWD. Ginabisuhan nato nila to ang nagvolunteer bala nga magbantay.
0: Sa
2: so, nga bata nga
0: naway sang iniwan nga magkwa. Da syempre maagi na naya sa gobyerno.
2: Hindi.
0: Ano man?
2: Hindi pag i-attach ang iya sini nga kaugalingon sa bata kay daw amo to nga siya nagvolunteer kay willing sa tani nga siya man magkupok kay KPFGP. Hindi pwede.
0: Hindi pwede. Legal ah.
2: Oh,
0: kaya ang ginalantaw sa gobyerno na Jong is accountability. amo na gina establish ang law tada. Accountability that when you adopt an infant, ikaw ang mangin responsible and accountable sa ano matabuos bata ang kalainan. Nan, kay karon what if karon gin sagod-sagod mo lang ibaligya mo glimo ya? Dibla? Oh, what if karon lain tinutuyo mo glimo ya? Imuon mo na ulipon ang bata pagdako. Base padakoon mo lang ka gimuon to kabulig sa balay. Imuon mo man og gugas pinggan, hindi mo pagpaskwilahon, imuon mo maltratuhon mo.
2: Ang aton nga nakuha nga information is ang aton nag-volunteer to mga 8 years na sa kuno abi nga tindog bilang do nanay siguro pwede siya na bugayan bata
0: kay kuan ay proseso sa gusto ah pag ikaw ang the most di damo na actually ma-apply mo damo na may ma-apply nga gusto mangin parent. Ate ang may ara kita sina training ya sa mga social worker. They are trained to know and investigate kung diin sining mga hopefuls nga gusto magwilling sa God's bata, adapt sa bata ang the most capable, the most capable and the most responsible of all nga mangin parents ang bata. Gobyerno na yang mapili daya jong.
2: Gani ang gipayag sa ang gipalambot sa aton kay nga mensahe ni Ma'am May Diaz sang CSWD kung sining palaboton ng mga adlaw kun di gid sa Japan magpakita ang iloy sining bata daw i-turn over nila kay PFGP. I-turn over nila pila ka adlaw sa license foster parents sa siyudad sang Sagay. Kaya according sa iya, diri abis sa San Carlos, wala sang available nga lisensyado nga foster parent. Kagang Sagay lang, amo ang pinakalapit nga siyudad na pwede nila matugyanan.
0: Ano mga ambal ka dyan nga license foster parent?
2: Come again?
0: Ano mga ambal ka nga license foster parent?
2: Wala ko na napamangkot ba?
0: Mangkot mo tani, kung anong butsilingon sina, nga nag-seminar ikaw para mangin foster parent, kagin certify ka sa gobyerno nga you can be a foster parent, do mo na?
2: Do, amo na siguro kita.
0: Sige. Anyway, so sige, gapon ang tracing sang pulis para ibaloon sino ginang iloy sini. Okay, sige.
2: Nan. So, kaya na, sa gapon kay PFGP, wala sang, wala sang may nakita. May mga speculation nga base, hindi gitaga diri.
0: Oh, okay. Dako ang tsansa eh. Dako ang tsansa.
2: Oo, basi hindi kita gadiri.
0: Sige.
2: Ang tag-iya, kagdiri lang yung pilak. Para pala nga, kuwan,
0: pwede,
2: para nga,
0: pwede.
2: Ang, oh.
0: Di wala, may CCTV na mo.
2: Wala.
0: Dumduma mo to ng ligad nga may ara to ni sa Negros nga ang iya nga bata, gimbilin niya sa jeep. Di may CCTV na bala. Ando yung kinakita sa CCTV. Sige.
2: Why? Sige. So, amo na kay PFGP ang pinakalitas nga madulog natin sini nga udto para sa
0: so, anong ma-advise mo diyan sa mga tatay abi? Nga what if ang nagbusong ilabi nga mga partner? Anong ma-advise mo sa mga lalaki? Bi advice bi anay bi? Anong ma-advise mo diyan?
2: Tindugan nila sa kay PFGP ang ilang panging tatay kag nanay.
0: Okay.
2: Kay? Hindi na ba hapos mag-ubra sina kag dasun eh.
0: Kahapos mag-ubra jong dra ka jong nagsala jong. Dra tayo malalisay kita ya. Anong hindi hapos man? Hapos ah. Mag-ubra?
2: Kabudlay kayo ah. Balhason ka sang tunutudo.
0: Ina ya guro ya jong kung may ID kaya jong. Kung may ID ka budlay yan kaya eh. Hapos lang na jong ah.
2: Kalawasan sina kuhan kag dasun. Ihaboy mo lang ya.
0: Gatunga ang perspektibo ta sinang bagay ah. But anyway, ang aside from that jong, ang pinakarason gi guro jong amo ni. Gintugyanan ikaw sang bata sang Ginoo. Gintugyanan ka sa Ginoo. All kids are gift from God. You have now the responsibility to take care of a life you created. Kabuhi na ya jong. And every human being, regardless of age, must be treated with respect and due care halin sa parent. Ne?
2: Correct.
0: Oh. Okay na?
2: Kaya mo man ako ni advice sa K5ZP, oh.
0: Alay, ito ginay mo, ah. Oh, sige na, Jom.
2: Alay, ito yan.
0: Ang mga dito kaya nag-focus sa himuay. Ikaw mahilig sa mga imo-imo. Rikta ka to dayon yun sa hinimuay. Hindi pwedeng regalos ang Ginoo. Oh, sige.
2: Sige, ah. Basta abo na ang K5ZP, ah.
0: Nga?
2: Nga... kamay pa nang hindi na makakuan, hindi na ni maliwat bala. Kaya daw kaduwa na ni Diri sa first district, kamay na tabo ka mo ni.
0: Kaduwa lang yan, kadamo na yan, Jong. Ang linibo na ni mga amo ni mga cases, Jong.
2: Diri sa first district bala, kaysa nagligad bulan, may arap man dito sa Bandung.
0: Ah, sa subong lang yan, ikaw reporter na yan, pero sa gamay ka pa, may arap na nanangaway ka pa kabalo.
2: Ati, ho.
0: Oo, oh, damo na nga mo na nga cases, Jong. Ah.
2: Gani man, ho. Sige, eh? So again, amo ni amo dulog natun nga update sinigaw nito para sa 11 NPS program nandulog sa ito sa D3 Violet X500 Garg Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Dagros, K5 News FM.
0: Salamat kay Jong si mong report. Kabay nga matultulan ang kuana, matultulan ang malocate ang Iloy Giniki para nga mapasabat man sang iyang baloka ang layi will also favor, will always favor nga mamaya gidya. Amo na yang layi. Kung malocate ning parent, ang okay laman ang mga buhi sang parent, mangita ginapagiya ang law nga siya gidya dapat ang matipan sina kay ano man ang imuon ta, waay sang pinaka best nga magatipan sa bata niya kundi ang iya mismo Iloy. Basi nagsala lang siya sa iya nga pagdesisyon that time, nahadlok siya, may circumstance nga ang hinabuhi niya na. Pero di basi na umpawan na siya, she is still the most perfect person nga mag-alaga sa bata niya kung tagaan lang man chance. Pero naho na sa gobyerno lang tawi ang iya nga psychological capacity. Her psychological capacity, her financial capacity, kung kaya niya mag-sagod bata. Kaya ba si may tililing na nabla? May tililing na nabla mo na inabuhi bata niya. Eh, ababul else, hindi gusto niya sang layin na ito ng bata na mabutang sa piligro. Hindi ko hindi siya dren na gusugod, guro nga mapailan sa criminal case. Sailo kita sa balita ni Michelle. May balay sa mag-asawa sa silay gintupok sa kalayo. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
3: Sa K5 JP, bawa kasubo man nga balita, totally damaged gid ining puluyan sa mag-asawa sa may Purokso Mill, Barangay Mambulak sa siyudad sang Silay. Kahapon nga adlaw ka K5 JP nakabaton kita sang isa ka video nga kuha sang isa ka taga dito man sa Purok nga ginalamon sang kalayo ang isa ka balay. Although hindi man takambal nga nami kay isa lang ka balay kay K5 JP, hindi gid man nami. Ang balay sining mag-asawa ginkilalang ba na nga si Luel Laraga sa K5 JP suno sa iya daw pila man kuno katuig nga pundar nila daw laba ni siya ka K5 JP nga kun lang tawon mo kun daw ka mga apartment na mala daw tatlo siya.
0: Shell, dali lang yun Shell kay mga bayon ta si Itan nga playing video while ga report ka Shell. Sige, go.
3: Sige. So daw tatlo ni siya ka sugpon ka K5 JP nga daw ka apartment up and down laba sa habi ang pagkabalay.
0: Di nga sa igadalan na oh? Nga sa igadalan kita yun sila oh?
3: Yes, doka purok na siya bi ka K5 JP.
0: Ila ang lote? Ila ang lote? Yes. Titulado ni?
3: Yes, ka K5 JP. Kasi suno sa kay Luel, may ara sila sa kinaparkilan nga lote. Duaan sang ay gantilo isa ni Saka Burger. Do Burger. Na mala ka K5 JP.
0: Burger?
3: 24/7.
0: Mm-hmm.
3: Yes, so may pak na mala nga galupad. Angel. Amo na ang ila nga kinakarkinahan. Sa may pangga. Si Iniya, grabe ko no ang pundar nila diri no dugo kag balhas kay K5 JP kag kun si Pitipon well mas sobra 1 million.
0: Pila ang damage bang mga 1 million?
3: Ah sobra sa iya nga gasto.
0: Sa iya nga gasto.
3: Yes, gina-confirm pa naton sa BSP sila kung pila gid basta gin-declare ini na totally damage kang mga katapo sa Bureau of Fire Protection.
0: Kinanglano na Bianay Silmo, kinanglano na ang mga ang post fire investigation sang Bureau of Fire bangod sa mga insurance claim bla sa mga insurance claim ti ang estimate sang valuation no sining balay amo na ang mangin basihan, no? Ano ano kuno ang cause of fire?
3: Yes, ang una ang inisya ang kinahatag sa ton nga detalye sa Bureau of Fire kay Sir JP daw faulty electric wiring kay tingnan
0: kahapon nga permigin na bala pa nga mo na faulty electrical wiring permigin na
3: kay ti may budek isa sa may punta nga bahin sang balay kay Sir JP sunod sa yadra niya nabutang ang mga daan nga speakers do mga appliances bala ka kay 5JP possibly amuna ang ginto na ano sang pag ignite ni sang kalayo dira mismo sa ilang lugar suno sa kay Luel kay 5JP na brown out kahapon but before nag brown out nakasaksak ang iban ka mga gamit nila kay 5JP o galing kay tisuno sa iya may ara sila kuno sang ginatawag na bala nga ano na gani ang daw ginadagdag mo lang na bala kay 5JP nga
0: anong ginadagdag man
3: ang daw ginapindot na bala ano ganito ay, nga nang
0: ay ambot mga inadagdag ang pindot man ang imo kadamo sa kasulod sa mind ko.
3: Pindot nga ang ginatawa ang ginabutangan na bala sa mga kuryente nga ginapindot na lipat ko sa pangalan niya nang daw ginapanaog mo siya kung wala kuryente kay Jason JP tapos pasaka mo naman siya circuit breaker
0: budlay ganyan pabinsa ron Shell kinanglan ka na vitamins. Shell kinahanglan mo na vitamins. Oo. Circuit breaker. Oo. Tisige. Pang! Why na kumangtay mo kay mga kanta pa ko?
3: Ayo, gali. Ba't yung mamulta?
0: Importante. Why na gidbili na nasuno gid?
3: Anyway, kay KFMJP, amo na no, mayara naman sa inisyal nga bulig nga ginhatag sa ila ang syudad. Report gikan sa patrol, kaupo si KK5 Martin di maisip, ginadulong sa aton sang D3 Bio, DTX500, Gagmay, TC. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Praktisan ta niyo ah.

0: the time to watch it grow.
1: 101.5 News.
2: Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels.
12: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agod nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Mga pinalangga namon nga sagay nun,
12: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon.

0: Cryceros AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Tungkol. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna 12 na sa hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson, Tubtub alas 3, dari sa K5 News FM. Thank you sa mga drivers. Mayong hapon gid sa inyo, tanan, happy driving.
1: For hours, discussing if the love they've got is real.
0: Sa mga KSS members dala sa Barangay Punta Taytay, mayong hapon gid sa inyo, Nanay Utay, Mama Annabel Alonzo, and to everybody, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.
1: I'm talking about the weather, spending words on unimportant things.
0: Sa mga taxi drivers nga nag-monitor right now, good afternoon sa inyo.
1: Listen to our hearts that sing.
0: Siyempre, gina-welcome na ito dali sa ating program, It's Your Time to Shine. Ang tanan-tanan ng mga jeepney drivers nga nagalibot-libot sa downtown area sa Bacolod City. Good afternoon, salamat gid.

Sa mga KSS members nga nagamonitor sa Bilog nga Negros Occidental, good afternoon. Welcome sa It's Your Time to Shine program 1:13 p.m. Ang aton oras mga ka-K5.

9:17 PM Hangaton oras, mga ka-K5. Swabi-swabi lang, no? Sir Gerald of United Negros Unit. United Negros Rescue Unit, no? From Onro. Thank you very much. Nagapamati sila subong sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Sir Gerald. I'd like to greet also Toto Daniel and Kukong. Kay nag-monitor subong samtang nag-biyahe. Salamat, Gif. Sa mga taxi drivers, once again, good afternoon. Siling ko gani kay Sir Gerald. Sir Gerald, kanami sa music, swabi-swabi lang. Sa mga vendors nga nagapamati man right now, sa tatlo ka mga dalagong Amerikado sa Bacolod City, good afternoon sa inyo tanan. Sa mga suki ko from Bacolod Central Market, Burgos Public Market, and sa mga suki ko man nga mga vendors sa Libertad Public Market, good afternoon sa inyo tanan. Welcome sa It's Your Time to Shine program. 1:18 PM ang aton oras, mga ka-K5.

hapon man sa mga suki naton nga naga-monitor right now all the way from Hinigaran. Thank you very much again. Especially sa kay Sir Romar Duran. Ginatamyaw ko gid sa mayong hapon si Sir Romar Duran. Naga-monitor every afternoon ginaiya dano sa banwa sang Hinigaran. Salamat gid sa inyo. Tumar gid si Romar Duran sang imong suplemento. Nakatumar ka na sir sang imong Mighty C capsule. Nagahatag ini sa aton sang energy. Wala nang iba. Nagapabakod ini sang aton nga immune system. Magtumar man sang Klinika D3 Bio nga nagahatag sa aton sang protection against viral infection. Salamat gid sa mga suki man aton dara sa Himamaylan sir. Kumusta na ihan sila ni Inday Margie Tambong Abuda? Gabunok padara ang ulan sa inyo sa Southern Negros. Good afternoon, gid, sa mga taga-Hinubaan, Sibalay, Kawayan, Ilog, Kabankalan. Sa mga suki man nato dara sa Binalbagan and Himamaylan City, good afternoon sa inyo tanan.

Base sa 24 oras ng forecast sang baga sa mga ka-K5, alas 4 kaina sang aga. Apektado kita sang ginatawag nga localized thunderstorms mga ka-K5. After a while, we run under a tree. Pero wala na sang bagyo, ha? Wala na sang bagyo. Sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, galing may ginamonitor ang pag-asa nga si Bagyo Pilo. Sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Nga ang siling sang pag-asa kahapon daw amuni nga bagyo ang magapabaskog sa habagat. Kaina sang aga, may nakuha man kita nga information from Philippine Weather System nga daw naghina naman kuno ang habagat. Siling ko ay salamat. Ang mga wala makapanglabas sa sulod sa pila kaadlaw kay nagbunok ang ulan. Subong makapanglaban na sila. 1:24 p.m. mga tun oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sa ila birthday today. August 11, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo.

May maukod kita nga tagpalamati dira sa Barangay Felisa nga nag-celebrate gid sang iyang birthday today. Solid na solid kunoy mo. Halin sa Radyo Bandera. Halin sang una sa Surabs hasta subong sa KSS. Okay, 5 solid supporters. Ara siya sa gihapon. Happy, happy birthday sa Wonder Woman kuno since 2018. Surabs hasta subong solid sa K5 as listener. Klinika product user, solid supporters, mabuot, simply kind nga abyan ni Ma'am Choli Culado. Kagsang K5 News FM, of course. Ma'am Divina Guanzon of Tutong 4, Barangay Felisa. Happy, happy, happy birthday to you. Siling ni Ma'am Choli Culado, love, love, yagid ka ko no. Inday Divina Guanzon. Enjoy your day, Ma'am Divine. Happy, happy birthday to you. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi. Sa aton nga mga suki dira sa Barangay Felisa, good afternoon sa inyo. Salamat sa suporta.

0: 1:27 p.m. Hangaton oras mga ka-K5. Ma-enjoy lang tayo, Sir Geralda. Ma'am Grace Marperedo, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati. Once again, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan kamo sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. Thank you gid sa inyo pa dayon nga pagsuporta.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan. Sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: 1:31 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Kayo home ko kay nakapahuway na ni si Rico Puno eh. Pero, you know naman, ang iyang mga songs.
1: Well, let's talk about the good old.
0: Kanami sa gihapon pamatian, no?
1: Isipin ang mga bagay.
0: Thank you, Gid, sa mga tagahandumanan nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Naalala mo pa ba?
0: Ma'am Merlita Malva, Sir Leonardo Riloz, good afternoon.
1: Salamas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo.
0: May kilala gali si Sir Bong, bago ko lang nabukaran, happy birthday. Sir Bong, ang mensahe mo bago ko lang na-open. Belated happy birthday kay Noli De Vera.
1: I love you.
0: Nag-celebrate sa iya birthday kahapon pa ni siguro Sir Bong.
1: Hello.
0: Thank you, Ged. Happy birthday once again, Noli De Vera. Belated happy birthday to you. Sa tanan-tanan ng members ng KSS, nga nag-monitor right now, sa mga kakilala ni Sir Bong Sausa Lumaino, sa Purok Mabinuligon sa Barangay Sumag, mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga taga Purok GK pagid, good afternoon, 1:33 PM ang aton oras, mga ka K5, stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News
3: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM.
3: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trang- kaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Bongkong! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM. News FM.
3: Multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang kita.
7: Ganado kaya malusog.
8: Kitang kita.
7: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tingke.
8: Kitang kita.
10: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
8: Kitang-kita
7: ang pangarap ng pamilya.
10: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
11: Red Horse Beer in Numan Whistle.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Number one. Hit music station. 101.5.
2: 101.5. K5 News.

gusto ko man gali damyawon sa mayong hapon kag i-welcome diri sa atong program. It's your time to shine si Ma'am Christine De La Cruz. I know nagapamati gid siya. Adlaw-adlaw gina from Monday to Friday wala absent. Salamat gid Ma'am Tin. I'd like to greet also in the Jingle Ticor dira sa Hacienda Rosario Sur sa Barangay Granada Bacolod City. Hindi ko kabalo kung paano ko ihambal Sur o Consur. Anyway, Inday Jingle Ticar, salamat gid sa good morning, adlaw-adlaw. Thank you very much gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Granada. Wala ginakapoy, wala nagabatsag sang pagkataka. Everyday nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Everyday nagapamati sa K5 News FM. Mga ka-K5, ang dengue is a viral infection. Gatugas ang dengue virus. So hindi kagid magpakagat sa lamok, kaya ang virus ara sa lamok. Ang mga ginateneran sang lamok, guba, kuhais ang tubig para hindi sila magdamok ang mangitlog. Ako kaina aga pa. Pang check ko na to ang mga plastic nga mga ano na bala, pwede sudlan sang tubig. May nakita na ko baya nga mga pitik-pitik. O dali-dali ko man dayon ginuula ko man, dali-dali ko ginuula ko man ang tanan nga tubig para nga magkalamatay ang mga pitik-pitik. Kay ang pitik-pitik na dugay-dugay, may pakpak na na, dugay-dugay mga gat na na. Take your supplements. Babakura ang resistensya para may inugbato kita sa virus. Samtang wala pa na sila nagdamo kag nagumpisa sa pagpanghalit sa aton, tumara na nga daan ang Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga KSS members dira sa inyong barangay. Sure, nagapamati gid siya. So, tamyawon ko gid siya si Ma'am Mary Ann Dufiles. Kaya adlaw-adlaw gid ko nun si Ma'am Mary Ann nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Ang mga followers ko bala sa page ko sa Sunshine Lacson Original, ka mga unique sang ilang mga ngalan. Hindi ko sigurado kung babae or lalaki siya, ha? Pero gusto ko siya i-greet subong hapon, Fernel Rioner. Mayang hapon kay Fernel Rioner. Salamat, Ged, sa imo suporta. I'd like to greet also Ma Mary Grace Balungkas. Kadamo-damo, abi, sa inyo. Hindi ko ni maubos. Ma'am Alma Season, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jenny Octavio ni Pumuseno and Ma'am Josie. Sa kay Ma'am Josie Taliti Lama, salamat gid. Sa mga nagapamati man sa aton in Sagay City, good afternoon sa inyo. Thank you very much gid. Sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

Ginapangbasa ko ang mga comments ninyo sa ginpost ko kaina. May gina-check ko nga mga names nga wala dugay ko nagid bala wala matamyaw si Ma'am Magdal Castillo de la Rosa. I know she is tuning in. Ma'am Magdal, good afternoon sa imo. Thank you so much.

0: I'd like to greet also Sir John Ray Tabara. Halimpani sa una sa Radyo Banderas sa Subong K5 nagapamati. Thank you, Sir John Ray. And sa kay Sir Lionel Fortunado, good afternoon. Ma'am Helen Pasi, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Paraiso, sa Barangay Stefania, salamat. Inday June Rose, Javier Lorejo, thank you very much. Sa kay Ma'am Susan Alojado, Ma'am Jonah Dugaduga, Ma'am Anali Ibon, sino pagidi ang wala kumagri? Kay Shock, muning imong Facebook account name, sir. Shock de la Peña Estefano. Salamat, Gid, for supporting K5. And I'd like to greet also Ashley Villaras. Thank you very much. Inday Zilia Velchez Escamos, good afternoon. Ma'am Trolley, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, good afternoon.
1: Kung minsan ang takbo ng buhay mo,
0: Ma'am Jennifer Libre Almolanida, si Ma'am Jennifer. Thank you, Ged. Ma'am Jen Ricario, Gani, salamat also sa pag-monitor. Rikanya Gali, Ma'am Jen Rikanya Gani, salamat, Ged. Ma'am Jonah Amante, good afternoon. Ma'am Jonah Amante Abe, salamat also sa pag-monitor. Kabalugid ko nga ang mga nag-comment. Nagapamati ni Subong Sir Lito Lito Infante Pitalyar. Salamat also for monitoring Sir Franklin Martinez, Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Salamat. Alauna 55 ang aton oras, mga ka-K5. Kung may ginabatsag ka mo, magbisita gid sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay wala sang bayad ang pagpakonsulta. Magtumaro sang Klinika products everyday. 1:55 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulungan sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI, pero together they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta sir boy nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Di damo siya sa MCT.
2: Wow.
3: Medium mm-hmm. chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
2: Mm-hmm. Punjay na no.
3: Which is sa UTI-causing fungi sa lab, sir boy,
2: mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes
2: wow.
3: ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No, mm-hmm. D3 Bio, amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, sir boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga buti ka.
3: Ang nakanami pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagidi mo spore biotics.
2: Champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus rhamnosus.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus Reuteri,
2: uh-huh.
3: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. Uh-huh. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak create galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
2: hindi infectious.
3: Hindi infectious. Kundi no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, mm-hmm. Bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Asa lang pang-hugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
3: Ay,
2: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung export biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
2: D3
0: Bio.
2: D3 Bio.

0: News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man.

0: Pre, wala matatadanay be?
1: Amo ginang problema, pre. Kaya ang problema mo, problema ko man.
0: Ay, gani man, pre. Kaya naging subong, no? Wala may customer?
1: Wala may biklase. Nga, pre, aw. Bila taning hormone mo, aw.
0: 1.5 tani, pre.
2: Abo, kadako man gali. Kay busing karon pre, ah. Sikon, may ara man guro, ah.
0: Ay, nakaulam na ko gapon, pre. Noabi kay ubos ng gatas ni Inday. Kag nagalain pang pamatsyag sa magulang niya.
1: Ah, gali ka, pre. Hindi lang maglayan ng buhat mo, pre, ha?
2: Ngaw.
1: Wala na nagsuporta ang amay sinahaw?
0: Ay, ang buhat na lang. Wala na eh. Hindi na to yung masaligan niya, pre. Pabaid na, pre, ha?
1: Ay, naluoy lang ko bisay mo, pre. Ikaw yung nagasalo sa obligasyon niya. Dapat hindi imo.
0: Ay, ambugin na niya, pre. Palangga ko si Dayday. Gani bisan pila pa nakabilog ang bata niya, pre. Baton ko na niya.
1: Bilib ako sa imo, pre ba? Di paano, pre, kung kuhaon sa amay ang mga bata?
0: Bi.
1: Pero di gani, si Dayday mismo makiguli sa iya ba na?
0: Oh.
1: Oo, di gani, basi makakita sa isang hubin-hubin. Eh, kamalo ka naman, pre.
0: Bi.
1: Hubin ba niya si Dayday? Ikaw ya, ha? Medyo may edad ka na ya.
0: Bi.

0: Ay, Ogle, Aryo.
1: May, okay na ka ba, Karkas ang Gatas? Last na ginsumo nga patiti ko siya eh.
0: Amo bala, ati, timingid ka? Kakuan, napunan gani ako sa pangitay, sa ulman. May lang gani, may nakapaulam sa akon.
1: Ay, salamat kid ga ha.
0: Wala sang kaso ha.
1: Siyempre, salamat man nga wala gi ko kabati nga nagreklamo ka.
0: Inatungod pa lang ako kamuga. Samtang kaya ko, buhiun kuwid ka mo. Ay, oo gali. Si Toto sa din?
1: Ato, sa pihak. Gampang to.
0: Amo bala? E, base kung magibito siya karo.
1: Hindi man ka ah. Ga?
0: Mm.
1: May ihambal kong tanya ako sa imo?
0: Eh nga, ano blay na ka?
1: Mapasugot ka ba lang may kachatmig ko nga ni Groga?
0: Ano? Day, hindi ka gani maglahog sang subong sina, ah?
1: Ga, wala ko yung nagalahog. Patuod yung ginambal ko si mo.
0: Oh.
1: Kwan, ga,
0: mm.
1: Gusto man lang niya nga magkipag-friend sa akon. Eh, wala man na sang kaso, ga, ah? Friends, friends man lang.

0: O pre, nano ka? Luluya ka ho? Ano?
1: Perdi sa scatter?
2: Mga lain-lain gid bala pre mo. Wala. Si Dayday bala?
0: Oh. Anong ara naman kay Dayday ho?
2: Kwan pre, may kachat me si Dayday nga negro?
0: Ha? Ano pre? O ti ano da yun?
2: Kwan pre, panalagsaman sila gachat kay ti sako man kunong negro sa obra. Kay IT kunong obra ya pre?
0: Ati mahayo na pre, ganda ko swildo. Kung amo na, ano pre man? Amo nang nubi-nubiyo ni Dayday ang negro?
2: Ay, abot lang. Amo nang pamangkot ko pre nga. Hindi man masabat.
0: Ay, wako sa imo pre ha. Hindi ko na yung magpasugot ya. Tinunto na ya.

0: Hindi ako maributay sa inyong panghambal sa akin ni Pari Umar. Pero para sa akin, hindi mahimo ininidaydahin na tukod palangga niya ako. Hindi man na siya makipag-live-in sa akin kung hindi niya ako palangga. Arin ako sa balay. Abrian kong pertahan. Be, do wala di tao ako. Siguro, tulog na mga bata. Pero si Dayday sa diin man, basikon ato siya sa kusina. Ang mayo pa, kadtuan ko siya.
1: You want this, huh? This one?
0: Hindi. Si Dayday nagka-video call sa negro kag...
1: How about this?
0: Hindi! Ano ina?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lepi sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas yung tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
5: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ng potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap
8: sa mga butika.
9: Spore Biotics naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at Atlas. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami, gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift, OT,
22: breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Online.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga. Kitang-kita.

0: Ga, anong butso yung ingon siya ni? Ha?
1: Ga, kainak pa bala dira?
0: Oo, kainak pa. Kaganoon yung inabuhat mo man?
1: Ga, relax lang bala. Hindi mga kig, ari na oh. Ginpadal anak ko ni Thompson sang $350?
0: Hindi pagbatunay na.
1: Ano? Hindi pagbatunon? Napadala na gani sa akon.
0: Kaganoon ka baylo? Ha? Mm-hmm. Ang amo na oh? Hmm? Ang araw?
1: Ga.
0: Ang tambok oh?
1: Ga, wala man sang kaso ga ah. Wala yung man na ginatandog. Ginapakita ako malang sa iya ga.
0: Be, day-day? Mm-hmm.

0: Enggak. May hambal ko blata ni Simo.
1: Ano blay na ga?
0: Dasun si Mana balaga.
1: Hmm.
0: Mabisita diri si Thompson sa akon.
1: Ano? Si Linggo gini?
0: Ga. Isama lang di siya kasi Mana. Gusto niya lang maglagaw di sa aton kag isa pa. Gusto niya makita ang mga bata ko. Ga. Alang-alang na i-cancel ni Thompson ang kadto niya diri kay nakapabok na siya sa tiket ga. Sige na balaga.

0: Oh, really?
1: Why?
2: Oh. Here in Negros, there is a lot of
1: tourist spots. Oh, what the Nag-istoryahan na sila sa Negro.
0: I like that, I like that.
1: Hindi ba na kung makaintindi sa ginistoryahan nila kay puro Inglis?
0: What is famous here is the big roaster.
1: Walang ginapaminsa rin dayday nga masakitan ako sa ginabuhat niya. Matapos sila karong istorya. Istoryahon ko man si dayday.
0: What is the name of the...

0: Anong siling muga? Mapasipalay ka mo?
1: Oo ga. Gusto ni Thompson nga dito mauna lagaw eh. Te ano, upod ka ga? 2 days man lang.
0: Tagmano ako dito. Mapakuno-kuno nga pawikan.
1: Ay, kinambalan ko na si Thompson. Di okay man lang siya.
0: Ay, hindi ko. Kung gusto mo, kamulang.

0: Wala gid magakontak sa akong si Dayday. Kasakit. Dugin kalimtan lang ko dayon sang amo si nakatali niya. Sang nagkadto di ang negro. Kagagugid sa akon. Naging pabayan ko lang maglakad siya.
1: Ga!
0: Oh. Be!
1: Gabihi ko ga ako ni ga!
0: Si Dayday! Ari na siya!
1: Ga!
0: Oh, salamat! May kinakapuli na siya. Abrihan ko siya. Day!
2: Salamat, good ga, ha?
0: Ga, anay ka, sa di ng mga bata?
2: Ah, ato kay nanay, ga. Ang, ga. Hindi lang kung tanya maglain ang buot mo, ha?
0: Eh, nga man ho. Anong dapat ikalain sa buot ko?
2: Ang, kwan, ga. Ang gusto ni Thompson nga, paapaso niya kami sa California. Buligan kami niya process ang tanan nga documents, ga.
0: Ano? Hindi ka gani maglahog sa sobong sinadaydaya?
2: Kawala ko yung nagalahog, ga. Para ini sa mga anak ko. Kagang plano niya nga, kung makabalik siya sa California, padalaan kami niya dayon sang kwarta agod nga mahikot na mo ng tanan ng mga papeles. Nangako siya sa akon, ga, nga paskwilahon yung mga anak ko.
0: Ano? Kag ikaw maapas man?
2: Nagambal siya sa akon nga, mapakasal kami di ko, no?
0: Ano? Kag paano ako? Ha? Ano ko guli para sa imo? Hadayday? Saan mo lang sinakadali? Pilap lang gani kadlaw ni Gro nga ina, dire? Amo na din yung desisyon mo? Wala po man lang napaminsar nga masakitan ako. Kaya taman kapakaslan kung namunang gusto mo, ha?
2: Jairo, pasensya, kid. Pero para inisamon sa mga anak ko. Kag may palaabuton ko kay Thompson. Mahatag niya ang gusto sa mga anak ko. Kag laminagit sa tanan. Palangga niya ko.
0: Dayday!

wala ko mapunggan ang paglakat nila ni Dayday sa California. Kag ako naman, nabilin nga daw kaluluoy, kag daw gingamit lang gid ni Dayday. Masakit pero batunon ko nga hindi ko mahatag sa ila ang gusto nila. Sa subong, nagakontak man si Dayday sa akon kag nagapangamusta. Kag wala naman ako sang mahimo, kundi kamustahanay na lang gid kami. Budlay kalimtan ang mga natabo, pero dapat ko batunon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jairo.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Sa mga nagapamati sa aton dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa, mga upod ni Ma'am Rowena Villaran Erbido. Thank you very much gid sa inyo. Ang iya gali nga hinablos, naga-celebrate sang iya birthday today. Si Inday Razel Joy Villaran Cahiles. Happy, happy birthday to you. She is now 14 years old. Dalaga, dalagita na ni 14 years old. Inday Razel Joy Villaran Cahiles. Happy, happy, happy birthday to you. Halin sa kay Tita Rowena Villaran Erbito ang pagpanamyang.

Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Sa mga nagapamati sa atong dira sa Cadiz, di mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga suki ko dira sa Sagay City, thank you very much. As far as I know, from Monday to Thursday, naka-hook up ang K5 News FM Sagay sa It's Your Time to Shine program. So mabatian gid ang aton nga programa dito sa Sagay City.

Sir Dadboy Mendoza, mayang hapon Sir Dadboy. Sa mga nagapamati sa atin sa Santa Clara Subdivision. Good afternoon sa inyo sa kay Tatay Feliciano Arguilles, nagamonitor gid always sa It's Your Time to Shine program. Kay nagahulat-hulat na siya sa iyang pasahero. Tatay Feliciano, mayang hapon, happy

dugay-dugay na gidwala ka communicate sa akon si Inday Genicel Bangadlaw. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program sa radyo na lang sa kuno nagapamati. Thank you very much, Inday Genicel Bangadlaw. Salamat gidlangga.

mga ka-K5, ang sige-sige nga pagsaka sa inyong blood pressure nga hindi matapna, pwede ina mahulog sa heart attack, sa stroke, sa dementia, balatian sa kidney kag iban pa. So every day magtumarget sang DTX 500 capsule.

Mga ka-K5, ang DDX 500 Capsule, nagapanubo sa aton nga blood pressure, sa aton nga BP, and nagabulig man para magnubo ang aton nga blood sugar level, kagang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Kung nagatumari ka sa DDX 500 Capsule, adlaw-adlaw, mapaiway ang balatian sa kurason. Las 2:49 ang aton oras.

kun magkubag ang inyo nga baga or ang air sacs dira sa inyo nga baga, posible nga mag-develop ang pneumonia. Mabudlayan ka mo maginhawa. Especially kung ang inyo nga air sacs may na-na-na. Ang inyong ginatawag natin nga pus. Likawan ang paghubag sa inyo nga air sacs. Ikawan ang pneumonia magtuman sa Klinika D3 Bio every day.

0: Mga ka-K5, today is August 11, 2026. Let's have our horoscope for the day. Martes kita sa Bunga Adlaw, Leo, July 23 to August 22. Kunara dara ang imong birthday. Kunara dara ang mga petsa. Ang imong zodiac sign is Leo. Ipadayon lang ang paghimo sang maayo nga mga butang kay makabaton gid ikaw sang blessing. Virgo, August 23 to September 23, hindi pagubang pagsalig nga ginahatag sa imo. Libra, September 24 to October 23. Ang mga ginahimo mo subong may mga positibo nga mga resulta. Mataas ang pagsalig sang mga tao sa imo. Scorpio, October 24 to November 22. Daw hindi mo gid ako no subong problema gid ang kwarta. Ang mga ginpangako kuno sa imo matuman man. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi kagid magsugal. Hindi kagid maghimo sa mga bagay na daw ibutang mo ya bala sa alang-alang ang imo kaugalingon kay sigurado mapyerdi kagid ako no. Hindi manami ang resulta. Capricorn, December 22 to January 19. Likawan mo gid ha ang magpagabi sa dalan. Hindi kagid ko na magtambay-tambay kundi indiin nga kalye. Aquarius, January 20 to February 18. Start ka na kuno sa pag-socialize. Kinanglan kabalo ka na makisama sa iban nga tao. Pisces, February 19 to March 20. May dapat ikaw mahibaluan angot sa imo nga partner. Ano na siya ay han? Aries, March 21 to April 19. Ang imo nga pagka malambing, pagka sweet. Amunin ko no ang rason kung nga ang kadamo gidya sa mga nagahanga sa imo or nag-admire sa imo. Taurus, April 20 to May 20. Kung ipadayon mo ang imo nga pagtingwa, ang imo nga pagkamapisan, sigurado nga mangin financially stable ikaw. Gemini, May 21 to June 21. Ang imo nga ginasupot-supot nga kwarta, nga ginatago-tago, ka ginahalong-halungan, gid. Bawo hindi mo gid na pagastuhon, ha? Kay may maabot gid nga galastuhan nga porti ka importante para hindi ka namang laghap. Cancer, June 22 to July 22. Hindi ka dapat ka maaking, especially sa mga tao nga nag-remind lang gid sa imo nga hindi mo pagbuhaton ang iban or ang pila ka mga bagay, especially kun ini para gid sa imo, especially ha kun ini nga mga bagay magaresulta sa imo nga kapahamakan. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa program. It's your time to shine. Buwas kita ay kita para sa Wednesday edition na naman sa atin nga programa. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others call it the complete food. Amo ining avocado. Kaupod sa nakarong nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Madamo nga health benefits ang hatag sang avocado sa aton lawas, Sir GP. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sang monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sang vitamina kag minerals. Balo ka, Sir GP, kung paano ma-maximize ang healing power sang avocado?
3: Uh-huh.
4: Dapat ipares ini sa super antioxidant. Na combination sang DTX 500 kag mighty sea. Mm-hmm. May good fats ka na sa avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan, halin sa mighty sea. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500, mighty sea kag gakaon pagigabocado.
3: Of course, mm-hmm. Ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subong man sang riboflavin, niacin, folate, pathothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? Mm. May ara man sang magnesium kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
4: Ang naming epekto sang good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sang imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Agud mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adlaw-adlaw gainom ka DTX 500 kag mighty sea, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
3: Wow! Ang tunga pa lang sang avocado, Dr. Ramil, mayara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Doc, pamahaw mo avocado goods na. Kay may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, mayara ka na mga 320. Ina nga food fat, ang essential sa kada selula sang lawas. Iniman ang nagapanami sang panit kay nag-enhance ang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K. Kag iniman ang nag-enhance ang imo immune system.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihis.
5: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag lang nga beta-sitosterol.
3: Mm-hmm.
4: Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia.
3: No?
4: Kao na kamu avocado agun magnubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag mighty sea para nami ang epekto.
3: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr.
4: Correct,
3: Ramil.
4: Because of lutein.
3: Oo, bangod sang lutein kag zeaxanthin.
4: Pero kung butangan pag mo DTX, super antioxidant plus lutein, sige nang mata.
3: Duha ka mga phytochemicals ngayon na makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agod nga matagan, amaganhagan ang damage sa mata, especially hilin sa radiation, sa mga cellphones kag computer screens.
4: Sikong problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy. Gani kung nag inom ka DTX 500 kag mighty sea adlaw-adlaw, nya kaunan mo pagid avocado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination, avocado plus DTX 500 kag mighty sea or pure sea.
3: Nagapabakod man sang mga tul-an ang avocado, Dr. Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
4: Ari ang gusto ko tanan nga health benefits sang avocado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa avocado ang naga-prevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-mighty sea ka or pure sea, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag sulid ang imo protection batok sa ginatawag nga cancer.
2: My family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
2: nga naga-panubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: Epektibo.
2: Aramis
5: mo. DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.
6: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't

Vlogs of Music Lovers, it is now 3:07, and this time check is brought to you by our Super Trio DTXL500. Our Clinica D3 Bio, tandaan nyo kapag kaubusin po naglalat ng kaso, Clinica D3 Bio ho ang sagot ho dyan. Sabay na rin ho natin ang pag-take ng ating D3 Bio at ng ating DTX500 ng ating alkaline-based vitamin C, that's a mighty C. Magandang hapon ho mga K5, kasama naman po ninyo AJ Jack para ho sa ating The Big Mix hanggang alas 4 ho ng hapon. Nasamahan nyo ako mga kaibigan right here on K5 News FM, Philippines.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics!
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT, Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
0: kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

Wellness Month ho tayo ngayon. National Wellness Month, buwan ho ng August. So always alagaan ho natin ang ating kalusugan mga DTX 500, D3 Bio at Mighty C. Kita-kits ho tayo bukas. Maraming salamat sa pagtuto. Adios. Okay.

0: K5 News. K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang lapanit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-indya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ganyugid makuhaan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malaing ni babae!

0: Kagkaibano ako nga kinabudlayan ka. Na ikaw lang ang nagabaka-baka sa pangabuhi ta.
1: Drama naman. Hoy, Julio. Super nakadrama sang kabuhi ta. Abi hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Madak-an gani ko, bulagan ta na lang ka.
0: Tayara. Bakit di man ay? Hindi pag-imuain na ha? Ngaaw. May ginbulos ka na balasakon. Kagamunang nag-aatag si Ibu sang kwarta. Nabubalasi na? Ha? Ara? Si Sinuna aw? Sinuna?
1: Ay, ambot! Katalaka sa imo, Julio!
0: Hindi man ko pagduntwa. Hindi lang ay. Hindi lang. Mas maayo pa nga ni nga. Barakaon mo na lang ko. Sasaiputan mo ang ulo ko.
1: Oo, ah. Hindi ka magkabalaka, Julio. Kay kun mag-abot gid man ang chimpo nga puno na ako sa imo, prangkahon ta kadayon. Hulat ka lang. Nakabati ka? Ha? Hulat ka lang!

0: Ton, ari ang balon mo nga kwarta, oh. Ay, hindi pag-ubusa, ha? Kay nagadililigwa ko bala na sang pangita, sina.
1: Hindi lang ko pagkatagi, ma. Mabalon lang ko sa tinanok ng baligong kagasin.
0: Paghinogay na bala ininto, ton-ton, bala? Daw sunod ka man imo kay papa mo, no? Ano ka? Akig ka man sa kon? Ha? Akig ka man? Sapat!
1: Nga, insultuhon mo git si papa, haw. Ma? Gapamati lang ko bala sa pagbay sa inyo kagabi. Kasakit sa mga ginpanghambal mo kay papa.
0: Tonton?
2: Isang hindi pa bulag si papa? Wala ka mang ganiw, bra. Hindi bala, ma? Dahil hindi mo mapagsakito ng buhot ni papa. Nagkalalaan na sa gana isang sitwasyon niya. Amon mo pa na.
0: Hoy! Hindi ko paghambalis ang amo sina, ha? Wala ka kahibalo kung daw ano ka budlay mangita sang kwarta? Nakabati ka? Isa mo pa gani kawalwal sa akon? Masambil ginang sungad mo! Sige bala! Hay, otro ka man nga apaka! Mano ka, maintraman? Buiset ka karon na! Ihulog ta ka karon sa bubon ni animal ka! Oro ka mo tanan mga palas anon! Mga buiset! Mga buiset!
2: Hindi kami buiset, ya?
0: Hoy! Animal ka! Tantan! Umandam ka na karon sa akon, ha? May imo kung ikaroon pagpauli mo! Bantay ka! Animal nga bata! Maapin sa amay nila? Ang kabalo lang ka mo sa sakripisyo nga ginhimo ko para lang mabuhi ka mo! Para lang maihatag ako sa inyo! Kung kahibalo lang ka mo!

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
1: K5 News FM.

0: man diri sa sapa?
1: Ay!
0: Oo, kiting ah. Kadamos ang lago namon eh.
1: Ay!
0: Ay, dali na lang ko di. Nagid, nagid ha. Manug tapos naman ko ah. Isa na lang ni Kabunlaw nga ako niya o tapos na kuya dayon.
2: Ay, pugi. Sa diin tong habon ko nga labada man. Ay, kasabad ah. Nabilin ko tuguro ay.
0: Ay, te. Ay, kalayo pa niya ako magbalik ka pa.
2: Ay. Ah,
0: di ari o gamitan na lang o may isa pa ko di ka pakiting powder o ah.
2: Ay, sige lang miga kiting ah. Ay, mabalik lang ko sa balay ah. Kulang man naghapon eh.
0: Ay. Hindi na ah. Ako na lang mapadulong si Mudri. Ara lang kami daya sa unhan niya oh. Boy ko, yan ay layo patay mo ya. Mataklad ka papakadusin niyo.
2: Ahay ah. Kahuluya man. Ay, sige ah. Kay ulian ko lang kung makapuli ko sa balay. Kag makalabay ko sa inyo ah.
0: Hindi na ah. O para sa habon. May problema ah. Ay, padulungan pa ka di ha? Masugo lang ko sa bata nga naghahampang to sa may dalan, no ha?
2: Ay, ate sige ah. Salamat, Gigiting ha? Salamat, Gid!

0: Ah, ga. Ako na lang madulong ah. Kay matuba ko to dayon sang saging nga sa basa kilid sang sapa blaw. Manugluto na to eh.
1: Ah, ate sige ah. Balik ka dayon ha. Ga. Balik ka dayon. Kay mapabulig ko si mo panday sang pertahan to sang kabinet oh. Ah, natangtang na.
0: Ah, oo ah. Ay, oh gali. Pila ka putos nga habon ang dalon ko?
1: Duha lang ah, kay maisa na ko to kagin bilin sa iya.
0: Ate sige, makuha lang ko to sa Changita.
1: Sige, sige ha. Ang mga halay ko na isagwa ha.
0: Oo ah.
1: Wow! Ang dami isang mudos ang bana ko. Huh? Nagkakulukanta pa. Dawala buton. Ay. Pero anay ka. Nga basta party kay Arang tupik ko. Kung hindi siya mapik ko, nag-ayhom da yun. Nugay siya tinunto. Kay pakhuyaan ko gid sila. Ang manining kaayo ko kay Ara, tuntuhon pa ko nila. Bawa, hindi nyo gid kuya pagtisting eh. Hindi nyo gid kuya pagtisting eh.

0: Ara, nintalanta ka siyang biskwit, ha? Kag soft drinks nga cold-cold di katama, oh. Pamahawa, nanay, ha?
1: Ay nga, ginoono mo gidiya sa dughan ko, Ernesto.
0: Ha?
1: May makakita gani karon sa aton, ha? Wala ka gidiya balay nagahalong.
0: Ano, abi kay? Wala mo man abi dahil gintaho mo.
1: Abi, maglakata to, ha? Kagambala siya sa wahon mo nga salamat, gid. Bayran ko lang ni.
0: Ay, hindi na gani, ha? Oo, galing. Saan mo ta pwede man?
1: Ay! Ano gidya abi ang poslon ko kung patulan ta ka, ha, Ernesto? May mabulig ka sa pangabuhi ko? Kabalo kagid balas ang estado ko.
0: Ara mo niyo, suportahan ta ka sang groceries mo. Bugas, uga, sudan, dilatas tanan. Kagod ano pa dira? Kag kun makapakidan ko sang akong tubo, may partida ka? Ano?
1: San o panaiya ang tubo mo? Kag kun magpakidan ka, upod mo man gyapon ang asawa mo. Huh. Ote, paano ka kalusot?
0: Maidiyahan ko na iya. Basta pasaligal ng kubla. Ote, ano? Ano sa imo, hara? Ang ipatol mo sa iban? Kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kagkunabi lang ang mapatay bisis wahon. Ikaw din yung bulos ko sa iya. Abi mo blara. Dukay na ganyangan dun ko kagdubot sa imo mo.
1: Hoy! Palyagaba ang atawo nisto. Palyagaba!
0: Kay baloko nga may something sa inyo ni Cap.
1: Ba?
0: Pero okay lang, ha. Makadalin siya kamanda sa malam ngayon, eh. Pero wara ba ito naman ko wala? Mas baskog ko yung maghanot sa kay Cap, eh. Latoy na yung kay Cap. Ako niya, dobaratiya pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Ba? Ay, paghalin ka diri, Ernesto, ha? Paghalin diri! Buisit ka!
0: Oo,
1: halin!
0: Oo na gani. Basta, paminsara ginambal ko si Moara. Paminsara sa Mayo. Kagun makadesisyon ka na, pangilayi lang ko, ha? Ha, Ara? Pangilayi lang ko.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunag ninyo sa papamati ang mga mata ho ba kasumpun sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kasi direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaque Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pag-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang pala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
13: ikapsula mo.
12: Extend!
13: Extend! Supplement for men.
12: Gawa sa maca.
13: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavowaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido.
13: And treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
17: 101.5 K5 News.
18: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: El Castigador!
9: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 11 katakaroon sa bulan naman sa Agosto sa ninyo tuwig 2026, magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palabati sa bilugman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back, mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nag-aarangkada na ang numero unong istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sarang magkita nga malantaw via Facebook Live at K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Makitaan man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5 kag via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kumusta nga aton si Kamasuki nga nagaungot sa itong pagpangalagad? Ginaupdan ako sa akon si Kamahangkilan nga mas paring part sa technical side. Upon sa kay ka K5 Raymond the Master Pugi Alcantara kag si ka K5 Adrian Gantalao ang Laylay 4 ang Butchog o Cho! Ako naman yung kubos ng lagad si Kaki5.
1: Rods Palma. Rods Palma. El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:35 na sang hapon mga Kaki5. Medyo karami sang panahon. Kag daway nag-ulan. Medyo nagagumguom siya. Medyo mapaang lang galing. Pruti medyo kwa na. Ginapasalamatan sa giban. Gaway ginagbunok ang ulan. Pero sa ibang bahin sa Pilipinas, nag-inulan dito. Ang ibang to, may nahalitan na sa bagyong Maymay. Kag si, ang nagapasulod si Bong, si Pilo. Ay, grabe nga mga bagyo. Ikahapon, ang update sa ang dalagan sang panahon, do mga 5-6 ginyak bilog na nagahana. Although, nga tiway pa man niya sang palimaan nga magasulod niya sa Philippine Area of Responsibility. But, ulo aligmat kita as early as now. O, sa nag-a-star dira sa mga pangpang, kilid sang bye-bye, ulo aligmat kita pamati sa K5 para at least mangin alerto, kamo ka mangin updated, kamo sa mga balita. Isa pa gini kay Gina, nagtutok kita o, sa although nga tiway, gimanta, ginabalita, tamalang niya ang mga nagkakalatabo sa Senado. Kaya kagina magka K5, i-check na ba sa daan si K5 Shine? Si Senate pa ako ng presiding officer bala sa impeachment trial nga si Senator Chiz Escudero. Ahay, ginambalan niya bala kagina yung abogado. ginambalan niya yung abogado sa mga Duterte bala sa depensa. Kay nga ako nagbigay nga ghost nila si si Attorney Kapunan. Masulusad niya kagina. I-check tabi si K5 Shine. Kagiban pa ang mga balita nasyonal, no? Kay medyo nagakwan kagina. Hibalaon na nakaroon ng gudagay detalye, no? Ara na iunahon ta si K5 Shine Lacson. Gika naman sa atong News Center Connection.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Tabangi ko si Rods kay dumasukan ako.
0: Nga man! Anong natabo?
2: Hindi ko kagwanta si Rods ang impeachment trial ni
0: Nga aman.
2: Grabe ka draining, grabe ang mga adlaw-adlaw or every time na may trial, may mga nagagwa gid sa mga statements nga kung ka isa bala makibot ka o matingala ang reaction abi naton kag ang reaction sa publiko lain-lain man.
0: Mm-hmm.
2: Anyway si Rods, day 14 kahapon na postponed ang impeachment trial
0: bago sa 10
2: Mayo nga panahon dito sa Metro Manila. So paina gin padayon ang ika-14 kaadlaw na na impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. May din palayag diri ang testigo sang prosecution. Ikaduhana ni nga auditor from Commission on Audit na nagtindog bilang testigo sang prosecution sa impeachment trial. Ang ngalan niya sa Nisirod, si Zaylin Del Campo.
0: Zaylin May Del Campo. Oh.
2: Yes. Oo.
0: Dala ang May auditor. Kay may tupad ka na nga May.
2: Ah, may May pa ni.
0: Oh, may May pa.
2: Zaylin lang yang ako, yung oh. Natandaan.
0: Zaylin May Hikil. Ah, Hikilan. Hindi sa Hikilan. Zaylin May Del Campo ang pangalan niya. Oh. Kaya ginamonitor ko ni Kagina sila mo. That's why nga nakayuhom ko regarding sa pag ghost balakay sang ay oo oh, nagayuhom. But anyway, so, ano na ka K-5 Shine?
2: Yes, Sir Rod. So, Zaylin May Del Campo. Amo ni, hindi si May Gikilan.
0: Ay, hindi na sa, oo. Ali-ali tanaya.
2: O, ali-ali tanaya. So, muning natabo, Sir Rod. May ginhambal sa nga siling niya may 73 million pesos na confidential funds na ginagamit sa Office of the Vice President na masiling naton wala nagsunod or wala sa pagsulundan. Wala nagaangot sa guidelines ang paggamit. Wala sa dokwan bala nagalapas sa kung anuman ang nakasaad sa joint circular. 73 million pesos. May ara pa din gani, bigger. Yung mga, may mga kwan pa din na 400 million pesos. No? More than 400 million pesos. But I want to be very specific. Sa sini na 73 million pesos na confidential funds na ginagamit sa Office of the Vice President, ang siling sang COA auditor, siling niya, pwede manabat ang DC Presidente, pwede manabat pagin ang duha ka mga opisyal sang Office of the Vice President. Nga si Gina Acosta, gin pang, ano gin sang ilang ang alan mo? Gin pang lawag niya si Rods mo sa impeachment trial. Gina Acosta and Julita o Villa Del Rey. Amo ni sila ang mga opisyal gali isang Office of the Vice President. Kakun hindi insakto ang paggamit sa confidential funds, sila ang manabat. No? So tatlo ni sila, si Vice President Sara Duterte, ang Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, kagang Chief Accountant nga si Julita Villa Del Rey. No? So, kuan, hindi man kita, duwa ay maging ma-specify kung paano sila manabat, kung ma-preso sila whatsoever, or makakas sila sa ilang pwesto. But ang klaro diri is may salabdon sila. Bangod sa hindi insakto nga paggamit sang 73 million pesos nga confidential funds. Now, hibaluon naton, diin nagkanto ang 73 million pesos. May ara sila gali nga dapat i-liquidate na 125 million pesos. Nag-submit sila sang mga dokumento or documents of expenses. Dere abi nakasaad kundi inagkadto ang kwarta. Pero sang ginexamina ni sang COA, ang siling sang COA daw mga 70 plus million did sa 125 ga confidential funds ng 2022 ang nagkadto sa masiling naton hindi amo or hindi dapat diri nagkadto. Kaya ang ginhambal diri sang COA, siling niya sa ilang documents of expenses nga ginsumiter, gingasto ang 73 million sa youth campaign. May Christmas party na gingastuhan kang iban pa din ng mga activities, kag may Thanksgiving gathering na gingastuhan. So dira nagkanto ang 73 million pesos.
0: Grabe
2: sa confidential no. Funds na hindi pwede. Na amo ni ang kantuan hindi ni siya pwede. So nag-issue karon ang COAS ang notice of this allowance. Ano na siya ang notice of this allowance or ND? Gina-issue nagali isang COAS sa agency sang gobyerno o sa isa ka ahensya sang gobyerno kung makita nila na daw ginagamit mo ang pondo sa hindi amo. Halimbawa, luho, no? Halimbawa, do kwan bala wala nagasanto, sobra nga paggasto na maluho nga paggamit, hindi kinahanglan, irregularidad. Kung makita nagali sang COA sa isa ka ahensya sang gobyerno nga may irregularidad, hindi kinahanglan nga paggamit, sobra nga paggasto, maluho nga paggamit sang pondo o sang confidential funds to be specific, the issue gali sila sang notice of this allowance. So nag-issue ang COA sa office of the vice president. Kisiling nila, hindi din niya pwede ang ilagin submit ng mga documents of expenses. Kay gamiton mo niya ang, halimbawa, 10 million nagkadto sa reward payment. 34 million nagkadto sa mga pagbakal sa mga nagkalain-lain ng mga goods. May isa pa din na nagkadto sa medicines. Diba? So, hindi ni pwede. No? Amo na ganing siling man bala sang iban nga kongresista nga dapat ang confidential funds ginagamit na siya sa operation for national security. Gamit sang ila pagbayad sa safe house, paghatag sa mga rewards sa kung sino makahatag sang impormasyon confidential ng mga informations, dapat dira galiga kadto ang confidential funds. Pero iniya ginbakal sa medicine, ginbakal sa mga iban pagdito nga goods. Tala mo na bala, which is gwa na nasa sa pagsulundan. Sa gwa na sa hindi na sa pwede nga ginagamit sa mga. So nag-issue ang COA sang ND, notice of disallowance, buot silingon ang ila to nga mga ginsumiter nga mga dokumento nga kuno diri nagkadtong kwarta ginreject ato sang COA, hindi pagbatunon sang COA. So muna ang isa ka ina sa mga ginpang bulgar no sa ika 14 dias na nga impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ari pagid si Rodso before ko magmalipat no. May ara sang kundi nalipat gid ko.
0: But anyway, kag give up shine, okay naman so far ang mag-update dada sa national. Kiti kita bulo bantayan na to ni ang kwan mo, nakayuhom na kuya kaginas na siling ko, samtang ginatakwal bla, kay ining si presiding impeachment court, presiding officer, Chiz Escudero, daw nagihom ko sa ngambal niya, kay di ang balance attorney Lorna Kapunan, niya wala kaya ginindyan, oh? Wala ka ginindyan attorney sa mga abogado sang depensa, abogado ni Vice President Sara Duterte, gin-ghost ka lang. Niya kay ngaway kanila ginsabat kay ginaghambal galing korte ang Senado kag Five Shine sa depensa kag sa prosecution nga nagasiling nga abi mag-istoryahan na ikamo mag-meeting kamo i-compare nyo ang mga ebidensya o mga dokumento kung diin dapat na din ang original kag amo i-present ko sa amon para at least hapos ka madasig ang aton sing pagtakol sining impeachment trial ang guwati ang depensa kag Five Shine wa gidiagali inagwan. Muna nga nag-ulpo, tihambal niya, wala kaya ginindyan na attorney Lorna, ha? Gin-ghost ka lang.
2: Basta hindi mag-ulpo, ito na yung ginagamit, kaya ginindyan mo ko. Subong niya, gin-ghost mo ko.
0: Oh, grabe, oh.
2: Sabi mo sa relasyon gani si Ron, gin-ghost mo ang isa katao o ang karelasyon mo, pwede ka naman pasakaan kaso mo.
0: Ay, tood ka? Inang grabe ng effort niya, why mo gisagin...
2: May epekto psychologically ba na sa tao?
0: Oy, gali ka?
2: I don't know, may talk mo nang imo mga amigo, mga abogado, basta daw mahulog sa kasuhay, yung ano, basta gin-ghost.
0: Daw may ginapabulo pa bati-batian ka, oh?
2: Well, hindi ko pag-isuwa bilang magambal bala si Rod kay kabudla ginakaroon. Anyway, si Rod, are, antes ko magpaalam, ang may ginsumitero sila na mga resibo
0: amo pa na tani
2: na ang petsa si Rod, December 13 to 18.
0: Aha.
2: Pero si Rod, ang ilagi si sumeter nga liquidation para ini sa pondo na 125 million pesos. Pero ining 125 million pesos nga pondo, wala pa ni ma-release.
0: Uy.
2: Na ang may liquidation na.
0: Pero ang nanamian, pagid kuya kag G5 Shine, sabi mo ano, ay ning kundi si Koa Auditor Zylin May Del Campo, nagsiling siya nga may ara siya nga mga bien, alinya at least bien tetres ka mga pangalan nami yung pamasahon kung mga pangalan bla dasig lang niya ang mga pangalan. Aryo, si Pia Piato Slim, Ralph Josh Bacon, Anong Pauco, Heart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clariza Hunteveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple, ba umapol or Maple, Lapid, and John A. Lapid Jr. Pero pigaw na, aring nami oh. Oh, dasig lang kay G5 Shine. Ang mga managmi diri, aryo, si Beverly Claire Pampano, Matthew Caso, Matthew, Matt Llanes, tani no, Matthew Caso, Caso de Bula, bla kay G5 Shine. Dason, Nova Santos, si Sala Kasim, Renan Piatos, si Xiaomi Ucho, Jay Kamut, ring pinaka the best nga ngalan, Jay Kamote, Migi Mingo.
2: Ha? Doon na notice ko doon mga kaaway, doon mga kasumpong.
0: Migi Mingo.
2: Murder ang ilang mga
0: kalan. Uy! Buhi pa si Yuyoy Villamin. Ah, Kukoy galing niya. Kukoy Villamin. Si Connor Adrian. Hanilet Camille C. Christine Applegate Estrada. Dennis Tanya Escudero. Oh, grabe nga mga pangalan. But anyway,
2: pinapaya si Hunteveros, siya si Rod.
0: Si Hunteveros, ngalan niya si ano, Aryo, Dilingida. Do hindi mo si Risa, Hunteveros siya.
2: Hindi gani, pero...
0: Hanilit? May hanilit pagadiyo mo? Ayo. Pero ini nga mga bagay, di pensahan pa ba na yasang defense panel kag G5 China. Those are...
2: Pangitaan, birth certificate.
0: Oo, tigong na ipakita mo lang. Oo, malay mo muna yung pangalan. Dungol man mga ginikanan sa muna. Oo, mga pangalan, tama kun mo. Himuon yung may ara ganiya. Uno, dos, tres ang pangalan mo. Uno, disidos, tres, kwatro. Muna mga pangalan. May iba niya nga color, tanan. Yellow. Oo, may ara may iba niya red. Kita mo si Red Salgado, ang bata niya si Blue kag si Green.
2: Kilala ko po puro man Carlos. Carlos 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oo. Di malay mo, maka-present sila sa mga dokumento nga those are the legal names nga visible niya sa PSA. Uh-huh. Ayo.
2: Pila pa ni Kadlaw kag matapos ang impeachment trial kasi as I've said, dumasukan ako.
0: Pero, bulubantayan, taniya, kay medyo, kwan eh, medyo panghangkat ni sa depensa kung paano na depensahan ini nga mga ginpagwa ng mga statement coming from the witnesses kay G5 Shine.
2: By the way, Sir Rods, kadumdum ka nga sang 2025 last year, ginrecommend sang NBI ang pagpasaka sang kaso against Vice President Sara Duterte ng grave threat bala. Iningin sila niya bala nga adi nga mapatay kay Presidente Marcos, bla bla bla kun mapatay siya. Sini nga adlaw alauna imidya kay ina ginpasaka na sang DOJ ang kaso nga grave threat sa Quezon City Regional Trial Court against Vice President Sara Duterte because of that statement, Sir Rods. Report gikan sa news center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko. Kagkaningawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Timasulo sa Diyan ni Mike K5, bulaman tayan taning galatabo sa Senado sa impeachment court. Kaya para yun pa man ang pag-lay down sa mga mga ebidensya batok naman sa kay Vice President Sara Duterte. And of course, no, the batteries of lawyers ang pag-ilinaway dras ka may impeachment court. Ilang taon taning sabat naman sa depensa, paano nila malutsan? Ining pipila ka may ginapanghambal naman sa mga witnesses regarding sining pipila ka mga resibo naging pang audit sang Commission on Audit by Kakifa. Mabay ka na commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa mga pipila na ton ka mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. TTX 500 para sa healthy gatay. TTX 500 ang TTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. TTX 500 masaligat. Epektibo. TTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others call it the complete food. Amo ining avocado. Kaupod to sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Madamo nga health benefits ang hatag sa avocado sa aton lawas, Sir GP. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sa monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sa vitamina kag minerals. Balo ka, Sir GP, kung paano ma-maximize ang healing power sa avocado? Dapat ipares ini sa super antioxidant. Oxidant, nga combination sang DTX 500 kag Mighty C. May good fats ka na sang avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan halin sa Mighty C. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kaangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500 Mighty C kag gakaon pagika-avocado.
3: Of course, ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subuman sang riboflavin, niacin, folate, pathogenic acid, kung but mo silingon, amuni ang vitamin B1 to 12. Ano? May ara man sa magnesium kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
4: Ang naming ay picto sang good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sang imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Ang good mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adlaw-adlaw, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
3: Wow! Ang tunga pa lang sang avocado, Dr. Ramil, mayara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Doc, pamahaw mo avocado goods na. Kaya may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, mayara ka na mga 320. Ina nga food fat ang essential sa kada cellula sang lawas. Iniman ang nagapanami isang panit kay nag-enhance ang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K. Kag iniman ang nag-enhance ang imo immune system.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag lang nga beta-sitosterol. Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kaon na kamu avocado agun magmunubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag Mighty C para nami ang epekto.
3: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr. Ramil.
4: Correct, because of lutein.
3: Oo, bangod sang lutein kag santin.
4: Pero kung butangan pagid mo DTX, super antioxidant plus lutein, sige nang mata.
3: Duha ka mga phytochemicals nga yara makit-an sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agod nga matagan amaganhagan ang damage sa mata, especially hilin sa radiation, sa mga cellphones kag computer screens.
4: Sigon problema sa mata Sir GP, permita na ginabalik-balik pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy gani. Kung nagainom ka DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw, nya kaunan mo pagid abukado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination, abukado plus DTX 500 kag may tisi or pure C.
3: Nagapabakod man sang mga tul-an ang abukado Dok Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
4: Ari ang gusto ko staran nga health benefits sang abukado Sir GP, anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa abukado ang nagaprevent sang cancer. Now, kung naga DTX 500 ka, naga Mighty C ka or Pure C, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag solid ang imo protection batok sa ginatawag na cancer.
1: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis mo. DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mabagats, mga butika, DTX, Coffee Mix.
7: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix. Mabagats, mga butika, DTX, Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4 Biotics.
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala? Maluya na?
6: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasi!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may put.

0: Premier Antioxidant, gakaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT, Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Number 1.5 K5 News.
2: Welcome back mga kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigador. Mga kaki-5, permi lagid kita busy, sako, o di ka magkagto, matrabaho. Why ka na panahon sa lawas mo? Why ka na panahon o kontime nga maghatag o resistensya, sustansya sa imo sininga kaugalingon? Time naman, nga tagaan mo man bili ang kaugalingon mo. Kung why ka gina-value, i-value ang self mo. Why ka sang value para sa iya, hindi na magsalig. I-value yung self mo. Tudloan na ka kung paano. Paano na si Rods? Inom ka sang Power Trio. Una gid, inom ka sang Mighty C, the alkaline base vitamin C. Para sa ano na kaki-5 Rods? Sometimes kita nga mga tao nagatrabaho kita para mabusog, di ba? Para magkakaon. Di ba? Gatrabaho ta para may ilamon sa pamilya ta. Ipanghatag, ipapamahaw mo da. Amo man ang aton sini nga immune system. Kinanglan man nga maglamon o kun magkaon. Anong ginakaon niya ha? Amo ng vitamin C. Sa di mo na makuha sa Mighty C. Once nga busog ng soldado ta o kun ang aton built-in nga puwersa. No? Sa lawas ta, may ikasangkol ng lawas ta nga magkontra sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas ta.
3: Right.
2: Sometimes gabalatian ta bangod hindi na kaya sa immune system ta. Hindi na kaya nga magtapna bangod naman sa very massive nga mga kagaw kag viruses nga nagasulod sa lawas ta. Ti ano himuon ta? Siyempre hatag ka support. Reinforcement. Anong reinforcement sang Mighty C, sang immune system? Amuni ang D3 Bio with the virgin coconut oil. Kay may kwan sa may aral siya nga mga armada, nga muni ang antiviral, muni pangontra sa mga viruses nga nagasulod sa lawas ta. Kon sa armada pa sa ngaton nga gobyerno, kwani Air Force, may helicopter siya, may tangke de guerra sa. Army ning may tangke de guerra gi no. Air Force may mga tura-tura at saan nga nagapang haboy sa mga missiles. Amo na ang D3 Bio, may antiviral, may antibacterial. Pagid mo ning army, antibacterial, mga bakterya naman gasulod sa awas. Tapos yan nagapang tira. Anong ginahimo ya? Pamatay na ya. May antibacterial gani. Amo ni siya mga tangki de gyera, ang mga elite nga puwersa sa ngaton sin nga lawas. Plus may antifungal pagid siya. Ah, di ba? Ti amuni nga mga suplemento nga dapat kinanglanon sa lawas ta para mangin mapag-on. Aside sina, tapos ka na inom Mighty C, tapos ka na inom sa Clinica D3 Bio, alangan ka man di ka manghimos basura. Tapos ka mablakaon, di pagugasi kay malinabog na mga flying saucer gina mga pinggan niyo. That's why hindi man nami nga tapos niyo gamit, hindi mo balo maghugas. Oh, tapos nyo gamit, hugas gamo. Oh, that's why nga ang Klinika DTX 500 siya nang nagapanglimpyo janitor sa lawas ta. Ginapagwa ini mga free radicals nga gipamatay sa aton sa immune system. ginapamatay sa klinika D3 Bayo, ginapagwa sa klinika DTX 500, ginalimpyuhan niya na, ginasilhig niya na, ginavacuum niya na, ginablower niya na, ginablower ang mga higko sa lawas ta. Ginapagwa, that's why mo mag-itsar ka, Mayo, kung nakainom ka sa klinika DTX 500. Ano pang himuon ta? Bakal nakamusako na. Klinika DTX 500, Mighty C, the alkaline base, vitamin C, kag klinika D3 Bio. May paaman nga extend food supplement. Sambal ni mamidag, ay pa, bakla ko bi extend food supplement. Sambal ni mambing selfin, ako niya, Mighty C lang si Rods. Sino mato hero, Lizel niya, pwede both. Mighty C, D3 Bio, klinika DTX 500, plus extend food supplement para nami ang arangkada. This time, silo na kita sa mga pipilaton kung mawalitang local check. Tabi si Kaki5, Red Salgado. May isa kahitabo, may Kaki5, dala nakson. Isa kahit and run. Ang maning matutuod nga hit and run. Kipa, tapos niya nabungguan ining isa kapidistrian, dinalaganan niya. Huwag gid binalikid. Sinuning tag-iya, sining minivan, Suzuki minivan gani. Inibilang, kundi multi-cab, may close van na siya. Muna sa minivan, no? Nga klase sa lakyan nga nagbunggo kag naglasak sa biktima. Ibalawon ta kadto critical japo nang kondisyon sini nga biktima sa ospital makaluluoy man kay K5 Red.
3: K5 News FM live report.
2: Ibalita mo.
4: Yes, si Febrons, sa critical sa gihapon din kondisyon sa pedestrian nga si alias Janjan, 32 anyos, kay Presidente, iya sa Barangay Estofaria. Ini kay Febrons, para sa atong sining mga tagpalamati kag viewers, magipadala kita dara nga kuan nga background video kung nakitaan sa atong sining mga viewers kung diin bala ini. Ini kay Febrons, sa dragin mga Augusto GS kagapon, kay mga pasado last dosis na kagahon, ining biktima, nagkaon ini siya sa Roscaldo, kaupod ang apat o tatlo sinay ka mga bata. O galikit isang matapos ni Kaon Roscaldo, ini siya ang tumabok sa dalan dra Lacson.
2: Uy.
4: Actually, intersection kay Febrons, sa Rizal Lacson, galikit ilaban-laban siya sa may Lacson area dra sa Roscaldohan, balang Makilan.
2: Sanguna, madumduman sa may Rafis na?
4: Yes, diragid.
2: Oh.
4: Diragid kay Timrod sa Rafis Isler. Kag tigra na ka, o na Roscaldo, galing kay mantinginin tatlo, yung kabangay mata, nagmer pa nira, kating isaya, do nagpanagarilyo pa na eh.
2: Uh-huh.
4: Pero ini siya, tumabok ini siya kay mantinra sa madumduman, tatabok sila sa muna, may gas station na eh.
2: Oh, gas station na da ang tabok, tapos dira na da gapulundo, mga slakyan, la? Nga magpakagto ka na bibata, mandalagan, dira nagapundo ka kay Febred sa may gas station, gid.
4: Yes, dilagid kay Febrods, kay may service ini sila ka pick up, ti ang isa na tumabok dito kay Febrods, galing kiting bayo, sini itumi.
2: Ay!
4: Although sana, nagman kay Febrods nilang dalan, galing ipagtabok kay Dira Bauti, binungguan siya kay Febrods. Ang,
2: lapit ang tagali na ka kay Febrods sa may business ino, sa may hotel?
4: Lapit-lapit gid. Kung ito kita magsala kay Febrods, dira sa Betubangan sa Roscaldohan pakadto dito sa Business Inn 100 meters siguro kung di kita magsala sa aton sini nga estimate dito sa na sa Puan sa may pedestrian lane dira sa Tubangan sa Business Inn.
2: Uy,
4: ginbungguan na siya, ginyud-yud pa sa binlasak pa sa sang minivan kay Kitay Broads.
2: Sus,
4: so dito ginpangita na sila galing sa ang tatlo yung sinikimata dira sa Janjan. Kay abin na sa pangihi or masin nagpanagarilyo ba dala sa magkilip kay Febrods. Galing kiti hindi siya makita eh. Pero dito, may nakasunod.
2: Daw amo-amo maning natabo if nadunduman mo ang balita dira sa may Golden Field Commercial Complex. At ang driver sa taxi bla, nga nag-istoryahan na sila, gultyada lang nga dula ang isa. Gali, ginyud-yud na yan, hindi agin pagbunggo, nayud-yud pa sa tinulayo. Dumuha mo digli ang kaangay ka kay Five Red?
4: Gali ka dito, yung kay Five Red siya from Araneta to Lacson, pag ito yan. Nga pagsakay ito siyang biktima kay Five Red.
2: Grabe.
4: Diriya, ang natabuti na kay Five Red at nabukuhan siya kay Kumong at natumbain siya kay Five Red. Sinundo, dira niya sini nga TL sa idalom mo na kon nga do ginudyod pa ni siya kag paglabot ito sa may tubangan sa Mrs. NK Febrons ko tumod nga do nagsulod na niya TL ni nalasakan na din sa Kefibrods eh. Ang pila sini nga ang konsini sa biktima kay Kefibrods sa ulo tapos iya sini nga butkon do kadalom din sa pila siya sa iya sini nga ulo kay Kefibrods eh. So ang kwan pag ang information nga nakuha ta nalasakan niya siningat saan ang pila ka mga tulaan sa ribs niya na buka.
5: Agay.
4: Kag amo niya nagtuslok sa iya siningat bituka.
5: Aw.
4: Kag ang iya pa ni Kitebrods ka mga tiil ang tuo at ayang tikod sa tiil kag ang tuhod oh. Buka man Kitebrods.
5: Aw.
4: Amo niya mga pilas ka na ang konsinising driver. Asang kwan kinara siningat biktima nga nagtabok na sa may dalan. Pagkatapos sila, according sa CCTV nga nakuha naton, nagpaladyo ining driver Kitebrods eh.
5: Usually, dira ang area, maglibot ko sang una, may mga polis, may mga standby patrol na kami mga polis kilid mo. Either yes. Dira sa may Sabala Kakwan, kabaligyaan, sa may Rizal Lacson Gid, sa may Piak na Bala, kundi may kumbuyahan na mga appliances.
4: Yes.
5: Ano na, Sintrom? Ano na gani?
4: Sentrum. Yes,
5: oo. Ang tabok kasi nasa Sentrum, gasoline station, ang tabok sa gasoline adjacent sa gasoline station naman ng Rafi sa una, nga bantog da. Kag may mga ruskalduhan na lang makilan subong. So, doon may mga pulis. Subong, why isang pulis nga naka-standby, no?
4: Well, during the time, Kevin Rhodes, doon negative eh. Ang nakarespondan dito, mga security guard, Kevin Rhodes, dira sa hotel,
5: nga
4: nagdalagan, dira although nga tingin report, man gila yun sa kapulisan, nakapadulong man dahil Kevin Rhodes eh. Galing ka tingin yung driver, pagkatapos siya nga nakabunggo, ang mayudyod, dumalagan dahil Kevin Rhodes eh. Gincheck dira sa may CCTV, Kevin Rhodes, though nagpundo pa sa dabdi sa may unahan, doon pagwa, iguro mo na nagliko sa totoo pagkatapos sa conferential. Pero ang impormasyon nga nakuha natin, dito niya siya nagpadulong sa may norte. As alleged, doon naglabot pa silay, at doon naglabot pa kuno sa EB Magalona ka Kitebrods. Muna ang inisang impormasyon nga nakuha natin, mas nagpadulong pa rin sa may Kati, sa gay tungkol sa Kakulba, malang na matyagan na Kitebrods. So karunti, padayon na yung backtracking sa katong sinigang kapulisan, kay manting pamilya, Kitebrods nagpanawagan, din niya dapat magsungka na ning driver kay ining pedestrian nga nabungguan ultimo na ni siya ka mekaniko kagti ang kabataan sa ni duwa pa kami ng edad eh. Grade 5 ka grade 6 kagag iya sini nga trabaho nga pagkayo sa salakyan diri lagi nakasandig para may mahatag siya pangbalon dira kag ining nga sweldo ang kay sweldo yung mga ginahatag dira sa mga balayran Manila eh dira sa eskwelahan na Kitebrods. So muna ko na parawagan sini sa pamilya para mabayaran man kay Manti Kitebrods kung mag-private kita ng ospital di ba basta-basta kay amuna din na parawagan karoon din na pagpagsungka na siya agud ti sabton na lang iya sini nga obligasyon sa pagkabunggo sini sa kay alias Janjan. So ari Kitebrods sa pamatiyan ng bayan sa pahayag ni Narding Pagunsa ni ning Pio sini sa biktima yare
6: pinaperangin siya kay ang iya nga ribs may mga utod.
5: Uy.
6: Iya nga tinay, may pilas, may lusbot. Igo ko sa ribs siya. Tapos ang iya nga diaphragm, ano to, diaphragm na to sa tiyan niya. May diferensya. Tapos ang layan kay, kasi to, kaya pirata niya siya, kabalo ka, ang iya nga dugo, naga-nubo, aral sa silinti, naga-nubo, naga-dula-dula ang iya nga kwan ng BP niya. Kasi ang doktor, kung pa-operahan niya, operahan na dahil yun. Hindi ko ti, makuha ko na ito sa second option kaya din ko, ang ako liko option, ang siling ko panalatari na ako sa dugo, pa, ano na, nang dugakan lang sa dugo. Di siling nga siya, hindi ito na yung madugakan sa dugo, kaya balok ka, kwenta ka bulos ang detroit sa sunod, kaya ang nalibugan nila ko, no? Kaya ang, ano na, ang iyang BP naganubo, nagadula-dula. Ang BP, ang iyong may difference na sunod.
4: Okay, so mo yan.
5: Diba si Bala yung mga internal organs to, ti, sa initial information, may ribs yan, nagkalagadugmok na, nalasakan, nga daan kagipay, pero delikado na mo. Basi Bala kon, ang lungs itong baga niya, ang mga nag-scrambled na sulod na. ginlukot kay.
4: Oh, doon gamit na naglukot kita sa gubas ang minivan na apisar tohon ni Tigamay na nakita ng Rods Proti kung ina magtupa sa ibo siniya ng lawas posible di di mabuka ang ibo siniya tulaan kay Tigamay siya.
5: Ay, kalay.
4: At tiyan mo na karoon ginapagabuyo sinin sa pamilya nga makaluwas lang si Alias Jan Jan kaya mati tugtog sa mong kritikal gapo na komisyon sige gapo na ang pagkarga sang dugo kanti kundi kita magsalama sige painalong naman so operasyon kita Rods agod makarecover ni sa tiya siniga mga
5: pero diri kita sa suspect anong indalagan sa investigasyon sa mga otoridad ta sa pag-tracing sa lakyan ng minivan.
4: Kaganyan na kayo, Rods, wala talang makontak pag-it si Sir Bonilla, kimatik din na nag-assist dito sa may isa't masar katedral. But ako din si Iya, padayon sa Iyapo ng backtracking, kayo, Rods, may mga CCTV nga nakuha o gano'y kumati ibang dulong, hindi maklaro ang plate number. Kag karugi na usay pa nila, kiti damo-damo na sa mga lagko ng mga kumbiyuhan na kiti Rods, kaya klaro, walang CCTV, kay mostly ang CCTV kiti Rods na nagtutok sa ila sinigang mga establishment eh. Pero karon doon nag-request na sila sa CCTV sa may syudad, sa Dalanon, agod na maklaro in plate number kiti Rods. Pagka may tali, kiti matutok na, may baluan na, kung sino ni aga palagia, sinisalakyan na kiti Rods, agod na matubod in nga suspitsado.
5: Oho, ti panawagan kita sa nagbunggo, to balikdan yung ano, makaluluoy itong biktima, may mga kabataan, may pamilya nga nagahulat to, may pangabuhi, ti balikdan yung man, tapos nyo bunggo, kung nakahadlukan ka mo, buligin nyo man to ay, makaluluoy itong biktima, kakipebred?
4: Diyari, magkisimunod sa, kibatapos, no aksidente, no pilalaman kami, pero no nagdulog pa ang minivan, siguro ba sige na konsensya na to sa eh. Kagkabay patani kay Rod Stick kung wala siya nagdulog, kabay tani nga konsensya ho niya kami mga kabataan, mali siya may asawa, mali siya. Kahit ti, nagasali, grade 5, grade 6, kumadulaan isang amay, ti, sa uli, iba si matabo, mali siya, kagabo mo na bala kay Rod sa, ang kalibutan, ti, di matakapakot, aras babaw firme, ang isa katao, mabot, di ba na kami harap pagtilaw, kay Rod sa,
5: correct.
4: Ti, dapat malikan niya, gid. Kung wala sa kwarta, prangka, ang mabulig mo lang, masarangan lang, importante, kay Rod nga, masalbar ang kato, kag, ti, mabalikan mo, gid, ang nabungguan mga tao, kay Rod sa.
5: Sige. Salamat, gid, kay Rod.
4: Salamat kay Rod, sa mga ito sinigang marita ka madulong sa programa ng El Castigador. Iradulong sa atin sa Power Trio, ng atin sinigang DTX 500, Mighty Sync and D3 Bio, ang atin man sinigang DTX, BT Salt and DTX Coffee Mix. Kaupon sa patrol ni K5, Martin de Manisip, ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kapyon ng marita, Serviso Publiko, Magkaligawan, Zaragos, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
5: Tapos salamat kay K5 Red Salgado sa himusing balita, makaluluoy ding biktima. Nasa karon na critical ang kondisyon sa ospital, pero ining tangkuloy klase nga nagbunggo ni, duway gidyas ang pasunaid. Duway gid binalikid to. Giningagaw nyo to kagindalad yung ospital. Tani ko nagamay-gamay pa to ang pilas. Tinakita mo, araw-araw nga driver ka, nabungguan mo, nayudyod mo na, way kagidagdulog. Di mo na yan pwede, marason nga, way kagakita, sir. Kung ayaw makita, pag bump si mo, naka-prino kagi dapat. Di mo, wala iya prino-prino mo. Rikta kay muya. Ginadus-dus muya kagin lukot yas dalums lakyan mo. Ining makaluluoy nga biktima nga taga-barangay Estefania. Di kabay pa nga konsensyahon ka. Kabay pa nga hindi ni matabo sa pamilya mo. Ulikdan nyo man. Wag mo ni nga kahimtangan gani. Aksidente ni magka-K5. Sarang niyang maistoryahan kay masatol ah. Why niya ni mo kung aksidente bi kalabanan diri rason ti aksidente hindi hungod pero ti after sang aksidente kung binayaan mo amo na nang ginasiling naton nga hungod na naisbuot. Hungod ka gibayaan mo. Butang tabi ang argumento nabungguan mo hindi hungod. Yes, hindi hungod. Pero right after nga nabungguan mo kaginyod-yod mo dira na magsulod ang element nga hungod mo eh. Oh, alas 5:29, check ko busy ka kipa, obre suspendye. Ini nga pipila naman ka mga minor di dado, pilason, matapos nga, yun ko. Nagbinon anay sa syudad naman sang Himamaylan. Check ta si Kaki 5, obre suspendye.
3: K5 News FM, live report.
5: K5 obre, eh, balita mo.
7: K5 Rods, mayong hapon, kagsatanan naton nga tagpalamatino, apilason ang apat ka mga minor de edad matapos nga magbinunanay diri sa Purok 9, Barangay Agisan, na syudad ng Himamaylan, inanggid hapon ka K5 Rods. So, ang mga biktima naton puro ni minors.
5: Uy!
7: Kuhani ang biktima, minor A, 17, ining edad niya, and minor B, this is Tais Anios na saka K5 Rods. Ining mga sospetsado, mga minor de edad na ni K5 Rods. Minor X, this is Tais Anios, kag minor C, 14 Anios.
5: Grabe.
7: So may isa pa din, isa man ka minor de edad na involved man, apang wala kaya na ano, nag-pacify lang siya o kung nagtambag lang siya sa inaway. So sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Rods, actually din padulukan man naton ang ginluntaran sang insidente. Ang investigasyon sa kapulisan kahapon na adlaw, may natabo na yung rambol between sa biktima ni kag-suspect.
5: Mga estudyante ni?
7: Yes, estudyante. Inisa ka K5
5: Rods. Sus, my goodness.
7: Mga victims, estudyante inisa sa isa kapribato ng bulutuhan na diri sa Himamaylan. Apang ining mga suspetsado makutod ni sa actually ka K5 Rods ang suspetsado. Kag mga alis ini siya nga mga estudyante ka K5 Rods. So kagapon na nag-inaway na ini o kung nagrambulanay sa sang eskwelahan diri sa Barangay Agisan ka K5 Rods ang biktima kag ang suspect. And then after kagapon wala gid na pacify o kun wala gid pala na ano ang ila sininga ginawayan ka K5 Rods. Kagina takna mga alauna sang hapon ining biktima mapadulong natani sa eskwelahan.
5: Uh-huh.
7: So kabay ini sa waiting shed, which is ang waiting shed ara dito ang duha ka suspetsado ka K5 Rods.
5: Mm-hmm.
7: Paglabay nila gintawag ini sang isa ka suspetsado ang biktima.
5: Mm-hmm.
7: And pagtawag niya wala lang mihay kag mihoy insumbag ang biktima ka K5 Rods. And then dito na sila nagsirumbaganay, pinukutay dito sa waiting shed.
5: Mm-hmm.
7: After nila nga nagtinapungulay, naglinagsanay sila ka K5 Rods. Naglabot sila sa isa ka Changi nga masamiman tinasayuhan sa mga estudyante because may Changi kag balay na sa actually ka K5 Rods nga duis kinita bala sa gilid ng pribado nga istulangan. So naglinagsanay sila dito actually mga 30 meters siguro away from the waiting shed.
5: Mm-hmm.
7: Tapot nila sa Changi nga ina, wala da ang tagiya. Pero ang kudal bala ka K5 Rods,
5: abre?
7: Nakasabit lang bala ang ano, iya sining
5: kadena. Uh-huh.
7: Ang katabit lang, then abrihan lang nila. So, dito sila naglabutanay na bunanay ka K5 Rods.
5: Sus.
7: Ang kamit sining biktima is nag bullpen ka K5 Rods.
5: Uh-huh.
7: Then, nakakita ini actually apat sila ka K5 Rods no samtang nagasumbaganay ining isa ka biktima kag suspect ka kinapulihan nila nakakita sang kutsilyo ang isa ka suspect diri sa balay
5: sa Changi.
7: Mm-hmm. Wala sang tao sa sulod sang Changi mo.
5: Uh-huh.
7: Nakakita and then amo ang gimbuno sa biktima sa kuya liog kag likod kag tiyan kag K5 Rods. So ang duha ka suspetsado pilason man sila ugo kay nagbato man ining duha ka biktima pero hindi ya tapat kag patalang ila sining igo ka K5 Rods.
5: Mm-hmm.
7: So ara sila karon sa kustodiya sang kapulisan para sa further investigation. And samtang ang tuhaya ka biktima ang yara sa ospital.
5: Kaki 5 obre, interesado ko natabo kahapon, which is may rambol.
7: Hmm.
5: Sino ang mga involved mga otoridad nga nagpacify sa tong rambol nga to nga daw wala gidyas ang intervention nga napunggan o kung na-preempt ang pagbalos, pagtimalos sining mga suspitsado, kagipay mo, bre?
7: Wala man ka K5 Pros because ang ilan to nga pagrambol tapos na ginto sa klase mo. Ara sa guwa sa nga...
5: So, kung di tapos sila rambol, wala sang may nagpatunga ni barangay kapitan da, barangay official o teachers da nga nag-settle. Gay nakamusa giaway, di nakamuda mag-dinumtanay ha? Basi, boss, madinumtanay ka mo? Wala, gid?
7: Wala ka K5 Pros because wala
5: amo, siguro. Amo nang problema, K5 Ubre. Kay kung may ara... Sarang kun tani nga napunggan ang mga handom kag mga dumot-dumot sining mga kabataan ngani kay isog dugo panay mo kagapo na nagrambol basi wetok balos niya mandam kalang buwas ha pero kung may nagsettle to during sa pagrambol nila right after pagrambol nila may nakaistorya tani ginistorya sila ay hindi na ka mo basi magdumot ka pa ikaw basi kung magbalos ka pa ha what I get.
7: Wala ka kay Five Broads pulisan ang ining suspetsado makutod actually na istorya ta ka kay Five Broads ang iya sining Iloy ang Iloy suspetsado and then ang ila naman yung allegations ginabully ni kunong iya nga bata mo pero wala man niya bisay investigation sa kapulisan na nagresigi sa gyapon investigate ang aton sining kapulisan sa duha ka suspetsado ka kay Five Broads siya kinawayan based naman niya sa mga teachers sa privado. Ang biktima ka K5 Bros nag-eskwila ini sa private school mo. Kasi tagwa lang gid sa inang eskwilahan. So gin storya na mo nga pagapon ko no duha kya tanay bala ang sini ka K5 Bros. So kya tanay bala nga ikaw naman buwas na duha amo na ka K5 Bros. Ang gin siling sang ining maestra. So, ini nga yung mga bata pa man, mga minors, wala ka K5 Broads, siguro ito ginang-testingan, siguro nila nilabilitan.
5: Tiuso na bisa uba ka K5 Ubre mo, nga after buhi, nag-yatanay na sa eskwilaan, mandam ka lang ng pagwa, pero hindi niya namin, nga dapat tani, may nag-intervene bla, kay kon wala na, pabayaan mo lang na, ang kalabanan, dira ka K5 Ubre, madumot na, huwag kayo balos, mabalos kayo si Mubuas. Ti okay lang ako sinubag anay. Ti binunanay na ning ilaya, wala yung naninga bagay.
7: Pagkanto namon sa lugar ka K5 Rose ni Surya, manamon ang tagya sining Changi. Masami na gid manadang aginatambayan, kung nabala, after buhi, sa kungugto, dira nagakaon, dira nagapang Mountain Dew, kag smoke-smoke ining mga kabataan, dira sa iyang at Changi. Pero, suspetsado yung pahayat niya na hindi niya kilala because hindi iya estudyante sa ina nga eskwelahan ka K5 Broad. Kumbaga, nang dito lang sila naglaputanay, kay naglagsanay sila halin sa 30 meters away, halin sa waiting shed, kundi sila nagsumbaganay una ka K5 Broad.
5: Aha. Sige, kabay pa nga padalman sa mga otoridad and also the eskwelahan and the barangay officials na nasakupan silang area nga dapat mapatunga na da. Not just ang kabalukang barangay officials, hindi lang asli nga mapungko lang sa barangay hall mo. Trabaho pa na iyang seguridad da. Kasi may mga barangay tanods pa na. So that's why, especially sa mga kabataan nga digapululi, supposedly ganing barangay yung muna mag-assistar mo to secure sa mga estudyante nga nagalakat sa dalan. Kay we don't know anong makalatabo sila da. So, hibalaon ta na kung anong ginahimo sa barangay da, eskwilahan, and at the same time, kung may mga pulis madaga ng galibot, ka K5 Ubre.
7: Yes, ka K5 Ubre, sa muma ni ang panawagan gani sa deputy sa Himamaylan Component City Police Station, si Police Lieutenant Peter Henovea Kaina sa interview namon sa iya, panawagan niya una-una sa mga ginikanan nga i-check nila ila sining nga kabataan i-guide sang maayo sa eskwelahan man because under ni sang office hours nila although ang mga estudyante ara sa guwa sang bulutuan ka K5 Broads plus ang barangay pagid ka K5 Broads.
5: Sige ah. Wala ton tanang update kabay pang hindi na masulit na. Salamat gid ka K5 Ubre.
7: Thank you so much, K5 Bros. Ining abilita, ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty Sikag, D3 Bayo. Inisi ka K5 Arbor Suspenia para sa kampiyon ng abilita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
5: Malamon salamat kay K5 Obre Suspenye. Ti mga tinapungulay sa umay, normal na. Oh, pero ti hindi niya normal ang pagbinun anayda. Nga sa maglabots puntong mo pinatsanay ka muda. Oh, ti kabay pakuntani nga mag trabaho man ng barangay. Oh, mag extra effort man da to secure sa mga kabataan nga diga pinuli. Kaya kung makichindig sa uma. Oh, may pisan kami sa unang nga barangay tanod nga nagadulong mo. Oh, may ara ay nagagiya nga to, baha hindi ka magtabok sa suba. Kaya mo na bala tani aw. Kay oh, may mga sweldo man kamuda. Pero sige lang taon ta lang na. Salamat gid sa liwat kay K5 Obre. This time i-check naton ang balita naman ni K5 Wilson Villana. Ara si K5 Wilson pang hibalaon tani, ara na siya. I-check tani kay ang G Mercado ginsugda na agod nga pasanyugo ng serbisyo sa mga pampubliko nga mga balaligyaan diri mismo sa may siyudad kag libre nga wifi kag BP check up kalakip nga igatanya guno sa G Mercado. Ah, hibalaon tani anong ning G Mercado, ano ning Gasataya Mercado, hibalaon ta kag K5 Wilson, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
5: Kag K5 Wilson, anong busilingon sa G Mercado, ibalita mo.
8: Kag K5 Roads, formala no, kag inbuksan kag ipasugda na oh, ang G Mercado programa ini no sa City Administrator Office wala kag Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga siyempre para ini sa mga pampubliko ng mga merkado traditional sa Bacolod. So para sa Libertad Public Market, Central Market, kagati naman sa Burgos Public Market, K5 Roads. Karon sa pagpangusisa natin, ano bala ang G-Market K5 Roads? Kumbaga, umbrella program ini siya K5 Roads. So main nga nga sa programa G-Mercado. Pero sa idalom sa, excuse me, sa idalom sa G-Mercado, may pipila pa ka mga programa, K5 Roads. Ano bala ini mga programa nga ini? Una, amo ini ang G-Timbangan kay K5 Roads. Dawa kaangay ini siya sa timbangan ng bayan, bala K5 Roads. So paagi sinisang G timbangan mapahagan-hagan no ang nagapagawa.
5: May G gi dapat, may G.
8: Tingnan mo na
5: good. Ano ni gugma? Good governance or Greg Gasataya do something like that?
8: Do ka mo na. Yan ang nasinyalis ng iya programa. So wala mo niya G timbangan. Siyempre, para i-address no ang mga nagapamintahan ng mga vendors, wala ko tikon kung diskumpiado ka sa nabakal mo nga ano man dati isda or manok or baboy dira sa kilo, pwede mo dira mapakilo kay 5 rolls no sa G-Timbangan.
5: Mm-hmm.
8: Another is ang G-Cares. Ano naman ini G-Cares kay 5 rolls? So sa idalom sa G-Cares, amo naman niya ang magabutang ini sila sa personnel sa tatlo ka mga merkado kay 5 rolls. Susa din, pwede ka mo dira maka, boy, may pamangkot ka mo dati kay 5 rolls, so pwede.
5: Maka-chat-chat, maka-chatting-chatting da, daw mga kalustorya, daw muna.
8: Yes. Kaya ang importante sa G-Cares kay 5 Roads, kung may nagalain ang pamatsyag ng mga vendors, nagalain ang pamatsyag ng mga manugbakal, pwede din ang kapalapit sa ano sa lugar na kita gusto din hamtang ang G-Cares kahit makapangayo sila first aid na din.
5: Dumayo, wow.
8: Makapadipi sila na kay 5 Roads no, sa ina ng lugar sa sulod sa merkado. Another naman kay 5 Roads no, sa idalong masagyapon sa G-Mercado, ang no plastic Thursday, so G Thursday naman niya tawag nila sa Roads. So kada Webes wala sang plastic no sa mga merkado dire sa siyudad sa Bacolod.
5: Puyo lang puyo.
8: Puyo lang or madala kita di basket kay Roads.
5: Eco bag
8: sa pag mga eco bag. Ari kay Febro sa amin pag ini ang isa.
5: Oh.
8: So tatlo ka mga merkado kay Febro no ginlunsar naman actually isang Saturday lang ini ang free wifi for all no so
5: ay, wow.
8: Isang merkado kay Pedro so isang ka nagabaligya ka na makaskulo
5: bas hindi ka na nakabaligya kay ka connect ka na da kag tumok-tumok sa wifi kag K5 Wilson
8: may nagahulog na tentay
5: di bas kag ang wifi ni ano ni ang connection niya ni basibla kon lima ka oras man ang tiyog siyaw.
8: Abot lang kay Febro, libre ina ka kay Febro, no? Kag ako maging paayo, ina, patayunon, na 3 months pilot, hindi siya nanay ko sa sulod sa nga tatlo kapulan kay Fevros kumayo ang inyang igo sini di padayonon yung siya kay Fevros no? Na may manilibla ka di kumagtalang kasi sa loob sa perkado wala ka sa internet pwede ka kakonek kay Fevros kaya mag-search sa Google Maps kundi siya
5: makuha ng sulod internet mga Google Map ka sulod merkado left
8: tapos wala ka
5: internet. 1 meter right turn
8: wala kami kay Fevros internet man di siya to kasang isda makita sa sulod ni internet ano
5: so meaning nami kay mambal ka na nga ga ari na ko di sa sulod merkado sa din ka dampi ari ko sa may isdaan
8: dalong tapangko ari ko sa dalong tapangko gito po
5: pero kidding aside kay Fevros this is a very good ano ni nang initiative sa ang city government of Bacolod kay ginahimo na lang tanan para may kapuslanan kaghapusan ng aton singa mapunguluyo. Ang nanamian ko abi mo anong ining mga BP aparato da or mga may ara da BP medical rescue nga gin standby ining timbangan niya existing na ni dugay na. No dugay na niya. Kaya ako nakabil ko na magbakal kung gisaga kagto ko das tunga sa may miara da nga mga GO mo. Nga nagapungko kag naga pangkilo bla tigna pa kilo ko na. Ti so far do chakto man ang kiluan do mo na blati mabalaan mo nang oy kulang tunga sa guhit tao balikon ko to be ang gidbaklan ko which is nami nga makahatag integridad man sa manugbaligya eh, nga chaktong timbangan nila
8: Are pagi kay Fevros oh. Last na lang ini tugang ko pa sa idalo masikyat kun sa G Mercado ang GSRP so ano bala ning GSRP amo ini siya ang G Social Responsibility Program. So, ano bala ang matabo ini sa Social Responsibility Program? Supported ini siya sa Group Negros, no? Food Waste Mitigation Initiative. So, non-government organization ini siya nga nag-connect malo sa City Administrator's Office. Agud kolektahon ang mga utan o kung mga root crops kay Fevros nga inughaboy na kutani pero pwede pa mapuslan. So nga ako on ini nila kay Fevros kay ilimpihan ina nila or na no nga pag-process ina nila kay Fevros ibutang sa community pantry kung sa di pwede maka-avail ang community.
5: Ay namian ko na amo nang nakahatag sa kon naka-survive sa kon for 6 months kay Wilson pag-abot ko sa Bacolod. Trabaho ko na, may, sagad ko na. Kaya yung mga inughaboy ng mga utan sa una sa Libertad kasi sa Burgos, ang kuha ko na, ginapangwa ko na, ginapang hugasan, kaginabaligya, bang himo lamas sa tinula, pinaksyo, tinami na, at least makagto ka lang da sa may sina nga area, pwede ka na yung pangayo da.
8: Pwede ka lang yung libre ini kay Fevros.
5: Di makagto na lang tada, hindi na lang tayo magbakal, kagto lang tada, o mangwa lang tada.
8: Pwede kay Fevros, kaya kasayin siya na gani, man sa nga, utan na yung fresh no nga pwede mo mapangayo mahatag kay Fevros ang ibang sinada ang ginagamit Manila panakot ginaluto kag ginapakaon man sa mga community diri sa siyudad sa Bacolod kay
5: Fevros nami.
8: Sang libre man o galing lang kabalo ka kung anong mayo sining epekto kay Fevros kay supposedly amo ginamili ka purpose niya tani kwaon pangayoon ang mga ma-expect sa donation balap ng the vendors sa mga utan nila kay Fevros nga nagtilak na o galing lang lain nagsuli ang paya kay Fevros
5: naman
8: kadamo sa mga vendors kay Fevros sa merkado sa Bacolod nga nag-donate sa sulusubra nila sa mga baligya nila yung maayo pa ang kentangan kay Fevros. So may ibanda nga nag-donate sa mga itlog, nag-donate sa mga miswa, sa mga utan nga hindi inughaboy. Iban fresh pagani kay Fevros every weekend ina sila ginakolect every Saturday. No sa
5: nami, at least bayanihan system na kay Five Wilson. And at the same time, aside sa bayanihan system, makabulig pa na ay sa paggamay nga basura da sa merkado. Kaya nga man, ang kung nihaboy mo na basura, na mo. Kwaon pa yas ang tao, kag pwede pa yung sarang pa yung mapuslan. It doesn't mean nga nagkwa ka da, daw lantaw sa tao si mo, daw higko na, hindi man. Limpyo man na, ginahugasan man na guros ang na-assign da.
8: May pastor sila kay Kifergos, kag ang iba ni Kifergos, hindi man lang food waste, na mabal pa na gani, nga ang iba na mga vendors, Kifergos nakahatag sang fresh kit ya. Mga bag-ugid niya nila ng mga utang niya sulusubra na plaka kita ko sa ilang
5: gusto ko na basta fresh
8: na mga fresh na
5: ining lang mga video yung nalantaw ko diba yung mga pictures yung ginapang send mo tigit ako ka-press ka man sa mga utang di o ario may bulo basket di o may na-press ka o naan nasulod sa plastic bag amun yung mga utang no fresh nga mga utang kanami ah
8: Uh-huh. Imbes nga inupilak, gani mga fresh na ang kinahat.
5: May ukra ba o ukra ka kay Buson? Ibutang mo niya sa may tinigang, no? Wow! Tapos isukso mo sa ano ni? Sa langgaw nga may kutitot kag may ginamos. Ay! Sampat na.
8: May bulag. Pag ito nga kay Pebron.
5: O may pinakas ba mo? Dugin gutom ko. O tapos butang, laga ka sa ugbos ang kamuti. Bla, daon kamuti. Ilagaon na pohan mo na siya kag amo ni isawsaw mo sa langgaw kag sa may kutitot kag may ginamos sa pagkadamit nga panyapon.
8: Risan mo ano kinakas na balyena kag kita gusto mo.
5: Grabe balyena gid ya balyena guro.
8: Balyena gid takas sa balyena kag yapon ang sura sa kulad o bagis na. Tuamo na kita.
5: Pero very good ah.
8: Mayo gid programa no kaga para
5: mag- amo niya dapat ang syudad ta nagapaminsar nga makahatag lamayo hindi na tayong magulat lang ako anon dang ara amo lang na dapat innovate man kay tigalain naman ta subong kag five uson mo so kaya tiyang mabuhi basta ga binuligay lang ta kag five uson na
8: kaga nakita ko man gani kag five uson nga buro bintaha man sa aton nga tikong aga nagaturo tampay sa Libertad Public Market good silingon amo na na siya.
5: Masimang ba si Bior Greg Bao? Si kita o gid key 5 no si Fem si Wilson no adlaw-adlaw to sa may gapangayo utan no. Araw nami oh, naan si Dios no. Nami isang utan no. Oh, ti ba si Ramon na blaka key 5 Wilson now? Mamutos ka na bla utan now. Pero that's ina tanan nga G Mercado kaki 5 Wilson, it will be implemented in 3 major public markets from Burgos, Central Market kag Libertad.
8: Yes, kay Pedro, has been implemented na kina-implement naman ini kaki 5 Wilson.
5: Sa tatlo gi ka merkado.
8: Yes, kay Pedro.
5: Wow.
8: Logit sa merkado. So sige lang kay Pedro, so tanahon ta kon ano pagit ang maayo.
5: Pero hindi ko magpati nga may mga fresh sila da nga mga utan unless otherwise dalaan mo ko di sa kabungkos. Bisan okra lang da kag talong kipay kag ugbos lang ang gusto ko ning lawis-wis da mo ning lakot niya sa may lawayan kabe tapos may kamatis may bumbay oh tapos oh
8: hapos lang abala gid pa kayo mo kabalo ka ano kapital sina
5: ano na
8: kulba lang po dito.
5: Pero namit ay love utan bi kag Kipay Buson subong na appreciate ko yang utan kanami gid yang utan tanan nga utan sa utan basta ra sa utan kag Kipay Buson na namian gigo
8: si Kipay Berto na namitan man sa utan kag sa God favorite niya kinang utan palakaon na siya utan
5: wag mo nang sabihin ha gusto mo talagang ma-suspend tayo ng dalawa dito ano. Ikaw talaga, pag ikaw lang, wag mo na akong dalahigin dito.
8: Inayos ko na nga yung report ko kita doon, hindi ko na alam kung paano nalaman.
5: Pero that's a very good initiative, gika naman sa local government of Bacolod for this innovation and public service nga gina-provide naman sa siyudad sa Bacolod. Salamat kay Kipay Buson, wait na panahon!
8: Si Kay Febron sa balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadul-on sa inyo sa kalwan sa Mighty C. D3 Bio, DTX 700, kag DTX Coffee Mix. Sini si Kay Feb Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kag Kalingawa sa Negros, Kay Feb News sa FM.
9: Kay Feb News FM Live Report.
5: Lama salamat kay Kay Feb Wilson Villana sa imo sining balita and da mo nga dapat tambal na ton. May mga bagay pa nga pwede mapuslan mo. Some of us, ginahaboy na. But why kita kabalo nga ginagamit pa na sa iban? Oo, ang iban da, ginahaboy niya yung pagkaon mo. May iban ganing gabakal niya, tilawan tapos iaboy. Oo, mayara na yan. Pagbakal sa malahalon nga butang or pagkaon, tilawan lang kag iaboy. Di mayara na iban nga bisa tilawan mo na, gusto pa niya kanon sa iban? Oo, mayara na yan nga gusto niya. That's why share ka mo. Kaya para at least, kung ano nga tilawan niya, tilawan mo man eh. Oh, para na mi blama kakipay ang problema subong ay panahon. Buwas na mana, no? Sa aton sing masuki nang galantaw subong si Ma'am Mila Perez sa Matamilok barangay issue banwa sa Kawayan. Papang Jun Ramos Eduardo Juju Galuna kasi Marie Chris Navarro ang pinakagwapa kag puti-puti kuno kumbal si kagawad. sa may Motolayan's Honda kay si Papang Erning Pudi Russo. Ang pinakabantog na mekanikong asta subong way pa nakon matilawan kung anong giman siya kabaskog na mekaniko. O, sa atong sige mga suki, salamat gid sa pagpamati, buwas naman. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa G5 News FM, bakulo sa mong sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K-G5 Rimwell, K-G5 Idrian, ko naman si K-G5 Rods of Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K-5 News FM.
10: K-5 News FM.
11: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, nag-amaya nga akong nga buyon.
11: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa sang Mighty C. Kag one capsule, 2 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga pungkot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Gala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang patig, isa ka simptoma na nagapalanguya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagpapabalik.

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
2: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend, isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, birmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adoatlaw.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: K5 News FM.
16: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalain-lain nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan ng mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID.

0: sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak,

0: atin nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Salce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules, kag Sabado, las 9 ng aga, tutub las 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes, kag Biyernes, las 10 ng aga, tutub las 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes, kag Biyernes, ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Al Dawood Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalihag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Martes, Agosto 11, tig 2026.
2: Makita kita live sa unang official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Marty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, driver sang minivan nga nakabunggo sa isa kalalaki sa Dalan, Lacson, ginpangita sang kapulisan.
2: Samtang sa balitang nasyonal, Vice President Sara ginpasakanan sang kaso nga grave threat sang Department of Justice.
1: Sa balita international, 132 patay sa mga Basko nga linog sa Colombia.
2: Kag sa balita ng sports, sa Pinay nagdaog naman sang 5 ka medalya sa ASEAN Weightlifting.
1: Sa ato naman balita, entertainment, pelikula para sa mga mangyan, ginbida sa Cinemalaya. Lasay sa 7.
3: Ulat Panahon.
1: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
4: Kamat-kamat na nagahinay ang epekto sang habagat apang nagpahayag ang pag-asa nga makadadik lang ini kag magabalik liwat ang mga pagulan sa maabot nga weekend. Suno sa pag-asa ang habagat ang nag-apekto subong sa madakok nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila kag amoy niyang nagadala sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang Visayas naman kag Mindanao maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Mayara man subong sang may ginabantayan nga low pressure area nga yara sa sulod sang monitoring area sang pag-asa. Uli nakita ang LPA 1,650 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon kag may mataas ini nga chance nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 26 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang lokal. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay 9 sa ato ng mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, driver sang minivan nga nakabunggo sa isa ka lalaki sa Dalan, Lacson, ginapangita sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Padayon na ginapangita sa kapulisan sa Bacolod ang driver sang minivan nga nakabunggo kag nakalasak sa isa ka lalaki nga si alias Jan 32 anyos sa Dalan, Lacson pasado alas 12 sa kaagahon sa Agosto 10. Ginsiling yung narding pagunsan tiyo sa biktima nga matapos ang ilang pagkaon sa Aros Caldo wala nila madiparahan nga nag-una tabok sa Dalan si Jan kag sang ilang ipangita dito nila naibuloan nga nabunggoan kag nayudyud ini isang Suzuki minivan. Padayon na backtracking sa kapulisan sa Bacolod sa mga CCTV nga posible makatudlo sa gigkantuan sa driver matapos naglugtag ang aksidente.
6: Nagtabok siya, huwag siya nagbalo, nagtabok siya yung lo. Siguro nagtabok siya, huwag yung makita ang musika. May tingin tayo, itong. O, huwag no, at siya guruging kalatika sa isang musika. Kaya naupo siguro sa musika. Isang makita na gaya ko sa mga CCTV nga nalakakas na nalang iyatan mo.
5: D3 Bio Evening Newscast. Dali si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang duwa naman ka magkulorong nga sarakyan na dakpan sa LTO in IR. May kampiyon nga balita si K5.

0: Defensor Longa.
1: Duang mga kulurong na salakyan na nadakpan sumakatapos ang Land Transportation Office Negros Island Region sa duwa ka mga separadong operasyon subo nga Martes, Agosto 11. Sunod sa LTONIR, una nila nga na-intercept ang isa ka kulurong sa banwa sang EB Magalona las 8 sang aga kung saan mayara inis ang sakay sang 5 ka mga pasahero. Magapadulong kuntani sa syudad sang sagay ang salakyan kag ginaligar nagapanukot ang drivers sang isa ka gatos tubtob 150 sa kada pasahero. Matapos ang isa ka oras, isa naman ka koloro mga ilang ang nadakpan sa syudad sa Sinay nga mayara sang 13 ka mga pasahero. Ang salakyan na nagikan naman sa sagay kag nagapadulong sa syudad sa Bacolod kag ang driver ang nanukot sang 70 tubtob 150 kada pasahero. Ang mga nasambit nga mga salakyan ang nag-a-operate nga wala sang gina-require nga Certificate of Public Convenience Permit to Operate kag ini isa ka paglapas nga may multa nga 200,000 pesos kada salakyan. Ini ka balitang nagulong sa inyo Sanggiri X 500 Mighty Sika D3Vayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News Alpha.
2: Lasays 11 sa iban pa nga balita lokal. EMB ginpatawag sang Bacolod angot sa questionable nga ECC sang Buri Road Landfill. May kapyon nga balita si K5 Wilson Villana.
3: Ginpatawag ang syudad sang Bacolod ang Environmental Management Bureau o EMB bangod sa ginakwestiyon nga pag-issue sang Environmental Compliance Certificate o ECC sa landfill nga nahamtang sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ginapanawagan man sa lokal nga pangulohan ang presensya ni Engineer Victor Tomas Ureta, tiglawas ang EMB nga magapakigbahin sa mga teknikal nga pakighinunanon kag inspeksyon sa nasambit nga lugar. May kaangtanan ini sa summary report sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Convenro na hanungod sa compliance ang landfill sa stoppage order batok sa ginapatihan nga illegal na dumping. Para sa D3YO Newscast, sinigabalita gradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty Sea, D3YO, DTX 700, kag DTX Coffee Mix. Balita, gikan sa Bacolod City Government Center. Yun si K5 Wilson Villana. Para sa kapiyon na balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News. FM.
0: Mas sobra 300,000 nga balor sang droga nagkumpiskar naman sa duwa ka mga separadong operasyon sang Bacolod sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
4: Yara na karon sa kustodiya sa mga kapulisan ang duhatanan ka mga individual matapos nga maaresto sa separado nga drug buy bust operation sa syudad sang Bacolod Lunes, Agosto 10, 2026. May kabugusan nga 353,600 pesos ang nakumpiskar nga ginaaligar illegal nga droga. Launa 16 ang kaagahon, naaresto ang 34 anyos nga si alias Ray sa Puro Cruz, Barangay 9, syudad sang Bacolod. Na-recover sa kay Ray ang 176,800 pesos nga balor sang Shabu. Launa 38 naman sang kaagahon, naaresto ang 28 anyos nga si alias Dan sa Purok Malinong, Barangay 39, sa nasambit man nga syudad. Na-recover naman sa kay Dan ang kapareho nga balor sang Shabu nga nakuha man sa kay alias Ray. Sanday Dan kagray ang lunsay mga residente man sang Purok Kabuhi, Barangay 10, sa syudad sang Bacolod. Ina ang balita para sa D3Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX 500, D3Bio kag Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News of Am.
2: Sa katapusan nga balita lokal, mga estudyante sang Talubangi ukon Talubangi National High School sa Kabankalan nga likod sa shooting threat na ukon nga yara sa likod sa shooting threat na kilala na. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenyes.
5: Nakilala na ang duha ka mga estudyante sang Talubangi National High School nga yara sa likod sa shooting threat nga nagluntad Domingo sang gabi, Agosto 9. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, hepe sang Kabankalan Component City Police Station, nga gin-investigara na nila ang duha ka mga minor de edad kag gin-turnover na sa DSWD. Ginestorya na ang mga kabataan sang kapulisan, WCPD kag DSWD, kag sunog sa ila, ginhimo nila ang pagpamahog bangot kamaran sila magsulod sa eskulahan. Tugang pa ang sanksyon, pagdisiplina kag pagpasaka sang kaso batok sa kabataan na kadepende na sa eskulahan. Ang mga kapulisan naman ang nag-deploy sang ila personnel sa kadabulukuan sa syudad sang Kabankalan. Para sa D3BIO Evening Newscast, inisig K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Lasay sa 15.
6: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Sa pinakaunang balita national, nagpasaka sa kaso ng grave threat ang Department of Justice o DOJ patok kay Vice President Sara Duterte magunsingin palayag sang Vice Presidente nga nagkuwersa sang tawo nga magpatay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kagaanay House Speaker Martin Romualdez pananglitan nga may magpatay man sa iya.
0: Alauna, imidya sining hapon, ginpasaka na sang DOJ ang kaso sa Quezon City Regional Trial Court.
2: Matandaan nga ginrekomendar na sang NBI ang pagpasaka sang kaso bato kay Vice President Duterte matapos ang online press briefing sang Vice Presidente sang 2024 sa dinggin pagwa sini ang ginaligar pagpamahog sa kabuhi sang presidente sang Pilipinas.
0: Samtang nga ginbulgar naman ni Zaylin Del Campo nga nag-issue naman ang COA sa opisina sang Vice Presidente sang notice of disallowance para naman sa 2022 confidential fund disbursement sang Office of the Vice President.
2: Gina-issue ang ND kung may makita ang COA nga irregularidad, hindi kinahanglan sobra nga paggasto kag maluho nga paggamit sang confidential fund.
0: Ginpalayagaman ni Del Campo nga gin-liquidate sang OVP ang 125 bilyonas nga confidential funds sang 2022. Pinagi naman sa pagsumiter sa mga dokumento o kung documents of expenses o kung gastos nga may petsa nga Disyembre 13, Tub-tub GC8 sa tung talikdan nga tuwig 2022.
2: Ginklaro ni Del Campo nga ang confidential funds na release sa Disyembre 21 o 2022.
0: Nakasaad man sa documents of expenses nga gingamit ang pundo sa youth patriotism campaign, Christmas parties, kag activities, kag Thanksgiving gathering.
2: Suno sa testigo sa prosecution nga si Del Campo, hindi covered sa joint circular o kung wala nagasanto sa pagsulundan o kung guidelines ang paggamit sa confidential funds.
0: Ginklaro naman ni Del Campo sa impeachment trial nga hindi magamit sa OVP sa reimbursement ang documents of expenses nga may PETSA nga Disyembre 13, tub-tub GC8.
2: Sa 73 milyones nga pondo para sa confidential funds, 69 milyones ka pesos diri ang gingasto nga wala ginpahanugutan base sa nakasaad sa ND o kung notice of disallowance nga gin-issue sang COA sa Office of the Vice President.
0: Suno sa OVP, sa 69 milyones ka pesos, 10 milyones pesos ang para sa reward payment, 34.857 milyones pesos para naman sa payment of reward, ag iban pa nga 24.93 milyones pesos para naman sa payment of reward sa mga bulong.
2: Lasays Jesse Ocho sa iban pa nga balita lokal o kung national, din palayag sang testigo nga si Zaylin Del Campo nga may salapto ng Vice Presidente sa Pilipinas nga si Sara Duterte angot sa paggamit sang ukon 73 milyones ka pesos nga confidential funds.
0: Magluwas sa Vice Presidente, gintumod man ang duwa ka mga opisyal sang Office of the Vice President kasama ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ka Chief Accountant Julieta Villa Del Rey nga may salapto man sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds. Magluwas sa Vice Presidente.
2: Si Del Campo amo ang auditor sang Intelligence and Confidential Funds Audit Office sang Commission on Audit o COA kag nanging testigo sa prosecution sa pagpadayon sa impeachment trial sining Martes, Agosto 11.
0: Ini na ang ika-14 adlaw sa impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa katapusan ng balita national, nagsaka na sa 19 ka mga persona ang namawian sa kabuhi sa bilog ng Pilipinas kasunod sang halos wala untat ng pagbubuo sa ulan bangod sang habagat.
0: Base sa report ng Office of the Civil Defense o kung OCD, alas 6 ng aga, Martes, Agosto 11, na-record ang 19 ka mga fatalities sa probinsya sa Binget, Rizal, kag Batangas.
2: Sa 19 nga nagkalamatay, 12 diring namawian sa kabuhi bangod sang landslide sa Baguio City, La Trinidad, kag Atok sa

0: Sod.
1: Insa naman itong mga personang na-record sa OCD nga nasa Maran bangod sa nagkalain-lain nga insidente.
0: Nagsaka naman sa 2,230,862 ka mga individual ang napituhan sa kalabidad sa bilog ng Pungsod. Kalakip na diri ang mga nagapuyo sa Western Visayas region.
1: Lasay sa Justin Webe.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, 132 patay sa mga baskog na linog sa Colombia. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
3: Nagsaka na sa 132 ka mga persona ang na-record ng patay. Samtang yara naman sa 570 ka mga individual ang pilason, bangod sa nagluntad ng linog sa Western Colombia sa Lunes, Agosto 10. Suno sa mga otoridad, posible nga madugangan pa ang mga kadamuon sa mga kasualidad, bangod nagapadayon pa ang search and rescue operations para sa mga individual nga natithagan sa narumpag ng mga estruktura. Na-record ang sentro sa pagtayog sa San Jose del Palmar, kung sa diin may kabaskugon ini nga magnitude 7.4. Suno sa US Geological Survey, may kadalumpag lumon nga 107 kilometros ang linog kag nabatyagan ang pagtayog sa Venezuela, Ecuador kag Panama.
4: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.

0: Snatch clean and good kad total sa 50 kg division kad sa snatch kad total sa junior kategorya. Nauna ang Pinay sa 53 kg division kundi nakakuha din isang 86 kg para sa gold sa snatch, kag 102 kg para sa silver sa clean and jerk para sa best total na 188 kg. Nakakuha man si Peralta sa 86 kg sa snatch, kag 188 kg para sa silver sa total sa junior kategorya. Sa karon may 26 na mga medalya ang Philippine team sa loob ng 3 kaadlaw sang nasambit nga pahampang. Para sa Balitang Sports nga gidulong sa Clinica D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Barbaran World. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang talingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Ang balita nito ay atin sa iyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Kag para naman sa aton balita entertainment, pelikula para sa mga mangyan, ginbida sa Cinemalaya. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
4: Kaka Sayawan, o kun Brothers by the River. Amo ini ang isa sa Cinemalaya film entry sini nga tuig, kung sa diin ginbida sang isa ka filmmaker ang komunidad sang mangyan sa Oriental Mindoro. Ini ang ginsulat kag indirect ni Alpha Habon, isa ka Filipino film and TV director, writer kag producer. Ang pelikula amo ang magalibot sa istorya ni Nico, taga Maynila, kag si Ayan na isa ka mangyan. Pinaagi sa siningat pelikula, mahibaluan nato ng kabuhi isang mga mangyan kag ang realidad sa kabuhi kun malayo sa sibilisasyon. Ang child actors nga magabida sa pelikula amo ang Sunday Bryce Nicolo Mercader kag Dennis Dato. Kaupod Sunday Beaver Magtalas, Noel Polak, Nicky Valdez, Luis Alandri, Karen Medina, Quinay Mercado, Dayan Bautista, kag Benedict Ramos. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Kakasayawan. Kundi straight mo ni Hambal, kakasayawan. Si Kaka siguro ang bida.
3: Oy, sa mga mangyan.
5: Oy, ipo sinagagipad, ko magtamyaw sa isa ka-happy birthday.
3: Yeah.
5: Sa atong singa HR manager.
3: Yes!
5: Si Miss Jem. Bustamante.
3: Happy birthday.
5: Uy, gid na kalapaw, no? Uy, gid na kalapaw, bisan coffee lang.
3: Ma'am, baka naman.
5: Ilipatan niya. Pwede pa man buwas, ah.
3: Oo, buwas. Pwede pa buwas. So, happy birthday sa amon matahong nga HR manager sa K5 News FM Philippines.
5: Pero nami, galisang panglaw buhol, no? Kumusta ang bakasyon?
3: Nami.
5: Nakakagto ko na once atong pag...
3: yes, pag Mancon.
5: Oh, Mancon atong manager's conference. So may balik sa buhol, balik.
3: Yes, balik sa buhol, balik. Na, may maamuha mo na nakanta.
5: Pero, I know, kinaginulan.
3: Wala ko yung ulan.
5: Kumusta ang mga balod? Kumusta ang dagat?
3: Mamadlos lang siya, pero wala ulan. Tapos gloomy ang ng tiyempo, timing
5: nani
3: para sa...
5: Nani ka na hindi init?
3: Yes. Oh. Amo na siya ang nami dito.
5: Ang namian ko to atong sa may balsa-balsab na.
3: Mm-hmm.
5: Tapos nakita mo to may mga indigenous people
3: yes,
5: na nagasaot.
3: Yes, kasaot. Sa Lobok, Rehearkers.
5: So, ako gitong ginagad nila nga sa utan.
3: Aba!
5: Oo. Pinagsaot-saot mo ko to. Galing yung impact ko nila. Kaya yung saot ko.
3: Oo.
5: Kabalo ka naman sa Diyos ang akong saot. Atra sa manti lang.
3: Basta balik na to sa buhol ah.
5: Oo.
3: Magkaka K5 ang muya itong dalagko ng mga balita sa mga Martes, Agosto 11, 2020 sa
5: ES. Bande man boss nga dalaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening News ka.
3: Magkasunod na ang Largavi sa program ko upon si K5 Julius Maraveres sa pangalan sa Bugos ng Puwersa sa numero 1 istasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita ako si K5 Jean Shatita.
5: At naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News sa Pan.
2: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotect.
6: protekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag tigaw ang imo immune sistema. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress at lawadlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan. Kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung galing siya rin, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit ko siya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang naingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayon sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Artista. Checker time, kagisigong inyong mga rasyon. Oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Una nga istorya tonight. Dili sa Larga Vista ako si Julius Mari Velez. Nagligad niya si Mana ng inisa kadako nga balita ang natabo nga seemingly by-bust operation sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG nga nagtuga sa pagka-bawi o kung ang seizure, hindi bawi, kahit hindi man iya kagobyerno ini, kundi ang pagkatikma sa linibo ka-packet sa ginaaligar nga fake peke nga magic sarap isa ka klase sang food seasoning nga ginabaligya sang Maggi, isa sa mga kumbuyahan nga ginadumala sang Nestle Philippines. Now of course ining magic sarap isa ini kabantog nga food seasoning, but siningon amo ini ang panakot ginapasabor sa pagkaon sang madamo nga pumuluyong Pilipino.
1: Larga Vista.
0: Nano ining magamba kita seasoning. Of course, isa ina siya kaginalakot na chemical ini. Ginhimo sang tawo sandig sa pila ka mga natural flavors. Katulad sang umami. Amo ini ang nabantugan pinaagi sa ginatawag MSG o kon monosodium glutamate. Mas kilala sa tawag sa Pilipinas bilang Betsin. Isa ini sa ara sa magic sarap. May ara man sang artificial flavorings gikan sa vegetables o kung utanon katulad sa mga lamas nga ahos, bumbay kag iban pa. Amo ini ang ayara sa Maggi magic sarap. Ginabaligya ini suno sa Nestle Philippines website ang ilang marketing pitch o kung ang ilang pakagat all you want nasa all in one. Tanan mo nga kinahanglan ara sa isa lang. That's why ang Maggi magic sarap, I'm not saying nga malain ini, I'm not saying nga maayo man, no? I'm just saying nga isa ini sa mga produkto nga bantog sa mga manugkaon labi na gid sa pungsod Pilipinas. Now it's a seasoning. Magamba kita. Seasoning, panakot ini. Ginalakot ini during the cooking process as opposed to a condiment. Nano ining condiment nga ginatawag? Ang condiment, ginadugang mo after na maluto ang isa ka pagkaon. Ang halimbawa sang condiment, ketchup, hot sauce, mustard, mayonnaise, kag iban pa. Nga ginalakot sa pagkaon, tapos muna lutuon. Pero ang Maggi magic sarap, isa ini ka seasoning. Now nga agi na stress ko ini. Kay tikon ilakot mo, why ka kabalo kung ano ang nagsulod dito? Kay tikon nagaindakal karon na ang imo nga minudo. Paglakot mo alangon nga alang-alang nga kuuton mo to kag lantawon kung anong ara sa sulod sang pakete. Now this is where the danger lies. Kete, kung peke ang Maggi magic sarap, ang sunod nga pamangkot, ano ang ato dito? Asin lang balalaban? Oxalic? Chlorine? Ano ba lang ginagamit nga chemical? Samtang ginapatest pa sang CIDG sa Food and Drug Administration o kung FDA, let's have Councilor June Gamboa sang siyudad sa Bacolod. Ano ba ka concerning ini para sa City Hall?
1: Larga Vista.
0: Councilor, good evening.
2: Mayong gabi, soon. Kagsatanan-tanan niya nagapamati, mayong gabi.
0: Una bes, I would suppose, ti familiar ka man sa Maggi magic sarap?
2: Yes. Lakot na naton kung ka isa man gani sa aton nga Ruskaldo.
0: Oh!
2: That is true, soon. Mm-hmm. No? Ang MSG, hindi niya siling abe, delikado siya. Base abe sa findings ng Food and Drug Administration kung sa World Health Organization.
0: Yes.
2: Basta usaron na lang natin, kung sumuhon lang natin, based on the intended quantity.
0: Correct.
2: Ito yung tanan-tanan nga sobra, hindi malayon man mo.
0: Nan! Kabalo ko nga kabalo kang ginsina.
2: Yes.
0: Diba? Anyway, yes. Counselor, that's true, no? Ang MSG is actually certified sang FDA sa Amerika as not unsafe. Hindi siya makahalit sa tao.
2: Yes.
0: Ang bitsin. But anyway, yes. Sir, ano ang imo sining thoughts parte sining pagkadakop sang peke nga magic sarap nagligan?
2: De, ang una yan nga nagsunog sa akin, ang parte bala sa ihatag ini sang sa ayong lagas sa health risk. Amo na yang nagsugod gila dun sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Nasang din pabalo mo ko kagina sa aga. So, resulta nga din balayan ko gila dun man sang isa ka resolution at kasugod ko buwas sa among na sesyon. No? At more on the health risk issue. Amo itong hambal mo nga very concerning. Rason ko na nagbalay ako sa isa ka resolution.
0: Oh, no, interesting. So two issues, no? Number one ang health and number two may ara reportedly sang isa ka Chinese national nga nadakpan man. I don't know kung illegal alien or legal ang iya pagtinerdire. All we know is ang iya nga palayaw nga ginatag sang kapulisan si Xi, SHI, 62 years old. I don't know if this can also be a concern nga luyag ni mo i-bring up?
2: Not anymore siguro so on. Kasi ano na yan, no? Law enforcement na yan.
0: Correct.
2: Nadaktan naman sa CIBG.
0: Mm-hmm.
2: And of course, anything related sa mga criminal o kung mga kaso, para na nada sabihin ko ang MSG Philippines.
0: Exactly.
2: No? Ang nag-file sang kaso, criminal mo ya ang basically kasi abisa sila ka mga lagi na din supak sining ginatawag natong unfair competition upon violations ang ilang na trademark. So, ang nabasahan ko ara man ang mga representante kung sila pa gani ay nagpabaluman.
0: Correct.
2: Kasi ay DJ. Ang sinong fake na nagasululod eh. Wala labot lang sa dali sa Bacol, kundi bilog na ni galing na Pilipinas, at yung Davao, yung Cebu.
0: Oh.
2: At 30 man ang ginakpanay dito.
0: La so, Castellana, may nadakpan man.
2: Oh, sindikato ah. Iti sindikato, dako nga sindikato.
0: Grabe
2: no. Sa sinong fake upon na for counterfeit na magic sarap.
0: Ang na kitan na talupang dan kuman galing counselor, do kadamo sang peke nga mga produkto lately dire sa aton. May peke nga sigarilyo. Ang na-involve pa ganito, police reportedly ang nagihimo sini. And now may ara naman peke nga ano panawag sini nga magic sarap. Correct. Oh. Hindi tana na ipag-ibali ang peke. Hindi tana pag-ibali sir ang piki ng mga amigo, no? Kado kadamo. Diba? Piki ng pagigugma, ina daw sakit na ginaya.
2: Ati paltik ng pagigugma, turti na yaka sakit.
0: Daw maliko tada nga istorya. But anyway, seriously, counselor, ano ang mga points that you plan to raise sa imong sini resolution nga ipasulod mo tomorrow?
2: Ati ang akong soon, gina-urge kuya ang City Health Office. Siya bisa ina ni Mayor Greg Atakaya na tulukong din ini ng komposisyon ang feature kung ang epekto sa sining peke na magic sarap. Now, naging pabalo na kita nga daan sa CIBG na hindi ka may balaan kung ano ang kalidad ini ang kandala, ang ingredients yun eh, kasi wala ini nag-agi sa nakakaigo ng quality control o food safety o kung regulatory processes. So, kung nga dapat usisaon dito ang ating City Health Office. Ito ang dako na problema, siling ko, ang mga konsumitorya, kita abi, why di kaya we can ready pa kan pama din na may balanta. With certainty kung ano yung mga ingredients yung contaminants na kung diin ano yung nag-aging manufacturing condition na siling ko makakahalit yung dako sa atong na sa ayong lawas.
0: Oh, pangabay ko lang sir, hindi makahalalit ng chemical, no? Kasi pwedeng chlorine, pwedeng oxalic ang gamito nila. Bukabay pa, hindi lang, no? Kasi makahililo, ini mo.
2: Itong barato siya. Hindi, hindi man mayroon na kalidad na ingredient yung gamito niya, iba.
0: Sobrang
2: kayo na kagamot ang sodium.
0: Pwede.
2: Amo na siling ko nga, te. Ang usually nga, ang mga peke, nakakahalalit din na yan, kasi barato siya mo.
0: Aha.
2: Sinarisara nila sa baratong mga ingredient, given nila yan. So, in fact, ang binaligyan na ito is ni half the price good.
0: Correct. Oo. Tiway takabalo, pwede mo man pudpuron ang styrofoam, actually, kagi kulor-kuloran, yellow eh.
2: Kasi delikado pa dito.
0: Na!
2: Ang hindi lang dito, mga made of plastic, styrofoam, all the more na dapat usisaon dito.
0: Correct.
2: Ano ang ingredient dito, ang sinin na fake magic salat.
0: Yes. Anyway, I'll wait for that resolution tomorrow, Counselor. And I hope na we can go on air again, Buasa.
2: Yes, sir.
0: Uh-oh.
2: Na maaktuan ni Gila yun sa ating sandun yung panglungsod.
0: Yes, kabay pa. Oo. Tagkapin pa nga ti, kung in kaso piki ang magic sarap, dason ti makonsubra ang asin dira, basi laban asin, ti kung natimpla mo na abis sa imo nga sinigang, ti kung di dugangan mo tubig kay medyo parat, ti pagbukas mo sang gripo, Counselor, wala tubig ang basiwa. Na, amo nang delikado pagida.
2: Wala na ko yung gagamit sa tubig gripo yan, kundi dabakal na ko yung mineral water sa akong mga luluto.
0: Ah, wow. Sa kung sa bagay.
2: Pag na ang kagkadelikado, pag yun kung usaron din natin ang tubig basiwa, prime water.
0: Ay, which reminds me, I don't know, kamo, pwede ka mo makapush nga mag-separate testing niya ang City Hall sa tubig gikan sa basiwa, kay isang una, may mga reports nga may coliform contamination na eh.
2: The last one, banwa nga kansoon, na nagpabalo ng nadaan sa ato ng City Health Office sa Duanay pa. Na hindi na mag-salig sa tubig na nagagawa sa ato ng gripo kung di dapat pabukalan di dabi.
0: Uy!
2: Yes, wala na, hindi na nakasalig.
0: Kay ang tagas, ang duga sang Puso Negro, nagsamo na sa ilang mga tubo?
2: Yes.
0: Hey! Oh. Hey! Ginuo ko.
2: That is why nga, no less than ang atong City Health, I remember, na nagpabalo ng daan sa atong, at your own rest. Ito yung nabadir lang nag-inom sa atong nirekta sa gripo, kayo daw wala naman.
0: Ako eh!
2: Tubig manira. Ha?
0: Gainom pa kuya!
2: Oh, nako.
0: Oo!
2: Oh. Kabayad?
0: Ti, kaling kay ti. Tig-apaguro ang akong immune system, bra?
2: Sobra mo, the more reasons na dapat maging mahalong kandid.
0: Sabagay.
2: Hindi ka bayad toon. Hindi ka
0: kung sabagay.
2: Hindi ka kasalig. Hindi ka kasalig sa tubig.
0: Kung sabagay. But anyway, that would be a point of interest man. Kabay unta nga ma-check din ina. Kag may bro, unta especially now, nga kadamo atong ginambal mo nagligar. Mga damo, tahos. Sa ila, sini nga water pipes, hindi pala?
2: More than 300.
0: Diyos ko.
2: Reported leak.
0: Oo.
2: Nga wala sa Japon Acto ang prime water basiwa.
0: Until now, officially?
2: Until now, yes.
0: Ha? Huh? Uy, Diyos
2: what
0: ko.
2: What would you expect? Wala naman ka siyang may batunon pa o may talabuton pa kasi wala man siyang pundo.
0: Bisan, Counselor, inugbakal, balas, kagbato, wala ang basiwa, subong?
2: Wala gani minugbayad gani sa ilang nga mga bulk water supply, wala man may bayad sa ilang nga mga supplier.
0: Ay, Diyos ko. Ina, katuan ko na, that deserves another episode. Kay by November, ma El Nino na, Counselor?
2: Yes, sir. So, rason to nga ang iskan 30 nino lang dilitado sa diakon ang tubig. Kag kung summer, wala ka na yung tubig na palabuton sa sining prime water batiwa.
0: Hindi, worst so, counselor, worst counselor, ang aton ginapaabot is a super El Nino from November 2026 until next year.
2: Subo kayo, kahit sigod niya 70% spirit ang tubig na binasaliganta, halin sa Japon sa Idalom. Ito ni El Nino, wala ka na sang sayo punto sa Idalom.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh. So, an underground water, hindi surface water aton?
2: Hindi. 70% we still rely on deep wells.
0: Oh.
2: Underground water, that's
0: correct, sir. Oo, oo. But anyway, let's have a separate discussion parte sina counselor. In the meantime, paabuton ko lang ang imo resolution tomorrow parte sa Magic Sarap. Counselor June, salamat gid.
2: Yes, salamat gid maayong gabi.
0: Good night, good luck.
1: Lorgo Vista.
0: Counselor Wilson June Gamboa Jr., ang chairman sang Committee on Human Rights sang Sangguniang Panlungsod. Hindi pa available as of this time si Counselor M. Ang, ang chair kuntani sang Committee on Health sang Sangguniang Panlungsod sang Bacolod.
1: Lorgo Vista.
0: Diton kita ikaduha nga istorya tonight halin sa ginalakot sa pagkaon aray sa Iluanta ang nagainit-init nga development sa politika bangod ginapaabot gina-forecast hindi lang sa pila ka mga political observers kundi pati na sa pila man ka mga negrosanon dala na ang mga netizens among ining tanan nga may Facebook account nga ti kada isa subong is an analyst in his or her own right. Meaning tanan, may ara na capacity nga mag-analyze sang mga hitabo sa aton sini katilingban.
1: Lorgo Vista.
0: Tiang ginalantaw nga matabo come 2028 sa palaabuton nga omnibus elections. But silingon, from presidential to senatorial to local elections, may ginalantaw nga after more than, pila na, 20 years, mga 20 na tubtub na pulo katuig na, posible may ara inkwentro, election, hindi selection para sa Kapitolyo.
1: Lorgo,
0: and let's bring in the former governor, Lito Cuscoluela, tonight. Dire sa Larga Vista. Gov, may gabi.
3: Mayang gabi, Julius. Mayang gabi, Stanan.
0: Mau salamat, gid sa Tiyempo, Gov, no? Kadumdum ko sang imo nga Tiyempo, may inkwintro, gid ya para sa Kapitolyo, eh.
3: Oo. Kada eleksyon, may ara, gid, eh.
0: Now, help me please, Gov, kate, ikaw, in your own right, historian ka naman, eh. When was the last time, do you think, na may ara, gid ya, significant nga inkwentro for the gubernatorial post?
3: Sang 2010, pagdalagan ko, liwat.
0: Uy, hala! 2010, that's 16 years ago. Kung hindi ko magsala, ikaw, kag ang maninoy ko nga napatay na, si then mayor siya sa Dono or former mayor na?
3: Mayor siya, I think, kamano graduar.
0: Sang La Castellana?
3: Yeah. No, si Mayor Freddy Marañon, ang akon kwansa to, inkwentro.
0: Hindi ang imong vice governor, gubernatorial candidate, Black?
3: Ang kandidato ko, si Kwane, si former mayor
0: Ilumba.
3: Ilumba.
0: Oo, si Maninoy ko. Oo. Well, anyway, puro na gid sila patay, no? Now, isugpon ko lang, Gov, nga I'm not saying ikaw na ang manugsunod, no? Pero sa tanan ng mga former governors, halin sang 1986, ikaw na lang ang ara pasubong.
3: Dali lang.
0: Oo! Ay, hindi si Pidyo Zayco pa.
3: Naka-acting governor si Pidyo Zayco.
0: Oo. Pero ang elected, gidya ba lang ang nakaagi, gidya batalya, kag ilinaway?
3: Well, yeah, that's cool. No, magulang ko ka-realizar.
0: No, so, battle scarred kaya gove. Anyway, help me please. Paano naglabot ining ginatawag na term sharing agreement sang Love Negros kag sang Unega, which was by the way una sang una, hindi ba? United Negros Alliance.
3: Sang una na siya.
0: Oo.
3: In fact, ginagaw ang una ng ngalan sang sino to nag-una tos Manila man.
0: Si Binay.
3: Yes, I think so.
0: Nahimo United Nationalist Alliance, no?
3: Nagkambyo na yung Onega, United Negros Alliance.
0: Oo. Now, i-point out ko man, very, very significant because ikaw, ara kagid at the center, sang, actually ako, ara man eh. Sang pagporma sang United Negros Alliance, buhi pa si former Ambassador Danding Cuangco. Ang nagkontra gito, ikaw, sino galitong kontra mo, nalipat ko?
3: Si former si Governor Freddy Marañón.
0: Ay, si Governor Freddy. Ay, hindi. Si Kwan na to, si former Governor Roy Gamboa ang nagdalagan.
3: Well, hindi. Pagka-graduate ko, si former Vice Governor Roy Gamboa nagdalagan kontra sa kay Joseph Marañón.
0: Oo. Pero then, una na to.
3: Ha?
0: Una na to.
3: Una, yes. Correct.
0: Mm-mm. When was that? I could remember that was 2001. After sa kay ERAP eh.
3: 2001 ina.
0: No, kadugay na.
3: And then nagdalagan si Governor... wait, dali lang. Napatay si Governor Joseph.
0: Mm-mm.
3: While in office.
0: Yes.
3: That's why nga nag-acting governor ato, si, kundi mo sila, si Pidyo Zayco.
0: Pidyo Zayco, correct. Uh-huh.
3: And then, wala siya mag-decide magdalagan governor, ang nagdalagan sa idalong sang Unega, kundi ko magsala, was si Freddy Marañón.
0: Correct. Now, sa aton mga tagparmati, mati ka mo closely sa kay former Governor Cosculuela, kay lesson in history, not only politics, ha? Now, ari i-declare ko, Gov, nga sa tong chimpo nga naglagan si former Governor Roy Gamboa, ang tanan nga mga progressive forces di, ako, Secretary General ko sang bayan, ang ginsuporta namon siya, eh. Oo.
3: Yes, oo. Oh.
0: Hindi ko na malimtan ang amon istoryana, diri pa sa balay ni Sammy Wen. Oo.
3: Wala mo sang nadumduman mo gali, ah.
0: Oo, kaya ako to ang istorya sa bayan, eh.
3: Yeah.
0: Anyway, very, very interesting, no? Pero daw gina-remind mo ko, Gov, tigulang na ko gali, no?
3: Kinano na ginayan ako.
0: Hindi. Ayo. Now, anyway, Gov, so that was the last daw somewhat, I'm not saying ibang teke, no? Pero daw, major political battle, gidya. Kiti lately. Well,
3: atong pagdalagan ko sang 2010.
0: Hmm.
3: Remember, si Freddy Marañón ang nagdalagan for governor sa idalong sang Onega. Kag, hindi ko magsala, very late ang akong desisyon ng magdalagan.
0: Correct.
3: Sa to for re-election, well, not re-election, but nagdalagan ko liwat for governor. Kay tungod nga nag-ayo ang mga butante dire sa Negros, nga kuntani may mapilian man sila.
0: Mm-hmm.
3: Kay at that time, dawa ay nasang may willing pa magbato liwat. Remember, before that, sa pagdalagan ko kontra kay Freddy, ang nagdalagan sa iyan, ba sinalipatan mo ha?
0: Si Dudes Luxin?
3: Si Dudes Luxin.
0: Oo. Pinamayapa naman si Inday Dudes.
3: Oh, gani. So,
0: grabe, no?
3: Well, of course, layo katama ito, no? But she ran for the sake also of giving people a choice.
0: By the way, establish ko lang ang timeline, that was 2007, ang pagdalaga ni Dudes.
3: Yes, so.
0: No, okay. 2010, it was you.
3: 2010, kuya.
0: Mm-mm. So that was the real major political battle nga natabo, at least.
3: Amo na tong kulihot nga nagbinungguan na yung
0: bukadugay. Oo.
3: Well, but of course, ba, si isungguranta ni
0: Jan Orola.
3: Si Jan Orola.
0: Wantan.
3: Nagtilaw si Wantan Palangka amo man, no?
0: Tutuluwi Tribaco.
3: Oh yes, correct. But those were Masiling Oblado. Well, based on the record, ang vote count, well, masyado kalayo, no?
0: Mm-hmm.
3: So they were kumbaga, kung lang tawag mo daw token, abe.
0: Correct, correct.
3: Kontra.
0: Mm-hmm. Ako na so, masubok.
3: Amo na to. So, after that, wala na isang bungguan ay, may kwan na, may, ano tawag mo sa to?
0: Term sharing agreement.
3: Term sharing, amo na to. No? So, bilang, nagsulod si, after Freddy, nagsulod si Vice Governor Bong. Ang nangin governor, kagti subong ang dako nga question, ti kay mano graduate na si Bong, ti ano naman ang mangin kasugtanan? Will there be another common candidate between isang Unega kag Love Negros? Kag kun may ara, may pananglit may ara man sang masiling mo third party nga ma-intra,
0: yes.
3: Kag mabutang man niya sang ila kandidato. No?
0: Mm-hmm. Gob, before I go to that, ang mayor nga pamangkot, is that a good thing para sa Negrosanon? But I'll go, anay, sa isa kabutang, sa imo madumduman, paano nag-come up ining agreement between Unega and Love Negros? And why?
3: Well, hindi man po siguro makahatag sa accurate nga tawag mo na,

0: calcium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporebiotics kag wala ining gitawag nitribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka nitribayo kag palainom ka sporebiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporebiotics ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
1: Dasig lang
2: ginapalapan.
1: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporebiotics kag i-combine mo sa gitawag nitribayo. Ti kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
1: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporebiotics, palaino man ka sang nitribayo, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol na makita sa nitribayo.
3: D3 Bio, problema sa pagkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3 90C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kupulang utikog buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo Refen Tour Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig of and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka high blood ka, bangod sing imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporebiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporebiotics nga ara sa Clinica Sporebiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, a good indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amo ning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang

0: lipid membrane sining virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imocellula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya. No, kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So, ang Clinicas Probiotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So, amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang Probio Tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
1: Sir Kibin, ya, ano, wala pa ko ya high blood ya kay nang nakos probiotics kag Nitribio. Mahi blood ka pa? Mahi blood ko guro kung di nako kainom eh.
2: Nambali lang an ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Ano mo mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang Nitribio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto.
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man.
1: So, kung i-combine mo sa Nitribio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Nitribio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm,
0: way ka na parasite,
1: mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi gini ka nanti mosli ka bataan sila gini biktima sini mo mga sa hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sa nga kagaw, no, mag oil pulling kita, no, sa nga klinika D3Bio, no, kung sa Dr. Mel ginapares ko na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no,
1: kaya mo ako na wala ko ginausap, kitakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula daw nagkaon lang ko kuha na
2: ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung bla ginkaka sa kapsul dito ko nami lang man
1: tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
0: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
3: Tignan patay niya na, Sir Kevin, ang ginatawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika Nitribio kakag Sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa Nitribio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kon kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka og isa nga aga katubuan kabla iwit-iwit og isa cancer sore nablang mga
0: init-init.
2: Abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
1: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins.
2: Oh,
1: got-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka, Nitribio kag Sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
0: May ginapasin.
2: Oo, repopulate mo. Nitribio plus Sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM,
13: FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita nga gidatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayawon ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong, mga katuran magabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinimula.

0: radio.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika. Ayaw!

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Max For Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas For Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Nakatnata sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabaluman, usik.
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Kampyon na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani karot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancher Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
6: Sakto.
3: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
6: Ganda ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC. Amo ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
3: Agali ka, ini tubig.
6: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500, may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
3: Uy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
6: Ti amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala aga ko pos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Legali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
3: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
6: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
3: Gusto.
6: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
3: Magluwas sira dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
6: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpagbuhi siyudad sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni muo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imong amay TC or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mong laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods no. And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa katrikon aga sir GP.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Di na dala subong imo sugar.
7: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong ka namin isa kon paminsaro.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
12: Informasyon sa ikaayong law.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo nga inyo makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
6: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man sir GP ka trader nga balatian, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nilang stroke.
13: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells no. So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldiers sa imo nga lawas. So ang pag-inom no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no, agud nga hindi ma-damage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
6: So correct duk sam no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sa antibody sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C, nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Urak unit, sir boy.
8: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of

0: 170.
1: Hantay ko duwa.
0: Sa gabi, duwa. Sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
0: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Informasyon sa ikayong gawas.
4: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa my TC. Uh-huh. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
5: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
6: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo. Oy, okay. Gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off gagis mo boy.
5: Ang malilay. Ay, B.I. ka. Bad influence? Hindi. Baho ilo ka. Dapat maligo ang adlaw, no? Ang pares.
6: Siyempre.
5: Ang pares.
6: Ay
5: na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
6: ako, sir,
5: hours.
6: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya tapos ligo.
5: Ah, swipe.
6: Swipe ka na yun.
5: Swipe na yun.
6: Para hindi, wala
5: Doble.
6: Ka BI.
5: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Oh. Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape
6: Sir Boy,
5: mo.
6: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
5: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
6: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
5: Uy!
6: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
5: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting. Hub na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
7: Lain niya ginabubod, engineer.
5: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Si Edwin Grace paglumutan.
9: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Kung galing si Ariel, nagkantot sila yung isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Silueta sa talk ni Doc?
5: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that cause

0: Yes, those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. Is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural. Ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
1: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
0: Oo. Sa state.
2: Dumayo.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
2: Hayos to.
1: Kung hindi mo pag-untatan ang away kira sa salud sa itong lawas na infeksyon.
2: Among papatay siya mo?
1: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
0: nanahili,
1: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
0: correct?
1: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon.
3: So of the nagin na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells amo na yung nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
0: Ila pang pintahan. X.
3: Tapos si killer T cells amo na yung
0: nagahimos sang nagapintahan,
3: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cell sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway, pero kung naka D3Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellular. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
0: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo hilabta na nila, amo na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3Bio. Paano? Si D3Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amon yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo. Para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics, which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3-bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin.
1: Kaso lang, kay pala inom ka D3-bio, ang D3-bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, ta itlorgid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. O hambal nilang gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
5: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga magabuti ka. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Na nagigit ako makabatsyag sa
7: K5 News FM.
8: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: May aga mga ka-K5, welcome na sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Roel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard sa ato niyang programa Palatuntunan Balitang K5 sa Umaga. Kapod siyempre ang inyong sinikubos ng alagad Migo sa mikropono abyan sa kahanginan kag K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Napdan magkita sa aton siring technical partner Talos sa aton nga usual nga kaupod every morning si ka K5 Rayland Recto Nieves. Bulos anay temporaryo sa aton siring senior tech K5 ang Phil Celestial. Basibuas sa araw na siya. Sa subong, tikahapon, si K5 Ray Matthew Tinasa sa aton siring partner. Now, karon niya sa aton nga master kag B-Mix Control ang nagmanihar sa aton nga live streaming kag of course sa aton nga B-Mix si K5 Jacko. Ang amon diring maskot sa kagwapo kay ti tanan kami diri pogi gwapo kag mga ambot na lang gid ang mga hitsura hindi na iay wala kami nagagamit filter ang amon nga mga nawong labi na si K5 Jacko wala niya nagausar sang artificial intelligence. Pero makita nyo ni sa masalaan nyo gid nga daw, ano ni, AI ning nawong niya, AI? Daw hindi niya natural ako, daw ka-artificial ako. Wala kagi-edit. Aga pa kami din nag-kutso-kutso katatlo. Pari na si K5 Jumari. Hoy, welcome aboard ha, welcome back. Kahapon may importante siya ginasikaso, ha? Oy, sana ola, may ka pa, naka-experience ka na. Naka-experience na siya nga mag-witness sa korte. Oy, tuntun lang, abi mo, isa na sa mga, kumbaga, kung media ka, broadcaster, mapakabig mo man ang trophy mo, unless of course kung ikaw yung ging kasuhan. Kasuhan ka, at yung sabagay, sa una ko, no, kasuhan ka, libel, daw trophy mo na mo. Sabagay, nagilain kid ba ng panahon. Anyway, muna, no, ang amon din nga chikitsika ng tatlo. Amo to, ang considering partner de unedited. Hindi ya AI, ha? Amo ni siya ang amon nga pambato konsiling sa pagwapuhay lang gid, tumpok-tumpok sa mga grupo. O kung may mga kada radio station dira pa hindi sanay sa mga nawong. Siya ni amon nga frontliner.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ayo. Amo na gina siling ko no, kung inisiya mag-video-video ka kay 5 Jom, masalaan gina siya vlogger. Uy, vlogger? Palapitan ta kay ma-selfie, tas hindi kay vlogger ni. Pero kung ang iba naman niya mag-video-video, masalaan scammer. Masalaan na pang scam ang obra.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ay, mga langit o. Anyway, good morning. No, sa tanan-tanan natin mga utod, garoon nga nagkatutok na sa ila tagsak ka mga radyo. Tagsak ka mga cellphone sa 25 tanan ka mga barangay. Driya sa siyudad sang sagay. Amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan.
1: Balita
0: K5 sa Dakbanwa sang Cadiz. Amo man sa Dakbayan, sang Iskalante, lungsod kang Tuboso, and of course, Calatrava. Sa mga kaiping manaton nga Banwa kag syudad, diriya sa Manapla, Victorias kag EB Magalona. Good morning, good morning, good morning. Sa mga katupad manaton nga mga probinsya, ang kaislahanan, dira sa Maypanay, labi na Iloilo. Good morning da, amo man sa Cebu, Bantayan, Masbate, mga magagmay nga mga pulo. Isla, dras may Mambakayaw, Matabas, Mulukabok, Diot, Mulukabok dako. Dras sa Island Barangay sa Mulukabok. May morning draman sa may Suyak. Iskalante, ano mga pulo diha parekoy? Iskalante. Dras may isla da sa ano na Jumabo. Oh, Jumabo. Na mauna diha. Damay buntag ninyo diha. May nagyud mga ilang kalingawan, radio lang yun. Sige, may buntag ninyo riya. And of course, diriman dapit iya sa may Cadiz. sa mga coastal barangays dira, amuman sa mga kaumahan, kahasyendahan. Sa mga Celestino Villasin, VF Gustilo, Jerusalem, Mabini, Barangay Luna, sa may Siwahon, kagiban pa nga mga kabarangay, andira sa may Kaduaan. Amuman diriya sa siyudad sang Sangay, sa may Puy, Celestino Villasin, Kadis na. Diri sa may Kolonya Divina, Campo Himugaan, Barangay Baviera, kaya iban pa ang mga lugar, ang mga hinterland barangays. Good morning karon sa ato niya ang mga suki, ang mga tagpalamati karon ng yara sa ilatag sa kamang puluyan.
1: Alitang KK5 sa...
0: Nag-kuti-kuti na dira sa ilang mga helikoton. Ano nga mga lubrahon, pagpanghanda sa mga balalunon sa ilang estudyante, balalunon sa ilang mga partner, padulong sa trabaho, and of course, eskwelahan. Managahigop dira sa kape while nga nagpamati, nagpaminaw. Habang nakikinig dito sa 89.7 K5 News FM. Nagainom sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, may pang-detox ka pa. Amo na pinag-importante. Gidra sa may Brad's Coffee. Oh. Brad's Coffee. Corner da sang may kurbada. Sa kinalumsan Barangay Poblacion 1, arada Brad's Coffee Shop. Tambayan na da sa mga mag-amigway. Naga-jogging, walking. Mga riders. So, dira, arada da sa may Higad Highway. Aradira na yon ang Brad's Coffee. Available na DTX Coffee Mix. Sa mumandra sa may amigo na ton Pilay. Nasaya sini gamay nga tindahan sa corner da sang Old Sagay Public Plaza. O suki ka mga tricycle driver. Aradira, aradang nga aton nga produkto ang DTX Coffee Mix. Ang mga kakipay. Kagamuman sa may Natad Coffee Shop. Kagiban pa nga mga kapihan. Ang nag-offer man sa DTX Coffee. Pamangkot lang mo kung may DTX Coffee sila. Live kita karon nga makitaan kag babatian mga kauturan sa aton siringa live streaming diri iya sa K5 Sagay live programs as usual. Ara kita dira nag-broadcast mga ka K5. Ara kita dira nag-broadcast karon iyang kaagahon sa K5 Sagay live programs. Kag iban pa naton nga mga Facebook pages. Live na live kita mga ka-K5. So pangitaan nyo na lang pangitaan nyo na lang ang aton sini iban pa ang mga Facebook pages. EYJU K5 Sagay 89.7 kagabuman ka di sa digital Escalante Digital. Para dira nagka-broadcast kita no, mga ka-K5. Alright, dali lang. Lantaw na ton kung naka-share na kita sa iba na ton ng mga pages. Sa Cadiz Digital, wala pa. So, i-share anay na ton. Share, share, share. Pag may time, paki-like and share ang aton siling Facebook pages. Kag amuman ang aton karon nga pag-broadcast. Pag-broadcast na ton live via live streaming. Sa Facebook. Sige, so good morning man sa ato niya nga mga amigo, mga suki na ito dira nga tagpalamati, driver, basta driver, sweet lover, mga amigo na ito nga mga driver, nagpanghanda na sa ilang mga bihikulo, mapapribado man akong pampasahero nga mga sarakyan. Truck driver, panel driver, van, mga pribado nga salakyan dira. Mapag-gobyerno man o kundi pasahero, di pasahero nga mga jeep, van kag tricycle. Kung man ang inyo, sili karon nga mga service dira. Himo nga pangabuyan, silbi pangabuyan, mga kakipaib. Ayo-ayo lang pakisikyar ha, sa inyo dira nga bikulo. Nasikyar na bala ang mga roida, mga ligid. Preno, ang tubig sa inyo dira nga radiator, ang inyo naman nga gas, medyo nag-nubo-nubo subong ang gas, no? Parang nga rilan, nubo ang presyo subong sa ang gatong. So, amo na, no, mga kakipaib. Sige, dapat kondisyon man, wala labot ang inyong salakyan, bikulo, Amo man dapat ang inyo tagsag ka mga kaugalingon dapat nakakondisyon. Ha? Nakakondisyon ang adaan ka mo, ligad ba nga gabi, nakainom na ka mo, extend food supplement for men. Kahit inaya mga kag K5 kung makainom kasi na kag magamit mo.
1: Balita!
0: Sa insakto nga pamagi, katulad ni kag K5 Jaco. Ate na minamigid ang pamatsyag pagkaaga. Isang bugtawan niya pa timprano, kondisyon daw, naka-exercise siya. Galing kaya ang problema kuno daw, medyo masubo ang iya sinikaroon nga life. Daw wala gid siya sangga. Gamitan ka extend food supplement for men. Pero nagatumar siya DTX 500 Clinica D3 Bio kag Mighty C. Ara man nagyapon Power Trio. Hindi lang kay extend food supplement for men kundi ang Power Trio pwede gid, no, di ba? Amo na ginatumar. So muna sa mga driver da, dapat nagka-take na kamo sa inyo nga mga suplemento before kamo nga maglarga da. Pamahaw gid, no. After that, 30 minutes tumaran yo dayon. O kampiyon kiti bilogad daw protektado kamo. Amo man sa nag-aubra da, mapa-opisina man na o nag-trabaho sa kaumahan. Palarihas lang nag-yapon, kinanglano na itong suplemento. O nag-apasulay kita sa initan, dapat protektado man kita. Sa kalit kapag saka sa temperatura, dapat atong blood pressure normal kagbasarangan sa itong ngalawas. E kung di opisina naman kita, wala kita iya mainitan, tugnaw perme ang temperatura kay ti aircon, dapat nag-take man kita suplemento, labi na Klinika D3 Bio. Muna mga kakipipe. Sige, dali na kita sa aton nga check attendance. Okay, tikagina pa ni sila nagahinulat. Gina pa ni sila nagahinulat. Agod nga munohon. Aga pa. Kagpampukawon. Para na, bugtaw na si kakipipe Salve Cordoba Openyo. Daras may purok Bougainvillea, Barangay Old Sagay. Si Ma'am Wilma Suson Araman, bugtaw na. Daras may Barangay Magsaysay, Cadiz. Amo man si Angel Gerald. Nakabangon na, nagapanghimuta na da. Si Franklin Martinez, nakapanghilamos na. Kag mabalik na siya liwat ko natulog. Matika, joke lang ha. Si paring Franklin Martinez, ang kataw sa takas, dira sa mahimugaan, bye-bye. Rodrigo Cervantes, migo na ton, dira sa may barangay Tamlang. O may nga gada. Sa mga taga-Tamlang da ha, binagyuan, unsa pa, pinapugasan. Dira sa may hunob-hunob, kag barangay Malasibog, may nga agada sa inyo. Good morning sa kay Sir Jaime Tan, ara na, bugtaw, nagkatutok na siyang radyo. Si Ma'am Nene Dalawraw, ara naman, nagka-tune ina. Good morning ko na daw sa tanan ng mga staff, labi na sa kay Ma'am Colleen Cubia. Kay Sir Amphil Celestial, K5 Matt, Ariel Apaz, Sir Rayland, Sir Bomba Marilu, Sir Joel Abilay, kag Denmark Mahina. Ba, kompleto ha, tanan nga staff. Thank you, good, Ma'am Nene Dalawraw. Wala mo lang ma-mention dire si Jumaris Unido. Wala mo ma-mention dire si Molistahan, nalipatan mo. Ha? Si Rodrigo Cervantes. Okay, sige. Sino pa? Lara D. Lugatiman. Si Ma'am Lara D. Lugatiman, dira sa may Kingdom of Saudi Arabia. May aga dira, Ma'am Lara. Dira sa may Saudi Arabia. Anong oras da sa Ma'am Lara? Kita ka na guro da Arabo ay. Gyan nagba mga burango subong. No? Ma'am Lara D. Lugatiman, ayo-ayo lang da sa Kingdom of Saudi Arabia. Kabay pang pilakadlaw, makatour kami da. Dira sa may Kingdom of Saudi Arabia. Daw sa ano guro, no? Dira, makatour naman kita da Saudi. Sige, magkapauli ka di, Ma'am Lara D. Dalaan mo kami siyang disyerto, ha? Sulod mo sa garapon, ha? Ang balas na bala, Saudi bala, dalaan mo kami, ha? Si Ma'am Vilma Rojo, good morning! Sino pa? Kanday Ma'am Lichelle Navarro. Hambal niya, nag-lag si Rao. Aba, si Simo, connection din sa amon, wala man? Ay, mo gurda connection, Ma'am Lara D. Basigin, katupan ka na da sa mga rabo da sa imo signal. lagdang ila internet bigawi. Ma'am Rolin Vistar, ma'am, ngagin ma'am ko muna sa Sir Rolin Vistar gali. Parikoy, good morning da. Kay Sir Rolin Vistar. Amo ba si Inday Mikayla? Uy, nga ton nga suki nga listener o viewer na ton kay 5 Rayland nga taga Gihulgan. Dira sa may sityo, compound, Barangay Luz. Gihulgan City, si Inday Mikayla yap. Good morning da, Day Mikayla. Kamusta, kamusta? Baw ka dugay man si mo, wala magka... dugay na gyud nga wala ka magka butwa din sa ato ang programa ba? Siguro sako ka na, busy ka na guro si Muhang Eskwela. May Muhang Klase. So, take care ha. Dira sa imo, dira nga pag-eskwela, Inday Mikayla. Alright? Ano na nga ni grado ni Inday Mikayla? Man, high school o elementary pa? good morning kay sino pa? Romel Anurico. Amo gini nga ton nga maukod nga listener kag supporter, loyalista ni. Sobra pa ni sa mga loyalista ni Marcos. si paring Romel Anurico kay ti from the beginning of the start. From the beginning of the start. Si Sir Romel Anurico nagpamati na ni kag nagasuporta. Adira sa may barangay Paraiso. Paraiso. Good morning, that's my phase 1 kag phase 2 Ayulanda Housing. Good morning kay sino pa? Mga inugreet naton di Angela Nieva Cramales. Good morning, arada nakatutok na Jose Val Napoleon, arada naman nakatune ina. Si 11:54 sa gabi, Ma'am Lara Dilogatiman, 11:54 na dagli, manog tungang gabi na. Ahay. Sige pa, huwag na da Ma'am Lara Dilogatiman, pero patapusa lang na yung programa na to. Para ma ano ka updated ka din sa mga bulubalita sa aton kaganapan. Romel Anurico, good morning. Sulit-sulit naman lang ningin mo nga good morning, sir. Wala ka na may pag-greet na. Kapila mo yung sulito ng good morning. Pang munuha man dahil mo mga kaingod. kaday Inday Grace Anurico, Madam Elena Dreamboy. Sige, ginagreet gali ka mo ni Ma'am Nene Dalawraw. Mayo pa si Ma'am Nene Dalawraw. Kaya pang isa-isahon pa pangalan sa iya inugreet. Ha? Sir Romel Anurico, daw may kapila na siya mag-good morning o daw kaanom na guro ni? Ha? Batian mo, Sir Romel? sino pa? Okay, sige, kompleto na. Atun nga mga viewers di. Oy, sino yung Ma'am Nonoy Bailoses Ferrer. Gina-greet niya ang family niya. Sige, good morning, good morning, good morning. Dira sa family Bailoses, Palma kag family Ferrer. Nag-nuguba amu ang internet, sir. Wala signal. Grade 7 ako. Ang first year high school. Oy, congrats ha, Inday Mikayla ha. Congrats. Ayaw lang si mga pag-eskwela ha. Kay basig puhon makalagaw mi diha sa Gihulgan City. Wante mo diha diha sa imuhang lugar mamunsyon mi diha. Kasi na ay pakals. good morning kay Chester Magbanwa sa may purok paglaom. Sinong nanding kag nang abet? Naamo na yama, i-greet ka man da sa mga kilala mo. Pang mention sila. Paano ka na magdaog sa kagawad kung di ka man greet-greet? Sir Romel Anurico, pati ka. Very friendly na siya nga tao. Mapisan, mabuot, kag long hair. Si Sir Romel Anurico. Alright, dirin kita sa aton mga headlines for today. Ano ba lang mga balita nga dapat ninyo bantayan, abangan sa aton siring pagpangalagat? Ano ba lang mga balita? Ang nakalap na sa gapiya sa aton nga news center. Nakaligat ka 24 hours, aboban ang mga nakalap nga mga balita sa aton iyang mga field unit reporters. Diriya sa may Northern Negros sa nakaligad man nga 24 oras.

0: Sige, narinig kita sa ito niya mga headlines. Una kita sa itong Balita Nasyonal.
1: Balita Nasyonal.
0: Balita Nasyonal. Ano ba lang dapat ninyo bantayan kagabangan sa itong mga Balita Nasyonal? O una kita sa Balita Internasyonal.
1: Balita Internasyonal.
0: Sa ito niya Balita Internasyonal, ang rakit ba lang naging palupad sa China, nagsigabong 85 segundos lamang halinya sang nagsaka ini pa kahawaan punta ni dito iya sa outer space may idulong nga satellite may idulong nga isa ka communication satellite uy ang bot sa kung ano iyang nga plastada wala pa may baluan tub-tub karon para yun pang investigasyon sa nga Chinese authority kalit kag hinali na lang ini nga sumigabong sa ibabaw sang kalangitan naglupok shadow kamahal klaseng fireworks milyon ang bili sabagay wala niya kaso sa Chinese kaya di damo man sila kwarta kag dasig lang ni nila obrahon dali lang niya obrahon sa mga Chinese labi na mga dasigay nga mga ulobrahon Chinese ang kantuwi bila kadasig lang sila but based iya sa aton sini na kalapman nga information sa sinilang galing nga tuig ka K5 Rayland do kaapat na nigiling nga racket nila nga nagpalya kaapat na kabeses iya nga racket sa nga China ang nagpalya posible mga debris nakalabot naman sa aton nga Philippine economic exclusive economic zone posible mga space debris o kung wala pa magini magkanto sa outer space ti debris sang nagsigabong naglupok naman nga rocket mga kakipay ato na karoon ibaloon ang detalye sina kung di inigin palupad di inigin pa ginpalupad sa China kag kung di inigin porsyon sang kalibutan nagsigabong nakalambot bala ni sa aton teritoryo kun wala. Amo na ginasiling naton di man basta-basta diyan si Madin China na gid niya sa isa lang katuig wala pa gani matuigan kaapat na magpalya missile o ila sini nga raket how much more kung kita di pa kita experienceado sila na kita sang ihibalo dapat madamo pa nga mga pagtuo ng aton sini magyan. Hindi man na pwedeng nga mapalupad na lang ta missile nga daw trip-trip lang naton. Kaya na ba lang palupad ta missile ah? Eh daw ka nami palupad. Hindi man na muna dapat kinanglan tunan ginanay sa mayo kiti milyon man bili sinay. Daw parola na nagpalupad ka kuitis dang ang bili tag tunga sa bilyon. Tunga sa bilyon pisos nga klase nga kuitis. Ang ginpalupad lang naton no? Dapat tunan ginaha. Sige. Kuya Bungbong, dapat studyuhan yung ginamayo palupad ka mo racket ha, basing palpak lang na. Kamugi di sabit na mo sa racket kagi palupad sa outer space. Now sa dugang na to, nga balita. Dari kita Balita Nasyonal.
1: Balita Nasyonal.
0: Balita Nasyonal. Headline sa to, Balita Nasyonal, 7.2 trillion nga national budget para naman sa 2027. Ginsumiter na sa kamara. Uy, grabe nga budget ha. Tumataginting na 7.2 trillion pesos. Gaalsa naman ni ang dalunggan. Kagpirti naman ang ngirit sa mga kuratong grupo. Sa mga grupo kuratong dira. Nakabati sa amon ni klase nga budget. Maminsar naman na sila kag magulo istorya. Hutik-hutik naman pila naman ang aton da. Pila naman ayhan ang aton dira magganar sa amon nga budget. Binsara bala 2027 lang nga national budget ha. 7.2 trillion pesos. Ang pamangkot, di ni kwaon. Utango na naman. Alangan man mayara kita pundo nga pwede lang natin na kwaon sa bolt. Abrihan lang dang bolt nga puro bulawan tapos dira lang kwaon budget. Amo ni budget naton subong tuig ha. Amo ni gamitan ninyo. Hindi. Okay, ti wala man eh. Wala man kita yung budget. Kamu na kadako. So, meaning to say, ang pamangkot, di in kwaon. Kung ang pamangkot din kwaon ang sabat, utangon. Di naman na utangon nga mga pungsod. Amo na da nga ton nga i-question gid. Sige. Sabagay, amo na gani ko nung ginambal nga hindi man kita iyang magkabuhi diri sa kalibutan nga hindi kita makapangutang. Na gusto na ito magka-cellphone, mangutang kita sa home credit. Kung gusto na ito magka-irox nga color gray nga pwerte katahom nga daw brand new lang. Kinanglan, mangutang man kita sa mga sakasa. Kung gusto na ito magka-dugang piso wifi, kag-dugang business capital. Karwas man daw kon mga ano ni? Mga pang-dishwashing. Mangutang ka man sa manglun ka man. O gusto mo magkabarako 175. O diba? Kaya na-impass mo ng imong Honda Beat. Kailang lanuman mangutang. Mangutang ka sa Damayan Loan. Ha? Ha? Unsa to? Unsa to? Magalon.
2: Mag-container.
0: Gamay na nag-gro, mag-container gro. Animalis. No, kinsa ka na nagpauso na, no? Gay kayo ba, no? Sa iba pa natin ng balita, oy, DOH nagpandam sa publiko angot sinipagtanyag naman sang 30K or 30,000 pesos nga balor sang benepisyo. Ano ini mga kakipay, bato na hibaloon karon. Sa ibang paraton nga national news, ang Department of Foreign Affairs ginpahayag gawala sa Pilipino naman nga nadalahig sa linog dito sa pungsod Colombia. Amuning masubo-subugid. Kiti dumduman mo to kakipay, Braylan. Ligad to nga bulan naglinog sa Venezuela. O kakipay, Jom. Ang Venezuela kag Colombia, magkaingod lang ni sila doon nagkinuhitay lang ng ilang pungsod. Sinuparay, ipinsarabla, ligad ng to Venezuela, subong Colombia naman. Ha? Gintayog sang babas ko galinog, damo man sa mga nahalita, no? Kag kumpirmado man nga nagkalamatay, bangod sini. Si pabutsyag sang DFA, gobyerno naton, wala iya sang Pinoy nga nalamita. So far, wala pa magid ang gatulid ng mga datos. So far, wala pa sang may nakalap nga information, gabay Pinoy nga nadalasa siring babas ko naman nga paglinog.

Oy, panawagan gili naton sa Nuneco, ha? Sa mga amigo naton direk nga lineman kag maintenance ang Nuneco. Direk sa may Purokman sa Niliablao, sa amon gito. Ikaw lang gid ko magbiya, maghalin. Nag-brown out, bilog dito ang Purok Buntod. Direk sa may Purokman sa Nilia, tubang sun. Sa old Sagay, nag-brown out, wala power, tub-tub karon. So panawagan nato na sa mga taga Nuneco, ayo lang ta, na mga bossing, mga idol. At ang dirang mga warriors of light. Kadamo dito sa aga pa nagbululog tao kay wala na andar ang electric pan. Pwerte na kaginot. Sa mga boss na to na sa Nuneco, palihog lang, sir. Basi wala pa da guru, may nag-contact, may nagtawag sinyo, kay tikagahon pa. Basi makantuan nyo na kag ma-check. Alright? Sabi ganin ako na aga pa, nag-load dropping naman sila kay K5 Raylan, kiti kagabi, di ba? Nag-load dropping sila, brownout magkagabi, pila man to ka oras. Diri sa proper mo man, lawig man parikoy, sa diri, may isa man ka oras, alas 9 nagbalik. Oh. Sa amon to, nag-brownout ng mga alas 7, balik pagka alas 8 na to. Then, amon to dayon, pagbalik siga, mga alas 7, nagbalik siga. Tapos, diri naman dayon ang brownout sa proper. O, doon nagbulos-bulos lang. Kay gali ka pa rin, Rayland, no, mga ka-K5. Sa ato din ang mga listeners. Ang problema, gali ka rin niya sa aton nga power grid, ang mga nagkakapalya ang mga power plant. O, doon subragid 20 ka mga power plant, no, 22, malam mo, 25. Ka mga power plant, garaga-producer, nag-haboy sa aton sa enerhiya. Supply diri sa aton sa Kabisayan, nagakapalya. Amo na gili ang balita naton nga kalap ti amo nang brownout subong. Ginaabisuhan na sa aton gobyerno, ini nga mga power plant nga dapat kayuho na nila ilang sistema, kay kung hindi kuhaan sila sang permiso kag paunta ton sila sa pag-supply sang kuryente, buslan sila sang lain. Paano na karon? Kuhaan mo permit, di mag-operate, o, dugang pag-brown out. Kung base nag-inarte lang ng mga power plant, kay sugod lang sang ginhambal ni Kuya Bumbong Kakason ang systems loss. Ha? Sugod lang sang nagpabutsyag ang gobyerno na ton, nga Kakason, kag ilisan ang systems loss dito na, nag-inarte ang mga power plant, dugay-dugay lang brown out. Base mo na? Sa iban pa naton nga mga balita nasyonal, di na kita na yun. Sige, diri kita sa dugang pa naton nga mga balita. 350,000 nga pesos nga income, ginaduso naman nga tax-free sa bag-o nga house bill. Atong dugi balita ta maniligad. Atong 350,000 ba lang income, annual income, ha? Hindi iya kada bulan, hindi kada tuig. Nga income, hindi na pagbuwisan. Muna ang agenda pasar na sa Kongreso. Sa ibang pa naton nga balita, provincial Kapitolyo nagpanagtag naman sa 1.94 million pesos nga assistance kung ayuda sa 330 tanan ka mga benepisyaryo. Samtang Ligtas Tigdas 2026 campaign, mas ginpawasko, ginpakusog naman sa Sagay City. Oy, si mga nanay dira ha, mga tatay, di ka mo magkahadlok, no? Siniblang nga measles rubella nga bakuna, kaya ti importante ni tanan sa aton nga mga kabataan. Hindi man yung mag-provide aton gobyerno kung hindi man tested and proven ining bakuna. Where in fact, kung ini ang kwao naman ninyo sa pribadong mga ospital o konduktor, mga klinika, laban-laban, pwerte ni kamahal, tag-mayara, tag-sobralibo, 2,000, 3,000, ang balor lamang sining isa katurok. Kaya muna mga kakipay, di kinangla na ton, ha? Nga mabakunahan na ton nga mga kabataan kontra tigdas kasi syado na kadelikado, syado na kamakalalaton klaseng kagaw, virus. No, ang tigdas mga kakipay, di may libre nga bakuna, di nga pa sinamangita, hatag lang sa gobyerno na ton. Di kita magpati-pati sa mga bulubalita, no? Kaya importante din sa mga kabataan. Hindi tayo pag-iisa alang-alang aton nga mga chikiting

agricultural drone gintestingan sa Cadiz para naman sa mas epektibo nga serbisyo sa mga manguma. Pwerte gali ni kadako nga drone. Parikoy, dako gali niyo, pwede mo na nisakyan gali o. Dako kayo ang ginpasundayag kahapon, ligatong adlaw. Dara sa may Cadiz, ititi mo na yung gamiton ko na daw sa mga agricultural farmlands dira labi na sa tubo kontra RSSI. Grabe kino ko dako do auto kalapad ang drone ila dito gin pakita gin plastar nila sa publiko para makita sang katawhan dira kag sa aton iyang mga opisyal. Ah dira sa may Cadiz City. Tiya mo na karon aton hibaloon ha. Kaga mo man dito sa may dakbayan sa Escalante HBI or High Value Individual. Kanasikop naman sa by bust operation sa syudad sa Escalante sa tong Lunes na pasakaan na sang kaso. Marang aton siling mga headlines nga dapat ninyo bantayan subong nga adlaw. Now diri kita sa aton nga wow balita. Mapati ka mo kag sa indi kahapon ang aton nga mga softball player nakapauli. Nakapauli na sila kahapon ang aton tablang mga 12 under, 14 under kahapon, no? Kati for pila man kasimana, duwa, tatlo kasimana nga ato sila dito sa Amerika naghampang bala to sa softball kag after that wala man sila katilaw pierde, nagkampiyon pa. Ang aton nga mga player taga Sagay National High School. Nga mga player, ang iban dito elementary to mo, mga taga Jose Bipoy. Ang mga player man nga nag-intra. O tama, o may mga elementary antong 12 under. Ang nag-intra sa softball, nagkampiyon dito sa Amerika kag sa California sa Pony World Series bala to. Kag kay Five Rayland kahapon nagbalik na sila. Now, congratulations sa ato niya ka mga player kahapon. Nga ginpasidunggan, gintagaan man sa ilang mga insentibo. Bangod kay ginpauli nila ang medalya kag kampiyonato. No, sining World Series mga kakipaib. Kag kanami, gili may mga ring gali na sila parikoy. Daw ring mo, daw ring ni Green Lantern. Dako lang ang mga ring. Oh, para sa mga kabataan, politika kampiyon. No? Muna ang ilaw siling homecoming ti kahapon nagpatigayon man sa motorcade. Motorcade ang aton siling syudad, kag DepEd. Padulong niya sa Sagay National High School. Didakugid nga bugala, no, sa nga Sagay, ang pagpauli balik sa mga atletang Sagay noon matapos maging kampiyon sa Pony International Softball World Series. Kahapon, nga konserin ang 14 under division sa pagpanguna sa ila team manager Rinaldo Fuentes, head coach Jose Sibunga, ang ilaman nga mga coaches nga kanday Luwid Lacheca, Renato Fuentes kag Nelson De La Gente. Amo man ilang nga mga trainer kanday Renante Doloreto kag Ruben Angeles. Ang mga player diri sa 14 under amo kanday Arabella Hito, Richelle Castillo, Pearly May Jean Haleya, Araman si Leslie Santillan, Zoe Joy Pasco, Natalia Hito, Nicole Luis Aupe, gagamuman si Ashna Denise Sibuan, Karel Grace Sibuan, Cassandra Sumatra, Kathleen Enriquez, kag Mila Bambridge. Kag sa 12 under division naman, no, ang gagin pamunuan sa Gyapon sa ila sinig ang mga trainer, no, ang ganapang mentionar manaton, kaday trainer Joanna Peñas, kag Dolorito, kag Ruben Angeles, Renante Dolorito, Ruben Angeles. Na mga player si kaday Mary Chris Blanco, Hilary Resonable, Winky Ligario, Savannah Beatrix Cusi, Maria Kayla Margarico, Hannah Mendoza, Araman si Hermione Bilasario, Mikayla Azer Sukaldito, Audrey Ann Palzario, Rian Bulanon, Eva Tabihe, Hana Cureda, Ish Aviana Cudilla, Rosane Joan Pinolan. Amo na mga player ti dito. Nakabaton sila sa ilang mga insentibo kag regalo halin sa aton siling syudad. Kag DepEd, ang gobyerno naton. Kag amo man si ang nagkampiyon bala sa pickup sa Arnis nga hampang si Eunice Dorothy Fortuna. Ato man dito ah. No, kadungan kag of course ato dito aton nga alkalde, vice mayor naton, no, kag iban pa nga mga DepEd official. So congratulations once again ha, sa aton nga mga player

0: Eh, laban-laban, sunod tuig, sila naman ni ma-atubang dito, no? Defend sa ilang kampyonato. So, muna nga ito nga, wow balita nga ginadulong sa inyo sa Mighty Sea kag Sumuman Extend Food Supplement for Men. Pagbalik na ito, detalye sa mga gimpandulong na ito ng mga headlines. So, bantay lang kamo da, dry lang kamo, steady pulse kamo da, mga kakipay. Pagbalik na ito, kompleto na ang detalye sa ito ng mga balita. Standby!
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, alas 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, alas 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Bye!
2: Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
0: Good morning mga KK5. Once again, kaupo ninyo si KK5 Ruel Carbao sa Pereda. Kag sumumaan aton si Riga Technical Partner si KK5 Rayland Recto Nieves.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dari na kita sa mga detalye na sa aton iyang mga balita. Sa aton ginpanduloong ng mga... sa aton iyang ginpanduloong ng mga balita, mga headlines sa mga KK5. Oy, good morning sa aton iyang mga utod karon nga nakatutok, naka-tune in sa ilatag sa mga radio set. Atag sa mga cellphone dira nga naka-connect sa Wi-Fi kag sa aton iyang live streaming naka-monitor. So, good morning dira, no? Sa aton iyang mga listeners, natagsa nila dira ka mga puluy-an. Sa aton sining mga viewers, no, sa aton yung mga viewers kanda Genevieve Caparon Kugunon, aramandag yapon si Ma'am Marilu Salinas Dolomente, amo man si Aladdin Simbahon, sa aton yung mga viewers karon, no, yung mga KSS leaders naton, kag amo man mga members diriya sa siyudad sang Sagay. All right. Lang gid may ginhingagaw lang kita diring abutang sa aton siring post. Sige, all right. Yun. Sige. Padayon na kita sa aton sining mga balita diri kita. Sa aton nga balita international.
5: Balita international. International.
0: Nagka problema ang Long March 7A rocket sang Pungso China matapos ining mag-lunsyar. Mag-lupad kunta ni halin iya sa Wenchang Space Launch Site. Wenchang Space Launch Site sa may Hainan, China. Dala ang China Sat 4B satellite. mga 85 segundos matapos ining maglupad. Pagkanto na kung taniyas kahawaan sa outer space, kalit na lamang ininga nagsigabong, naglupok ang raket. Kag wala na makalabot naman sa orbit ang satellite. Posible nga may mga debris pa nga nagkalahulog sa Philippine Area of Philippine Exclusive Economic Zone. Partikular na sa mga lugar malapit iya sa Luzon. Panayon pa ang investigasyon sa mga otoridad dito sa China. Sa kabangdana naman sang insidente, ini na ang ika-apat naman nga failed rocket o kon rocket ka nagpalya sa China sa sinila mga tuig. Hindi ini ang unang problema sang Long March 7A. Matapos man nga na mapaslawan ang maiden flight sini sa tong Marso 2020. Amuna ka budlay kag kamahal sang himo, no, pagtukod sang isa ka raket, tapos basta-basta lang magsigabong sa kawaan, nanti lumaw-lumaw maning mata sa kung sinong nag-ubrae kag kung sinong in charge. Pinsarab la, pila man na kabilyon nga kung sa pisos ang bili. Dito sila, milyon man agurong bili sina sa kwarta sa China, ganun, renminbi. Now, speaking of budget, diri sa aton sa Pilipinas, diri kita balita nasyonal. Budget, ang aton iyang national government, mayara sang gintalana. Now, gina-propose pa lang. Gina-proponer, kati iga-sumiter pa ni nila iya sa Kamara de Representante. Ining 7.2 trillion pesos ng national budget naman para sa tuig 2027. Now, ginsumiter sa Department of Budget and Management, kung DBM, ang 7.2 trillion pesos, national budget naman para sa 2027 sa Kamara de Representante sa itong tinalikdan ng adlaw, Agosto 11. Ang ginproponer ng national budget ang katumbas ang 21.7% ka gross domestic product o kung GDP sa pungsod. Mandatoryo naman ng obligasyon sa gobyerno ang ginalantaw ng kabangdanan sa pagtaas sini. Sino kay Dileon, natalana ang ginaproponer ng budget para naman sa infrastruktura, edukasyon, ikayang lawas, kag siguridad sa aton iya nga pagkaon. Kabay pa, no? Magamit na sa husto aton nga national budget, kag malikawa na gidman ining pagsulod sa malita. Mas mayo paguro paring Rayland. Suggest ko lang ha, kag ako lang niya mismo ha, nga suwestyon, dapat siguro bawalan na guro mga malita sa Pilipinas, no? Iban siguro lang pag baligya, kag pagpanagiya sa mga malita. Now, kung magbiyahe kita abroad, no, sa iban nga lugar, gamit na lang kita ng bayong bla? Bayong? Ano ganun ang term sa Bisaya? Sandayong? Bayong. Bayong. Nang himo sa ano bala? Lube na? Himo sa lube? Bure. Banig na. Murag banig. Ano na lang na. Di bala? Doka hindi pa hilmunon. Ang problema galing, basi mo naman nagamiton nila sulod dira ang mga bilyon pesos. Ay nasudlan manok bala no? Muna eh. Bayong bala. Suggestion na nanamon ni Kakay Five Rayland. Mamarusi magbanwa. Good morning da. Nunaldo es ha. Kagamaman sige po nagpamati si Franklin Martinez. Dugang naton nga balita nasyonal. Nagpaandam ang Department of Health sa publiko angot sa isa naman ka peke nga website kag social media page nga nagpahayag mga Kakay Five. Sa pagtanyag sang 30,000 pesos nga balor sang benepisyo, andam ka mo dira basi may makitaan ka mo dang mga Facebook page ha, kag website nga amuni ba lang nakabutang. Suno iya sa statement sang ahensya, ang nasambit nga website kag page ang nagaagda sa publiko nga magsabat sa mga questionnaire sa tsansa nga makabato naman sang 30,000 pesos nga balor sang medical assistance. Gilayo naman nga ginpanumdom ang mga ang ahensya o nagpanumdom ang ahensya ang DOH nga maghimo ang nga mahimo naman nga makuha ang bulig medikal gikan sa gobyerno sa mga opisyal nga mga channel o kon alagyan Nagpanugyan man ang ahensya nga hindi magtumok sa mga links nga nagkagmagsabat sa mga pamangkutanon, ilabi na kung pangayoon ang personal nga impormasyon. Dugang pa, naghingyo man ang DOH mga KK5 sa publiko nga gilayon nga i-report ang anuman nga mga makaduluda kahinahinala nga mga mensahe nga ilamabaton online kag hindi pag-share. Agud malikawan nga mabiktima sini. Andam gi kamuda basi may mga scam na bala mga KK5, na bala mga link kag kung ano dirang mga Facebook pages nga ginainganyo kamo something nga may kwaon kamuda nga kwarta, i-verify nyo gid, no? I-fact check ninyo, ipabangkot yo sa mga nakahibalo, no? Mga KK5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Oras, alas 5:35 na. Sa ato niya nga mga uto dira, kung miyembro ka mo, active member sa PhilHealth Insurance, pwede nyo gina ma-utilize, no? Pakonsulta sa inyo dira nga mga family members as long as beneficiary, no? Sa inyo dira nga PhilHealth. Na wala labot sa mga nagpanganak, oh? Kag of course, ma-admiter sa ospital, magamit yung gining PhilHealth Insurance. Now, sa mga pagpakonsulta, sa karon mayara na sa programa, no? Ining YACA program ang PhilHealth. Nga pwede ninyo ma-usar, labi na gid sa mga accredited nga mga sentro o kung mga health facility. Diri sa Sagay, mayara kita sa Alfredo Marañon, amuman ang aton nga City Health Office na bala, no? Ang aton primary health care facility. Now, ang Jay Saros Birthing Clinic, nag-offer man sila. No, okay, pwede kayo da magka-register, gamito ninyo inyo PhilHealth para sa YACA program basi wala pa ninyo na parehistro bala, no? Na butang dira ang sa YACA program ang kung diin ka mo gusto magpa-check up o kung maglantaw sa mga ginabatsyag sa inyo dira ng mata, no, mga family members. Kanto ka mo da, mayara sila sa pediatrician para sa kabataan o bigay ni colleges para naman sa kababinaan. Now, sa mga katigulangan, kag kabataan man, at the same time, general medicine doctor ara sila. Kag sa mga sulod lawas, problema sulod lawas naton, ara da internal medicine doctor. Pwede ka madakadto ka mo sa Jay Saros Birthing Clinic, mga kakipaybo. Paristro ka mo, ara da ang schedule, ibaloon nyo man. May nakapaskill dira silang mga tarpulin, no? Para iya silang mga schedules, mga kakipay.
3: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
2: Dugang panaton ng mga balita nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. In pahayag sa Department of Foreign Affairs, gawala iya sang may nadalahig ang mga Pinoy sa nagluntad nga magnitude 7.4 nga linog dito sa Western Colombia, mga kakipaib, sa itong tinalikda na gusto dyes. Nausuro sa DFA spokesperson Annalyn Ratonel para yon ang ilang pag-monitor, pag-bantay sa aton nga gobyerno, ilabi na sa Pilipinas sa sitwasyon dito sa Colombia, pinagi sa Embahada sa Bogota. Base naman sa DFA, mga kakipaib, mayara sang 119 ka mga Pinoy ngayara subong sa Colombia. Madumduman nga nagluntad ang linog sa itong gadlaw. Kung sa din hindi magdubo sa 111 tanan ka mga tao ang nagkalamatay, confirmed nga nagkalamatay sa nasambit nga linog. Karamos mas ang missing kag mga injured sa nasambit iyang linog. Siya do kabaskog. Ligad to sa Venezuela, katupad lang nilang pungsod, ila kaingod, amuman grabe man po itong halit, no? Kaya damo nagkalamatay. So, condolence sa mga taga-Colombia, kahit bisan pa paano, human as we are, inakasubogin na naton, no? Ang mga subong sinang panghitabo. Sa dugang pa nga balita nasyonal, ginaprubahan na sang House Committee on Ways and Means ang House Bill 10345 nga nagaduso sa pagpasaka naman sang tax-free income threshold gikan sa 250,000 pesos pagkadto naman sa 350,000 pesos. Ininga panukala ang ginfile naman ni House Speaker Boji D. Kagamuning ginpabutsyag man no, ni Presidenta Bongbong Marcos atong pagsuna niya ba na? Ginaduso sini no, sang House Bill 10345 ang pag-amindar sang aton nga National Internal Revenue Code agud maimplementar ang bago naman nga tax exemption threshold. Sa pihak kabahin, diri kita sa aton nga balita probinsyal, balita lokal.
3: Balitang lokal.
2: Hi, good morning gali, no, sa gihapon sa aton dira nga mga viewers sa family Cervantes, family Villaran, family Diniega, family Chavez, kag amuman ng family Bernante. Sige, thank you gid. Nagpanagtag sang 1.94 million pesos. 1.94 million pesos, halos mag 2 milyones pesos na nga ayuda ang provincial government sang Negros Occidental sa 330 tanan ka mga benepisyaryo sang SPES. kag Cash for Work Program sa tong Agosto 6. Tinalikdan nga si Mana sa Capitol Social Hall. Ining kantidad ang 1.38 million pesos ang provincial counterpart para naman sa 180 ka mga SPES beneficiary, samtang 562,500 pesos ang para naman sa 150 ka mga cash for work beneficiaries. Ang SPES makabaton sang 12,782 pesos and 80 cents. May sintabos pa nga ginbutang. Butangan nyo pa butal, ha? Butangan nyo pa waki. Kada isa. Hindi nyo nalang pag-isirado. Abing 12,800. Pasubrahan nyo nalang. Hindi nyo pag in-divide-divide. Butangan nyo pa butal. Kung gidugangan nyo nalang nabig, imo nyo nalang pisos, no? Total, 20 centimos na malang kulang, pisos na dayon mo. Oh, kaysa butangan pa. Nanano mo nihinti. Paano na karon? Kaya may butal nga 80 centimos. Ayhan, hatag nyo ng 80 centimos. O ba, si tagaan nyo na lang na dulce. Boss, wala ko di 80 centimos, pwede dulce na lang. Do mga grocery store mula sa muna, no? Inam lang, wala ka lang kambyo lang sa mga dulce na lang ihatag. Di ba lang dugin bawalan mo na, no? Sa mga grocery store. Bawal na eh. Ang kambyuhan mo sa dulce. O, oh. Pero sabagay ni gobyerno man niya, iniya ayuda niya mo. Ah, oh, wala na. Sanguna pa to, sanguna pa. Ah, sige. Now, ini, mga 20 kadlaw ka trabaho. Ah, sa, ano ni, mga cash for work beneficiaries. Kag 3,150 kada isa para naman sa 15 adlaw, kaadlaw nga trabaho. Sige. Karamiya, no? Kahit mo ni ginasiling dapat ayuda, nga gina-provide naton, trabahuan man sa ton nga mga kauturan. Kahit laingid bala ng inang nadawat mo bilang ayuda, bulig, tapos ginubrahan mo man, no? Eh daw ka nami ibla sa part nga makambal ka, uy, ako amuli ya ginubrahan niya, nagpanghilamon kami na sige dala, nanilhig kami, namulot kami sagbut, kagkuano dira mga ginpaubra sa amon, antis kami ang ginsulduhan, ginhatag ning cash assistance, kaysa sinang gindul out na lang agin palinya la kamo da, dahuan ka mo. Daw ka, ano eh, no? Lain ang feeling, inang gintrabahuan mo git. Alright. Now, ginpukaw no sang City Government of Sagay ang ginpasangkad no, kag ginpabutyag sa aton sining LGU nga kinanglan importante gid ining pagpabakuna na magpaidalom sa Ligtas Tigdas 2026 campaign nga kun sa din sa tong Agosto 10 tinalikdan tong Lunes. Lunes sa may Barangay Lopez Aina para naman maprotektahan ang mga kabataan batok sa measles kag rubella. Ang tigdas ang kampanya ginpatigay naman sa Sagay City Primary Healthcare Facility upod sa Negros Island Region Center for Health Development. Ito dito, aton nga alkalde, iban nga mga opisyal, kag may ceremonial immunization. Nga ginpatigayon sa kick-off kag dululungan nga vaccination sa 20 pa ka mga barangay. Magapatigayon ang kampanya or magapadayon ang kampanya tubtob Agosto 28. Kag target naman ang mga kabataan nga nagaedad anong tubtob 59 kabulan. Libre na no ang isa ka dose ang measles rubella vaccine kag vitamin A supplementation sa mga barangay health station kag rural health unit. Ginahin nyo ang mga ginikanan kag guardians no nga dalon ang ilang nga mga kabataan sa pinakamalapit naman nga health facility para sa libre nga pagbakuna kag vitamin A supplementation. Importante niya no sa mga nanay da hindi na mo magpangduwa-duwa pa. Hindi ka mo magkadlok no kay ti ina provided sa aton nga gobyerno libre na kaysa inyo na nga baklon sa mga pribado doktor kamahal sina. No? Libong bilis sina ang bakuna sa tigda sabi niyo lang. No? Kaya importante na nga mabakunahan ang inyong mga kabataan kay pananglitan simba ko lang namon nga ma ano ni blama infect malatnan baw. Ka budlay pagid ko ma-hospital inyong bata mas mahal pagid no kay inabalang nga balatian makamamatay na syado na ka makalalaton oh so amo na pabakuna gi kita libre na makita nyo na sa mga Facebook kag ano da mga post da inyo na pagpatipatihan patalang lang na oh. para magka-problema ang aton sini nga gobyerno. Samtang ang high-speed response boat nga gin-inugurahan kahapon at gin-padulungan to sa K5 News Team. Kagagin saksiyan gid no mismo sa aton sining station manager ang pag blessing sini kag pwerte ni ka importante kay ti nakita naton ka K5 Rayland Campion no ang speedboat ha? As in ano gid ya dinaya siling nga basta-basta nga sakayan nga kahoy lang plywood no nga may kulokatig-katig nga nablang motor bangka tapos gin convert kaginang daw mga typical nga gagmay lang gid ya bala nga mga fiberglass boat no, subong niya high speed na gid ya nga pang amuning dapat pang Coast Guard. Amo niya ang dapat, ha?
0: Panglaga sa gabang dynamite.
2: Dynamite fishing. Amo niya importante, kag all weather ni Parikoy. Bisan lain chimpo, pwede na makarespondi mo. Oh? Di, for example, bagyo. May, hindi lang naton pag ampuon gid. Kung pananglitan may malunod na, disgrasya ang mga barko kung sakayan, pwede sila magka-responde bisan pamanain ng panahon. Di ba? Paring Rayland. Kampyo, no? Ang ilang speedboat nga gin-provide. Di mag-amuning itsura, mahal ni. No? Amuning dapat, no? Kada Coast Guard naton sa kada lugar, may amugid nga mga barko, no? Nga, or speedboat. Nga dapat i-provide sa ila. Kasi magambal kita Coast Guard. Amuning nagabantay sa aton kabaybayunan mo. Coast Guard, by the word itself, guard. Nagabantay coast aton nga kadagatan aton kabaybayunan amo na da no gabantay sila labi na sa mga illegal fishing nagahimo sa mga malain aktibidad kag amo man pag rescue sa mga maaksidente sa kadagatan pangayo bulig amo ni silang garesponde sa bagay lain naman yang obra sang navy ang navy naman naton niya panggira na in kaso gid man wala man naton niya ginaampo in kaso mo na yung nagadepensa sa aton teritoryo ang navy pero ang coast guard amo na sila nagabantay no sa aton kabaybayunan labi na mga palusot nila illegal amo ni silang nagasecure no, kapalo naman kita aton pungsod na palibutan sang dagat mga K5 now i-play ko ang gamay lang niya malipot nga interview kag K5 Rayland no diri lang sa akon may ano ko di may bluetooth no ginangot ko na lang Parikoy diri ko i-play na to ng interview lipot lang interview ah no ni kag K5 JR Gilantagaan bahin siring nasambit nga speedboat sa kay Commodore Christopher Auro no sang Philippine Coast Guard mga kag K5
4: part sang amon capability enhancement the program under sa leadership ni Commandant Amon Admiral Ronnie Hidel Gaban to capacitate na yung Coast Guard diri sa NIR. We are fortunate to receive one brand new high-speed response boat that will cater doon sa mga requirements at saka pag-perform sa mission function naman diri sa NIR, specifically diri sa northern NIR, northern part ng Negros. So this is the second boat na we have. We have already one in Shaton and that will cater the Lord doon sa south. And this one will cater the function again and the among
2: So, mo ito mga KK5, no? Ang aton siring interview, naglusot man yung advertise ni sa, ano ni, advertise sa scatter? Naglusot sa aton din nga gameplay. Purti ni kaluko-luko ni kay Mark Zuckerberg, ay. No? May na gani, wala pa mag-sulod. Music pa lang ang entrada. Ano ni? Giplay ko sa Facebook Parikoy. O, ginpagi ko lang din sa Bluetooth. Nagsulod man ang advertisement ni sa Sugal man eh. Basta mo itong interview ah no? Sa kay Commodore sino to ganing interview to kagina to? Si Commodore Christopher Auro, ang commander sang Coast Guard District Southern Visayas. Alright, sige, thank you good sir. Kati dako ni gabagay, no bulig sa ato diri kati siling na ang ato diri nga Visayans is dapat protektahan man, no? Sa pagpangabusar kang sumuman ato diri nga Marine Reserve Area. Alright, now diri kita sa balita na ni K5 Jom Surido kabahin sining by bust operation. Isa naman niyang ka-high-value individual ang nadakpan sang aton nga mga otoridad. Para sa iya sini nga live report, diari na si K5 Jom Surido.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Jom, good morning.
5: Good morning, K5 Burrell. Napasaka na sa kaso ang isa ka ginakonsiderar nga high-level individual nga nadakpan sa bypass operation sa itong tinalikdan nga Lunes sa siyudad sa Escalante. Nadumduman ka, K5 Burrell, last 2025 ang iniya nga persona upod man ini sa isa ka high-value individual nga nadakpan diri sa siyudad sa Sagay. Nakuhaan man to sang madako-dako man nga kantidad sang ginapatihan nga Shabu. Kagsang Lunes ka, K5 Burrell, ginkasaman ang isa ka bypass operation sining
2: bali ini kilala niya ni kilala niya ni
5: bata ya
2: ah bata niya gin family member
5: lasan 2025
2: na dakpan tong amay
5: ang bayi
2: gad tuig ay Iloy
5: 2025 na dakpan ang bata 2025
2: okay.
5: Before piyesta diri sa siyudad sa Sagay kasang Lunes ang Iloy
2: naman ba
5: ang under probation ni sa K5 Burrell kay during the search and seizure nakita ang nakuhaan ng bata. Sang gin-search man ang bag sang sining Iloy, nakuhaan ni siya sang isa ka malaba nga sachet gamay sang ginapatihan nga siya bo.
2: Wow.
5: So amo na nga nakagwa siya last sining March sa information naton kag sang sini naman kang sang sining Lunes nadakpa naman siya pinagi sa isa ka bypass operation.
2: Ang inang hambal mong bata.
5: Ang Iloy. Sang Lunes. Sang Lunes kag K5 Burrell. Di man ta familiar sa mga term pero sa nabatian naton 8 ka bulto kag isa ka
2: sa picture mo
5: ang nakuha
2: ko kadagko so, sa mga pakiti
5: siyam tanan so as per
2: kay kita na anad naman kita na use kita sinang makita naton nga mga
5: gagmay lang
2: gagmay pakiti kag mga pinutos na ilang ginaubra bala kay may mga term na sila mo ini mga drugista mga bulto mga ano na nang gagmay lang nga pakiti kada pang isa lang nila gro nakasuyop or hitit iniyaw ko ikumparar naton kay K5 Jom mo pwerte ka damulo kadalag ko
5: so nakita naton kay K5 Burrell pagtimbang ang kada isa sina iya ang kada isa sina saya ay nang dagko nga gabug ato sa tag 5 grams kay K5 Burrell
2: 5 grams so, walo, ang isa lang kapak
5: ang isa lang kapak walo siyam tanan ka sa siya ang gamay amo na siya ang bypass money ang bypass items
2: pila estimated
5: kuan siya mag more than 40 grams ko
2: kay 40 Burrell. Grams tim bilang bilis no bo ko
5: kay siyempre
2: 100,000 gro na
5: mag 5 ka gram mo ang 8 so 40 na siya magtag 5 plus ang bypass items para kuha so gigamitan siya og 6,500
2: na market value
5: nga kuan nga bypass money kay K5 Burrell. So kagahapon yun pasaka na ang kaso sa iya nga kalapasan sa
2: Republic Act 965. Tanan siya na recover pilaihan.
5: More mga dool siya, lapit siya sa 400,000.
2: Tikita mo.
5: 300,000 plus.
2: Grabe naman.
5: Mga more or less, mga 360,000 more or less.
2: Estimated lang. Na
5: estimated lang siya, K5 Burrell. So, ang kaso, ipasaka na sa iya, kalapasan sa Republic Act 9165, paghupot kang pagbaligya sa ginapatihan, nga ginadili nga droga, K5 Burrell.
2: Mag-Iloy gini. Nabdakpan ang bata, naka-release na.
5: Wala pa.
2: Wala pa. Okay. Nag-apas naman ng Iloy. Doa mo lang ni kumbaga, sa bagay speculative lang ni nga ton, pero ti based on evidence makita na ton do mugidang nagbulos sa anak to nadakpan it runs with the family kumbaga so pasensya lang kita no sa pamilya sini mata ti wala gid man tasang pwede pa maihambal sini mura ganing nasiling naton kapits patalima ng iban wala na sa iban guro mahuna-huna nga palangbuy andri na lang sila sa illegal nagpadulong ti muna ganing nasiling naton aton nga kasuguan wala man gakatulog no sa pagpangita ni sila paglagas ti pihoged no ubos gid dila sa nga dibuynas kay kipadyo
5: sige so manu bilang mga balita nga to na tipon
2: sa mga gapon
5: imo okay
2: man lang
5: sa paglibot-libot sa bilog sa siyudad sa Escalante kagang ini nga balita dala sa aton sa kalawan sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline based nga vitamin C D3 Bios Probiotics kag Extend Food Supplement Ditex Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa good morning kag happy listening di ay sa aton iyang K5 patroller nga si B-Boy Castellon. Good morning man sa iyang pinalangga nga tiayon kag sa iyang nga bata nga si Jansen Castellon. Masiling naman siya bo nalipatan naman ko ni Tito.
2: Siyempre kay Escalante no.
5: Ang aton niya good morning man aton ang pinakawafo sa tanan nga KSS sa siyudad sa Sagay.
2: You know,
5: ako si K5 Jom Surido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte nga bayan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: Madamog higit salamat kay K5 Jom Sunido sa imo sining report. Good morning kay Rosie Magbanwa, Franz Delgado, Franklin Martinez, sino pa? Rodrigo Cervantes, Luna Alduesa, Genevieve Caparon Cogunon, Laura Di Lugatiman, no, dito sa Saudi. Marilo Salinas Dolomente, Rubel Anorico, Mikhail Layap, Donoy Bailos Esperer. Kay sige, amon nga aton nga mga viewers karon nga adlaw sa aton nga live. Thank you git. Tugtob naman na sa masunod nga adlaw. Buwas Huwebes. Sa pagparayon sa aton sining pagpangalaga, thank you git sa aton nga mga kopdanan. Garag file sa ila sining nga mga report. Oy, pass lang anay ko na si kay Five Rayland. Siya sinigiling nga sports news kay T Subong siya ang aton nga technical partner. Buwas Aranas ka kay Five Ampil. Aton nga mga kopdanan ka K5 Jomaris Unido, ka K5 Chester Jan Bomba Marilu Beronque, Ariela Paz, ka K5 Amphil Celestial, ka K5 Ray Matthew Terrazas, sino pa? JR Gilantiga, Denmark Mahinay, Joel Abilay, sangalan sa aton siring technical partner subong temporaryo at talos nga nagmanihar sa ato niyang master kag B-Mix control kag K5 Rayland Recto Nyebas, sa aton siling station manager Ma'am Kulin Mansanaris Cubia, sa aton nga big boss Doc Ramil Itang Uy, ini ang inyo alagad kag K5 Ruel Carbajos sa Penada, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Northern Negros K5 News FM.

0: Taga-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagkapalig ng DTX 500 Morning Newscast sa mga adal sa Miyerkules, Agosto 12, 2026.
3: Makita kag babatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 1.5 kag Bacolod K5 Station.
2: para sa aton ng mga pangulong dinalan.
1: Regional.
2: Driver sa minivan nga nakabunggo sa isa ka lalaki sa Bacolod City padayon nga ginapangita.
3: Apat pilason sa pagbunanay sa mga estudyante sa Himamaylan.
2: Alit sa bagyo kagabagat sa infrastruktura nagdangat na sa 1.4 billion pesos.
3: 60 billion pesos nga flood control project sa Cebu ginausisa na sa Ombudsman.
1: Balita International.
3: Anay presidente sang Syria ginsentensyahan sang death penalty.
1: Balita Sports.
2: Pilipinas bronze medalist sa aero dance sa youth sa 2026 aerobic gymnastics Asian Championships.
1: Balita Entertainment.
3: Bagong edisyon sa PBB iga-anunsyo sa Biyernes.
1: Balitang negosyo.
2: Tag GSIS magatanyag sang 40,000 pesos ng emergency loans para sa mga apektado sang bagyo kaghabagat. Sa detalye sang mga balita.
1: Balitang regional.
2: Mga nahimo ni Bishop Buzon para sa Diocese of Bacolod padayon ni Bishop Galbines. Ginpayag ni Diocese of Bacolod Bishop Louis Galbines kahapon nga adlaw sa Martes, Agosto 11, nga iya padayon ang mga nahimo ni Bishop Emeritus Patricio Buzon subong nga siya na ang obispo sa Bacolod City. Sa interview sa K5 News FM matapos ang iya canonical installation nga nalipay siya sa mainit nga pag-abi-abi sa iya sa mga tao sa diocese, kagdako ang iya pagpasalamat sa suporta sa mga tao kag sa Ginoo. Payag niya iya nga padayon ang una na nga ginsugda ni Bishop Buzon, partikular ang pagbulig sa pagpaayos ang espiritual nga pangabuhi sa mga tao sa diocese. Sanggin pamangkot naman siya kung mayara ini sa matabo nga reshuffling sa mga pari sa diocese, iagin kumpirmar nga matabo ini apang kinahanglan niya anay nga lantawon ang sitwasyon sang diocese.
3: Apat pilason sa pagbunanay sa mga estudyante sa Himamaylan. Pilason ang apat ka estudyante matapos nga magbunanay sa siyudad sa Himamaylan kahapon sa hapon Martes, Agosto 11. Sunod naman sa kapulisan, lima ka minor de edad na ginapatihan nga embolbado sa kinagamo nga nagluntad sa isa ka tiangge kung sariin masami nga ginabantayan sa mga estudyante sa oras ng tigpalanyaga. Samtang yara sa ospital ang apat kapilasoon para sa nagkaigo nga pagbulong, yara naman sa talatapan sa kapulisan ng isa pa kaembolbado nga estudyante. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan angot sa nagluntad nga insidente.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang driver sang minivan nga nakabunggo sa isa ka lalaki sa Bacolod City padayon nga ginapangita. May balita si K5 Red Salgado.
1: GTX 500 Morning.
4: Lalaki nagtabok sa Maydalan, Lacson, nabungguan sang minivan Suzuki. Driver padayon pag ginapangita sa kapulisan, bungod ang iya nabungguan, iya ginbayaan. Padayon ang ginapagita sa kapulisan sa Bacolod ang driver sa Suzuki minivan nga nakabunggo kag nakalasak sa isa ka lalaki nga si alias John John 32 anyos sa Dalan, Lacson pasado alas 12 sa kaagahon sa Agosto 10. Ginsiling ni Narding Pagunsan tiyo sa biktima nga matapos ang ilang pagkaon sa Karuskaldo, wala nila madiparahan nga naguna tabok sa dalan si John John kaysang ilang ginpagita dito na naibanuan nga nabunggoan na inikaginyudyud sa isa kasalakyan. Bulubanta, 100 metro, sige tupaan sa lawas ni Jan Jan, gikan sa lugar nga siya ang nabungguan sa tubangan sa Karuskalduhan, hagdasapuan dito sa tubangan sang Business Inn. Nakaangkon sa pila sa ulo, butkon siyan, tuhod kagtiil ang biktima, matapos sige yud-yud sang minivan, kunsinin na dugmok ang plan niya ka mga tulaan sa dugan, bangod sang paglasak sang salakyan.
5: Nagtabok siya, huwag kami kabalo, nagtabok siya ulit. Siguro pagtabok siya, huwag yung makita ang multikab. Kaya hindi nga nandang tayo, itom. Ayun ito ulit sa kwan, hindi sa gawin sa guru.
4: So,
5: like, going north mo. Oh, going north. Kaya siya, guru, yung kalad ka sa isang multi-cab. Naupon siya guru sa multi-cab. Kaya siyang, nakita mo, kaya kung ito sa may CCTV nga nalataka, pwede kong iyatan mo.
4: Kala sa gihapon ang kondisyon ni John John nga padayon ni ginabulong sa ospital sa Bacolod. Matapos ang aksidente, nagpalagyo ang driver kagini nagpadulong sa Norte Gamayan sa Dalan, Lacson. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Duha ka pulis sa Negros Oriental, ginkakasa puasto, pulo ang ginsuspender. May balita si K5 Rufa Devero.
1: DTX 500 Morning.
6: Inihayag ni Police Colonel Timor J. Alam, Director ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, na dalawang opisyal ng pulisya sa probinsya ang formal na tinanggal serbisyo, habang 10 ang nasuspindi dahil sa iba't ibang kasong administratibo. Ayon na sa ulat na sumasaklaw mula Agosto 26, 2025 hanggang Hulyo 29 ngayong taon, ang dalawang tinanggal na tauhan ay sinasabi na harap sa parusa dahil sa pagiging absent without leave o AWOL. Samantala, ang natitira nga 10 na suspending opisyal ay binubuo ng 8 nga police and commissioned officers at 2 police commissioned officers. Ayon kay Police Colonel Alam, binigyan sila ng mga parusa para sa pagkakasala tulad ng less grave misconduct, simple neglect of duty at iba pang paglabag sa disiplina. Gayunpaman, tiniyak ng pulisya na masusing iniimbestigahan ang bawat reklamo alisunod sa ebidensya at masunong proseso upang matiyak ang mga pananagutan para sa mga lumabag sa batas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News
2: K. Estudyante nakuhaan sa ginapatian marijuana sa San Jose Antique. May balita, si K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500.
7: Nagaserbe bilang isara sa ulo o kon leader kang pagbaligya kag pagduso kang marijuana si alias Neil, 20 anyos estudyante, temporaryo nga nagatinera sa barangay Funda Dalipe, kag nabulaan kang 10 grams kang ginapatihan dried marijuana leaves sa barangay San Angel, San Jose, adlaw kang Lunes, Agosto 10. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, kag head kang Provincial Drug Enforcement Unit, nga ang source kang estudyante ang ginapaagi sa online transaction kag ginapadara sa probinsya agad nga rin dia ibaligya sa mga parehas na nga estudyante. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa na kilala rin kag natumod kung sino pa ang iban nga kaimawan ni Neil kag nagpakigangat rin sanda sa eskwelahan para sa monitoring. Sa tulad, hindi rin matrace ang source kang suspect online apang nagapadayon ang pagbantay kang otoridad sa iban pang grupo kadya. Namanaan nga humalin pa kang tinalikdan nga tuig kang nagumpisa duso kang marijuana ang estudyante, apang kang Enero lamang kadya nga tuig, nakabaton kang impormasyon ang kapulisan. Ginahilat rin lamang man ni Police Major Magbanwa ang resulta kang drug test nga ginpatigayon sa suspect, samtang magapangatubang dia sa kaso nga RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagahingyo man ang opisyal sa tanan nga ginikanan nga bantayan ang hulag kang andang mga bata agad nga makalikaw nga maghimo kang illegal nga aktibidad. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: 50 anyos nga lalaki sa Kalibo arestado sa illegal nga droga. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500.
8: Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki sa ginkasa nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o ang PDEU kag sang Kalibo PNP sa may barangay Poblasyon Kalibo. Ginkilala ang subject nga si Joey Calizo alias Joe, 50 anyos kag residente sa nga barangay Tagbaya Ibahay Aklane. Sunod sa mga operatiba, nabaklan sang isa ka sa 6 ang suspected sabo si Joey kabaylo sa nga 7,000 pesos nga bypass money. Sa ginpatigay nyo body search sa suspect, na recover ang dugang pangalima ka mga maintok nga sa 6 ang droga nga nakabutang sa isa ka pouch. Samtang hugot man nga nagapamalibad si Joey nga sa iya ang man recover nga legal nga droga. Sa karone, presente nga nakakulong sa lockup cell sang Kalibo PNP ang suspect kag mga pangatubang sa kaso nga paggabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balita, 200,000 pesos nga presidential assistance na bato na sang tag sa mga barangay sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
9: 200,000 pesos nga presidential assistance sa idalom sa bawat barangay makikinabang program ginpanagtag na sa mga punong barangay sa Capiz.
10: Nabato na sang 473 ka mga barangay sa probinsya sa Capiz ang pondo sa dalom sa bawat barangay makikinabang programa. Ang nasambit nga programa, isa ka presidential assistance sa dalom sang social civic projects funds, makabaton sang tig 200,000 pesos nga balor sang pondo ang kada barangay, sa diin ang isa ka gatos kalibo ang igapain sa educational assistance sa lima ka manugtapos sa kolehiyo nga mga estudyante. Kagang nabili naman niya isa kagatos kalibo ang igapain naman sa proyekto sa barangay. Katuyuan si ding inisyatibo sunod sa naunang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga idabi pa mapalapit ang serbisyo sa gobyerno nasyonal sa pinakaidalong pagmasiguro nga mabatsyagan kag makitaan sa mga Filipino ang epekto sini. Kipanguna naman ni Governor Ferdinand H. Castro kag pila ka mga opisyal sa probinsya ang distribusyon sa nasabit ka pondo nga ginhiwat sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capitol.
9: Inisi ka K5 may labas guest funders para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: High-speed response boat 053 sang PCG gininagurahan sa Sagay City. May balita si KK5JR Gilantagaan.
11: Tangin madinalagon ang blessing kag inauguration sa high-speed response boat 053 sa Sagay Feeder Port sa Barangay Old Sagay, Sagay City sa tong tinalikda niya Agosto 11, 2026. Nanging kabahin sa seremonya sanday Commander Arzel Anyakan, PCG Deputy Commander sang Coast Guard District Southern Visayas, Sagay City Mayor Leo Rafael Bebo Cueva, kag Commodore Christopher Auro, PCG Commander sang Coast Guard District Southern Visayas. Nagtambong man ang mga uniform personnel, mga miyembro sang Philippine Coast Guard Auxiliary, Sagay City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Alvemar Flores, Chief of Police, 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Eric Alfonso, mga miyembro sang Sangguniang Panglungsod, BFP, kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Sa welcome remarks, ginpahayag ni Commander Anyakan ang importansya sang high-speed response boat sa pagpalig-on sang maritime operation kag seguridad sang kadagatan sa Negros. Ang high-speed response boat 053 magabulig sa mas madasig ang pagresponde sa maritime law enforcement, maritime safety and security, environmental protection, ang labi na sa search and rescue operation sa coastline sang Negros Occidental. Nahibaluan niya ang iningay kaduha nga high-speed response boat sa Negros Island Region.

0: Pasado las 10:32 ang gabi, Lunes, Agosto 10. Ini ang ginpahayag ni Fire Officer 3 Joven Lopez, Acting Fire Marshal sang Balasan Fire Station, sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara. Ginkilala ang tag-iya sang balaligyaan nga si Rodney Lau, nga residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Lopez, nagdangat sa third alarm ang ila pagresponde bangod sa kalaparon sang sunog, kagkadakuon sang kalayo. Sa imbestigasyon sang BFP Balasan, nagsugod ang sunog sa ikaduwa nga panalgan sang grocery store sa diin. Yara ang mga plastic kag iban pang mga materyales nga nangin partially damaged. Nahibaluan nga himo sa mixed materials ang grocery store. Gindeklarar nga under control ang sunog pasado alauna just sang kaagahon, kag na far out naman alas 6 ang aga, Martes, Agosto 11. Maswerte naman nga wala sing may nahalitan o kon nasamaran sa insidente bangod sa gilayon nga pagresponde kag pagbinuligay sa mga BFP station sa Quinto Distrito. Sa karon, padayon ang imbestigasyon sang BFP Balasan, agod matumod ang ginhalinan sang kalayo.
1: Inisi ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balitang regional, apat ka HVI arestado sa sudasod ng operasyon sa kabanatuan. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
3: GTX 500 Morning News.
4: Apat na high value individuals o HVI ang naaresto habang mahigit na 1.9 milyong piso malaga ng hinihinalang illegal na droga at cannabis related products ang nakumpiska sa magkahiwalay na bypass operations sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa Police Regional Office 3, unang isinagawa ang operasyon alas 5 pasado ng hapon noong Agosto 8 sa Barangay Sumacab Norte, kung saan dalawang HVI ang naresto matapos umano magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover dito ang nasa 58.86 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 400,000 piso. Samantala, madaling araw naman na Agosto 9 sinagawa ang ikalawang operasyon sa Barangay Lagari na nagresulta sa pagkakareso ng dalawa pang HVI. Nakumpiska sa kanila ang iba't ibang dami ng hinihinalang marijuana at kush, gayon din ng mga disposable vape at cartridges sa mahinihinalang cannabis resin na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 1.5 milyong piso. Pinuri ni PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez ang mga operatiba at sinabing nagpapatuloy ang kampanya kontra droga kasabay ang pagtugon ng pulisya sa mga komunidad na naaapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa apat na suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Balitang National. Sa balitang national, halit sang bagyo kagabagat sa imprastruktura nagdangat na sa 1.4 billion pesos. Ginkumpirmar sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga nagdangat na sa 1.4 billion pesos ang ginbilin nga halit bangod sa mga naglabay nga bagyo kag epekto sang enhanced southwest monsoon o kung habagat. Sino sa NDRRMC 684 ka mga panimalayan ng halitan kung sa diin 639 ang partially damaged kag 45 ang nawasak. Ang halik naman sa agrikultura ang yara sa 135.3 million pesos. Nagdangat naman sa 73.52 million pesos ang naghaokon ang nahatag nga ayuda sang gobyerno sa mga apektado ng mga komunidad.
2: 60 billion pesos nga flood control projects sa Cebu ginausisa na sang ombudsman. Ginausisa na sang Office of the Ombudsman ang pila ka mga posibleng anomalya sa 60 billion pesos nga mga flood control projects nga ginimplementar sa Cebu sa nagligad nga anong katuig. Personal na mga ngaging katuan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang Cebu sa Domingo nga adlaw Agosto 10 agod nga ma-inspect ang flood control projects kag ma-assess kon ang ilang disenyo, construction kag implementasyon ang nagapalala sa mga pagbaha sa probinsya. Payag pa ni Rimulya nga 25% sang 60 billion pesos nga alokasyon ang nagkanto sa ikapito nga distrito sang Cebu, samtang 25% pa nga total ang gin-award naman sa isa lang ka kontraktor. Lakip naman sa mga banwa nga yara sa idalom sang Cebu 7th District, amo ang Alcantara, Alegria, Badiana, Damanhoga, Ginatilan, Malabuyo, Kamualbuan, Kagaronda.

0: Ani Presidente sing Sir Yagin sentensyahan sing death penalty. Ginsentensyahan sing silot nga kamatayon in absentia ang ani Presidente sing Syria nga si Bashar al-Assad sa Martes ng adlaw. Magluwas kay al-Assad ginsentensyahan man sing silot sang kamatayon ang iyang pakaisa nga si Atif Nahiba. Ang duha nga napamatbatan nga guilty sa kaso nga crimes against humanity kag war crimes may angot naman sa 2011 nga Arab Spring protest kag ang nagsunod nga Syrian civil war. Nadakpa naman si Nahib matapos ang civil war apang si al-Assad ang nagpalago sa Russia matapos masakop sang Syrian Democratic Forces at Damascus sa Disyembre tuig 2024.
1: Balitang Sports. Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas bronze medalist sa Aero Dance Youth sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championship. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
2: Napauli sang Team Pilipinas ang bronze medal sa Aero Dance Youth sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships. Nakuha naman sang Republic of Korea ang gold kaginsundan ini sang Vietnam nga may silver. Ginpasindunggan sang Philippine Sports Commission o kon PSC ang Team Pilipinas si kadalagaan nga ila na himo para sa pungsod. Para sa balitang sports, yung idulong sa DDX 500, Didri Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bagong edisyon sa PBB, iga-anunsyo sa Biyernes. May balita si K5 Ivy Cordova.
3: Nagwa sang teaser ang official social media account sang reality show nga Pinoy Big Brother nga magabalik ini para sa bag-o nga edisyon. Sa ilang nga official post, makita ang logo sang PBB Celebrity Collab Edition nga nagapatimaan sang ikatatlo nga edisyon. Nagpost man ang PBB Celebrity Collab Edition Season 1 big winner nga si Brent Manalo sang iya sinilitrato nga may logo sang Celebrity Collab Edition kag nakabutang ang numero nga 81426. Gani ginahulat sang netizens nga posible may ipagwa ang anunsyo angot sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa maabot na Agosto 14, 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Negosyo. GSIS magatanyag sang 40,000 pesos nga emergency loans para sa mga apektado sang bagyo kag habagat. Nagpahayag ang Government Service Insurance System o kung GSIS nga magatanyag ini sang emergency fund tubtob 40,000 pesos para sa mga miyembro kag pensioners sa mga lugar nga gindeklarar ang state of calamity bangod sa ulan nga dala sang bagyo Maymay kag habagat. Suno sa ahensya mahimo nga makautang tubtob 40,000 pesos ang mga eligible member nga may existing emergency loans kung sa diin igabuhin diri ang nabilin nga balance ng ila emergency loan kag ang nabilin amo ang igarelease sa pensioner. Mahimo man nga makautang tubtob 20,000 pesos ang mga kwalipikado nga individual nga wala sang existing emergency loan. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Banabay.
0: Mga ka-K5, padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines. Ako naman si ka-K5, Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agod nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: K5 News FM.
4: Sa bulsa niyo,
5: di pagprangka lang bala.
3: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwa ng kabaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya.
3: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe, ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
5: De, ano lang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang.
5: Ay kanami, karon lumpatan.
6: Oh, come on. People of the Philippines.
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Isa ka, my good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga kauturan sa igan sa may bayon? Tunga sa kamari babaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, Negros Occidental, Kanak Banwa sa Bacolod. And what welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, good morning Negros Island Region, good morning world.
10: Morning, Foro de los Pueblos.
9: Welcome, kami gihapon ang inyong Power Duo every morning. Ako naman si K5, Aljan Castan.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning everyone.
9: Well, kami gihapon ang inyong Riding in Tandem until 9 in the morning.
11: Yes.
9: K5 itan, no? Basikin ang laman, yung adjust gamay. Para mag-bulubalansi kami ni K5, Eric. Bulubalansi hala kami, ano yan? Kaya medyo...
11: Patas-patasa lang kami yan.
9: Ngayon. But anyway, sa ato naman yung mga utod, subong adlaw ka K5, Eric. It's Wednesday.
11: Yes.
9: Nagdubo ta 4.30 kapon sa presyos ang krudo. Pero nagtugong ko 3 mil ka K5, Eric. May one, ha? May ara kong akwan. May ara kong one-fourth nga bilin or one-fourth nga bilin.
11: Business ka ba?
9: Pagtugong ko 3 mil, sobra lang siya gamay sa one half. Mula nag-lipid. Mula nag-lipid sa mga 3 mil.
11: Ay, nim.
9: Ha?
11: Huwag ka puno.
9: Sa so, una yan, mag-4,000 ta, pultak na tayo kay Pag Eric mo. No? Sumong yan, amon na lang na. Di ba yan, tapo na karoon pa kanto. Si Mot, tamo na kong pagbalik.
11: 5,200, huwag ka pangilay pang tangkay.
9: Ha?
11: Ako huwag ka puno, 5,200.
9: Amo na ginambal ta, no? Ba, yung isa kinanglan mo na, bi mag-importante ka mga appointment, mga liso-liso, no? So, why ka sang choice?
11: Yum-yum ka lang.
9: So, yum-yum na lang ta.
11: Ano mo na?
9: At the end of the day, sa ato ka bang kauturan? Importante ko, no? Buhi. Well, kamusta nga ito naman mga utod abroad? Yung mga mga bagay sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings na sa Bacolod. At the same time, sa bilog ng Negros Occidental, paagi sa ito official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5 YouTube channel, kag ang aton sa ning online app. No? Thank you, Gigay Chiprinyel. No? Ang aton online app, mga ka-K5, abo niya ang K5 News FM sa Play Store.
11: Oo. Oh.
9: Di pag-download niyo na, ah, dumi radyo lang mo dahil. Yun ang ibisan din lang pa, hindi ka mo makapamati.
11: Amo gina.
9: Basta may internet. Kaya nga, bisan hina yung signal mo, ang audio yung mabatian mo gina. Radyo gina. Pero kung diri kaya sa Southern Negros, di manipat mag 102.9 sa Kabangkalan. And arap makita sa Sagay sa 89.7 diri sa Bacolod 101.5 FM. Ano mang ginihimo ninyo abroad, kami ni K-5 Eric. Ano nga tamiyaw sa inyo sang more night, good morning, kaguna.
10: Mga mainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
9: Subong adlaw, may klase. Di kita dapat magpawili-wili. Ha? Ang ambal gani sa mga kabataan, sige, hindi man ta magpawili-wili tulog, kag si Papa hindi man dapat mapawili-wili. Ha? Nga hindi, unumduman, nagbayad na naman subong sa tuisyon ta.
11: Yamay, nakamukay, why ka mawawili?
9: Na, muna. Sa mga nagbarikutot, patala dyan, manami, petwad tuwada, pagbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kag magpararigos! Adlawundo Jo! Kabigya po rin yung Power Do Every Morning ka K5 Eric Tenerefe and K5 El John Castaño. K5 Eric, ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, what a wonderful Wednesday morning ang imo regalo sa amon. Thanks for a brand new life! Kag bag-o nga paglaom Ginoo. We pray for good weather, dear Lord. Ilikaw kami sa mabaskog nga ulan, baha, bagyo, kag iban pagid nga mga kalamidad. Keep every family safe wherever they may be. Ginoo, gina-espesyal ginamon nga pagpangamuyo sa imo subong nga aga, nga kabay kod tani, nga tagaan lang sang solusyon ang problema sang RSSI sa mga kauman. Hatagi sang wisdom ang mga nagapanguna kag tanan nga involved agud makita ang husto kag madali nga solusyon sini. May unity dapat ang amon nga mga leaders, dear Lord, so that they can address this problem more aggressively. Bless our work, our families kag ang tanan nga mga nagapaninguha para sa ila pagpangabuhi. Guide us in every decision and let your peace reign in our hearts. Ining amon ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
9: Amen.

0: Foro de los Pueblos, harina.
1: Influensya natin ang desisyon ng ating kongreso o kung hanggang saan na pwede yung kanilang kung sakaling bigla mapopospon, pero mukha po hindi namin kakayanin na yung lalampas ng second quarter ng 2027.
2: Ako personally, suportado ako dahil nasa gitna tayo ng isang krisis, hindi lang para sa ekonomiya, kundi isang energy krisis dahil sa...
0: Dato naman ang gabaga kagbainit karon yung mga balita lokal, mapukwat naman yung mga bulit yung utunta. Barangay kag SK election daw mapuspon pa.
3: Gagin balik.
0: Konfirmasyon kag ipadirik ginahulat pa naton, no?
3: Yes.
0: Pero subog gid contemplate kay jang indi anay pagdayunon.
3: Sakit ba?
0: Mismo si ano na majority leader, no? Sandro Marcos nagambal kag si Chairman Garcia nga okay man lang ipospon nila basta hindi nila maglapaw sa May 2027. Kay do mabudlayan na kami na kun maglap. Oo, sa iluhan niyo lang sa May 2027 kay nga yang inutok lang kami sumog damdamo amo na TV. Hindi, joke lang. Kasad niya lamang ba, no? Patsagan ko sa mga, ano, ambal mo kinbawi, kag ibalik ang inugbayan sa kape.
3: Pag ambal mo kayo na, pag murug tao na ka mo dyan, mga kapitan sa kandidato, sa mga kapihan.
0: Oo.
3: Nga si Kwan Paway, pamitagaan kape, ho.
0: Pagkabate.
3: Pagkabate. Nga dali lang, buwas lang, ha. Kaya ako na, nagkabibayran ko. Kinbawi yung libre.
0: Tuntong ang iblaki pa.
3: Kinbawi yung libre.
0: Naiman pa, nagabaga kag mainit ka mga balita sa karong adlaw. Dumduman yun pa, ha? E ding kaso sa isa ka Iloy nga nasapuan sa sunod balay dugoon ang una nga pasuni sa banas nga ginbuntog ka man og abi ko ginbuntog ka man og nangita ko sa himag adjusta nagagwa karon sa investigasyon sa pulis e ding kaso ni Ivy Ramos sa barangay Hilabunan sa Kabangkalan ang bana amo ginatudlo suspect nga nagbuno sa iya sa ni asawa. Tingin pa sa kanan siya, kaso nga pariside, mga KK5. Detain ang suspect ka. Ay, maloon talaga karon kay ang motibo kay Pamerica, ara naman, pangimon. No, ay, hindi ka na pusan niya pangimon.
3: Biktima naman si Paltik.
0: Ang selos ko si kilala ito, Pablao siya. Ang weakness ko is selos.
3: Yan, nung imo negosyos niya, buy and sell. Ano nga na, no, buy and sell mo? Niya, buy and sell loss. Buy and sell ko, no? Buy and sell loss.
0: Pero seriously speaking, mga ka-K5, yung mga natural, malin ako palangga mong imo partner nga mangimon ka. Kaya hindi malang ginami, nga do ay kaya care. Pero kaysa mga babae, feeling nila do, nagkakalumo sila. Pero isa na ka-manifestation, nga tiga palangga na. Ang delikado, pag-wai na na, siguro doon mo, nga tiwai na gidi. Sa pana.
3: Basiyo na.
0: Basiyo na. Pag-wai na na, gani, tapos gid. Pag maghipos na, tapos do, wai na gidla. Wai na, kwan mo siguro sila, napuno na na, kalimutan.
3: Nga ikaw lang da, dito lang ko spiak.
0: Kalis, no? Kay, aring natabu iya kay, ano, kay Ivy Ramos. Ang ba na, sobra nga pangimo. Ang pangimo natural na. Pero maglapaw ka kapag sobra-sobra. That is already obsession. And that obsession is very dangerous because mag-resulta ina sa crime of passion.
3: Ang malain kay ginambalan pang kamatanik mong nugid.
0: Ang lain, sinong testigo? Tingnan ta karon wala pot si Sir Rizuma ang head man sa Kabangkalan PNP sa ato pagparagad sa karong adlaw. Tapya kabayan sa iban pa nga mga balita ang mga estudyante sa lubang idumduman mo to.
3: Oo, oh,
0: wait. Kabalyaya, pagandam ko mo kay paniruhon ko labi na mga maestra bla kay maestro. Now, ang latest karon na identify na tiyang mamo ni Ambal ta mi resigning. Leksyon na ni Kipay Berik.
3: Pero base ko nung labanan lang sa agbay-agbay. Ito, hindi
0: kinagawa. Tistory ako ni. No? May mga eskulahan na subong mga maestran lang na pabahog nila tapos isugin sa principal. Abi mo, ano, sabat kay principal. Ngayon, hindi lang nato na pag-ipalabot sa dipid. Kaya karoon man negative, malaway na karoon ang imahin sa eskula. Proteksyonan mo yung imulawas as principal pero yung mga maestro kang maestran, hindi mo maproteksyonan.
3: Kaya mo nang malain.
0: Kinapahog na maestra, ha? Pero alo niya pa nga sige lang palabot sa DepEd kay sa division kay base kung maguba ang alan sa eskwelahan ta. Proteksyonan mo nga lang kay eskwelahan pero pabayabi ang threat sa kabuhi is bata mo as ang istudya ang mistra mo. Ibaloon ta ni Karona, ang report ni K5. Arf! Kita mo nag-ido sa comics kung mag... Kita arf, kita mo na ang sound effects. Kundi kung baka, gano'y silingsyag sa libro sa ba. Kung baboy gano'y, toing, toing, toing, toing. Kundi do gano'y, arf, arf, arf, arf. Dotto Arp, good morning lang daw. Amo na nga to. Ibaloon tali karon kay siyang maplastar sa balita. Sa piyak kabahin, ang G Mercado ginlonsar national sa Bacolod. Nanugot ang balon sa G Mercado. Di baloon tali karon ha? Kay kay Five Wilson, kag pagpasanyog sang pagsinalayo sa sulod sa merkado. Husto na, yun ang merkado ta, ang reason ngang taway nagawag kanto sa wet market because karigna. But if we can maintain a good order and cleanliness within the market, mas barato niya kay Pimerick sa magkanto kasi mga convenient o whatever, ng mga store o mga malls mo.
3: Para sa business, ang isda, be, tag 200 ang kilo. Kung sa sulod kasi ang mga mall na iya, tag 400 na na.
0: Ang isa na malaga na namian sa mga nagkakanto sa mall, kay convenient naman para sa ila, kay ti malagaw sila, tanaw sila sine, abe.
3: Kang hindi mabaho.
0: Kang hindi mabaho. Tinlo, bla.
3: Tinlo.
0: Kung amunang kinanglanon, but siguro sina, ang gawi ta baguhon ta sulod merkado, limpihon ta palibot ta, responsible mga manubliga, limpyo yung pastal na ang problema, pero may kakipay biyarik, notice ko kalabanan sa mga merkado, bla, basa ang salog, hindi tagi na ma-improve na kakipay biyarik, no?
3: Ati, okay lang ah.
0: Tama-tama ton, diba si in due time, matulutapos abi ini mga major projects sa syudad, basi kung ma-islan ta naman yung merkado, ta ma-world class ta man abi kakipay biyarik.
3: Pagpatamiin siyang world class kaya nga top na mo hindi siyang kalan hindi kanyang magpakayos na top na mo
0: hindi ba kayo utam lang na hapon na kapon sa kamagkalan.
3: But talking about market, Sir Eljan, I think the benchmark of a good public market is ang Iloilo Supermarket.
0: O bag-unak, it's because in collaboration between the city government and SM City.
3: Katahom
0: mo ang SM ang muna nagpakayo mo.
3: Nagpakayo?
0: Kaya nakita nila nga valuable kayo. Tisubong tanwa, limpyo na kayo.
3: At siunan, di ba mga baka super? Hindi tayo magkanto?
0: Di ba lagaw tatu ganing ang duha? Tilawan tatu magkanto sa super? Dito na tayo mga pino, mall ganing itsura.
3: Mall ang itsura. Kaya subong, ginasunod subong, sang...
0: ang Dumaguete, yung ginakonstruct subong?
3: Ang Dumaguete, taho man na, ng public market. Ang dito sa may La Paz ba?
0: La Paz, oh, isa na.
3: Nga
0: La Paz Public Market.
3: Subong nila kayo man. And the benchmark is the Iloilo Public Market.
0: Isa dyan.
3: Nga kaka-K5, it's
0: hindi ka mag, basi, mag, after magpuas-puas, mga lagko ang project sa Bacolod, basi isunod na.
3: Na.
0: Isa nagligan, tari pa kayo na ng Burgos ta eh.
3: Hindi ka nang kinis na gusto.
0: Tingala ko yung lang ang ipamirik mo.
3: May wait, budget na to.
0: Imagine mo, ang syudad willing na nga magasto. No? Tani, makatilaw man tani namin ang Burgos Public Market, Kipay Berito.
3: Kagaribong ulo ko, magambal yung mga...
0: Nga muna.
3: Nga hindi tayo magpakayo. Political will. Ang Iloilo si una, garali tao to. Lang isang mayor. Hindi ha, pakayo ta. Di subong taong
0: tao. Sample na lang esplanada.
3: Ang esplanada.
0: Panahon si Iloilo, ni Trenyas. Kag ni Mabilog iya.
3: Takong mga kakipay.
0: Iyan tayo limpiwan tang esplanad. Puro squatter na kakipay barik mo.
3: Di subong nga rin.
0: Sinailo man to sa lanit. Relocation site. Mayroon sila may mo.
3: Mayroon may mo.
0: Subong tinlo na.
3: Tinlo na.
0: Isa sa mga benchmark subong sang ginatawag natin yung urban planning man sa Pilipinas.
3: And look at the La Paz Public Market kung matapos, you know, ang isa Iloilo, black isa
0: Liberta naman na, no? But, it's all about strong political. Kaya na. Ako kapati ko under the leadership of Mayor Gray.
3: I hope
0: makaya na because subong ang ginahimo kami yun, panglimpyo sa sunod.
3: Oo.
0: Hindi yung mga slawayon ba? Hindi matama at yung panglimpyo. And kita mo naman, ha? Subong ga-recover pa bing mayor mo. Inablang gusto mo ni Tani Amuni. Problema.
3: I hope that we can come up with honest to goodness ng mga project.
0: Katahom, no?
3: Tahum.
0: Pero kung insdayo na lang tong plano sa nagligan,
3: okay,
0: at lang gin... Mayor Albi, kanugun gin. Kung insdayo mo ito kong Albi.
3: Kwarta na mo kanugun.
0: Ready. Ah, kung na. Galing kay ti, yung yan ni Congressman Albi Santo Subo, ni Mayor Albi Santo, Mayor Congressman Subo. Gaan man sa diyo. Tayo nga... konsiderasyon, pero at the end of the day, gaan na kamusang nami nga merkado, hindi pa kamo. Ano, klase sa ganun? Tapiyak, kamain mga kakipay sa iban pang nagabaga kag mainit kang mabalita. Alabot ito sa merkado ba?
3: Muna niya.
0: Kaya nga, nagabot sa merkado, bakong sang G-merkado, kag kumo nga sa merkado may isdaan, may iban niyang hindi malabot sa hindi tamadan magpamerkado.
3: Correct na.
0: Nga mapantay lang kayo manong libon isda. Nga kadugay sa akong suki. Nalipong galing yung kadugay sa iyang ginahulat nga. Nga akong nga manong libon isda. Sa sumuway pa kalabay ka Kipay Merek.
3: Yung manong libon mo, nalipong.
0: Pero ka Kipay Merek, kasaludo tada. ining pagpangabudlay, amo ni sila yung nagapangabuhi, patas kag ipamirik.
3: Yes, yes, yes.
0: While the rest are doing illegal activities, ang iba nagakasadya sa paghutot sa mga pundo sa baha.
3: Ha? Hutot kidya?
0: Ang iba niya nagakalalipong sa pangabudlay sa paglibon sa isda. Kung kaysa, ha? Itikad bantis mo sa principal driver, doktor, mag-indo sito, nakamantong no, sitwasyon.
3: Ano, kung ba, sir, kayo nang ang report nga, nagabulig na ang rescuer, siya naghatag sa kinugpiti para papuliyo ng babae. Kaya di magpa-hospital mo. Kaya niya, di may mag-hospital mo kung may bata ko sa balay.
0: Tapos, ulat. Ang sukot
3: sa... Ang sukot niya, kostumbre, 250. 250, kaya ginsukot sa tricycle. Kaya nagambal na sa to. Total, ikaw man mabayan to. Sinuliin lang gasolina ko to, ah. Why gid bala kun
0: human to? Ang panuwag sila human consideration atong iyaya guro sing nga mangunyadi pa siya mo.
3: Mangunyadi.
0: Ati hindi ta sa mabasol pero te punto ta bala. Sa amo na tali ka mga aspeto nagagwa ang ginatawag na humanity side, no? The human side sang
3: tawo.
0: Tawo. Iti what if sa ibon naman tabo?
3: Yes. Ginbuligan na sang isa ka pareho.
0: Dumduman mo to anay nga may isa ka babayi nga nagatrabaho sa mall.
3: Oh,
0: buhayak bata ng kalalumos.
3: Oh, nagkalumos.
0: Bisak malukan ng brown niya.
3: Oh.
0: Sakay siya sa series liner.
3: Oh.
0: Inga ang bata ko, kabuni. Sakay siya sa tax sa series.
3: Oh.
0: So, gipasaylo na lang siya sa taxi para dasig. Oh. Why siya ginsukot?
3: Why ginsukot? Gindulong pa.
0: Gindulong pa.
3: You know,
0: sang nagapabalik siya pagkanto sa ospital. Ginpasakay sa liwat ni sa katultol ko diin ang
3: gingiyahan
0: series
3: pa.
0: Driver kay mga konduktor kay pasero nagbulig siya.
3: Di, inatani namin
0: na... Amun na mga show, mga panahon ipakita tang humanity, kaya gakinanglan bulig ang tao mo.
3: Tingin niyo, ang nag-rescue, nagbulig sila.
0: Te?
3: Pag singit yung ospital niya, hindi lang kami bata, pa kung yung puli lang ko. Tising niya na ipaparahan ka namun tricycle. To pinang bayad, hasta si ilan ni sa airport, sa Kalong-Kalong, yung 250. Singit yung 250, ginsukot mo niya, huwag mo nang panukot namun. Ay, ginsukot siya ginsukot 250. Ang nagbayad, ang enforcer, ang kwan pa, ang rescuer. Tari ko niya nambalan mo lang to, shin lang kami to.
0: Ang panawag na pasunain.
3: Pas, na correct.
0: Why you tying pasunain?
3: Pasunain, but,
0: you know, we don't want to blame. No. Ang ato na lang is, at least, bisang papano, ibuligan, mga idinanalaya, galing kay ti manukot ginsiyam.
3: Manukot ginsiyam lang.
0: Kag knowing ang nagbayad, mga rescuer pa.
3: Rescuer. Ti, mal, ginawa man.
0: Tagi nakabalan siya ating gasolina na lang akon,
3: bi? Gasolina lang akon to. Total, nagbulig ka, bulig man ko, ah.
0: Oo. Ilain na nasubog, kasi nga, bugas-bugas, naging nasubog, ipaybalik.
3: So, sa inang istorya, we have seen three kinds of stories. Three stories. One, ang nanay nga nag-
0: hardship, nagbakabaka.
3: Bakabaka.
0: Ti, may istorya man si tricycle, nagbakabaka man siya. Ti, anong talabi, nakikinang lalo niya.
3: Bakubako na gito.
0: Kaya marang tutukan na karoon sa Piag Kabahin officially, okay. May bag-unang obispong bakulon.
3: Ara na.
0: Si Bishop Louis Galvines. Sa Piag Kabahin, may high-speed nga response boat ba? Ang PCG nga gininagurahan sa Sagay City, gagapon.
3: Lumayo.
0: And, bantayan na nga ito sila matas ang K5 update. May UFW, no? Makaroon na eyes on the board ka mo, tutukan yun eh. Hindi ko magaling. Utod ta bala kasi manwata OFW okay. Sa Hong Kong kablo ka klamo sang OFW sa Hong Kong mo. Ti santong adlaw I don't know kun anong reason nga nakalagaw siya sa Baguio Bay. Isa na kalugar sa Hong Kong karon hibaloon ta kay K5 what is Baguio Bay?
3: Yes.
0: And kaagin atake siya sang isaya kalalaki nagaubatong lalaki kay K5 Rick
3: nga dumawagak pang dalgo ya.
0: Ti okay man lang sa tuntong ti kun nabot siya may police man pero police do hindi kabalo ka ni mo niya.
3: Ang polis gusto lang pag-umak.
0: Doon naglanga-langa. Naglanga-langa.
3: Yung mga langgabang.
0: Kung nga ito, polis kisa, grabe ng training sa bong.
3: Oo.
0: Susila, ito kailangan nila yung training. Kung may polis laki nga, stubangan lang nila, ginabunok, iwag pa sila sa may mo.
3: Wala sila.
0: Tutok ka mo na karoon ha, bantayan nyo rin ang video kay inang isa sa pinakamainit nga balita nga dalunta nga at risk magkabuhi sa mga Pinoy ito sa abroad, no? Ang iba niya kisa, ay pili, ay dudno kung random, bisan sinulang guro ito masugata, eh, galing kaya mo lang itong unay nakita ni.
3: Oo, kagkaluluko isang Pilipina.
0: Talagan ang Pinay?
3: Ay, ang punis, doga lagas na isang pato.
0: Ha?
3: Ang punis, doga lagas pato. Doga na pugo, ilam lang.
0: Sangga tanaw, kung ipamirin ka, burugot ko.
3: Ginitulong mo.
0: Doon matsaga ko, doon nami, kung dari lang, doon buyayawon, saka naman, kung naero mo.
3: Doon nami, marulang ka ba nga?
0: Doon, ah, karoon, makatilaw ka naman. Sili ka, ay, karoon, lupat-pag. Ha? Masili ka naman, ay.
3: May nakay na, kinaka DTX 500
0: dyan. Kortingon na. Subo-subo, kay Pemirik. Sa Piag Kabahin, sana mga kontra, bantayan karoon ang ato naman ng Foro Trivia with Lori the Explorer.
3: Nice
0: mga pita na. Ni kay Pemirik Black, yes, ipanoon yes. Ni mga pita, ining oras na rin na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. When we come back, ang pamangkot nyo kung sino nagpatay kay Evie Ramos, banayagin.
3: Banayagin.
0: Sinong testigo, makibot ka mo?
3: Oo. Sinong testigo? Bantayan nila ni Simong? Bantayan nila?
0: Bantayan nyo? Hindi ka mo magliso-liso o radyo kay we will have that update. Loaded kita. Subong alaw. Oras, alas 6:54.
3: Standby.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 105 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Subong adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang ginatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
6: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
5: Wala ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa ka sahi ng brain food, kag gandino man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw.
5: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
6: Amo ni ang bintaha mo one load law kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turned to monolaurin.
5: Monolaurin,
6: may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
5: Saan ka pa mainom? Sa maninig ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. kag hindi lang patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga naga atake man sa mga platelets, ginapatay man
5: ginapatay
6: niya.
5: Man.
6: That's how powerful ang ito ag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio,
5: may
6: monolaurin ka.
5: Monolaurin ka.
6: Oh, di ba? So kaya niya patyo ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
5: Naog lang.
6: Oh. Once nga magnaog, bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga, gainom ka D3bio. Kaya nga man, aside nga, gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. Ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee
7: Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nag-aid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon.
18: Hindi
13: Kilkal.
17: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: K5 News FM.
21: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
20: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a Clinica products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
20: K5 News FM.
0: Baga. Eh, the fateful rain. Panawag ko ni siya. Pagkakamula. Rain. Kunin mo nang lahat sa akin, wag lang ang pag-ulan every afternoon. Amo niya permiyang iatim songgid, ha? Badula lang ang tanan prong pag-ulan kinapon wag gigakalipat kag ipaberika. Ang lain pa kay kainan naman sa kagaw nagbubo naman siya kadawa siya labot. Grabe ka baskog naman sa ulan kag ipaberika.
3: Baskog ti subong ka panghapit sa tiplat na kape sa admin office o.
0: Ayo.
3: Gabus na kang ulan. Ulan naman
0: niya. Sabat sa lagyan tang kadawa kay gabrakang to nga baka.
3: May lang siya.
0: Pero sa ato ka mga kulturan, ginupod ka nung adlaw. Subong is Wednesday, kikipabiyari. May libre subong ang konsultasyon das kabangkalan.
3: Yes.
0: Hasta lang galing alauna.
3: Texas Street.
0: Matransfer ng doktor da dito sa Inigara. No?
3: Ara kita sa Texas Street, Aros Building. May libre konsultasyon. Ha? Free si Doc Charles kay doktor.
0: Ining pangulan-ulan, kikipabiyari. Kung mahina-hina lang sa ni mo resistensya, at the same time, kung kulang-kulang kasang resistensya.
3: Balda ka na?
0: Balda ka, kapin pa kung may gaga-take vitamin C.
3: Siya pala.
0: Hindi mo niya dapat mag-take for granted ang vitamin C because kinanglanong giniasang lawas. Ta.
3: Yes.
0: Precursor, di mo gapadasig siya sang absorption sa talangang minerals, kag nutrients, kag iban pang vitamins sa lawas. Ta.
3: Yes, yes.
0: Ang nami pa, kay ginapabaskog, yung ginapaalam, yung blakong guwapa, do educator siya sa imo immune system.
3: Dumayan na, do educator.
0: Kabalo ka kung kaisa... ang mga kagaw, panawag na sila DPA mo.
3: Mm-hmm.
0: Deep Penetration Agent.
3: Mm-hmm.
0: When they are in Rome, they dressed like Romans.
3: Bah.
0: Ang guwadya, pag sulod niya, pakunukuno man siya, kuno nga daw army man siya, abi.
3: Nga daw siyagid, ha?
0: Daw siyagid.
3: Gali, hindi
0: siya. Papakunukuno. O galing kay kung gainom kamay TC, gaalam ang intelligence network sa imong defense system sa lawas.
3: Ina ho. Nagkatalikod na. Nga hindi na aton.
0: Nga ba nung cancer na akong pabayaan mo?
3: Oo, hindi na. Nga nang isa na iya, oh. Nga daw si Ethan lang na. Pero hindi na si Ethan.
0: Oo. Oh,
3: gamo na siya.
0: Pagbalikin niya, ti.
3: Nga, ti, kita mo na. Hindi
0: si Ethan. Si Ethan. Oh, na. So, amo na siya ang function ni Mighty C. Ginapaalam, ginaidukar ang imo immune system nga hindi maintuan sa mga gasulod yung pathogens. Kaya ngubras ang germs, kag viruses, kag bakterya. Gapakunukuno sila mo. For example, labi ang ilagi sulod isang kapuloan ni Roma. Pakunukuno man sila itong Romans. Tingnan doon mo, amo mani sila.
3: Hindi na, kumagsugpo na.
0: Ti, subong yan. Abot na sila. Mighty C, gina.
3: Pakunukuno. Daw akong man, daw hindi man.
0: Hindi ka na magkabal siya muna.
3: Hindi na ko. Basta si Mighty C, mga kakipay.
0: Basta ang importante da, no? Si... Doon ulihin mo sa batas mo lang. Mighty C, alkaline yung vitamin C. Ang muna importante.
3: Tigululan. So, prangka ang istorya sila. Diyan kung di ang tukod sa Mighty C, tanin si Buhay na kukuopsina sa mga anlaw at kaprogram. Daw matumba, lumatumba na ako sa kakapoy, kagkapaos. Kaina, alas dos kagahon. Lima ka Mighty C. Ah, daw pariyo lang agin kuan kay gindog ini mo kan jet sa China bla to kada lupad.
0: Basta, para sigurado ka mga may design nga ginabakal yung original.
3: Yes.
0: Kadto ka mo sa klinika de alternatibo medicina.
3: Yes.
0: Or sa mga authorized mga butika naton like Negros Grace Pharmacy, no? Pwede ka mo nakbakal sang sa mighty C. Alkaline vitamins.
3: Okay.
0: Tiguan ta bala Botski 5 Obrea suspended. Dumduman niyo pa. May gin-report nila sa aton nga isa ka asawa ginbuno sa makapila ka beses dugan kag ipaberik kag sa tiyan nagluwa tinaiya to mo ayo pa pasensya lang gani sa atong mga tagparamanti. Ang una ka sugilanon sang bana pagkita ya ko nga na pagpuli ya kagahong gigabiyay sa tricycle dumduman yun eh. Gabiyay sa tricycle si Sir Rizuma no, na tawagan mo Kipay ba no? Unahon talaga si Obre. Gabiyay sa tricycle. Puli siya kagaw, nakibot na lang siya ngang bata ir gambal nga si mama nila kulugin sulod sang nakabunit nga lalaki duwak bilog ang isa lookout sa guwa ang isa dito sa sulod pero una ngambal ka ba na ang iya nga asawa gibuntog ka man og ang masawa kung gibuntog ka man og tikay ambal sa mga bato gibuntog ka man og
3: amo to naglagan siya sa kaingod
0: kita siya kung himag tipro pag abot niya sa mga kaingod. Alam may pilas kay gali ang mga bata nakahotek guro sa mga kaingon nanugid sa matuntun.
3: Yes, siya na.
0: Ang initial nga reporta isa sa iya. Kung yung bata ito may 7-year-old, may 9-year-old. Kaya mga gagmay pa ito. Nambal ko nga yung si tatay, gili ako ng buno kay nanay. Imagine noon muna mga kakipay, bibibo ko pa sugila noon. Yung kabutigan niya, balikin siya tanan kakipay
3: Berico. Kaya gusto yung tanong ipagwaon nga daw aksidente, abe, nga daw hindi hungod. Nga hindi murder. Ti pero ang kabutigan kisa makita gid mo kaglaing kami nakakita, ang nakakita ti ara man sa sulod balay. Ti sinabi nga ra sa sulod balay during the time. Ti kuning kabataan eh.
0: Correct, correct. Kabalo gina. So paano gipasaka ang kaso kag Kipay Berico is parricide. Yes. Para kiti asawa di parricide. Si Sir Kenneth Chongko, Sir Kenneth Chongko bisan actually ang paghimo sa homeowners association kun isa ina ka subdivision.

0: Mira ta magnakarta sa nasim ka, Sir Kenneth, ha?
1: Kaysa mga ka-star sa subdivision, kaya hindi kita sila nga may monthly Diyos kita.
0: Oo. Mm-hmm. Ang magnakarta is, that is the power. Ang gwa sila, the local government code.
1: Mm-hmm.
0: Ibarangay within a barangay.
1: Yes.
0: Ang isa ka homeowners association.
1: Correct.
0: I-check ko this time around, si K5, Aubrey Suspend, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kay man, napasakaan na kaso, inigina tudlo, bana ni Ivy Ramos, siya ganyan K5, eh. Kway na iban. Paano hindi na-discoveryan sinong nagpiait? Kamu na mambalik yung pabirik, pero sino nagpiait? Nga nabalaan nga siya, gid. Yaring report, naka-standby na si K5, Aubrey Suspeña. Aubrey, good morning.
2: Good morning, Katel John.
0: Katel, ulan ba lang tingog mo, Bre?
1: Kabugnaw, no?
0: Aubrey, ang imo nga tingog, no, ulan?
2: Okay na, sir.
0: O daw, ulan, kabugnaw. O sige, go ahead.
1: Kabugnaw nga ilig.
0: Oh, sige, go ahead.
1: Ops, Vera.
2: Matapos ang maigid na investigasyon na naging patigayon sa ang Kabangkalan Component City Police Station na angot sa nagluntad yung pagpangguno sa isang kailoy sa sitio Bangalon na parang kayo na muna na sa Bangkalan City sa 7,000 kasi Eric alauna ni siya sa kaagahon na natabo sa tinaliktan na Hulyo 25. So napukit na po na nabalaan na ang bana ang ginakapig na suspect na nasambit na krimen sa Kaysad Aljan, sa Kaysad Erika.
0: Uy!
2: So madumdumitaton na ang biktima, amo si Ivy Ramos, na sa itres actus nisa, may tatlo kabataan, samtang ang suspect na amo mismo iyang bana, si Leo Ramos, ang arresting sila sa nasambit na lugar. So, i-interview nato na si Police Lieutenant Colonel Gary Alan Risuma, ang hepe sa Kabanjan PNP kahapon, paging pahayag na Agosto 10, nagpadulong ining suspect sa Takaradyo, sa K5 o sa K5 Eric, pangod. Pinapanginwala niya ng K5 Eric, kay K5 Aljan, na hindi din siya ang nagpatay sa iya sa ining asawa. At ang siya sa investigasyon sa kapulisan, tanan niyang witness, especially ang nagpabakod sinisang ang investigasyon sa K-Fed Eric, amo ang panaysayon sa iya sining kabataan na mismo ang ilang amay, amuya ang nagbunok-patay sa ika sining iloy sa K-Fed Aljan, sa K-Fed Eric. So, napasakaan na sa kasong parisay sa sa idalom pang Article 246 of the Revised Penal Code, bato kaya kapitado sa nakakahapon niya daw, partit, Agosto, K5.
1: Na ano ni siya nga nagreklamo pa ni siya sa dito sa piyakabahin?
2: Kaya ginabuligan man siya kasi sa Dodger, kasi sa Berry, isang iya sila nga utod nga lalaki.
1: So, normal man lang.
2: Itong utod niya, kaya man sila mismo ako nang mga utod niya sini, isang suspect niya nga dapati na niya nga wala na hindi iya ang nagpatay sa iya sining asawa.
1: Di anyway, kung hindi siya ang nagpatay sa iya nga tanaw sa daljan, Aubrey, di may kurte kung di kinpailan sa kaso, then they can prove it in court, no? Pwede man lang na at least do may abinyo ka na blang adra ka mag prove nga wala kaya sa lagal, eh. Di ba?
2: Correct, okay, but ang suspektado, I believe, ara lang siya sa syudad sa Kabantalan, tungwaon ta karon nga labuto ng iya sining panaysayon, pahin niya, nagkuwa na siya ang dinasabi niya. So, kaya sa karon, ara sa linya, siguro na kayo nalaw dyan, kini said Eric, si Police Lieutenant Colonel Gary Alan Isuma.
1: Okay.
2: Ano, sir?
1: Okay. Go ahead lang.
2: Kaga para sa aton niyang isa ila lakas ng investigasyon ni K-Fed Eric.
1: Okay, sige.
2: Kasi siya magsuriya.
1: I-check tanay si Colonel Rasoma. Go ahead. Tan? Go ahead.
3: Ano ang dalagan sa kaso para mo, sir, bahin sa isa ka iloy na ginabunok pa tayo sa ilang mismo sulod sa balay sa sitio lang alon parang nahilang muna dili sa Kalagdalan?
4: Good morning sa tagpalamatin, no? So actually, ang aton nga case ni, na i-file na aton kahapon sa prosecutor's office, na case title of parricide. So the suspect mo mismo ang bana. As per sa investigations ang aton nga investigador, kag naga

0: kandak kita sa mga investigations sa palibot, nakakuha kita sa witness and witnesses, mga witnesses, nga nag-corroborate sa both parties ang tanang ng mga ginhat sa laysay nila sa amon, dira kita nakakuha sa ginatong nga concrete of evidence and then na baton sa fiscal and then ang muna natawag na to nga ayan, na case filed na sa prosecutor's office.
1: Sir, paano na-conclude ang bana mismo pa na nga naging suspects sa pagpatay siya asawa? May mga witnesses kita na nagpapakod sinimintin yung pag-file?
0: Actually, ang hindi nga kaso na ginawa na ni sa right after sang nahaya na ang biktima. So nagkanda kami isang patay ng investigation sa palibot until such time na may nagginawa nga mga persona nga nag sa atag sa sila nga saraysay nga ang aton nga sa suspect nagsulod sa balay ka nagwa and then apan din interview sang bata actually hindi ni siya gin-interview ta nagkwalan siya nagpagwa sang iyang ibubunot after the incident nga ang nagpatay sa iya isa mismo ang iyang tatay, sa biktima sa nanay
2: niya. Kita mo bata
1: na
2: gina.
1: Kung nagaling allegation sa mga ay paano ito nambal na kumplot sa kagalingan niya niyang asawa kagad sa matko?
0: So, kung tanaw na ito, kung ikaw ang isang ginatawag na suspect o ito naging mga krimen, siyempre, kinadepend mo yung mga kagaling mo, kinadepend ng tanay niya para nga ma-disguise o ma-distract ang ating investigation.
2: O, Bray, stop na ito, no? Kaya may kopod na para makapamangkota. Bray, standby ka.
3: Okay, no,
2: kaysa din yata naka-standby ang chief of police, no? Mapisa ang chief of police from Kawayan, isa lisong una mo. Data siya una nakilala sa Banuas ng Kawayan. Si police colonel, Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma. Sir, good morning. Welcome sa K5. Kaupon mo sa K5 Eljan and K5 Eric. Good morning, Sir Alan. Sir Rizuma, good morning.
4: Good morning, sir.
3: Morning, morning.
4: Good morning, sir.
2: Ayong okay. Agagid, no? Sir, actually, dugay na naman na batian yun yung mga development. Galing kaya mong reporter, gamuno, nga singagayo ang aton polis, hindi naton pwede pagwaone kay base ang suspect makapalagyo, kay ara pa sa custody yung kabataan. Ano, sir, inyo ginubra para masikrito nga hindi siya kabalo. Kay just to tell everybody, tiprano pa niya nabalaan ni Sel Rizuma ang kaso. Balaan niya na ako na nung tuon because nakabalaan na nila nugi ng kabataan. Nakalabot na sa amon, galing gayo ang mga pulista, hindi nyo lang anay paghihambal ang party sa tatay. Ang balo nyo na ongoing ang kaso. Kay ara pa sa custody niya ang iyang mga gagmay ng kabataan. Now, paano nalihimo ining kaso ka nadakpan siya, sir? Paano na itong gidrescue? Kag paano nakuha ang kabataan? Kag sino ang nagpasaka sa kaso, Sir Rizuma? And how did the story unfold? Gano'y diskubrihan nga hambalyaman o may tao nga nagbuno sa asawa niya, damo sa istorya, pero gagwa nga siya gigaling may kimuan siya ni Sir Rizuma.
4: Good morning, Sir Eldon. Ali, ang isang insidente, siya man mismo ni ang first nag-report sa palibot and then pagkaaga nag-report sila sa station. So sa muna nga panahon as a background sa ining kaso daw terminus legawa sa asawa ni Laya tag mag between 12 to 2 kapuli na saga drive sa San Tricycle. So ito ko muna na lang sa palibot sa community nga terminals lagaway. Ang ginawayan na nila is for me, kuwanan ka dyan ng family problem, financial problem.
2: So, why pangimon na, sir? Why pangimon na nga dala?
4: Sa muna nga time, may ang krimen na commit, nabatihan man sa mga tupad balay, ang gagapangayang bulay, so galing ang mga tupad balay, so naanad na bilang nga terminals lagaway. So, again, wala na sila yung nag-sapak. And then pagka dugi-dugi mga alas 2 sa alas 3 sa kagahon, amo na to nagpangayabulig ang siya na may naging kagat sa manog. But ang natabo, do layo gidla sa kwan, layo sa kamatura ng hambal niya. Kung kagat sa manog, ang dogs ni ang pila siya dapat gagmay ato yung duguan ng ato niya suspect. Suspect pa lang. So bali, ang natabo, pag nagsulot siya sa balay, as per sa amon nga, pag sinin nga investigation, ang balay, wala siyang forcible entry o forcible exit. Mm. Tapos wala man sa iba niya da dula nga gamit. So, kung ganun, ang motives is patyon na gidya ang ato niya biktima.
2: Okay.
4: And correct. Then, kita rin sa ato niya mga investigator nga ang probable suspect is manageable sa sina nga puluyan. Kaya wala siyang forcible, wala siyang giniging guba.
2: Mm.
4: So, nag-apati ang ato niya mga investigator nga na siya lang niya ang nakabalo. So, buto yung taga-diragin ang suspect.
2: Oh, sa sulod.
4: And then, during the commission of crime, ang bata ay arasto pa sa nanay. So, pag-uno, bali nakita isang bata.
2: Uy!
4: Pagkakita sa bata, ito sa bata, bali kinurban ng bata din. Siyempre, masya ka man kay...
3: Siyagit.
4: Amo na ng krimen, makita mo rin lang tatay ang nagpuno, nanay ang kinapuno.
2: Mm.
4: So,
2: traumatic na sa resuma, no?
4: Wala nang nagkwanto, wala primero nagambal kay tungod ko sa kakulba, plus pagid sa amon nga mga inisyal nga mga jury or investigation nga pwede agin tandaman ang bata na hindi magambal. So, nagwa primero nga investigation sa temprano, ang bata nakakita lang yung description sa ginambal sa bata. Siyempre, nag-conclude kami na may possible na may kutsing na sa bata. Hindi na kutsing nga nga muning natabo or ang bata na lang nag-ubra sa istorya para nga hindi sa nakulbaan na sa tatay. And then, pag siyang Japina, before na nga idalo ng ngayang nanay doon sa haya, nanugkin ng bata sa katiyaan na hindi nga makaya, hindi makaya ang sitwasyon, nanugkin sa nga ang naguno is ang amay niya.
2: Ahoy!
4: Muna tayo nga ginbuligan sa barangay official dito sa barangay Hilamunan, and then pagkaaga, ginbaladre, and then nagsugoy kita sa investigation, nga aging kwasa statement, muna together sa DSWC, at on women's, and then nakakuha kita sa testimonya sa bata. And then ang ato yung mga investigator nagpadayon sa investigation sa palibot, and then may nakakuha may kita sa witness nga nakita siya sa pagsulod sa pagwa sa amuna nga panahon nga sa pagtabo sa krimen. So nakakuha may kita sa mga witnesses sa palibot, and then na-corroborate ang statement ng bata kag ang other witness, kag na i-file nato ng kaso ni sa court. So bali makita nato ang atong ipang kaso is nang may probable cause kay nabaton sa aton nga fiscal kag na-file na ang kaso sa Lunes ng adlaw ni.
2: Parricide, so, ang kaso nga gipasaka.
4: Ang mga kaso is parricide.
2: Okay. Now sir, ang kabataan sa primero, di ba, right after the crime, ara pa siya custody. So paano ni nakuha ang kabataan sa iya?
4: Kaya man ang mga kabataan nagpalapit sa katiya.
2: Pila mga edad sa kabataan nila ganin ni Sir Gary? Kami ara, pito katuig, mga pila ng pangidaro nila?
4: Pito kagato, isa manog between 10 to 11 years old.
2: Okay.
4: So, ang bata mismo nagpanaysayo ang gidyan na nakita niya, naisip niya na sila kapagbuno.
3: Abaw,
4: Tapos muna nagtago siya. Muna siya ang statement na
3: detalya, kilala niya. Detalyado ba?
2: Okay. Grabe, no?
3: Sir Resuma, di inasubong ang aton nga suspect?
4: Sa subong case, siyempre ang aton nga case ni isa regular filing. So, aton nga suspect, ari mo lang din sa city.
2: Safekeeping siya. Sa custody, panawag na.
4: Sa family side niya.
3: Away pa siya madakpan.
4: Actually, wala ito na sa madakpan kaya siyempre hindi natin matimbog sa ngamot at simpong na sinunong ma-establish ang aton nga investigasyon nga siya ang suspect. So wala na siya madakpan. Actually, nagkakadtobi siya na sa station sa kapaloob sa kaso.
3: Tikaroon kayo na-find nyo ng kaso, mahulog na ning warrant. Pagdagdag sa warrant, takop na ni siya?
4: Ang warrant is siguro mabutanta maglaga pag siguro binulang pa minimum 1 to 3 months magwa ang warrant.
3: Okay, may kuwan pa rin inquest pa.
4: Okay, pasaptong pa nito sa korte.
3: Pagkabos
4: sa time nga mag-isabat.
2: Ang gwa niya, gabisita lang siya da sa inyo sa police station.
4: Ala na?
2: Ang suspect sa mong gabulubisita lang da.
4: Wala na. Sa pagkatapos na ito sa natabo, nga nakabalo na sa nga ipaila sa kaso sang piyak sa piyak na pamilya nag-alaylo na din sa wala sa kapalapit eh yung isa din din ito sa kakadtunan pero ari okay. Namin sa Samon area
2: pero kabusta naman ng safety sa kamataan sir kiti knowing ati na divulged na ni kag na file ng kaso so ang question is ang kabataan ng safety nila basi ko ng tatayla kung anong himoon ba
4: wala naman kay ang kabataan king kuan nato sang mother side ng ato nato tanay ang mga bata sa siya wala na sa iya na side
3: sa simpleng istorya ang kabataan na bidogin safety na
2: now isa ka pamangkot so ang isa pa natulyag may baluan magluwas abi sa permila ginawa yung financial why na sang third party nga ginapangimunan ining suspect
4: Dira sa nabanta ni nga si ikadwa nga probable nga magiging motive sila. May nabato na kaming mga impormasyon ni amo man ang isang inawayan pero wala kami nakatutok dito kito wala man sang ebidensya kami nagada nga amo gina ang motives pero nga sa amo niya ya pero sa mga batian sa mga palibot niya pero may lang wala sa sang wala ni financial kulang pero ni do dira ta nagtutok din sang ginatawag nga kapigaduan nila.
2: I see. Okay. So ang guwaya sa ni domestic violence no?
3: Correct.
2: Domestic violence. Sure, balay. Poverty and then poor communication no? Within the husband and wife.
3: This is a domestic violence turns very bloody.
2: Grabe
3: kaki pa. Very bloody.
2: So, mayo man ni kina file ng kaso. Hopefully kun gapamati maniguro ang suspect si Leo.
3: No? Kung gusto
2: ka malagyo sa kung magsabat ka whatever, welcome ka man di sa amon. Actually nag-message si Simo kay very last time gapangayo sa tabang.
3: No?
2: Pero why na tuwang gi sabat because kabalo na kami sa istorya kay karon kun balaw ay nang pasamo-samo pa. Leo kun din ka man kabalo ka naman kun ano tubangon mo man in proper forum gaang ka man chances korte guro sir suma job well done ha mayugid kag ang mayo may nami kami cooperation among the people around the area may cooperation sila that's why doon nangin madali ang pagsulbad yung isang kaso ha sir Gary.
4: Yes sir, actually ang gabulig na sa ito ng mga barangay official kaya nga gina-report di kaya kabalo ka ang ining mga barangay opisya sa mga termi man na din nag-communicate sa amon. And then, ang support nila sa ato sa PNP, tag-coordination, arigid sa amon din. So, muna nga wala kami mabudlayan sa pag-communicate o ano nga mga manggalita borda sa ila, nag-coordinate gilis lang kung anong ilang kinalanong regarding sa PNP concern.
2: I see. Sir Gary Rizuma, salamat gid kag congratulations no for job well done. Tiyo na tonto pa rin pagwasawaran. Kabay pang madakpan ni Deo kaya hindi ka plug yun yung suspect. Ano?
3: Oh, good.
4: Yes, so thank you man sir. Pag may warat, hindi antagin na nga madakpan ni kaya siyempre yung mga news crime kaya na gina-priority ito ni siya.
2: Sige. Sir Gary, thank you ha. Salamat gid sir. Good morning.
4: Oh, sige. Thank you gid sir. More power sa program sir.
2: Salamat gid. Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma. To be honest, kakipay bari. Two days after we presented this story, si Kipay Bobre Arapanoy, okay na? Obrey, ah? Obrey, thank you, gida. Kipay Bobre?
5: Yes, sir.
2: So, sige, ah. Hagada lang kami maraton ni Kipay Bobre. Eric, mapunta lang kami, ah. Okay na?
3: Tubi lang ko. Sumasunod lang ko
2: sa isikad. Water boy, si Sir Eric, ako lang yung backup ka in case mapulikat ka mga dua, pwede ka mo makarga sa akong tarak-tarak. Okay pili na? Kasi,
3: ang magambal, mangga muna yung liya, pwede ka pamahid ng imuna ya.
2: Ha?
3: Pamahid.
2: Hindi yung mapulikat sila mo mga dua? Dua sila ya, hindi lang nga isa siya. O sige. O Bray, thank you again. Bray!
5: Kita!
2: Ari lang kami dia.
3: Ari lang kami dia.
2: Maninoy, Eric, ano mo? O sige, salamat, kid.
3: Nga-target siya.
5: Damo naman ako sa Bacolod, sir. Gadon talang adasun, ha?
2: Sige, ha. Bala lang ko da. Arat na ko di, ha?
3: Isa pa na. O, Bray, very good.
2: Salamat,
3: kid,
2: Bray. Salamat, kid.
5: Thank you, sir. Thank you so much. Report, you can be released in the month of 13 K5. Over to Spenny, para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ko, Galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Okay, good.
2: Salamat sa atong team sa kabangkalan. Yung ginatutukan din nga kaso. You know, this is a celebrated case.
3: At least may hura.
2: Kag hinus crime ang pagkabig na itong sinigang yung yung humudo ka malisyuso gid ka
3: kasi pagkabuhas ng krimen ang komentaryo tanaw dito pa kanto
2: actually
3: subunga rin ako
2: hindi ka balo na tanga mo ng
3: istorya
2: kung galing kay me advice ang police to be honest sa itong tagpalamatiya sangin present day one day two yan na confirm na
3: amuna na
2: natumbod na to namon nga amugi siya ang suspect because ang ato giba si Andua number one ang una yung sugilan nun binuntog ka man og ikadua ang kabataan ara mismo sa lugar. Definitely ang kabataan kabalo kung sino nagpatay sa iloy nila.
3: Amo nang mulain.
2: So that's why nga wala kita kayang advice, ara pa siya kustodin kabataan. Second, hindi lang siya pagtagaan ideya nga siya ang suspect kay base kung anong himuon niya. So ginhipsan, kay nangita kami isang iba niya pamagin ni Kay Five Eric, kay si Rovic Gayo, kay si sili, basta siling kubik, ang balaan si Resuma, kumapail ng kaso, maunagin tayo dapat. Thank you, Sir Isuma. Kabalukang bottom line kang Ipay Berik, hindi lang niya kay balita. Gusto ta hostisya mo. Amo ng bottom line ta. Kainchindi ta basta i-plastar properly. And kita nyo, nag-hipos kami sang nagligad nga si Mana because kabalo na kami hulaton na lang ang filings ang kaso.
3: Kagini siya, we hope, no? Although makwalpa, madugay-dugay, but we hope that justice will be served.
2: Bahala na siya, Ipay Berik, kumalagyo siya. Basta may warrant to barista na siya.
3: Basta mga hostisya malagot
2: na. Tao na kilala na kung sino ang wala huya kagway kung sino siya nagpatay sa asawa.
3: May ula huya pa?
2: Ang natabok kay Pemberic, kaman mo.
3: Sobra-sobra kita. Sobra-sobra kita.
2: Bichidian, taman, to be honest ka kay Pemberic, when you talk about a marriage life o pag-asawahay, hindi ba ginaluglahog ka kay Pemberic mo? Damo na challenges. Una, ang kinanglanon sa adlaw-adlaw ng tanan, that's why financial problem tong Permila na baisan.
3: Yes.
2: Guro, masik ginakulang sa pagkaon, galastuhon sa kabataan. But everything, pwede mo lang na maisturihan. Pero kung magpangibabaw ng init sang ulo, pasingit Permi, pero, dugangan mo pa kung may bisyo kapag-id.
3: I'm going into that. Kung may financial problem, si Sulbalay nga maawayaw.
2: Dapat kinisturihan na?
3: Dapat kinisturihan na. Maaway lang sila unless nga may stimulus nga dapat mag-away.
2: Iba si, amo na ang gina, isa ka bagay ginatanaw, no. Tapos si gariklamong asawa, nga way karimitans, kaya nga, nabisyo siya. Either gapanahor, inom, barkada, whatever.
3: Whatever.
2: No? We don't want to jump into conclusion, pero amo na isa ka stimulus.
3: Nga, kaya kung may stimulus, ma'am, bagay natin nga maaway gina, kaya kung gutom kagakulang sa inong tigang ang inyong, kaya nga maaway mong dua?
2: Amo man.
3: Oh, di ba? Kundi ba malumula
2: na? Usually, ang mag-asawa ko may problema, ang istorya ginaya.
3: Dahil nang buhay na tada inong tigang, iti ano mo ta, mangutang ta, mga panganghilamon ta, mamutan eh.
2: Tidugangan, pabing masugilan nun, patungay pangimon, pangadala.
3: Tisi nga, naubos ko, arta, taguro, kaya nga gingasto mo man sa lalaki or sa amun, ano mga mga may stimulus mo.
2: Ah, balik natin, ano abay kay ginainom mo na, ginainom mo na.
3: Kay may kwan ka man to.
2: So whatever it is, ang amun advice ni Kaki Paiberic, ang tanan niya bagay, istorya niyo, sang matawahay. Uy, may gin sa perpekto ang pag-inupdanay sa pag-asawahay mo. Natural na mag-lalisay, but not to the extent nga manulong, gin yung panulok mo. Kapalo ka, respeto, kumadula, respeto, kay Paiberic, likado.
3: Amo na ng lines na lang.
2: Kaya kung wala na respeto, ang tinagagakawas baba mo, kahang na mo. Makahang-kahang, nakatandog. Kung sa kwan pa,
3: nakapagbagdamdamin na?
2: Nakapagbagdamdamin, nakalalaki ka.
3: Mga masakit na nga tinaga.
2: Sakit na kayo.
3: Katulad siyang Ingron. Sakit
2: ha?
3: Na. Ingron, sakit na mo. Ngipon. Sakit na.
2: Aragay. Mga kaka-K5, ginakonsider tayo hindi nga kaso solved na. No? Until such time nga tayo magwa ng warang tumares, manakpa ng natungdan sa dinga suspita.
3: Gabantay yun siya dahil sa istorya to.
2: Si sino ni?
3: Ano siya dahil? Is watching siya dahil, no? Boom Granada. Is watching.
2: Hi, Dads. Basi na mo linding ang asawa sa dako na insurance. Bow, check.
3: Ay nga, idol, may insurance, no?
2: Why na ni Guro, ha? Nadula ni kay Tiko may linding, di naman na makuha to.
3: Ati kay murder man mo.
2: Buligay, hindi lalisay, husto na rumar.
3: Oh, oh.
2: Kag, importante ginawi is communication kay Gipay Baring. Kabalok ako na no, ang number one nga rule sa mag-asawa. Likawan ginang Mr. Right.
3: Nga ho.
2: Wala pa kasugod ang conversation, ikaw na lang correct. Sila permis, hala. Among man na si Mrs. Right.
3: Tiyamog na.
2: Tapos, wala pa katapos yung gilanon, rebattal da yun. Matiibla. Remember, duwak bilog dulunggan mo, isa lang bilog ba mo. Buti ka romati ka na may matis kamambal.
3: Kapoy ba?
2: Ha?
3: Kapoy ba?
2: O, kita mo. Pati anay, dason, ang sunod pagiging kakipay, Eric, kamuni, nang Huwag ka chimpo magsugilan nun. Mm. Takad ka na. Mm. Inablang puno ka na. Mm. Hindi pwede na sa mag-asawa kay Paberic. Okay. Kaya kung hindi na ka mong magsugilan nun, paano nyo na masolva ang problema nyo?
3: Gusto? Correct to.
2: Tinalawa si Bum na sulbar yata na.
3: Sulbar ka dyan.
2: Tinalawa pala yan. Makapautel pa yan si Bum. Nag-video pa yan mo. Mali happy ang bata. Supportaran. Hambal ni Ma'am Ninette Marquez, importante sa mag-asawa, respect. Gusto ginaya Ma'am Ninette Marquez kag dialogo, no? Si Lani Ricanya, good evening sir, si basi nagsala ka, no? Si Salieri, niya, guwapo niya. Si Sir Elmer, guwapo man to, pero ito na layo, man. No? Araw, Vista Aligre, no? Lani Ricanya, isa pa na. Kinanglanguranti para pa niya. Tina Soruano, smells fishy sa una pa lang. Chapto na, kita ba rin. No bukot mayan. No, ay gay, no, no, abi mga statement ka ba na mo? Imaginun mo yan nga, hambalon mo nga, binuntog ka manog pag-abot sa mga tupad balay ang kinai kasawa gawayway amo tong buntog ka manog kag ipabirik
3: amo nang hindi nami ibla nga parte, you know, kag ang laing gid sir diyan may bata eh, kag ang bata among nagambal nga si Pops to. Tiya mo na that provoke sa that open the
2: tita nang sila gagalis ato, no? Sila mismo kuno ila painuino kag pagduda ba nagi nagpatawag gisla nagsala
3: isa pa na.
2: Why gid ka mo magsala?
3: Ang mga listener tani mo detective di sila
2: sambala pa. Ati ang point na to mo ni why kami ni kag ipaib Eric ga kalipay kita. We condone to the family nasubuan man kita sa nadangtan kabada. E dapat hindi amo nimo. Kita ya may ideal nga pananawan ta sa isak pamilya. Amor black kung kaisa, may best black isa kakipaberik. Gagarot ka mong mag-asawa, gauntat ka mong kinga. You spent a lot of effort to build this kind of home. Gubon mo lang yan sa bugal.
3: Ang isa subong nga nagatambag. Kaakig. Ang isa subong kipaberik dyan nga nagatambag sa away sa mag-asawa sa lalala. Kung hindi parte nga away. Lugay-lugay, may manawag.
2: Apo?
3: Hindi.
2: Ano?
3: Hindi na. Delivery parcel.
2: Agli ka.
3: Yan ang parcel mo. Yato na. Untat na yun. Untat na. Di pata na to.
2: Oh, abi ko. Abi ko naman. Abi ko di mabuti ka. Uli ka. Ma'am.
3: Ano na parcel mo?
2: Parcel. Kwato!
3: Hindi ka mo niya. Nga, akong to. Untat na lang. Why can I parcel?
2: Ang pugaling. Katunto rin siya mo.
3: Parcel.
2: Ayo, kang ipaberik. Stuto mo ma. Yung matigin si, wala nga comment kasi si Kwan ba? Si Daddy Boom ha? Daddy Boom ha? Ang ganda naman ng comment ni Daddy Boom. Ano? Gusto? Mali, ano ko no?
3: Gusto?
2: Oh, si Mama Romy Pasigado, si Rel Jan, di na si Jay Lolo, ay kami kabalo.
3: Nagaw pa to siya.
2: Si Kenneth Tiongko, false marriage. Ha? Nabaliya. Lani Ricanya, subong, nga pangabuhi, hindi pwede magsalig sa isa lang. Correct! No? Buligay gid dapat, no? Intindihanay kag holiday.
3: Isa pa na.
2: Ano ni holiday? Gali kay holiday. Kung kalayo ang bana, tubig asawa. Correct na. Isa na sa mga advice on how effective communication. If you recognize nga taas na kag intense kag gainit siya, dapat ikaw cool down.
3: Relax na.
2: Kag kon na recognize mo na kasala, kapangayo ka man pasensya.
3: No, iluhod na sa munggong daan, hindi na hulat isugo ka pa.
2: Ah, sa munggong head?
3: Munggong may asinda.
2: Kaya mong basilain niya paludan mong delikado pag ito.
3: Yung neoliberal ka lao, parcel is the answer.
2: Grabe, 2027 na may mga amo pa niya nga kaso. Kinit delikado, delikado. Puwerte nga rason ba? No, siling ni Ma'am Esperanza Insoli. No, diyo pa mati sa ito. Ninette Marquez, no? Salamat gid. Okay, this time around, sa nga pagparagat? Kabalubla ka mo nga sa Hong Kong. Dalo na mong sa Hong Kong, ni Kipa Berika. Sa Hong Kong, based sa datos nga ito nakuha. Arat na si nagaling si Roda ang Helis Knight mo?
3: Oo,
2: sa Hong Kong. Oo. Si Mayor Bading Escalante, kapamati, ibla si Imo Kunaga.
3: Oo, no? Mayor Bading may
2: Mayor Salvador da? Bading Escalante, good morning, Mayor.
3: Thank you, Gido.
2: May 200,000 ka mga overseas Filipino workers sa Hong Kong, kakipagaling. Suno sa data, halin sa DMW, Department of Migrant Workers.
3: Okay.
2: Sila ang may pinakadako nga foreign workers group dito sa Hong Kong. Mga 200,000 and 270,000 Filipinos ang ato dito. Ang kalabanan trabaho nila to household service work and foreign domestic care. mga Filipinos accounted for more than half of all the foreign domestic workers. Subot siya ganun,
3: laban Pinoy?
2: Ang mga foreign workers dito, 50% naman Pinoy.
3: No?
2: And according to report, ang sweldo tiyas ang medyo taas abi kay Pabirik.
3: No? Okay, kumpara mo dre.
2: Oo. Mm. Ang mga Pinoy tato, kadamo na nagatrabaho. In fact, may mga kilala tato, like Ma'am Ruth Angeles Knight, magtapos ang iyang kontrata.
3: Tinag-ship na siya.
2: Hindi na lang siya?
3: Yeah, recruiter na siya sa buong.
2: At yung negosyante na siya?
3: May negosyante na siya.
2: Ti manami na, kag nagalibot na siya kay may aras yung PRA na mo.
3: Na
2: Provisional Recruitment Authority.
3: Authority. Oh.
2: Muna ti, na siya. Ipalawag lang din sa amunig, Ipabiriko ah. Okay na.
3: Mista, ikaw lang ah.
2: Si Annabel Santisteban, good morning sa mga Foronians ta. Now, nga ginambal na munig kag Ipabirik, isa ka lugar sa Hong Kong, ang panawag sila Baguio Bay. Ano naman?
3: Sa Hong Kong, may isa ka lugar sa southwestern portion nga arat ng mga indigenous Chinese, Sir Eljan.
2: Anong ba't mga balon you talk about? Ay sa ato niyo, magsaka indigenous mga atin niya sa ato mo?
3: Oh, mga sinang una, mga origid lang ang mga Hongki.
2: Mm-hmm.
3: Ang lugar na ginatawag na nga Phuc Phu Lam.
2: Grabe, ganyan yung imong emphasis sa Phuc
3: Phu Lam. Ang muna maghamba kasi rin siya.
2: Grabe.
3: Kag ina nga lugar ginatawag nga Lower Baguio Villa.
2: Lower Baguio Villa.
3: Ara na sa Phuc Phu Lam.
2: Mm.
3: So ina siya nga lugar damo da Pilipino. Kay damo dira sa nagaulubra sa mga dairy farm, damo nagaobra as domestic helper, kag damo nagaobra sa may mga eskwelahan, dira mga boarding house, iba da mga kusinera.
2: Mm-hmm.
3: So ini nga lugar siya damo gid Pinoy.
2: Okay, keep up rin yan. Okay na si Ita, naka-ready na na.
3: And the other day, may natabo sa Hong Kong, Sir Eljan, sa Phuc Phu Lam.
2: Ina, ay mo nang nakita, ta viral din. May isa kalalaki, makita sa video, ayos on the board ka mo mga K-5 ba? Liyo ko may K-5 itan, pakita sila. May isa ka park sa dalan ka K-5 Eric niya. Post lang tan. May lalaki ka uba. Nagpantalon siya, pero huwag siya. Araraki pa, Mariko. Nan!
3: Numawagak, Narkuyaw.
2: Galakat ni siya. May aramang gani isa ka lalaki. Wala emang ginano.
3: Kuali na daw. Basta daw kabuli-buli
2: siya. Enforcer na, guro.
3: Enforcer man siya.
2: Agwal daw. Force multiplier, abi. Pananaw talaga sila. Hindi ni gurus na pulisya. Force multiplier lang. Now, tanawaan nyo bala,
3: galakat siya.
2: Inang lalaki nga nag-uuba ang bayo, nagalakat na siya, dra sa ginambal ni Kaki 5 Eric nga Phuc Phu Lam. Baguio Bay.
3: Baguio Bay.
2: Sa Hong Kong.
3: Yes.
2: Now, sang galakat siya, ulunan sina, siguro mga more 100 meters away, halin sa ginatindugan niya, may Filipina to puti bayo niya.
3: Nagatindog.
2: Nagatindog kay matabok sa dalan mo.
3: Yes.
2: Karon, ang tuntuyagin palapitan niya ni, ang Pinay, kagaling sa babaw, may mga Pinay man dito nga nag-video kaki 5 Eric.
3: Oo, oh, gatanaw man.
2: Gatanaw. Just ninggitan sila kay nga, husto gali kaki 5 Eric. Hindi sila police guru, pala nanaw ko ni mga base mga force multiplier lang.
3: Base mga seniority guard lang?
2: Ang guwa mga seniority guard, senior citizen ha, security guard pa.
3: Hindi mga seniority guard.
2: Hindi, ang guwa niya, husto na sila magtulok-tulok, pero may bit-bit na kutsilyo. That alone is very alarming na dapat niya kay
3: yes.
2: Dapat din, tarigin stop na siya nga daan. Why gid siya nag-attempt? Why ginalaga siyang Pilipina? Do kita ang daloy. Do kami ni Kipa Berik kung si Superman ako. Dulo pa doon ko kaya ako matapungol siya to mo.
3: Yes.
2: No?
3: Kailalaing gid siya, kailalaing gid siya, kailalaing gid siya, yes, Pinay.
2: Grabe, Ario. Kung palaktun ta ni, makita nyo gini. Ha? Kita naman yung blaso mo, may 192 na kay Pabirik.
3: Aran na sila.
2: Mag 200, di karoon na nga ton yung mga kaupdanan.
3: 194 and the accounting na, sige na.
2: Pakta pagigamaytan. Forward pa sa maytan.
3: Kasakatan,
2: sige bitan. Pakta pagintan.
3: Two steps forward bitan.
2: Two steps forward.
3: Oh, dumalagan siya. Ang isa ni ka-force multiplier, dumalagan.
2: Sige pagid. Sige bitan. Sige pagintan. Sige pagid. Na, sige pa.
3: Makita, kining kutsiyo.
2: Oh, okay, stop, stop, stop.
3: Atong Pinayo?
2: Ang Pinay, away niya kalabot-labot. Atong babae, kita, ang isa ganin naglaga na kagipay Kipay Biyari, kabutong ay malabot. Kita rin nagsinggita na siya nga run-run kay may kutsilyo. Ang Pinay to, lagi niya hinalungkong.
3: Gumagin bakal ng Pinay.
2: Yes, gabiringkit sa sandala niyo. Kita rin nagabiringkit. Tanawan niyo ba lang subong mga kakipay?
3: Tanawan niyo mga kakipay.
2: Kay Inisha, ako di halinda may madlaga ni siya, masulod na siya sa may do-open na pakanto sa pedestrian, sa sidewalk.
3: Okay.
2: And then, may dala sa kutsilyo, Ang Pinay kasi agit kang ipaberik mo.
3: Ari ng taga Hong Kong, katalanaon sa ton.
2: Dahil sinong katalanaon ng taga Hong Kong?
3: Sige, English. Sige, guard lang na, sir. Guard lang na, hindi na polis.
2: Ah, seniority guard gid siya.
3: Seniority guard gid. Amo na ni. Tiyari na, taga Hong Kong, katalanaon na.
2: Titiway na sila mga pusil o batuta lang?
3: Why ganin na, tibatot si why gid tanan?
2: Tibato.
3: Why gid?
2: Grabe. Lawas yung tarunan. Si Moises, Mansuito, kapamati sa Tom. Pero hindi na kamo, tiyari o. Tan, balik spuno. Tan, palakton, butangi, udyo, tan.
3: 217 na.
2: Nari na.
3: Nari na, rin na.
2: Larga, bula.
3: Larga, bula.
2: Kasi hindi pa, biyarik pa. Ayos on the board. Udyo.
3: Gone. Iga pa lagyo si guard isa.
2: Wala gid ya, lagyo to.
3: Ara siya odo.
2: Kawala. Ang pinag sa wala. May kutsilyo niya bitbit sa
3: tawala. Wala nga kamot, may kutsilyo. Walis gid ni. Atong Pinay.
2: Atong Pinay.
3: Oh, oh. Takbo, takbo, takbo. Oh, nagtakbo, takbo, takbo, takbo.
2: Oy!
3: Ginbuno.
2: Grabe, labot kisa ni Kod.
3: Ara gid ako siya. Wala ka labalaba mga kipay mo.
2: Labalaba sa. Kita niyo na oh.
3: Oh.
2: Talawan niyo bala.
3: Oh, grabe oh.
2: Ara may duwa sila kabilog.
3: Duwa kabilog ang isa.
2: Ang isa tong civilian, tuya tong isa ya. Do si Q.
3: Oh, tong may green kag puti. O tiga ga uniform gid siya oh.
2: Okay. Ang do ka pulo forward lang guro gamay tan no.
3: Sikitan o.
2: Siktan, go ahead.
3: Oh, tira, larga bola.
2: Grabe.
3: Oh.
2: At, okay, sige pagitan. Hindi oh. Na oh. Sige lagas.
3: Hoy, kilang puno ya.
2: Grabe lang sa nai.
3: Medyo saksak sa likod.
2: Inang pakal lang panawag dala pakal.
3: Huwag na pakal sa likod. Grabe.
2: Huwag gigimbuyan sa Pinay ang dalayan
3: no. Ang lalaki niya nakaitom ni Hong do churay do wrestler pro ang dasig pang palagyo sa Pilipina.
2: Tita nigin balikid man lakang pulihan kagampason mo na lang
3: ang bago. Hoy, gigilay gibuligan ang Pinoy kaluluo ya gid oh.
2: Matabok pala sa piyak rasada ang Pinay patabukon tatan no. Gaplanin dogley buko.
3: Hoy. Oh, langgabang ko nari, kinami lumpatan ang langgabang mo.
2: Huwag isang Pinay, kibay, ano?
3: Oh, oh ara naman, gimuno naman liwat. Tingnan mo yung mga lalaki niya, man.
2: Ay, na, ano na sila, man?
3: Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, nagisingit siya. Oh, oh gisikada niya rin, palagyo mo na yun. Taliging kuha niya na ng babae, ha?
2: Ara, kuha na nila.
3: May singit ka dalang, isang may singit.
2: Ang isaya, dalaya payong. Parang siya, tapos ang isaya ka, kuyat siyang ano to. Isang computer ni calculator to dahil. Alara, ikaw ginamon nila na bigay na pa. Pang Pinay to, sigla ka to.
3: May payong pa siya nga balo. Ano kaya to, nainitan?
2: Nanon ni Seman. Uy, kasi kaluoy ang kipa. Uy, kalabalaba sa kutsilyo. Kalabalaba,
3: o. Ang iya pa nang hapon sa kutsilyo daw, pang pakal, gino? O. Kadamo, pantawo.
2: Kung Pinay tayo talong doon sa ospital.
3: Na.
2: Pilasan mo ng isa ka lalaki. Out ka. Napanawag.
3: Muna yung sitwasyon. Mga cellphone ka pa.
2: Kung ako, tumgita ko yung stick ang bakulon ko ni Tuntun eh. No?
3: Hindi araoti. Ang isa may payang isa may singit nga dala.
2: Ha?
3: May singit.
2: Base ang itlog to yung singiton niya.
3: Yung singita to. Ang isa may payong. Mga kakipay. Mano, siniro magdaram.
2: Seryoso niya nga to na.
3: Ang tarantado.
2: Singaga daw ga kaluluoy. Adaso na kit. Husto to ginambal mo kakipay. Oh, Merik. Do may do manakop sila isang orang sa da, sa suba.
3: Ganto ginapugo. Bla nilang ginako. Hindi na hinahano man to man. Tiwag gid siyang may matarong-tarong daw. Wagid pulis ni.
2: Kaluluoy sa
3: Pilipina.
2: Kaluluoy. Kasi agit sa ganit kipa. Brick, batiun mo.
3: No.
2: You know,
3: kalayan,
2: siguro sa buwan ang mga bagay, tani, bisang ginampas lang ito ni Tia, isang kwa no, isang dalay ito nga. Bagway gigibuyan, kaya ba siya ka amaya ito blau?
3: Di kaya ang Pilipina, kwa na malumbing na sa'yo mo. Pilipina. Das maluoy ka, kagasalig man siya, nga may mga tao man, may mga lalaki.
2: Ayos, si Omar Duran siya, masingag hulato niya pababunan to kadamo sa ilalagyo pasla ni Jan Eric Rosal ko na to si Jan Eric Rosal kantahan niya lang to nga my way mo
3: my way tiki dire lagyan my way mo
2: my way totoo Jan Eric Rosal good morning ay good morning let's taga kadi sa lugar ni Mirbading Escalante ba post kami ni commercial break pro seryoso ha pagbalik na mo mga kakipay misturihanta ang dugang mga update po karon kay K5 Wilson Piliana at parte sa G Mercado ang sa tanubangin na kilala na sinunga pa mga hugang K5 America.
3: Yes.
2: Amo nang tutukan na ito ng oras sa K5 News FM Philippines. Dalas ang D3 Bio, Hilarat Sipon, Kiltrangkaso, alas 7.54.
3: Sanbay.
6: This Time Check is brought to you by Tatuwag.
7: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban,